0: natin sa studio ang ating matatawag na nating co-producer, pero siya po ay ating information officer dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Kuya Jay Arevalo. Siyempre, paano po ba natin mapapakinggan, mapapanood ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service? Unang-una po sa pamagitan ng ating official Facebook page. Live na po tayo dyan. Nakikita nyo naman po, no, sa palibot po ng profile picture ng Radyo Pilipinas World Service, yung kulay red. So, pwede nyo pong puntahan yun o kaya i-reload nyo po, no, yung mismong page para makita nyo po ang episode ngayon ng Global na Tayo. At bukod dito sa Facebook, at meron tayong replays and re-uploads naman sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin. Syempre, bukod sa ating mga social media platform, meron po tayong Evox PBS Receiver app para po sa ating audio live streaming. Yan po ay para sa mga on the go nating mga kababayan, pero meron pa rin silang data. So pwede nyo po kaming mapakinggan dyan. Paano ba yan na-access? Unang-una, mag-download at mag-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users, at sa Apple App Store naman para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatambay lang, no, yung inyong mobile application na yan, yung Evox PBS Receiver app na yan. Syempre, puntahan nyo na po at hanapin na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang inyo pong live na live na papakinggan ang programang Global na Tayo. Syempre, hindi po natin naman pwedeng kalimutan ang nagbalik po nating shortwave radio. Yan po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng USAGM o United States Agency for Global Media. Ang Global na Tayo ay napapakinggan po weekdays po yan, Monday to Friday, sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. That's within 1:30 AM to 4:30 AM Philippine Standard Time. Hindi ko na masyado patatagalin pa ang ating introduction, dahil meron tayong hindi lamang isa, dalawa, tatlo, kundi apat na inaasahang panauhin para sa edisyong ito ng Global na Tayo. Unahin na natin, no, ang ating unang resource person, kasi ito isa sa mga mahalagang sektor na tinututukan ng lahat, no, hindi lamang ng ating pamahalaan, ay ang sektor ng turismo. Dahil mula pala January 1 hanggang June 16 ng taong kasalukuyan ay nananggapan ang Pilipinas, no, ng 2,955,014 tourists. Marami yan, no? At unang kalahati pa lang yan ng taong 2026. Ito ay 6.16% mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Sabi ko nga kanina, same period, so January 1 to June 16 ng taong 2025, yung pinag-compare, no, with this year. Ang Estados Unidos pa rin po, no, batay sa mga numbers na ating natanggap, ay ito pa rin ang top source market, no, ng ating mga within the tourism sector, no, ng ating mga turista dyan, with over 591,569 visitors from the US so far ngayong taon 2026. Ang tourism growth ay nakikita, no, bilang kumbaga nakakapag-ambag ito sa maraming trabaho, common knowledge naman yan, investments, at maging sa community opportunities. Dahil alam naman natin na bukod dun sa mga kilala na talagang tourist spots dito sa Pilipinas, ay merong mga ibang lugar na kumbaga mga bagong discovery na maituturing, at nakakatulong syempre, no, yung pagdayo ng mga turista, mapa-international man o domestic tourists, doon sa mismong komunidad, kasi nagkakaroon ng mas malaking kita, no, probably, no, hindi lamang mga tour operators, may mga tour guides din tayo dyan, and of course beneficial din yan, no, sa LGU mismo nitong na nakakasakop nitong mga tourist destinations na ito. At ang tourism sector po, para sa hindi nakakaalam, ay accounted for 8 1.1% ng GDP, gross domestic product, ng ating bansa noong taong 2025 at nasuportahan, sinuportahan ng sektor ng turismo ang nasa 7.71 milyong trabaho sa taong 2025 yan, base sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA. At kaugnay po nitong aking mga dinidiscuss sa inyo, no, sa puntong ito, ay minarapat po namin na mag-imbita po ng isang malaking organisasyon ng mga tour operators dito sa ating bansang Pilipinas. At nasa linya na po natin ng komunikasyon ang presidente po ng Philippine Tour Operators Association of PhilTOA, walang iba kundi si Ma'am Maria Lourdes Hapson. Ma'am, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Good morning, Steph.
0: Good morning din po, Ma'am. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras upang makasama po namin kayo dito sa programa. Although alam ko po na medyo moving po kayo sa puntong ito, pero you have still given us time para ma-discuss po itong napakahalagang usaping ito. Unang-una po sa lahat, Ma'am, sa pagdami po no ng mahigit 2.9 million tourists ngayong taon, unang kalahati pa lamang po no ng 2026. So far, ano yung nakikita niyo pong pangunahing dahilan no ng pagtaas ng tourism arrivals dito sa Pilipinas?
1: Well, ang tourism is everybody's business. So I cannot claim that it's just an effort of one sector. Masasabi ko, this is a joint effort of all the members of the value chain of tourism. Of course, from the government agency like Department of Tourism and Tourism Promotions Board, yung mga efforts nila. Kaming mga nasa private sector, kagaya ng mga hotels, airlines, travel and tours, travel agencies, lahat ng mga ginagawa namin, pag pinagsama-sama natin yon, at iisang direction lang ang pupuntahan. Of course, arrivals talaga ang result nun. Like kami na lang sa sector namin, marami kaming mga initiative na in line to promotion, like yung aming upcoming Philippine Travel Mart, that would be on our 37th year already in SMX, that's 3 days event. Andun isino-showcase namin ang buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 17, kasamang NCR, mm-hmm. at yung bagong region na na-create. So, nagpa-participate sila doon. So, makikita mo yung effort ng promotion, and it is being supported also by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. And aside from that, kami rin sa sector namin, nagpupunta kami sa iba't ibang bansa para umatend ng mga road shows, ganun, mga B2B, business-to-business sessions. So, may kanya-kanya tayong efforts. On the community-based naman, yung community-based tourism, siyempre pinapaganda nila yung mga services nila, yung mga ino-offer nila. Even yung maliit na habal-habal na tao, mm-hmm. may participation sa tourism. Sila, kung magbibigay sila ng good service sa isang turista, syempre makikita mo na lahat pala tayo ay synchronized with our promotion and services.
0: Mm-mm-mm. At kanina nabanggit ko po, ma'am, na ang mga Amerikano po, no, yung ngayon, no, ang United States ka po yung top source market, no, when it comes to these arrivals po, no. Paano po nakatutulong, no, sa inyong pananaw itong pagdami po ng mga turistang Amerikano bilang pangunahing source market sa industriya ng turismo dito sa ating bansa?
1: Well, para sa akin, napakadaling i-handle kasi ng Americans dahil nga sila ay English-speaking country, of course. So, hindi tayo mahihirapan mag-translate ng gusto nating iparating sa buong mundo. So, kung halimbawang i-cater natin sila at sila mismo magiging mag-expect ng tourism about Philippines, it's easy kasi the same translation ang gagawin nila. Unlike kung ibang bansa, kailangan natin ng multilingual tour guide. Tapos very careful tayo kasi baka iba ang translation na mangyari. So I believe US is one good source market for Philippines.
0: Ito naman po, no, since kayo po ay presidente ng Philippine Tour Operators Association, ay gusto ko lamang po, no, itanong, no, yung inyong side naman po as tour operators, dahil siguro, no, ito ay mahalagang ma-iterate din sa ating mga tagapakinig dito sa programang Global na Tayo. Ano po ba, no, ang eksaktong papel ng mga tour operators sa pagpapanatili at pagpapaganda ng karanasan ng mga dayuhang turista dito sa Pilipinas?
1: Actually, Tef, ang laki ng papel namin kasi end-to-end kami talaga. Meaning, kami yung simula, kami pa rin yung ending. So, paano ko, bakit ko sinasabi to? Kami talaga yung frontliner ng tourism. Kami yung nagbibenta ng tour package. Kami din yung nakikipag-usap sa kliyente. Para kami mga doktor na we assess their needs. Anong kailangan nila? Gusto ba nila ng wellness tourism? Gusto ba nila ng adventure? Sila ba ay family? Sila ba ay couple? So, we assess them and then we give the best service and tour package that we could give them. And then after that, along the way, kami yung nagtitake care, kami yung gumagawa ng itinerary. So meron kaming tour coordinator and tour guide na ina-hire para makapunta sila sa destination na gusto nilang puntahan. And then end, kami pa rin, kasi hanggang makarating sila ulit sa airport at makabalik sa lugar nila, meron kami tinatawag na post-tour evaluation. Kinakausap pa rin namin sila, how was your tour? So in every step of the way, the travel and tours ay nandoon talaga.
0: Ito naman po, no, sa kabila po, no, ng mga kumbaga itong ang pagtaas po ng tourist arrivals, no, at least for the first half ng taong 2026, ano-ano pa po yung mga masasabing hamon na kinakaharap ng mga tour operators natin dito sa Pilipinas currently?
1: Of course, hindi naman talaga mawawala ang mga challenges, Steph. Nangyari na yan sa atin, nakayanan natin ang pandemic, kakayanan natin lahat. Well, currently now, we are facing the global oil crisis. But Phil Towa, on our end, we are also doing our own humble response for that. In fact, meron kami mga programang kinreate ngayon at nire-revive kagaya ng Phil Towa Lakbayanihan Caravan. Ito yung revival namin ng mga bus tour to replace na yung medyo mahal na airfare sa ngayon dahil alam naman natin talaga yung effect ng global oil crisis. So itong Lakbayanihan ito ay nire-revive namin yung mga bus tours na gagamitin lang talaga bus kasi can you imagine, Steph, ang capacity ng bus is 49. So i-max out na lang natin ng for example 40 to 45 kasi may tour coordinator pa tsaka may tour guide. I-divide mo yun sa that number of passengers, mas medyo mura nga naman, di ba? Tapos mas kumpleto yung service kasi end-to-end nga rin. So sinimula namin yan sa Quezon. Kasi nakipag-coordinate kami sa LGU ng Quezon and yung Tour Operator Association in Quezon na local counterpart namin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos gumawa kami ng package tour for Quezon. So that is via bus. And then gagawin din namin yung iba katulad ng Vigan Lawag Pagudbod, Baguio and La Union, Bataan and Corridor na may kaharong laman na cruise. So marami kami ginagawang ganyan. In fact, pag-coordinate din kami ngayon sa BARM, sa Mindanao naman, kasi ang Mindanao ay isa sa lugar din na maraming circuit na bus lang ang gagamitin. So ito yung pinakatulong namin na programa na makakapagbigay tayo ng mas mababang tour package at the same time, may enjoy talaga yung scenery ng Pilipinas.
0: Ito naman po, ma'am. Paano naman po makatutulong, no, ang pagpapalawak ng air connectivity sa pagpapalago po ng turismo sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas?
1: Of course, Steph, napakahalaga talaga ng connectivity. Lalong-lalo na ang Pilipinas being an archipelagic country. So kailangan talaga natin ng magandang connectivity. But that doesn't end in air alone. Air connectivity is very, very important. But we also have to consider the last mile leg connection. Pag sinabing last mile leg connection, okay, meron kang connectivity, meron kang air connectivity, may flight. Pero pagdating ng pasahero doon, baku-baku ang daan. So wala kang last mile papunta doon sa hotel na pupuntahan nila. Walang roro o hindi may roro man, not available all the time. So yung the entire readiness of the destination itself in terms of infrastructure, readiness ng value chain of tourism, lahat yun ay importante. Pero siyempre, napakaganda kung kumpleto tayo ng air connectivity at i-connect yung mga islands natin talaga.
0: Ito naman po, ma'am, ano po naman yung mga hakbang na ginagawa ng Phil Towa to make sure na mas tumagal at mas lumaki na rin, no, yung spending ng mga turista habang sila po ay nandito sa bansa?
1: Ako, napakagandang sagot ka na ipagmamalaki ko na Alpine and Tourist Association talaga namin ay very creative kami. Well, syempre, kung nag-offer ka ng 3 days, 2 nights, lagi kang merong optional tours na ibibigay sa kanila. Along the way, sa mga tours pa lang, may mga spills na yung ating mga tour guides para i-offer yung mga iba't ibang destination pa na pwede nilang puntahan. And also, gusto ko lang din i-emphasize na ang Lakbayanihan program namin, actually, we are focusing on emerging destinations.
0: Ayun po. Ma'am, ito naman po, no. Paano naman po nakakaapekto, kasi kanina nababanggit na natin, no, yung mga communities, yung mga local communities. Paano po nakakaapekto yung paglago ng turismo sa kabuhayan ng mga lokal na komunidad at miyembro po mismo, no, ng asosasyon tulad na lamang po ng PhilTOA?
1: Kanina na mention mo na one of the biggest contributor of GDP ang tourism. It's not only in the Philippines, in fact, in the whole world. Kasi sabi ko nga kanina, tourism is everybody's business. So kung lalago ang turismo, of course, isipin na lang natin kung ilang empleyado ang nakasalalay sa mundo ng turismo. Ilang small and micro businesses ang nakasalalay sa turismo. Huwag na natin i-mention yung mga giant companies, pero ilan, mm-hmm, di ba? So, pag lumago ang turismo, of course, the economic growth of the Philippines or any country, talagang sasabay naman doon. Kaya napaka-importante na palaguin natin ang ating tourism arrivals. Napaka-importante na yung stay nila dito, kung kaya nating extend, i-extend natin.
0: Ito naman po, no, paano naman po, no, o ano yung mga bagong estratehiya o programa po ng PhilTOA bukod dun sa mga nabanggit nyo na po kanina upang mas mapalakas pa ang turismo sa nalalabing bahagi naman ng taon? Kasi we're talking about the first half po, yung datos na nakuha natin kanina. Pero what's next po, no, until December 2026?
1: Yeah, okay. So unang-una sa lahat, syempre consistent kami sa pagpo-promote. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung aming Philippine Travel Mart, that's every year, 37th year na kami ngayon sa SMX, that's 3 days. Yun ang isa sa pinakamalaking programa na ma-showcase namin ang Philippines talaga. At talagang pinupuntahan naman yun ang ating mga kababayan, binavlog din nila. Nag-invite din kami ng mga media para, you know, ma-showcase yung mga dapat ma-showcase sa event namin. And then aside from that, meron kami actually in partnership with Pasyal Pinas also, wherein we can also promote there yung mga emerging destination na nabanggit ko kanina through our Warlock Bayanihan. And aside from that, patuloy ang PhilTOA sa programa naming for peace, meaning PhilTOA Partnering for Progress and Professionalism. Covered nito ang product development, which is yung tumutulong kami sa Department of Tourism, sa Tourism Promotions Board, sa kanilang pag-create ng mga bagong destinasyon, mga emerging destination na may dadagdag natin sa portfolio or product portfolio ng Philippines. Aside from that, nandoon din yung aming mga trainings, familiarization trips, para naman makatulong tayo sa mga emerging destination na maipakilala sa buong mundo. Kasi syempre kapag ang turista natin, mga 10 beses na pumunta ng Pilipinas, they will look for more, di ba? Kasi nasa height na sila. So, kailangan, laging may bagong putahe tayong iaahin sa kanila.
0: Ito na lamang po siguro bago ko po kayo pakawalan. Sa inyong pananaw, maaabot po ba o malalampasan pa ng Pilipinas ang target na bilang ng turista ngayong taon at bakit po? Base po sa inyong pananaw bilang presidente ng PhilTOA.
1: Well, kanina sinabi mo, half of the year, 2 something million. I guess kung ipagpapatuloy ng lahat ng membro ng value chain of tourism, yung mga ginagawa nila at dadagdagan pa, mas magiging innovative tayo, mas magiging assertive tayo, mas magiging aggressive tayo. Well, I think it's not impossible. But of course, we also have to consider all challenges along the way. And I think pinatatag naman tayo ng mga iba't ibang challenges na naranasan natin. So all we need to do is just keep that burning heart within us para gawin natin yon. And it's not really impossible.
0: And with that po, maraming maraming salamat po ma'am for joining us dito sa Global na Tayo. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo at ang buong Filtowa.
1: Maraming maraming salamat, Steph. Good morning.
0: Good morning po at maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Global na Tayo, ang presidente ng Philippine Tour Operators Association of Filtowa, walang iba kundi si Ma'am Maria Lourdes Hapson. At mukhang ready na ata yung ating susunod na guest. Ina-admit.

0: pasan, no? Pag nagtapos ng taon, itong nabanggit natin na bilang na more than 2 million. Ayun. So, nandiyan na ba ang ating guest? Ayun. Sa ikalawa ng mga panayam natin, no, sa araw na ito, ay pag-uusapan natin world class kung world class, no? Dahil alam naman natin, no, na kilala ang kilala, no, lalong-lalo na ang lalawigan ng Guimaras sa mangga, no? Dahil ano ba ang updates tungkol dyan? Umabot na kasi sa Spain at maging sa iba pang bahagi ng Europa ang kilalang matamis na mangga ng Guimaras sa pamagitan, no, ng 100 kilogram test shipment. Layunin ng inisyatiba na ito na direktang maiugnay ang mga magsasaka at MSMEs sa international markets. At itong Guimaras mangoes, no, ang sinasabing unang geographical indication o GI product ng Pilipinas. At syempre tulad ng aking nabanggit kanina, kilalang kilala ang mangga, no, mula sa Guimaras sa natatanging tamis, aroma at kalidad. At ito ang kauna-unahang export po ng Guimaras mangoes patungong Europe. Very a good development at syempre swak na swak sa ating pamagat, no, pamagat ng ating programa na global na tayo, dahil eto na, globally ay mas lalo pang makikilala ang mga mangga mula sa Guimaras. At upang ating mas lalong malaman o mahimay-himay ang mga detalye tungkol dito sa test shipment na ito, ay makakasama natin ang Officer in Charge ng Department of Trade and Industry o DTI Guimaras. Walang iba kundi si Ma'am Juvie Benliro. Ma'am Juvie, welcome po sa programang Global na Tayo. Ito po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Good morning po, Ms. Steph. Thank you for this thank you po sa opportunity na ito na makapag-ugnay po sa inyo para po tulungan nating ma-promote pa rin po ang Guimaras mango globally.
0: Maraming salamat din po sa pagbibigay niyo po ng oras para makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po, Ma'am Juvie, ano po ang kahalagahan nitong unang pag-export ng Guimaras mangoes sa Europe, no? Siguro hindi lamang particular sa Spain, kasi nakita ko rin yung ibang embassies na nag-post din, no, na natanggap na nila yung shipment ng Guimaras mangoes.
1: So, para po sa sagot po sa tanong nyo, una po, napakahalaga po ng ng pag-export, dahil lalo na po ngayon, test na namin po yung merkado ng Europa. Mahalaga po ito dahil ito po ay magbubukas ng bagong pandaigdigang merkado, no, para sa ating pinakatanyag na produktong agrikultural ng Pilipinas. Magamat maliit pa lamang po ang padala, layunin nitong ipakilala ang Guimaras mango sa mga mamimili po sa at mga importers sa Europa para po sukatin ang kanilang pagtanggap sa produkto po natin na isang first geographical, ito yung tinatawag natin na first geographical agriculture product po ng Pilipinas.
0: Matanong ko lang. Sige po, go ahead po, Ma'am Juvie.
1: Okay. Kung doon po, kung bakit po sa Spain, so actually Spain is part po ng pinadalhan natin ng ng product natin, no? So, ang port of entry po ng mangga pagpasok po sa Europe is sa Belgium po, na, and then ito po ay pinadala natin sa Spain, sa the Netherlands, sa France, Germany. So bali po ang limang country po na ito ay doon po tayo nagtitest ng ng pag-market ng ating product para po pag nakakita na po tayo ng mga importers o mga buyers po, makapagtuloy-tuloy na po tayo ng pag-export ng mangga ng Guimaras. Natutunan po nito ang merkado dahil po mapapalawak po natin, no, maraming potensyal ang mangga, lalo na po sa labas ng bansa. At ito po ay magdudulot ng mataas na kita para sa ating mga farmers po dito sa Guimaras. At dahil po napatunayan natin na mataas ang kalidad ng produktong Pilipino, katulad ng ating mangga, sa pagpasok po nito sa Europa, nangangahulugang nakapasa ang mangga sa mahigpit na pamantayan.

0: Dahil nga po, hindi tayo makakakuha ng GI kung hindi po tayo sumunod sa tinatawag nating code of practice or sa ngayon po ay tinatawag natin na manual of specifications. So para po maka-GI tayo, marami pong pagdadaanan yung isang produkto, lalo na po sa pagtitest ng quality na kailangang ma-maintain po yun. At yun po ang ginawa ng Guimaras, kaya nakakuha po tayo ng the first GI ever po dito sa Pilipinas. And through the ano po, na may tataguyo din natin ang reputasyon, no, ng mangga ng Guimaras, na sabihin natin ito ay world class po na klase ng produkto. And magbibigay din po ito ng karagdagang trabaho doon po ating mga magsasaka, no, na nagpuprodukto ng mangga. At lahat po, no, hindi lang po doon sa mga farmers. So lahat po ng nasa supply chain po natin ay magbe-benefit po dahil po nakapasok po tayo sa pandaigdigang merkado.
1: Ito po, Ma'am Juvie, no, matanong ko lamang po, no, meron pa po bang mga masasabing naging hamon sa pagpasok ng Guimaras mango sa European market?
0: Po, hindi po basta-basta po madali, no. So actually ang dami pong hamon na kailangan pong pagdaanan natin para po tayo makapasok sa export market. Lalo na po una-una, mahigpit ang pamantayan sa kalidad, no, at kaligtasan ng pagkain. Kailangan po ma-ensure natin na safe po ang klase ng product na pinapadala natin. Kailangan matiyak natin na ang mangga ay nakasunod sa regulasyon ng Europa tungkol po sa pest control, sa mga residue limits, at sa food safety standards. Nagkaroon din po tayo ng, ano, no, ng hamon sa logistics at transportasyon dahil po kung makikita nyo, ang layo po ng Europe dito sa Guimaras. And Guimaras is an island. So, dahil po sa sariwa, no, ang mango ng Guimaras na ini-export natin, kailangan pong mapanatili natin ang kalidad nito habang dinadala po sa malayong destinasyon. Kailangan maayos natin ang packaging, ang cold chain facilities, at kailangan ma-ensure natin na mabilis po ang pagdala ng mangga or yung sa side po ng logistics. Kaya kailangan natin ng reliable at efficient po na partner po dito sa logistics. And then may hamon din po tayo dahil sa limitasyon ng dami ng production, no? Kailangan nating tiyakin na may sapat at tuloy-tuloy na supply po ng mataas na dekalidad ng mangga. And then of course, dahil po export, alam natin mataas or marami pong pagkagastusan ang ating mango growers bago po tayo or ang exporters bago po sila makapagpadala ng mangga. So dito po kailangan nila ng gumastos para sa certification, no? Kailangan certified ka ng exporter. Hindi po basta-basta 'yon. Kailangan mo mag-apply ng mga permits, mga licenses sa Bureau of Customs, sa Bureau of Land Industry, sa Department of Agriculture, no? So at saka kailangan makapag-ano ka rin po, makapahanap ka rin ng magandang broker at saka logistics company. Meron din po tayong hamon sa pagpapakilala ng produkto sa merkado. Although dito po ngayon ay nakita po namin na sa tulong po ng social media ay madali po namin na ano yon, na bali nalampasan po natin yon dahil po sa tulong din po ng social media at ng papalabas po natin ang mga press release po, lalo pong nakilala ang mangga ng Guimaras. So yun po.
1: Ito naman po, Ma'am Juvie, no? Ano naman po, no, kasi nabasa po namin na itong shipment na ito ay pinangunahan po ng Guimaras Wonder Farm. So ano po ba eksakto yung kanilang naging papel sa milestone na ito?
0: Okay. Ang Guimaras Wonder Farm po ay siya po ngayon ang ating exporter nung nagpalabas tayo ng mangga patungong Europa. Siya po ay isang micro, small and medium enterprise. Woman lead. Opo, si Miss Rosario Greiser po ang may-ari po nito. She is a widow. Siya po sa ngayon ang bali tinutulungan po ng iba't ibang ahensya po ng government at ng local government po ng Guimaras para po Padala po natin yung mangga natin na wala po masyadong problema. Dito po sa ginawa natin, tumulong po sa atin ang Department of Agriculture, ang Bureau of Plant Industry, ang Bureau of Customs, of course, ang PhilExport, and yung pamahalaan po, probinsyal ng Guimaras, at saka lalo na po ang Department of Trade and Industry at ang Supply Chain and Logistics Group po ng DTI na pinangungunahan po ni Undersecretary Jean Pacheco. Siya po talaga yung nag-ano nito kay ang tinatawag naming project ito na Mangoes to the World, no? Pero ito po ay nagsimula po sa project po namin together with DTI-SCLG na Mangoes to the Metro. And by the way, ito po ay ongoing pa rin po wherein nagpapadala po kami ng mangga. Meron po tayong app kung makikita niyo po sa DTI Guimaras po na Facebook. Nagpapa-order po tayo online ng Guimaras GI Mango. Meron na pong nakabox na 5 kilos ng premium na Guimaras Mango at only 1,600. Partner po natin dito ang PhilPos. So it will be delivered right to your doorstep po. Wala na pong maraming problema. So if you want to give somebody a unique gift, no, masasabi po natin po yung mangga, just doon po kayo pumunta sa Facebook po ng DTI Guimaras. And it started po last year, 2025. And then sa ngayon, sa Manila pa lang po, dati doon ang aming target market. Pero ngayon po, together with PhilPos, dinagdagan po natin. Pati po yung mga consumer po sa Cebu ay nakakatanggap na rin po ng Guimaras Mango na wala po masyadong hassle.
1: Ito na lamang po siguro, no, Ma'am Juvie. Ano po ang susunod na hakbang ng DTI Guimaras upang mapalakas pa po ang presensya ng Philippine products tulad na lamang po ng mangga sa international market?
0: Okay, meron po tayong mga plano, no, na palawakin ang export ng ibang produkto ng agricultural, no, mula sa Guimaras. Batay po sa ano po, sa pahayag din po ng aming programa sa DTI, hindi lamang naman po Guimaras Mango ang nais nating palawakin sa daigdigang merkado. Kasama pa rin po dito sa plano natin ang pagpalawak ng export ng iba pang produktong agricultural mula sa Guimaras at mula din po sa ibang rehiyon ng Pilipinas. So, ano po tayong mga ibang produkto na binibigyan po ng pansin tulad, aside from the mango, tulad ng dragon fruit, ube, nagiging craze po ngayon ang ube dahil po tinatawag natin itong rising star na agricultural na product ng Pilipinas. Tinututukan din po natin ang calamansi, mga coconut products at ang pili nuts. So, yun po. No? Marami pa tayong ano po, nakipagtulungan po tayo ngayon sa ano no sa Intellectual Property Office ng DTI para po matulungan natin yung mga sinasabi natin mga product kanina like yung mga pili nuts, yung mga ube para po magkaroon din sila ng geographical indication na certification katulad po ng nangyari sa mangga po ng Guimaras dahil alam po natin na ito po ay makakatulong sa pag-promote po ng product natin sa pandaigdigang merkado, lalo na po sa mga bansa katulad ng Europa na alam po nila na kapag isang product ay meron pong geographical indication na certificate, they are assured po na makakatanggap sila ng world class po at quality na product.
1: And with that po, maraming maraming salamat po, Ma'am Juvie, for joining us po dito sa programang Global na Tayo. Maraming maraming salamat pong muli. God bless po at mabuhay po kayo.
0: Okay, thank you so much din po. Maraming salamat po at God bless.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama ang Officer in Charge ng Department of Trade and Industry o DTI Guimaras. Walang iba kundi si Ma'am Juvie Benliro. Of course, kaugnayan ng panayam na ito ay syempre shoutout din, no? Dahil natulungan din tayo ng ating Philippine Embassy sa Spain upang maging posible ang naturang panayam. Samantala, magbabalik muna ang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App!
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagbabalik po tayo dito sa programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Humahalili po sa ating kasamang si Ray Sampang. Sa ngayon, sa puntong ito ay ating pararaanin muna natin, no? Ang isang maikling panayam kasama po ang ating National Housing Authority dahil inaalam pa rin po natin, no? Tinututukan yung assistance na ibibigay dun sa mga lugar na apektado po, no? Ng nangyaring 7.8 o magnitude 7.8 earthquake dyan sa bandang Sarangani. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang General Manager ng National Housing Authority, walang iba kundi si Ginoong Joe Bentay. GM Tay, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang umaga po sa inyo at sa lahat na nakikinig po.
1: Maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng oras upang kayo po ay makasama namin sa programa. Unang-una po sa lahat, ano po yung mga agarang tulong na naibigay na po ng NHA dun sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng nagdaang lindol noong June 8?
2: Sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos, tayo po ay pumunta nung last week po sa hard hit areas po ng Glan, Sarangani at Jensen. At immediately po, nagbigay po tayo ng ating Emergency Housing Assistance Program ng 30,000 pesos po for each family.
1: At bukod po dito, no, kasi syempre po, no, bukod dun sa naibigay na financial assistance, no, sa kada pamilya na naapektuhan po ng naturang lindol, ano pa po yung mga iba pa pong tulong, no, na ibigay po ng NHA in coordination din, no, sa ibang mga relevant government agencies na nakatutok po, no, sa mga pabahay?
2: Of course, ang ating cash assistance, yan yun po ang immediate assistance. Pero nung nandun po tayo, nakipag-coordinate na po tayo sa iba't ibang mayors ng LGU na hardly affected. At we asked them po kung meron po sila mga available sites para makapagpatuyo po tayo ng mga relocation and resettlement sites kung saan po ililipat ang ating mga beneficiaries. Itong mga biktima po ng ating lindol.
1: Base po dun sa inyong datos po, no, yung datos na meron po kayo ngayon, ilan na po ang kabuang bilang ng mga beneficiaryo na natulungan po ng NHA sa ngayon?
2: Ang total po na bibigyan po natin is 2,500 totally damaged families po sa Jensen. Last week po napagbigay po tayo ng half of that, around 1,500 sa Jensen at 300 po sa Glan. This Friday po ang second batch po kung saan magbibigay po tayo ng 30,000. And pagkatapos po niyan, depende na po sa submission po ng mga LGUs, tuloy-tuloy pa rin naman po ang pagbibigay po natin ng financial assistance. Meron lang pong challenge sa supply ng cash po. Pero once nakakuha po kami ng cash, ibibigay po natin sa mga kababayan natin ang kailangan po nilang agarang tulong.
1: GM Tay, meron po bang matatawag na timeline para sa rehabilitation at muling pagpapatayo ng mga nasirang bahay, no, given na nabanggit niyo po yung bilang ng mga beneficiaryo, particular itong mga individual na merong totally damaged na bahay?
2: Immediate po yan. Hindi lang po ganun kabilis magpatayo ng bahay dahil sinisiguro po natin na ma-secure po natin yung relevant permits. But since nakapunta na po tayo at naibigay na po ng mga LGU ang kanilang mga available sites, ongoing na po ang pag-prepare po para ma-make sure din po in coordination with DNR and EMB na masiguro na pwede po tayuan yung mga sites na yun. Then once ready na po, pwede na po tayo mag-groundbreaking. And ang promise ko po sa ating Pangulo ay within a year time po, may tatayo po natin ng mga housing units para ma-turn over po sa ating mga beneficiaries.
1: GM, meron pa po bang mga masasabi, no? Mga masasabi na pangunahing hamon na kinakaharap ng NHA sa pagbibigay ng tulong, no, doon sa mga kababayan natin na nasa apektado, no, na mga nasa apektadong lugar.
2: Sa pag-iikot po natin, medyo wala naman pong mga challenges. Ang nakikita lang po natin, umiikot po tayo, nakusa po natin ang ating mga beneficiaries. Especially po, may beneficiary na po tayo dyan mula dun sa 2021 na past earthquake na nabigyan na po natin ng bahay. Medyo traumatic po sa kanilang experience, so may mga modification po tayo ginawa sa mga bahay po natin kung saan hindi po totally concrete or cement ang bahay dahil meron po po silang trauma and ayaw po nila, yung iba po ayaw po nila sa konkretong bahay.
1: Ito na lamang po siguro, no, dahil alam po namin, no, na abala po, no, ang NHA sa pagtutok dito sa mga naapektuhan pa natin, no, mga naapektado na ating mga kababayan nung nagdaang lindol. Ano naman po, no, ang mensahe po, no, ng NHA sa mga residenteng patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot nito nga pong magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani.
2: Sa ating mga kababayan po dyan sa Sarangani, Jensen, and even sa Davao, yung mga tinamaan po, puntahan niyo po ang inyong mga LGU at magpalista po kayo para sigurado pong makakuha po kayo ng financial assistance mula po sa NHA.
1: And with that po, maraming salamat po GM Tay sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. At ating nakasama ang ating General Manager ng National Housing Authority o NHA, walang iba kundi si Ginoong Joben Tay. I guess nandiyan na sa Zoom ang ating panghuling panauhin para sa araw na ito dahil atin naman pag-uusapan, no, ang salitang retirement, no. Bakit nga ba retirement, no, ang ating pag-uusapan? Dahil ang Pilipinas po ang nag-rank as best place for expatriates to retire. Yan po ay base sa Retirement Abroad Index 2026 ng expatriate group, no. Ang Pilipinas ay nakatanggap po, no, under that ranking, nakatanggap ang Pilipinas ng overall score na 78 out of 100, no, ranking first among 20 countries na na-evaluate po, no, ng expatriate group. At kaugnay po nito ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang ating General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Retirement Authority o PRA, walang iba kundi si Sir Bob Zozobrado. Sir Bob, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Salamat at magandang umaga sa inyo lahat.
1: Thank you so much, Sir Bob, for joining us dito sa programa. Unang-una po sa lahat, no, what is the significance nga po, no, ng Pilipinas being recognized as the best destination for expatriate retirees? Yan ay tulad ng aking nabanggit kanina, according to Retirement Abroad Index 2026.
3: Okay, itong recognition na to, mahalaga to para sa bansa natin. Kasi yung global retirement industry, nakakahalaga ng $70 trillion. So kung tayo ang pinaproclaim na number one destination for retirement, I'm sure makakuha tayo ng malaking porsyento sa $70 trillion na halaga, value ng global retirement industry. Aside from the fact na yung mga retirees na pagpunta nila dito sa Pilipinas, nag-invest sila sa atin. Some of them are putting up hotels, tapos yung iba nag-put up ng orphanage, nag-put up ng school. So, nakakatulong sa ekonomiya natin.
1: Maaari niyo po bang ipaliwanag, kasi nabanggit ko nga kanina, no, na yun nga, nag-rank first ang Pilipinas dito sa Retirement Abroad Index 2026, 78 out of 100 ang overall score, no, ng ating bansa out of the 20 countries na in-evaluate for this. So bakit kaya, no, bakit kaya mataas, no, sa pananaw po ng Philippine Retirement Authority, bakit kaya mataas ang naging score ng ating bansa?
3: Many factors. Ang una, very easy, madaling kumuha ng retirement visa dito sa atin. Very easy ang process. In a month's time, makakuha na sila ng resident retirees visa. Ibig sabihin yan, when they have the retirement visa dito sa atin, they can live in the Philippines permanently. Pero hindi nila mawawala yung citizenship nila. They retain their same citizenship, pero they can live in the Philippines as a permanent resident. Pwede sila magbiyahe in and out of the country as often as possible without asking permission sa Bureau of Immigration. Ganun yun. Plus, number two factor, yung culture natin. We have a very welcoming attitude. They feel at home kaagad. Pagdating nila dito sa Pilipinas, kahit na sino mga kapitbahay nila, tinutulungan kaagad sila, and they are, you know, they feel at home right away. Yun ang a very common comment ng mga retirees na nakakausap ko. Tinatanong ko sila kung bakit pinili nila yung Pilipinas over the other Asian countries. Yun ang sagot nila. You have a very nice welcoming attitude. At saka sabi nila, lahat ng tao dito masaya. They're always smiling. And they like that. So, marami. Plus, the fact na ayan, cost of living natin is very low. So, yung dollar nila, yung euro nila goes a long way. In fact, kung meron silang, what do you call this, a pension, $800 a month, they can live comfortably dito sa Pilipinas. And the other factor is our English communication skills. They feel it's easy to adapt, to immerse themselves in the community kasi maintindihan natin sila. Maintindihan nila tayo.
1: Kanina nabanggit niyo, Sir Bob, yung visa. So, para lang po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung main benefits no nitong Special Resident Retirees Visa o SRRV para po dun sa ating mga foreign nationals na nais mag-retire dito sa Pilipinas?
3: Yun ang sinabi ko kanina, na main benefit nila is they become a permanent resident. They can even pwede sila magtrabaho dito sa Pilipinas. In fact, marami sa mga general managers ng mga five-star hotels natin, luxury hotels natin, meron silang retirement visa. May retirement visa natin. So, they can work, and then tapos yung mga anak nila, pwede mag-enroll sa mga universities natin. In fact, marami tayong mga South Koreans na dito na nag-retire kasi yung gusto nila, yung mga anak nila, to learn English sa mga universities natin. At saka, yung mga anak nila, they do not have to apply for a student visa. They can enroll in any university just like any Filipino. So, that's the main benefit. Very easy for them to stay put in the country.
1: Ito naman po, Sir Bob, no? Paano naman po ina-address ng Philippine Retirement Authority itong concern regarding dun sa varying healthcare quality between urban and rural areas? Kasi syempre hindi naman po lahat ng retirees ay gusto sa syudad, no? Minsan gusto din nila sa mga kanayunan, no? Sa mga probinsya po natin dito sa bansa.
3: There are two things, dalawang bagay na ginawa namin. We are aware na yung mga healthcare facilities may not be as the same as in the urban centers. Pero ang ginagawa namin, pumupunta rin kami sa mga LGUs. Kinakausap namin yung mga LGUs to encourage more people or to invest in healthcare facilities doon sa communities nila. And at the same time, nagpa-partner din kami ng mga health centers doon sa local communities para these health facilities can come up to international standards. Pina-partner namin sila and we tell them what the requirements are of the retirees para they can come up to these standards. It may take some time, but in the meantime, what we're doing is may partners kami ng mga ambulance service and na helicopter service pina-partner namin. So just in case may medical emergency doon sa pinakasulok na the province, whatever, pwedeng ba pala malipat ka agad sa syudad or where there is a big healthcare facility. Yan ang ginagawa namin in the meantime.
1: Ito na lamang po siguro, no, Sir Bob, bago ko po kayo pakawalan. Ano po ang long-term vision ng Philippine Retirement Authority sa pagpapanatili po ng posisyon ng ating bansa, ng Pilipinas, bilang isang top retirement destination worldwide?
3: Actually, ito, recognition na ito, pangalawa na ito natanggap natin. Yung early last year, meron tayong Best in Asia. Best retirement destination in Asia. Ngayon, best in the world. So, ginagawa namin, tinatrabaho namin to be the best in the universe. No, but joking, levity aside, we really want to continue and remain as the top retirement destination sa buong mundo kasi due to the economic benefits na may bibigay sa ating bansa nitong retirement industry. And right now, nakikita namin na kulang pa yung mga retirees natin galing Europe, galing USA and Australia. So doon namin pinofocus yung marketing strategies namin sa Europe, sa Asia, sa US para dumami sila. And it will be very good for our country.
1: And with that po, Sir Bob, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
3: Salamat.
1: At ating nakasama po dito sa programang Global na Tayo, ang General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Retirement Authority o PRA, walang iba kundi si Sir Bob Zozobrado. At naubusan na tayo, no, ng ating material time dito sa ating programa. Syempre, babati ulit tayo, no? Pasalamatan natin ulit ang ating mga kasama sa Master Control. Nandiyan si Ma'am Susan Ayson. Nasa Master Control na rin pala, no? Si Justin Osias. Habang nasa ating Warcast naman si Hero Lucero, kasama ang kanyang mukhang may mini-mentoran na si Hero, si John Paul, na makakasama din natin, opisyal nating mga kasama sa mga susunod na araw dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, maraming salamat din sa ating kasamang producer na ngayon na si Kuya Jay Arevalo. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutang pasalamatan ng ating mga resource person mula sa Filtowa, nandiyan si Ma'am Maria Lourdes Hapson, sa Department of Trade and Industry, sa Guimaras, nandiyan si Ma'am Juvie Benliro, sa National Housing Authority, nandiyan si GM Joe Bentay, at syempre, yung kaka-interview lang natin kanina, si Sir Bob Zozobrado ng Philippine Retirement Authority. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli, ang inyong lingkod, Steph Vicente, isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nurse ako sa Canada.
4: Waiter ako sa Dubai.
3: Deeds ako sa Hong Kong.
5: Engineer ako sa Qatar.
3: Teacher ako sa London.
6: Seaman ako.
7: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service.
8: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa'yo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. GoBag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Reaching you in digital format.
4: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.
5: Nurse ako sa Canada.
6: Waiter ako sa Dubai.
5: Deeds ako sa Hong Kong.
7: Engineer ako sa Qatar.
5: Teacher ako sa London.
8: Seaman ako.
9: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Alam ba ninyo na sa unang 24 hanggang 72 hours matapos ipanganak ang isang sanggol, maaari na siyang sumailalim sa newborn screening? Ito ay isang simple ngunit napakahalagang blood test mula sa sakong ng baby. Dahil sa maagang pagsusuring ito, natutukoy ang mga posibleng sakit na hindi agad nakikita sa kapanganakan, gaya ng congenital hypothyroidism, G6PD deficiency at iba pa. Sa pamamagitan ng newborn screening, may iwasan ang malubhang komplikasyon, pagkantala sa pag-unlad at maaari pang mailigtas ang buhay ng inyong anak. Kaya mga magulang, ipascreen agad si baby para sa mas malusog na kinabukasan.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Alagang Amasuk mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasuk. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: RadyoPilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/RadyoPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
12: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos ang malalimang imbestigasyon sa school shooting incident sa Tacloban. Bilang ng mga sugatan sa insidente, umakyat na sa 20.
12: Headlines.
13: Philippine National Police maglalatag ng mga hakbang para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Moto proprio investigation sa may-ari ng baril na ginamit sa insidente, ikakasa ng National Police Commission.
12: Headlines.
4: Department of Social Welfare and Development agad nagbigay ng psychosocial support sa mga estudyante at guro na nakasaksi sa school shooting incident sa Tacloban. Pinaigting na security protocol sa mga paaralan. Tiniyak naman ng Department of Education.
12: Headlines.
13: Bagyong Francisco, isa ng super typhoon at nakakaapekto ngayon sa iba't ibang rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Department of Social Welfare and Development nagpadala na ng relief supply sa Batanes.
12: Headlines.
4: Emergency cash transfer sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol sa Mindanao, sinimula na ng DSWD. Kagawaran, nakapagpalabas na ng higit 370 milyong pisong relief aid sa mga napinsala ng lindol.
12: Headlines.
13: Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito.
12: Headlines.
4: At pamamahagi ng libreng bigas sa Tondo, Maynila, sinimula na. First Lady Liza Araneta Marcos, mainit na tinanggap ng mga residente.
12: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon sa nangyaring school shooting incident sa Tacloban. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinatitiyak ng Pangulo ang kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, partikular na sa mga eskwelahan. Sa panig ng PNP, nakikipag-ugnayan na ito sa mga magulang at school officials para imbestigahan ang insidente. Makikipagtulungan din ang pulisya sa Department of Education para tiyakin ang mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante, guro at iba pang personnel sa lahat ng paaralan sa bansa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Umakyat na sa 20 ang kabuang bilang ng mga nasugatan sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon ito kay Police Regional Office 8 o PRO 8 spokesperson, Lieutenant Colonel Annalisa Armeza. Ayon kay Armeza, 15 sa mga ito ay tinamaan ng bala at 5 iba pa ang nasugatan ng magkagulo ang mga tao kasunod ng pamamaril. Lahat anya ng nasugatan, lalo na ang mga tinamaan ng bala, ay naka-confine ngayon sa iba't ibang ospital. Pinabulaanan din ni Armesa mga kumakalat na report sa social media na umakyat na sa 4 ang death toll. Iginit ang opisyal na namamalagi ito sa 3 at wag na anya sanang madagdagan pa.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ito ay matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mag-aaral at 7 ang nasugatan matapos ang nangyaring pamamaril ng 2 minor de edad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan niya ang malawak ng investigasyon sa insidente. Kinumpirma rin ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyko na ang baril na ginamit ng isa sa mga suspect na minor de edad na Glock 9mm pistol ay inisyu sa isang policewoman sa PRO 8 habang ang caliber 38 ay inisyu naman sa isang security agency sa Cebu City.
15: Question very clear sa agency kung kaninong guard nila specifically na issue po yung caliber 38.
14: Yan ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyko.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Napulko, magkakasad na rin ang motu proprio investigation sa posibleng pananagutan ng pulis na may-ari ng baril sa Tacloban school shooting incident. Si Merian Bastasa sa detalye.
12: Radyo Pilipinas Report.
16: Magsasagawa na rin ang investigasyon ang National Police Commission o Napulko para alamin ang posibleng pananagutan ng pulis na may-ari umano ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Napulcom Commissioner Rafael Calinisan, inatasan niya ang Regional Director sa Region 8 na si Director Resty Sibay na pabilisin ang investigasyon na kanilang isasagawa kasabay ng investigasyon din ng Philippine National Police. Batay sa paunang impormasyon, ang Glock pistol na ginamit sa insidente ay pagmamay-ari ng isang policewoman na tsahi ng isa sa mga sospek. Ayon kay Calinisan, susuriin ang Napulcom kung may naging kapabayaan ng pulis sa pagpapagamit ng kanyang issued firearm na nauwi sa pagkamatay ng 3 kabataan at pagkasugat ng iba pang estudyante. Maaari umanong maharap ang naturang pulis sa kasong administratibo gaya ng grave misconduct o grave neglect depende sa magiging resulta ng investigasyon. Tiniyak din ng Napulcom ang pakikiisa nito sa mga pamilya ng mga biktima at sa paghahanap ng hustisya kaugnay ng insidente. Mula sa Napulcom para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Plano ng Philippine National Police na makipag-ugnayan sa mga barangay tanod o barangay watchmen para bantayan ang mga paaralan. Ito po ang nabatid kay PNP Public Information Chief Colonel Alan Reyko sa isang pulong balitaan sa Campo Crame. Ayon kay Ko, ang planong ito ay bahagi ng mga hakbang para palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan matapos ang serye ng karahasan dito. Nagsumite na aniyan ng mga rekomendasyon ng PNP sa Department of Education matapos ang 2 naunang insidente ng pananaksak sa Cavite noong isang linggo. Bukod aniya sa x-ray scanners, metal detectors at karagdagang security guards, makakatulong ang barangay tanod sa pagtiyak na hindi banta sa seguridad ang sinumang papasok sa paaralan.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Mariing kinundina ng Council for the Welfare of Children o CWC ang nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School o sa Tacloban City na ikinasawi ng ilang estudyante at ikinasugat ng ilan. Sa panayon ng Radyo Pilipinas kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, lubang nakakabahala ang nasabing insidente na hindi lang sa Tacloban nangyayari kundi maging sa iba pang panig ng bansa. Kaya naman mahalaga na matutukan at maimbestigahan ang nasabing insidente upang hindi na ito maulit pa at matiyak ang ligtas espasyo para sa lahat ng paaralan sa bansa para sa bawat kabataan.
17: Yung makabata helpline 1383 natin para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po, pati na rin po doon sa eskwelahan para alamin po kung ano ang maitutulong po natin doon sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po ano, ng mga biktima at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act.
14: Kaugnay po niyan, magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno para alalayan ang mga estudyante at guro na nakasaksi sa shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay Tapales, makikipag-ugnayan sila sa DepEd, DSWD, DOH at lokal na pamahalaan para sa iba pang kaukulang tulong sa mga individual.
17: yung mga bata na naka-witness, yung mga nasugatan, yung mga pamilya po nila na na-trauma, kailangan natin tulungan. That's why we are coordinating with the LGU and with the school so that we can refer them perhaps to the DOH, o yung National Center for Mental Health. Ang aming parent agency sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian, kami po ay lalapit din po kung anong matutulong ng DSWD. And of course, yung DepEd po ay si Secretary Sunny Angara, I'm sure meron pong maitutulungan DepEd po dito para din sa mental health concerns ng mga bahala dito sa nakakatakot na pangyayari pong ito.
14: Ang mga pahayag ni CWC Executive Director 5 Undersecretary Angelo Tapales.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Agad nagbigay ng psychosocial support ng DSWD sa mga estudyante at guro na nakasaksi ng shooting incident sa Tacloban. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na patuloy nilang tinututukan ang sitwasyon ng mga apektadong individual.
18: Yung mga social workers natin, nakapag-provide yan ng immediate na psychosocial support, ng counseling, gayon din ng assistance, particularly during this difficult time. And magpapatuloy yung pag-provide natin ng karagdagang pang-suporta dahil nakatutok po ang DSWD sa issue po na ito.
13: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: On top of the situation na ang Department of Education o DepEd sa nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon mismo kay Education Secretary Sunny Angara, agad na silang nakipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development at maging sa mga otoridad at lokal na pamahalaan para maaksyonan ng insidente. Nagpadala na rin ang DepEd ng guidance counselors para matugunan ang psychosocial needs ng mga biktima ng insidente. Aminado si Angara na sa lawak ng naging danyos ng insidente ay karagdagang tulong pa ang kinakailangan nila para sa psychosocial interventions ng mga biktima ng shooting incident.
19: We want to make sure na available tayo kung anong pwedeng itulong. Siyempre, nananawagan din kami kung meron bang malapit na area, pwedeng magbigay ng yung bang mental health treatment, tapos yung psychological assistance, yung mga ganun. Kasi meron kaming papadalang dalawang guidance counselors, pero makakulangin sa dami ng estudyante at saka ng mga teachers doon.
14: Si Education Secretary Sunny Angara.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Pagpapaigting ng security protocol sa mga paaralan, tiniyak ng DepEd kasunod ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City, si J. Mark Dagala sa ulat.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Paigtingin ng Department of Education ang security protocols sa mga paaralan na alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing ligtas maging safe space sa mga kabataan ang mga eskwelahan. Ginawa ng kalihim ang pahayag kasunod na rin na nangyaring pagbisita nito sa San Jose National High School sa Tacloban City sa pakikipagpulong sa mga stakeholder para ilatag ang mga kaukulang hakbang kasunod nga na nangyaring pamamaril sa nasabing paaralan kahapon. Dito ay binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pagpapatibay ng seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang maiwasan ang anumang karintulad na insidente. Tiniyak din ng kalihim ang seguridad ng mga mag-aaral at pananatilihin nila na ang kaligtasan at gayon din ang pagtitiyak sa kapakanan ng mga mag-aaral. Nanawagan ng kalihim sa mga otoridad na paigtingin pa ang mga ginagawa nilang hakbang upang mapanatiling ligtas sa mga paaralan at komunidad. Nagpasalamat si Angara sa lokal na pamahalaan, gayon din sa pambansang pulisya sa agarang pag-aksyon at pagtulong para mapabilis ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng insidente. Matapos ng kanyang pagbisita sa San Jose National High School, ay agad niyang binisita ang dinalaw ang mga nasugatang estudyante ng pamamaril. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Mariing kinundina ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong estudyante at pagkasugat ng iba pa. Sa isang pahayag, iginiit ng DILG na walang mag-aaral, guro o school personnel ang dapat matakot para sa kanilang kaligtasan sa loob ng mga paaralan na dapat ay ligtas na lugar para sa pagkatuto. Kaugnay niyan, inatasan na ng DILG ang Philippine National Police o PNP na magsagawa ng masusing investigasyon at makipag-ugnayan sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan para repasuhin at palakasin ang security measures sa mga paaralan. Tiniyak din ng DILG ang patuloy na pakikipagtulungan ito sa mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan para matiyak na mananatiling ligtas at maayos na lugar ng pag-aaral ang mga eskwelahan sa bansa.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: House Leader, nagpaabot ng pagkikiramay sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan, ipinanawagan. Si Melanie Baldos Reyes sa ulat.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Nakikiisa si House Speaker Faustino Bongbongile III sa buong bansa sa pagdadalamhati para sa mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kasabay nito, binigyan diin ng leader ng Kamara ang agarang pangangailangan na patatagin ang mga hakbang upang maiwasan ang karahasan at mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay D. Labis na nakababahala ang anumang uri ng karahasan na kumikitil sa buhay ng mga kabataan at sumisira sa kapayapaan sa mga akademya. Anya, dapat manatiling lugar ng kaalaman, seguridad at oportunidad para sa bawat batang Pilipino ang mga eskwelahan. Apat na mag-aaral ang naiulat na nasawi at ilang bata naman ang sugatan sa pamamaril na naganap nitong Lunes ng umaga sa loob mismo ng campus. Suportado rin ng House Leader ang sinasagawang malalim at patas na imbestigasyon upang lumabas ang katotohanan at magkaroon ng hustisya sa mga biktima. Nanawagan si D sa mga ahensya ng gobyerno, mga guro, magulang at lokal na komunidad na paigtingin ang mga programa para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Nakahanda naman anya ang Kamara na suportahan ng mga batas at programa na magsusulong ng kaligtasan at proteksyon ng mga kabataang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Alas 11:19 ng umaga ang ating oras, lagay ng panahon, abangan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track
21: with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
12: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Isa ng super typhoon ang Bagyong Francisco na nakakaapekto ngayon sa Cagayan Valley at Bicol Region. Ayon po sa PAGASA, nagpapaulan din ang habagat sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Inaasahang lalakas pa ang bagyo ngayong araw bago lumihis pa silangan ng Batanes, Babuyan at unti-unting hihina. Posibleng lumabas ito ng bansa sa Biyernes, June 26.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na magpapatuloy ang rehabilitation efforts ng pamahalaan para mapigilan ang mga pinsalang dulot ng bagyo, pagbaha at iba pa. Si Alvin Baltazar sa report.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
26: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang ginagawa ng pamahalaan ng mga rehabilitation efforts sa gitna ng pagnanais na hindi na danasin pa ng ating mga kababayan ang kalbaryo dulot ng bagyo, makapagbaha at iba pa. Ayon sa Pangulo, may nakalatag na aniya ang plano ang pamahalaan ukol dito para sa susunod na taon. Nakapaloob na aniya ito sa National Expenditure Program para sa 2027 at kanila aniyang titiyakin na hindi magagaraw ang nasabing pondo para sa rehabilitation. Ilan aniya sa gagawing hakbang sa rehabilitation efforts ay ang harangin na sa taas ang tubig para hindi na magdulot ng anumang problema sa baba kung nasaan ang komunidad. Kahapon ay nagsagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa Mananga River sa Talisay, Cebu kung saan ay tiningnan nito ang progreso ng upgraded flood control structures na tutugon sa problema sa baha. ng mga taga-roon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: We will continue to come, we will continue to build, we will continue to repair, and may plano tayo para sa next year para doon na natin hakarangin sa taas yung tubig para hindi na natin makuproblemahin, kasadong problemahin.
26: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Sa kakapasok lang pong balita, update lang ito kasi kanina sabi natin super typhoon ang Bagyong Francisco. Ngayon po ayon sa PAGASA, humina sa typhoon category ang Bagyong Francisco habang tinatahak ang Babuyan Islands. Sa kaugnay pong balita, aktibo na ang heightened alert status ng Philippine Coast Guard o PCG kaugnay ng epekto ng Bagyong Francisco sa bansa. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sinabi nitong kasado na ang mga paghahanda ng operating units ng PCG, partikular sa northeastern Luzon na siyang direktang tatamaan ng bagyo. Nakakalat na rin aniya ang deployable response groups ng PCG, maging ang kanilang floating assets at radio communications group para agad na makatugon sa oras ng sakuna at pangangailangan at maibigay ang nararapat na humanitarian response. Mahigpit na rin ang isinasagawang monitoring ng PCG sa apat na pantalan sa bansa na direktang maapektuhan ng bagyo, partikular ang Itbayat, Basco, Ivana at Santa Ana.
2: We are also in close coordination with the local government units together with the Disaster Risk Reduction and Management Office to maximize po yung utilization ng lahat ng ating response resources, kasama na rin po ang ating regular na coordination sa mga ahensya, katulad po ng PAGASA for the regular weather updates, at patuloy po ang isinasagawa nating information dissemination, particularly sa area po ng mga coastal residents, yung ating po mga mangingisda, atin po siyang pinapaalalahanan ng sagetong hindi po maganda ang panahon, ay iwasan po muna ang maglayag para makaiwas rin po sa mga insidente.
14: Yan po ang pahayag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Nagpadala na ang DSWD ng mahalagang relief supply sa Basco, Batanes sa gitna ng paglakas ng Bagyong Francisco. Katuwang ang UN World Food Program, ipinadala ng ahensya ang apat na container vans na naglalaman ng 7,000 family food packs at isa pang van na sakay ang 1,020 kitchen kits at 100 modular tents. Inaasahang darating ang supply sa lalawigan sa pagitan ng June 24 at 25.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Inatasan na ng Department of Education ang mga paaralan at field offices nito sa buong kapuluan na paigtingin ang paghahanda dahil nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Francisco. Bilang tugon, hinikayat ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service ang mga paaralan, division offices at regional offices na matamang i-monitor at agad magbigay ng update sa mga mag-aaral, guro at empleyado ng paaralan. Inatasan din ito ang mga paaralan na panatilihin ang communication channels at paganahin ang school disaster risk reduction and management teams at contingency plans kung kailangan. Dapat din aniya silang makipag-ugnayan sa local government units at disaster risk reduction councils para palakasin ang ginagawang paghanda ng pamahalaan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw ang Emergency Cash Transfer Program para sa mga pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na kabilang sa mga tatanggap ng tulong ang mga biktima mula sa Davao Occidental, Sarangani at General Santos City. May get 799.59 million pesos ang inilaang pondo sa naturang programa.
3: Tayo po ay kasalukuyang nasa General Santos at magtutungo tayo sa Balut Island, sa Jose Abad Santos, gayon din sa Glan Sarangani

0: Nananatili namang sapat ang pondo at supply ng DSWD kasabay ng pagtulong nito sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong Francisco.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpapatuloy pa rin ang pag-asiste at pagkakasa ng operasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga lugar sa Mindanao na labis na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, hindi pa rin tumitigil ang kanilang search and retrieval stage para sa mga individual na patuloy na pinaghahanap. Gayun din patuloy ang pagbibigay ng logistical support ng PCG, partikular na ang pagpapadala ng mga relief supply sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol.
3: Patuloy po ang deployment, hindi lamang po ng ating mga tauhan, kasama rin po ang lahat ng ating floating assets na available po sa area, kasama rin po ang pag-deploy ng ating Coast Guard canine working dogs. Actually, sa area po ng Barangay Ilaya, sa Maiglan, Sarangani, ay patuloy po ang sinasagawa nating search and retrieval operations dahil meron po tayong nai-report na isang missing individual dyan. At malaking tulong po itong ating working dogs na si Talia at saka Siri, dahil yung ating previous operations ay sila rin po ang nakapagbigay ng positive na indication at na-extract po natin itong hinahanap natin.
2: Yan ang tinig ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:28 ang ating oras, ipinatutupad na sa iba't ibang gasolinahan ngayong araw ang malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo base sa abiso ng Department of Energy o DOE. Papalo sa 3 piso at 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, habang ang diesel ay may tapyas presyo na 9 pesos and 4 centavos hanggang 11 pesos and 4 centavos kada litro. Ang kerosene naman tumataginting na 9 pesos and 82 centavos hanggang 11 pesos and 82 centavos ang rollback sa kada litro. Ayon po sa DOE, ang pagbaba ng presyo ng langis ay bunsod ng pag-stabilize ng pandaigdigang merkado ng langis matapos ang positibong usapin ng Estados Unidos at Iran.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Energy patuloy na nakaalalay sa pagkukumpuni ng mga planta sa Visayas Grid para sa matatag na supply ng kuryente sa buong Visayas. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Upang mas mapabilis ang pagtugon sa palagiang yellow alert status sa buong Visayas Peninsula, patuloy ang sinasagawang pagtulong ng Department of Energy sa mga planta na nagbibigay ng supply ng kuryente sa Visayas Grid para maailas na to sa palagiang pagganta sa yellow alert status sa power supply. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na on track na ang mga sinasagawang rehabilitation assistance ng mga kagawaran upang mapabilis na ang pagbalik normal ng supply ng kuryente sa grid. Sa kanilang power assessment, inaasahan sa darating na Agosto, may babalik na ang normal na supply ng kuryente dahil sa patuloy ng rehabilitasyon ng mga power generation companies, maging ang mga transmission lines ng NGCP upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Siniguro naman ng Energy Department na patuloy ang kanilang pagtatrabaho round the clock upang maibalik normal na ang supply ng kuryente sa ating mga kababayan sa Visayas. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakahandang sumuporta ang Department of Energy o DOE sa mga lokal na pamahalaan sa Visayas, lalo na sa Cebu, kung magdedeklara ito ng energy emergency dahil sa tuloy-tuloy na paglalagay sa red at yellow alert ng Visayas Grid. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kung tingin ng LGU ay makakatulong ito para sa kanilang mga nasasakupan, ay suportado nila ito, lalo na at apektado ang pang-araw-araw na buhay ng mga consumer habang nawawalan o kapag nawawalan ng kuryente. Pero kumikilos na rin naman aniya ang DOE sa ngayon para mabawasan ang patuloy na paglalagay sa red at yellow alert level ng Visayas Grid. Katunayan, binigyan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang buwan ng DOE para ayusin ito.
5: Sa palagay po ng local government, makakatulong po ang pag-declare ng energy emergency or emergency powers nila. Then we can support that activity. Pero depende po yan kung anong assessment po ng LGU.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pamamahagi ng libreng bigas sa Tondo, Maynila, sinimulan na. First Lady Lisa Araneta Marcos, mainit na tinanggap ng mga residente. Si DK Sarate sa report.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Ganda nga umaga di kay Sarate ng Radyo Pilipinas. Nandito ngayon sa Barangay 72 ng Tondo, Maynila, kung saan na nagpapatuloy ito nga pamamahagi ng libreng bigas para sa mga senior citizen, solo parents at saka PWD. Ito ay programa nga mula sa puso para sa pamilya. At personal na si First Lady Lisa Araneta Marcos yung nagbuhat ng sako ng bigas at inabot sa mga benepisyaryo. Tinulungan din siya ni Manila City Mayor Sco Moreno at saka Vice Mayor Chi Atienza. Alam mo, tuwan-tuwa yung mga nagpunta rito, yung mga residente, dahil kitang-kita sa unang ginang na masaya siya sa kanyang ginagawa. At talaga ng mga napakakit nga nung senaryo kanina, kaya talagang nagpalakpakan at natuwa yung mga residente. Kasi mahalaga sa kanila ito dahil bukod doon sa mahal niyong bilihin ngayon tulad ng bigas, meron silang 10 kilong bigas na may makakain na sila sigurado sa loob ng 10 araw. E naramdaman nila yung tulong ng national at saka local government na nakakaabot para sa kanila yung malasakit para sa mga Pilipino.
2: Paulit-ulit yun na rin yung naririnig sa akin. Kasi paulit-ulit na rin bumabalik si President Marcos sa Maynila. Masaya-masaya ko na tayo ay patuloy na nililingon ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
3: Tulong niyo at pagbibigay niyo ng bigas, lalong-lalo na sa kapwa namin mahihirap, ay napakalaking tulong. At kami muling maraming salamat sa pagbibigay. Hinihintay namin talaga yan.
1: Narito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na magpapatuloy ang pagbili nila ng lokal na bigas mula sa mga lokal na magsasaka para sa pamimigay ng libreng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Ayon mismo kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, direkta nilang binibili mula sa mga partner nilang farmer cooperatives ang bigas na papalo ang halagang 50 pesos kada kilo. Sa ganitong paraan kasi ay mas matutulungan aniya ang mga Pilipinong magsasaka at mapalakas pa ang sektor ng agrikultura ng bansa.
5: Ang bigas po, binili po natin sa mga farmer cooperatives. Local rice po ito, hindi po ito imported rice kasi ginusto po natin tulungan ang mga local farmers. So, ang ginamit po natin ay ang Sagip Saka Act, which enables us to enter into negotiations with farmer cooperatives. Ang presyo po ng kada kilo ay 50 pesos. Siyempre may balot pa yon, so may 50 pesos pa yon. So 55 pesos per kilo, 550 pesos po for every 10 kilos.
4: Yan ang pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Ikatlong araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpapatuloy ngayong araw. Si Ninfa Asuncion sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nasa Senado ngang muli ang House Prosecution Team sa pangunguna ni Representative Jervel Rubistro at mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa ikatlong araw ng pre-trial conference kung saan minamarkahan ang mga ebidensya na ipepresenta sa impeachment trial. Para ito sa pagpapatuloy ng pre-trial conference kung saan minamarkahan ang mga ebidensya na gagamitin gagamitin nilang exhibits sa impeachment trial. Dumating ang magkabilang kampo na may mali-malit ang mga dokumento na inakyat sa Senado at pinasok sa silid na pagdadarusan ng closed-door pre-trial conference. Sa panayam, sinabi ni Luistro na maayos na idaos ang pangalawang araw ng pre-trial conference kahapon at wala namang naging pagtatalo sa kaniyang pagkakaalam. Ngayong ikatlong araw, sinabi ni Luistro na gusto na nila itong tapusin pero alanganin anya dahil sa libo-libo pang mga dokumento ng magkabilang panig, partikular tungkol sa Article 1 o yung kaso laban sa Vice Presidente tungkol sa umano'y pag-abuso at maling paggamit ng confidential funds at para sa Article 2 na tungkol naman sa paratang ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Sinabi ni Luistro na inadapt ng defense team ni VP Sara ang marami nilang dokumento sa prosecution at minumungkahin nila ang markings ng common exhibit dahil parehong dokumento lang ang gagamitin pero umayaw ang defense team dito kaya separate markings pa rin. Sa panayam din na dito sa Senado, sinabi naman ni Attorney Michael Po na Michael Poa ng defense team ni VP Sara, malabo silang matapos sa pre-trial conference at maaari pa silang abutin ng hanggang Huwebes. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Senate Sergeant at Arms na mananatili ang heightened alert status sa Senado hanggang magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Alfred Corpus, posibleng dagdagan lang nila ang visibility ng law enforcers, Senate Sergeant at Arms at Allied Forces sa Senado kapag ganap nang nagsimula ang paglilitis. Sa ngayon ay wala naman ani ang natatanggap na banta ang OSAA tungkol sa impeachment trial ni VP Sara.
8: Until such time that after conferring with the different law enforcement agencies, no, and the armed forces, after we have talked about it and we saw that the situation is already, you know, normalized na din, that's the time that we may consider to lower our security level.
4: Si Senate Sergeant at Arms, Retired Police Major General Alfred Corpus.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa kabilang dako, sinabi naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte, na posible pang abuti na hanggang Huwebes ang isinasagawang pre-trial conference. Ang kay Poa, gusto man nilang mabilis na matapos ang pre-trial conference para makapaghanda na sila sa mismong trial, ay natatagalan sila sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan, partikular para sa Articles 1 and 2. Nilinaw naman ni Poa na wala silang binablock o hinaharangan na ebidensya sa pre-trial conference.
9: Kaya, syempre, gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday, Marky. Yun naman talagang schedule. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman naming dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami.
6: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas makakalaban ng dalawang professional teams mula New Zealand sa tune-up games bago ang third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
10: Para mapalakas pa ang paghahanda para sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, magkakaroon ng pares ng exhibition games ang Gilas Pilipinas laban sa dalawang koponan mula New Zealand National Basketball League. Unang makakatunggali ng Nationals ang Manawatu Jets sa June 28 bago nila harapin ang Franklin Bulls sa June 30. Samantala, isinagawa kagabi ang open practice at fans day sa Phil Oil Center Arena kung saan dumalo ang lahat ng players ng national team maliban kay Kevin Kiambao. Aalis na ngayong araw ang Pinoy Cagers patungong Brisbane, Australia para naman sa apat na araw na training camp doon. Pinaghahandaan ng Gilas ang dalawang road games nito kontra New Zealand sa July 3 at Australia sa July 6. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Alas 11:40 ang ating pong oras. Antabayanan ang iba pang balita dito sa ating mga lalawigan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
12: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:42 po ang ating oras, karagdagang balita dito sa Luzon. Cagayan Valley DRRMC inilagay na sa Blue Alert status bilang paghahanda sa Bagyong Francisco. 100 barangay sa rehiyon babantayan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang detalye mula kay Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inalerto ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng mga local DRRMC at mga member agency nito mula sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa Region 2. Isinagawa ang pre-disaster risk assessment meeting nitong Lunes sa pangunguna ni Chairperson at Office of the Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol upang talakayin at mailahat ang paghahanda ng mga kinaukalang ahensya at maging ng mga LGU. Ayon kay RD Mogol, dapat maging proactive at paghandaan papalapit na bagyo kahit pa man magkakaroon ng curving scenario sa track nito at hindi direktang madadaanan ang kalupaan ng rehiyon. Lumalabas kasing uulanan pa rin ang hilagang bahagi ng rehiyon kabilang na bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at Northeastern Part ng Cagayan at makakaapekto rin ang Southwest Monsoon. Kaugnay nito, kanyang inaatas ang pagsagwa ng pulong kasama mga kinuukulang opisina sa local level, ilocalize mga abiso hanggang sa barangay level, bantayan ng flood at landslide prone areas at magsagwa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Base sa naging paglalahad ng Mines and Geosciences Bureau, aabot sa halo 100 barangay sa mga lalawigan ng Batanes at Cagayan ang inisyal na bilang na posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa mula sa pag-uulang idudulot ng bagyo. Tinayak naman ng Department of Interior and Local Government ang kanilang patuloy na pagmonitor ng kahandaan ng mga LGU upang masiguro ang maayos sa pagtugon sa posibleng epekto ng bagyo sa nasasakupan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, din ito W. Acampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk, may gagawing pag-uulat si Estrella Loque. 221 four-piece beneficiary sa Tabuk City, Kalinga, formal lang nagtapos sa programa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: 221 pamilyang beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Tabuk City, Kalinga, ang formal nang nag-exit sa programa sa pamamagitan ng Pugay Tagumpay Graduation Ceremonies na may temang pagkilala sa mga pamilyang tapos bilang miyempro beneficiaryo ng 4Ps. Ayon kay DSWD Field Office Car Regional Program Coordinator Fatima Florendo, higit pa sa pagtatapos ang programa ay pagdiriwang ng pag-transition ng 4P families mula sa regular support patung self-sufficiency. Binati ni Florendo ang 221 graduating 4Ps beneficiaries na may kakayan na ngayong i-produce ang mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya dahil nakaalpas na list sila sa kahirapan. Pinatunayan naman ito ng ilang 4Ps beneficiaries na nagtestimony at nagkwento na mapositibong pagbabago sa kanilang buhay at kabuhayan katulad na lamang ng pagtatapos sa kolehiyo ng kanilang mga anak at pagkakaroon na naman ito ng mga trabaho. Kaugnay nito, ipinasakamay ng 4Ps City Operations Office sa Tabuk City Government ang kumpletong records ng 221 4Ps beneficiaries kasabay na abisong patuloy nilang kabayan at tulungan ama ito upang magpatuloy ang matagumpay na nagkampanana. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Kabikulan, Bicol Region, tumanggap ng 5 portable Starlink units mula sa DSWD para sa mas pinalakas na disaster communications. Magbabalita si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Mas pinalalakas ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kakayahan nitong tumugon sa mga kalamidad sa Bicol Region matapos ang opisyal na pag-turnover ng 5 portable Starlink units sa DSWD Field Office 5. Pinangunahan ni DSWD Assistant Secretary Johannes Paulus B. Acuña ang pag-turnover kung saan binigyang din niya ang kahalaga ng pagkakaroon ng maasang internet connectivity sa panahon ng mga emergency at sakuna. na. Ayon kay ASEC Acuña, layunin ng mga portable satellite internet units na mapabuti ang komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response team, lalo na sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at paghahanda ng ahensya para sa nalalapit na panahon ng mga bagyo. Kaagad namang isinailalim sa actual field testing ang mga bagong kagamitan sa 10 city evacuation centers sa Barangay San Jose Malilipot, Albay, ilang oras matapos ang turnover. Layunin itong matiyak na ganap na gumagana at handa ang mga unit bago ito ilagay sa iba't ibang evacuation centers at iba pang lugar na maaring mangailangan ng mabilis na internet connection sa panahon ng kalamidad. Sa isinagawang testing, sinuri ng mga personnel ang kakayahan ng Starlink units na magbigay ng matatag na internet connection para sa pagpapadala ng mga ulat, koordinasyon sa mga command center at komunikasyon ng mga field responders na nakatalaga sa mga evacuation sites. Ayon pa kay ASEC Acuña, bagamat pangunahing nakalaan ang mga Starlink units para sa disaster response operations at coordination ng mga kawaninang DSWD, maaari rin itong makatulong sa mga evacuee sa oras ng pangangailangan. Maaari umanong magamit ng ilang residente ang internet connection upang makipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay, habang maaari rin itong makatulong sa mga estudyanteng pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. Ang 5 unit na ipinagkaloob sa Bicol Region ay bahagi ng mas malawak na deployment program ng DSWD sa pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Bukod sa Region 5, nakatanggap din ng tig-5 portable Starlink units ang Regions 11 at 12 na nagdala sa kabuuang 15 units na ipinamahagi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa datos ng DSWD, umabot sa 6 million pesos ang pondong inilaan para sa pagbili at deployment ng 15 portable Starlink units na inaas sa magsisilbing mahalagang kasangkapan sa pagpapalakas ng disaster preparedness at emergency response capabilities ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa ibang bahagi ng Bicol, DENR naghatid ng mobile services sa San Andres, Catanduanes. Si Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Virac ay may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nagsigawa ang DENR Catanduanes ng programang DENR Permitting and Other Services on Wheels sa San Andres, Catanduanes upang mailapit sa mamamayan ang mga pangunahing serbisyo ng ahensya. Pinangunahan ni Attorney Vivian Escoto, OIC PENR Officer, ang aktibidad kasama ang mga kawanin ng DENR Penro at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng San Andres. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ang pagproseso ng permit applications, pagtulong sa land titling at land disposition concerns, registration at verification services, paggabay sa environmental compliance requirements at pagtanggap ng mga reklamong may kaugnayan sa paglabag sa mga batas pangkalikasan. Nagsagawa rin ng ahensya ng information campaign upang mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa kanilang mga programa at serbisyong pangkalikasan. Layunin ng programa na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas abot kaya, inklusibo at maagap ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Mga paalala uli.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Siyam na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na po tayo sa Visayas. ICPO at DepEd Iloilo nagpulong para palakasin ang seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Magbabalita si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Agad na nakipag-ugnayan ng Iloilo City Police Office sa Department of Education, Iloilo City Schools Division upang palakasin ang seguridad at mga safety protocol sa mga paaralan kasunod ng naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Tinalakay sa pulong ni na ICPO spokesperson Police Major Sheila May Sangrines, Police Lieutenant Romadel Velasco, Chief ng Women and Children Protection Desk ng Iloilo City Police Office, at Schools Division Superintendent Dr. Maria Luz de los Reyes, ang mga hakbang upang higit pang mapalakas ang kaligtasan ng mga mag-aral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Kabilang dito ang pag-manage at maintenance ng CCTV at iba pang security equipment, kandaan ng mga first responders sa oras ng emerhensya, pagpapatupad ng child protection programs, pagtukoy sa mga high-risk school na nangangailangan ng karagdagang seguridad, police deployment at pagre-repaso sa standard operating procedures ng mga security guard. Napag-usapan din ang pagsasagawa ng mga lecture at information campaign laban sa bullying, karahasan at iba pang usaping may kaugnayan sa school safety. Hinikayat din ng ICPO mga school official na agad na makipag-ugnayan sa National Emergency Hotline 911 o sa mga hotline ng ICPO sakaling magkaroon ng emergency o makapansin ng anumang kahinahinalang aktibidad. Ayon kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, mahalaga ang pagtutulungan ng mga paaralan, pulisya, magulang at komunidad upang mapanatiling ligtas ang mga institusyong pang-edukasyon at maiwasan ang mga banta sa buhay ng mga mag-aral at guro. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Dako na tayo sa Mindanao, serbisyong pang-agrikultura inihatid ng Office of the Provincial Agriculturist ng Llano del Sur sa malalayong komunidad sa Laluigan. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Mahigit 60 magsasaka sa Sitio Bangko Bangko Barangay Park Area sa Wau, Llano del Sur ang nakinabang sa isinagawang agricultural training o na vegetable production ng pamahalang panlalayugan ng Llano del Sur sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist. Layunin ng pagsasalay na palakasin ang kalaman ng mga magsasaka sa makabang pamamaraan ng pagtatalim ng gulay at mapatas ang kanilang production upang higit na mapabuti ang kanilang kabuhayan. Kasabay ng aktibidad, pinagkuluban din ang mga kalahok ng libreng binhi ng gulay, mga kagamit ng pangtalim at mga pamatay peste bilang karagdagang suporta sa kanilang pagsasaka. Ayon sa pamahalang panlalayugan, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na may lapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng tulong at suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Binhi ng palay ipinamahagi sa lungsod ng Hingoog. Ang detalye ng balita hatid ni Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Isinagawa ang pamahagi ng binhi ng palay sa lungsod ng Hingoog sa 700 ka rice farmers sa iba't ibang mga barangay na kung saan nakatanggap ito ng 720 bags ng palay seeds mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office din sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at sa Field Rice. Nagpasalamat ang mga magsasaka sa Department of Agriculture, LGU Hingog at sa National Government sa patuloy na pagpatupad sa mga programa para sa pagpaunlad sa sektor ng agrikultura. Hinimok ang mga magsasaka para makatanggap ito ng mga ayudang galing sa gobyerno, sisiguruhin lamang na rehistrado ito sa Registry Systems for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 23, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
18: We know you're always on the go. On the go.
19: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
18: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
19: Reliable news delivered to you as it happens.
18: Para sure na wala kang mamimiss.
19: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
18: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
19: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
18: Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
22: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
21: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
23: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver? Oh.
25: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
22: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
22: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
24: Makapal yung semento.
22: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
22: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
21: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Dapat aksyonan ang ating bibigyang solusyon. Mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
10: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Kooperasyon sa pagitan ng Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships, Information Sharing Center o RICAAB ISC at ng Philippine Coast Guard ating pag-uusapan kasama si Admiral Ronnie Hill Gavan, Philippine Coast Guard Commandant at kasalukuyan Chairperson ng RICAAB ISC Governing Council. Admiral Gavan, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Good afternoon.
12: Magandang tanghali, Sir Joshua.
6: Yusek Marge and Yusek Aboy.
9: Magandang tanghali po, Admiral.
11: Okay.
10: Admiral, yes, Admiral, marami pong Pilipino ang maaaring ngayon lamang unang nakakarinig nitong tungkol sa RICAAP. Ano po ba ang RICAAP ISC at ano ang papel nito sa pagpapanatili ng ligtas na karagatan sa Asia?
6: Ang RICAAP ay isa pong grupo ng 21 bansa sa buong mundo. Pinabibilangan ng mga ASEAN states at saka ng pitong bansa galing sa North America, sa Europa at sa Oceania. Ang purpose po nito ay dito po nag-i-exchange o nagpapalitan ng impormasyon tungkol sa armed robbery at saka piracy upang masigurado na ligtas ang mga barkong naglalayag na nagdadala ng trade sa buong mundo, lalo na sa Asia.
11: Okay. Sir, bakit po mahalaga ang regional cooperation o pagtutulungan ng mga bansa sa pagtugon sa mga hamon sa maritime security sa panahon ngayon na mas konektado ang ating mga karagatan?
6: Unang-una, ang piracy at armed robbery ay hindi po kumikilala ng jurisdiction. Wala pong teritoryong pinag-uusapan, kaya't kailangan ng lahat ng bansa ay magsama-sama, mag-share ng information upang agarang marespondihan ng mga ahensya ng gobyerno ng iba't ibang bansa yung piracy or armed robbery sa kanilang mga lugar.
9: Admiral, no, sa paglipas ho ng mga taon, paano ho nagbago yung mga sitwasyon sa maritime security sa Asia? At ano po yung mga pangunahing trend or bantana na pinakamalapit niyong minomonitor sa kasalukuyan po?
6: Unang-una, mula nung nagkaroon po ng RICAAP ISC, bumaba po yung bilang ng piracy and armed robbery sa buong mundo. Pag ikumpara po natin yung datos ng 2025 and 2026, bumaba po ng 62% mula po sa 29 incidents noong 2025. Ngayon po ay bumaba ng 62%. Ngunit ang trend sa ngayon, habang gumaganda yung responde ng mga bansa, nag-evolve na rin yung piracy sa mundo. Mayroon nang nag-fake ng mga AIS nila, AIS signals nila. May mga dark vessels na tinatawag natin na hindi na natin nakikita yung kanilang AIS. Yung una, dinadaya nila yung signal. Akala natin nandito sa lugar na to, malayo pala. Pangalawa naman, talaga nagpapatay na ng signals nila. Kaya nahirapan tayong i-track. Ngunit lumalakas naman yung kooperasyon ng 21 countries. Kaya bumababa yung bilang ng piracy and armed robbery.
10: Well, Admiral, gaya nga po nung nabanggit nyo, as we improve security, yung piracy nag-i-improve din. Now, with this being said, paano po nakinabang o ano po ang bentahe ng pagkipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard, ng PCG, sa partnership dito sa RICAAP ISC?
6: Unang-una, ang Pilipinas ay almost entirely dependent sa maritime trade. Sa global trade na around $24 trillion, around 970 billion dito ay may direct na impact, 970 billion pesos ay may direct na impact sa Philippine economy. Yan po yung bumubuhay ng ating ekonomiya. Kaya't mahalaga sa Pilipinas na magiging aktibong miyembro ng RICAAP upang mapangalagaan din natin ang ating sariling ekonomiya. In context, no, sa around 106,000 na bumabiyahing barko sa buong mundo, around 51,000 dito ay nandito sa Asia. Sa 51,000, 17,000 dyan ay dito sa Pilipinas. So napakalaki po ng impact sa bawat Pilipino, napakalaki po ng impact ng Pilipinas naman sa ating region.
11: Okay. Admiral, bakit po dapat maging mahalaga sa ordinaryong Pilipino ang usapin ng maritime security at paano po ba ito direktang nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay?
6: Yes, ang piracy and armed robbery, hindi lang sa mga cargo vessels, pati po yung mga mangingisda natin ay nagiging biktima din. Yung mga ordinaryong mamamayan na araw-araw naglalayag, nagdadala ng kanilang mga pangunahing pangangailangan by sea. 7,641 po ang isla ng Pilipinas at ang nagko-connect po dito ay karagatan. Importante po mapanatili natin itong ligtas upang ang mga ordinaryong Pilipino ay magiging ligtas din.
9: Nako, Admiral, kami sa CICC at DICT, alam namin na ang information sharing ay isa sa pangunahing lakas ho ng RICAAP. Bakit po napakahalaga ng mas mabilis at napapanahong information sa pagpigil ng mga insidente sa karagatan po natin?
6: Unang-una, yung responde ay nakabase sa impormasyon. Mas maaga ang impormasyon, mas mabilis yung responde. Pangalawa, yung impormasyon na nakukuha natin sa ating 21 na members ng RECAAP ay nagiging guide natin upang mas makapagplano ng mas maigi pa, mas maganda pang responde. Kaya na nabanggit kanina, nag-i-evolve, nagbabago, nag-i-improve yung nature ng piracy and armed robbery sa buong mundo. Kaya kailangan mayroon tayong datos na magiging basihan upang makapag-improve din ng ating mga responde.
12: Okay. Pakipaliwanag po, Admiral, paano po isinasali ng Philippine Coast Guard yung mga impormasyong natatanggap po mula sa mga regional partners tungo po sa actual na operasyon sa karagatan at sa mga lugar na kanilang binabantayan?
6: Ang 21 member countries, gaya ng Pilipinas, ay mayroon pong mga focal persons, may mga focal offices. Yun po sila ay nagpapadala ng impormasyon sa RECAAP Information Sharing Center. Pinaprocess po yun doon, sinisiguradong wala pong fake news na naipapadala doon. At yun ay binabato sa mga ahensya ng gobyerno, katulad ng Philippine Coast Guard, upang yun po ay agarang ma-actionan.
11: Okay. Admiral, no, napag-alaman po namin na ang engagement ngayong linggo ay nakatuon sa capacity building. Ano-ano po ang mga praktikal na kasanayan, kaalaman at kakayahan na ibinabahagi sa pamamagitan po ng partnership na ito?
6: Sa capacity building program natin na ginagawa ngayon, dito sa Manila, tayo po yung host, pinag-iigihan po nila, ini-improve po nila yung ating plano para sa 2027 up to 2036. Pangalawa, yung proseso po, ini-employ na natin yung teknolohiya upang mas magiging real-time yung pagpadala ng mga impormasyon sa ating center. May mga analytical tool na dinevelop yung RECAAP upang mas mapabilis na maproseso yung mga impormasyon. Yun po yung pinagtutuunan nila ng pansin sa ngayon. Hindi lang po Coast Guard ang umattend, no? Pati po yung mga port operators, pati po yung shipping industry ay represented din po sa capacity building program na ito.
9: Admiral, gaya ng binanggit nyo, no? Magbuo ng analytical group. So, ano yung mga umuusbong na banta na dapat natin paghandaan sa region natin when it comes to maritime security sa susunod na dekada?
6: Sa ngayon, gaya ng yung Strait of Malacca, Singapore, yun po yung pinaka-critical na sea lane sa ngayon. Around 40% po ng trade, up to 50% ng Asian trade, dyan po dumadaan. Napansin po natin sa ngayon na yung bumabiyahe going eastward, eastbound, yung galing po sa Europa, papasok po sa Pilipinas, yun po yung paborito ng mga pirata. Kahit na nag-improve na yung actions ng mga bansa, sige pa rin sila. Okay. Ang paghandaan natin sa ngayon ay dahil naghihirap po yung mundo. Okay. Yung petty crimes, yung pagnanakaw ng mga kargamento ay patuloy pa rin magiging attractive habang naghihirap yung mga tao. Yun po yung ating paghandaan. Kaya nga po yung maritime security, yung anti-piracy, hindi lang po ito gawain na dapat sa karagatan lang nakatutok. Pati po yung governance along the coastal areas ay dapat din pong pagtuunan. Ngunit ang pangunahing responsibilidad ng RECAAP ay yung sa sea lane po. Ang ating isa pang dapat pagtuunan ng pansin at paghandaan, dapat yung mga nag-ooperate mismo ng mga barko, dapat buo yung loob nila na mag-report sa mga authorities. Dahil may mga sitwasyon na sila mismo ayaw mag-report dahil takot silang habulin ng mga pirata lalo.
12: Okay. Admiral, ano po ang inyong pananaw para sa isang mas ligtas at mas secure na maritime region at paano po makakatulong ang mas matibay na kooperasyon ng mga bansa upang makamit ang layuning ito? At pahabol ko lang po, ano po ang maaaring asahan din ng publiko ngayong kayo po ang chair ng RECAAP ISC mula sa PCG?
6: Okay. Nabanggit ko na rin po dati, kung gusto po natin na magiging ligtas yung ating mga sea lane, kailangan natin ng tatlo or apat na R. Okay? Dapat mayroong batas na sinusunod. Okay? At pangalawa, dapat mayroon tayong karampatang mga or sapat na mga resources, no? Mayroon tayong mga barko, mayroon tayong surveillance equipment. At pangatlo, dapat mayroon tayong magandang ugnayan sa lahat ng stakeholders, sa shipping operators, port authorities, at mga government agencies and institutions. At may pang-apat na R, resolve. Dapat mayroon tayong matibay na desisyon, mayroon tayong abuo na loob na gawin ang ating respective na role upang masugpo ang piracy and armed robbery against you. Dapat magsama-sama yung apat na R na yon. Okay. Hindi po yun, Ronnie. Okay.
11: Mensahe na lang po, Admiral, sa ating mga kababayan.
6: Okay. Makakaasa po ang ating mga kababayan na ang Philippine Coast Guard sa ilalim po ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na makikipag-ugnayan sa ating mga karatig bansa, sa lahat ng stakeholders ng maritime trade upang masigurado po natin na ang ating mga sea lane ay ligtas sa pirata at saka mga nakawan or armed robbery against ships upang ang ating maritime trade ay patuloy na magiging ligtas, patuloy na magiging malusog upang ang ekonomiya po ng ating bansa ay mas lalong umunlad. Maraming salamat po.
9: Maraming salamat din po sa inyong oras, Admiral Ronnie Hill Gavan, Philippine Coast Guard Commandant at kasalukuyang chairperson ho ng RICAAP ng Governing Council.
12: Bayan mo kami, BBTO, maraming po.
5: Masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
13: Is it a yes or a no?
14: Are you anti or pro?
13: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
14: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
13: Pag-usapan natin yan sa
14: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
13: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.
15: GadWatch, Safe Spaces Act, Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
16: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang, yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
15: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
16: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms.

0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Update sa patuloy na assistance sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at ang pagbaba ng food and security rate sa bansa. Ating tatalakayin kasama si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Secretary, sir.
1: Sec, good afternoon.
0: Sec, good afternoon.
2: Secretary, can you hear us?
0: Okay.
2: All right. So, sinusubukan pa natin kunin yung linya. Nagkakaroon tayo ng konting technical problem kay Sec Rex Gatchalian.
1: Pero parang iniingi na lang natin yung update kasi nakita natin at saka nabalitaan natin yung unang salvo, yung unang bukso ng pagbigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na dyan sa Mindanao. No? Mabilis naman ang action ng DSWD. So, we'll just try to find out kung asa na sila ngayon, ano na yung extent na ipamigay nila. At ano po siguro yung mga kulang na kailangan nating tugunan pagdating sa mga kinakailangan ng mga kababayan natin.
2: Ang pinakautos naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. is magpatuloy yung tulong hanggang sa makabangon.
0: Correct.
2: Completely yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Undersecretary Marge Gutierrez mula sa Department of Justice. Yusek Marge, mahigit 50 bagong talaga at promote na DOJ prosecutors ang nanumpa kay Pangulong Marcos Jr. Can you share details about this?
0: Tama ka dyan, Joshua. Walang iba kundi mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangasiwa sa panunumpa sa tungkulin ng 56 sa mga bagong talaga at promoted na prosecutors ng Department of Justice National Prosecution Service. Ito ay ginanap sa Presidential Hall ng Malacañang Palace noong isang linggo. Personal na dumalo si Justice Secretary Frederick A. Vida kasama ang iba pang opisyal ng DOJ sa ginawang simple ngunit makabuluhang oath-taking ceremony. Sa kanyang mensahe, pinuri ng Pangulo ang mga reformang ipinatupad ng DOJ mula 2022 kabilang ang pagbuo ng mga bagong regional, city, provincial prosecution offices sa buong bansa na nagresulta sa paglawak ng mga plantilla positions sa DOJ National Prosecution Service. Pagtaas sa 90.84% ng prosecution success rate mula sa 89.94% at marami pang iba. Pinuri rin ng Pangulo ang mga pagbabagong ipinatupad ng DOJ sa criminal justice system gaya ng pagkasa sa 2024 DOJ-NPS Rules on Preliminary Investigations and Inquest Proceedings. Sa bisa ng Department Circular No. 15 kung saan itinaas ang pamantayan ng ebidensya sa pagsampa ng mga kaso sa korte mula probable cause tungo sa prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Matapos ang oath-taking ceremony, nagkaroon din ng maiksing Thanksgiving program kasama ang Pangulo at First Lady Lisa Araneta Marcos.
1: Ako, Yusek, no? Umarangkada na naman, Yusek March, ang pinakabagong edisyon ng DOJ Manual for Prosecutors. Ano yung mga nilalaman nito?
0: Tama ka dyan, Yusek Abo, at kailangan nating aralin dalawa to. So bilang bahagi ng pangakong Real Justice for All ni Justice Secretary Frederick A. Vida, formal na ang inilunsad ng Department of Justice National Prosecution Service ang ikatlo at pinakabagong edisyon ng Manual for Prosecutors. Magsisilbi itong gabay para sa mga prosecutors na mapalawak at mapaghusay ang kanilang mandato na itaguyod ang katarungan para sa bawat Pilipino. Pinungunahan mismo ni Justice Secretary Vida ang paglunsad ng Manual for Prosecutors sa Makati City kamakailan na. Dinaluhan ng mga kinatawan mula sa mga city, provincial at regional prosecution offices ng DOJ sa buong bansa. Nakaayon ang bagong bersyon ng Manual for Prosecutors sa mga napapanahong direktiba at pamantayan ng DOJ sa pag-usig ng mga kaso gaya ng DOJ Circular No. 15 o ang 2024 DOJ NPS Rules on

0: insecurity sa bunsa. Nandiyan na ba sa ating secretary?
1: Sir Rex, good afternoon po.
0: Secretary Rex, can you hear us?
1: Sec Rex, good afternoon. Nahirapan na siguro tayong makakuha ng magandang linya kay Sec Rex. Eh, nakakahinayang. Madali pa naman tawagan si Sec Rex.
0: Tsaka maganda itong pag-uusapan natin dahil lalo na yung pagbaba ng food insecurity rate sa ating bansa na mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbubukas ng mga walang gutong kitchen.
1: Yep.
2: Actually, excited ako sa updates na yun kasi diba yun yung mga unang mga gustong i-address talaga ni Pangulong BBM. So, nung pagpasok niya, diba? Kasi talagang pinalawak niya yung issue ng food insecurity.
1: Well, sabi ko nga, parang kanina, parang nakita na natin unang bugso. We were just waiting na ano pa yung mga kailangan nila. So, maybe other departments kasi ang approach naman ho ng Administrasyong Marcos ngayon is a whole of government approach when it comes to pagtulong sa mga kababayan natin. Nakikita natin ngayon, mas maganda yung coordination ng every government agency with each other. Mabilis ngayon.
2: Mabilis. Very efficient. Lahat nagko-coordinate agad. Saka siguro, makakuha rin tayo ng updates. Kasi di ba nagkaroon ulit nung lindol sa Sarangani noong weekend. Yep. So maybe yun nga, para malaman natin ano pa yung mga kailangan natin idagdag doon.
0: Yes, at para sa kalaman natin mga kabayan, hindi po basta ayuda yung ipinapaabot na tulong ng ating pamahalaan, ng ating kagawaran, maging psychosocial support, lalo na sa mga bata, mga matatanda na natroma dahil sa sakuna na ito. So, tinutugunan yung lahat ng kanilang pangangailangan.
1: At sa bahagi naman ng DICT, yung restoration of communications na mahalaga, yung sa binabanggit ni Yusek March kanina, na kailangan yung nakakapag-coordinate tayo para sa mas mabilis na aksyon ng ating pamahalaan.
0: Lalo na sa mga eskwelahan, kasi kailangan yung telekomunikasyon, lalo na yung...
1: Pasukan pa naman ngayon, di ba?
2: It's very important.
0: So mahalaga na maibalik lahat ng pangangailangan at makabangon ng tuluyan yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao.
2: Actually, nakita niyo ba yung mga reels ng mga bata na nagka-flag racing ceremony tapos biglang lumindol? So sabi namin talaga yung napanood ko, yung buti na lang na may flag racing ceremony tayo kasi nakatulong.
0: Kung hindi,
2: kung wala nyo, nasa loob sila ng mga gusali, di ba?
0: So mangyari yung lindol. Samantala sa puntong ito, balikan na natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang tanghali po. Narinig niyo po kami?
3: Magandang tanghali sa inyo at sa inyong mga nakikinig. Good afternoon. Thank you for having me.
0: Sec, sinimulan na po ang rollout ng emergency cash transfer para sa mga pamilya na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano po ang kasalukuyang estado nito, itong distribusyon, at ilan po ang pamilyang inaasahang matutulungan nito? At paano po tinukoy ng DSWD yung mga kwalipikadong benepisyaryo na makakatanggap ng tulong?
3: Well, coincidentally, nandito ako Occidental area. Ang nangyayari ngayon, dahil ang utos ng ating Pangulo, hindi tayo titigil sa food packs lang, pero dapat meron rin tayo ng cash assistance. So, as we speak right now, tatlong simultaneous nangyari sa Davao Occidental, sa
0: Secretary, medyo napuputol po kayo.
1: Alright. Mahirap. So, siguro on the road si Secretary. Yes. Pero nakikita natin, no? The reason bakit mahirapan yung signal, because talagang hindi, walang panahon sinasayang. Kailangan na andun siya at nag-distribute ng mga relief goods natin. At siguro, more than the relief good distribution, yung nandun tayo para alamin ano pa yung mga pangailangan nila. We feel ano yung mga needs pa ng mga kababayan natin.
2: At personal, yung Secretary nandun mismo para alamin.
0: Iba yung presensya pag nandun yung mismong kalihim, yung mga opisyal ng pamahalaan para tumulong. Lalo na kasi may mga ilang lugar sa dito sa mga tinamaan ng lindol na nahihirapang abutin ng tulong dahil nasira yung mga access roads. So maganda na nakikita ng ating mga kababayan na patuloy, na walang humpay yung ating kagawaran na nagpapaabot ng tulong dyan sa Mindanao.
1: Tsaka sabi ni Sec Rex, tatlo simultaneous events, no? Na ang ginagawa ng
0: So,
2: narinig ko yung Davao Occidental.
1: Ang hirap ng trabaho ni Sec Rex.
2: Kailangan mag-teleport.
1: Igutin lahat yung mga, no?
2: Wala pa bang teleport na, no?
1: Wala pa bang function.
2: Baka eh. Ang DICT, may alam kayo.
1: Wala pa.
2: Madaling mag-teleport sa mga lugar,
1: DICT,
2: no?
1: DOST, baka si Sec Rex.
0: Tsaka maganda dito yung tulong-tulong na iba't ibang ahensya kagaya ng DOH, patuloy din na umaagapay sa ating mga kababayan para matiyak na malusog pa rin yung ating mga kababayan, lalo na sa mga evacuation centers, kasi hindi maiwasan pagkasiksikan na yung mga nasa mga lumikha.

0: sa pamilya, prone sila sa mga sakit.
1: And I'm sure na kung halimbawa may oras lang at saka may ano, na, kung pwede isingit, si mismo si Presidente, nakita natin ito, yung unang mga bugso nung diluvyo sa Mindanao. Siya mismo yung bumaba sa Mindanao sa tanong yan at saka alalayan yung mga kababayan natin. Again, pero bilang ano, sabi ko nga, itong mga alter egos niya na parang siya na rin pumunta, sina Secrex. Mm-hmm. Yun nga yung nakakatuwa ngayon na parang the heads of government are the ones going to
2: saka
1: the people talaga.
2: Saka nakakataas ng moral. Kasi pag nakikita nila mismo yung kalihim, mismo yung presidente na dyan, alam nilang tinutugunan talaga yung mga kanilang concerns.
0: At ang kabilibilinan, syempre, ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang maiiwan sa Mindanao. Walang maiiwan sa pagbangon lahat. Ultimo sa pinakamaliit na barangay, dapat ay matulungan na makabangon.
1: You know, despite the criticisms, lahat ng mga pambabatikos,
0: yes,
1: ang presidente natin, presidente ng bawat Pilipino, presidente ng buong Pilipinas siya. So talaga nakikita natin sa Mindanao, sinasabi nila na hindi popular ang atang tayo dyan. At doon mismo ang presidente, hindi niya alintana itong mga kritisismo ito.
2: Trabaho lang.
0: Lahat kasama, walang iiwanan.
2: Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, alamin naman natin ang ilan sa mga updates ng CICC mula naman kay Yusek Aboy. Yusek Aboy, paano ba nakikipagtulungan ang CICC para sa pagpapalakas ng safety features ng social media platforms, lalo na sa mga kabataan katulad ko?
1: So alam nyo, sa mga kabataan, katulad nga ho ni Yusek March, no? Nilunsad natin ang pakikipagtulungan at yung mga agreements natin with the social media platforms themselves. Recently po, nagkaroon ng workshop. Hindi lang ho ang CICC, andun ho ang NBI, andun ang PNP, andun ang PCO, andun ho yung ibang mga private sector advocacy partners natin para alamin, aralin yung mga community guidelines ng mga social media platforms na to. At ito ang gawing batayan pag halimbawa may nakikita tayong mga online harms in their insider platforms para mas mapabilis. Hindi lang yung pag-takedown ng mga post mismo, pero bantayan yung mga account holders na to kasi minsan nakikita natin paulit-ulit na sila. So, I think this is, gaya ng mga binabanggit natin kanina, this is a product nung nakikita natin whole of nation, whole of society approach natin sa pagtugon sa mga online harms na to.
0: Okay. Ito, Yusek, napapanahon pag-usapan ito dahil kaugnay nga ng insidente sa Tacloban, may mga kumakalat na post ng isa sa minor de edad na involved sa insidente. Kapag mga ganito pong post na hindi akma para sa minor, may monitoring ba ang social media platform mo ang pamahalaan?
1: Dapat to. Ito, nagawa na natin to before no, sa roadblocks. Tapos nakatanggap tayo ng natinding kritisismo na masyado tayo mahigpit. Pero we saw the painting on the wall, we saw all the signs na ito dito papunta yung sexual predation, yung grooming. Kasi nga, naglalaro yung mga bata ng mga larong hindi akma sa edad nila na hindi pa nila naiintindihan. Violence, yung mga sexual contents na yan. So, nakita na ho natin to. Tapos itong latest incident na to, nakita natin na yung batang to, after mabully, ang naglabas siya ng frustration, nag-vent out siya ng frustration doon sa isang game called Gorebox. Parang Roblox na Gorebox. Na mas violent, mas unfiltered yung content. Okay. In fact, I have already ordered that this particular application and game be suspended and be blocked from the Philippine jurisdiction pending the investigation. Okay. At yung tinatanong ko rin kay Yusek March kanina about maraming aspects nitong kaso to. Pero the first intervention na pwede hong gawin ng CICC is to prevent such things from happening. At mga na-addict pa rin sa larong to or nag-re-realize sa larong to, mapigilan na, baka may sumunod, may gumaya pa eh.
2: Okay.
0: So, Yusek, ninawin natin, sa paunang impormasyon na meron po kayo, nauna po ba yung posting, may kumalat po kasing picture itong dalawang suspect na meron silang hawak na baril prior to the shooting.
1: Tama
0: po.
1: Nakita na natin dyan sa mga post na yan. Again, I go back to that point na parang ang hirap naman na parang pag may picture na ganyan, we red flag it.
0: Yes.
1: Di ba? Parang it's a question of ito yung data privacy natin,
2: correct,
1: personal privacy natin, and yung security ho natin. Hindi ho pwede kada mag-post ng ganyan, papupuntahin na natin yung law enforcement agencies natin, tapos di ba sisitay na kagad. Although we have the means to detect sana yung mga ganyan, and again, kahit sa mga first world countries natin, it's still an issue when it comes to different rights colliding, clashing with each other.
0: Yung tanong po kasi ng ibang mga netizen, dahil halimbawa po, particularly sa Meta, pag nag-post ka ng video na merong original song or background music, in a snap, in an instant, naka-copyright. So, naka-flag down. Do you think, from CICC's point of view, would it be possible na pagka ganito may mga minor de edad na nagpo-post ng pictures and naka-flag din? Because as we check sa Meta, parang it takes minutes or hours bago ma-flag itong mga pictures.
1: So, halimbawa, nagkatotoo yan, Joshua, ito yung scenario, magkatotoo yan. Ibabagsak sa atin ng Meta, ito yung mga na-flag namin. We would be responding to a million flag raised contents a day. Kasi kung halimbawa, ang content filter mo, pag nagpakita ng baril, kung nagpakita ng mga underage, hindi mo pa nga alam paano yung base mo para masabing underage mga. So, we'll be responding, we're spread too thin. Sabi ko nga, it's hindi natin inaalis na kailangan may intervention ng pamahalaan. Meron ho, we can improve, yan sabi nila, dapat may yung nakita na natin. Pero nakikita natin yung maingat, confidential and intelligence funds. Kasi issue eh. So, di ba? So, yun yung mga binabantayan din natin na kailangan, siguro, again, applying the whole of society approach, kailangan kausapin din natin yung mga magulang na bantayan yung mga anak nila. And we're thinking sa CIA, open up din yung Hot 326 para sa mga ganitong mga subok ng mga magulang na tingin nila nagiging napapahamak yung kanilang anak. O yung ano, kasama ho ang DOJ at saka yung DSWD, kasama si na Secrex, at saka lalo na yung agency nila na Child Welfare Center ni Yusek Jello Tapales para may intervention agad tayo ng counseling.
0: Kasi yung
3: ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw aming pong ihahatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya at pagninegosyo at sports. Kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa isang psychologist hinggil sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan dyan po sa May Tacloban. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadaan ang mga balita sa araw na ito.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang clinical psychologist ng The Clinic of the Holy Spirit, si Doktora Camille Garcia. Dok Camille, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Hi, magandang tanghali, Win.
0: Apo. Dok Camille, una po sa lahat, sa perspektiba po ng atang isang psychologist na balitaan naman po natin ito kahapon, yung insidente po ng pamamaril dun po sa May Tacloban City. Sa perspektiba niyo po bilang isang psychologist, ano po yung reaction niyo dito hinggil po sa insidenteng ito?
2: Actually, nakakalungkot at saka nakakagulat kasi parang pabata ng pabata na yung talagang sabihin natin, iba ng klase rin. Napaka-moderno na ng gantihan ngayon kung sasabihin mong bullying lang ito. At saka parang ang ine-expect natin before pag sinabi mong mga shooting na ganyan sa mga loob ng paaralan, eh puro sa abroad lang natin nadidinig yan at hindi nangyayari dito sa atin. So talagang nakakagulat at nakaka-alarma. Definitely nakaka-alarma itong bagay na to.
0: Opo. Doc, kahapon, ito nga, nabanggit yun na rin po, nabanggit dun sa mga paunang ulat na issue po ito ng bullying. Yung pinag-ugatan po ng pamamaril. Halos lahat po siguro sa atin ay masasabi po natin hindi ito katanggap-tanggap na dahilan para gumawa po ng ganoong kalalang karahasan. Ano-ano po sa tingin niyo yung mga salik o maaring dahilan po kung bakit ganun na lamang yung ginawang tugon nitong dalawang menor de edad na suspect?
2: Okay, pag sinabi natin na ito ay sa kadahilan ng nabuli lang siya, hindi ito pa pwede sabihin natin na nangyari lang ito sa eskwelahan. Maaring ito yung tinatawag natin na compounded experiences na maaring kung paano nagpalala ng sitwasyon at naging ganun ang reaction nila. Maaring sinabi nila na sila ay nabully sa loob ng eskwelahan. Pero definitely, ano kaya ang nangyayari sa loob ng kanilang pamilya? Meron kayang pagkakataon na na-impluensyahan sila na nakikita nila sa pamilya nila na masyadong nagiging agresibo or mabilis magalit yung mga tao or sila mismo ay nabibiktima rin ng pang-aabuso sa kanilang mga bahay. At the same time, pwede rin naman natin sabihin na dahil sa ganitong pagkakataon, hindi na na-address yung possibility na issues na itong mga bata ito ay nagkakaroon na rin ng tinatawag nating anxiety or depression or nagkakaroon ng mental health issue tungkol or ukol sa mga nangyayari tungkol sa kanila. And then definitely, siguro yung kanilang kapaligiran, yung environment nila, maaaring maka-impluwensya rin sa kanila na every time na kung merong problemang ganyan, ang nakikita nila ay karahasan na pamamaraan para makaganti sa kanilang kapwa. And siguro pati SOCMED na rin, malaki rin ang impluwensya dito. Kaya talagang sabihin natin, hindi ito pwedeng isang kadahilanan lang na nabully sila sa loob ng eskwelahan.
0: Tama ka nga dyan, Dok, kasi nabanggit nyo nga po kanina, ngayon natin ay experience yung mga ganitong napapanood lang natin sa mga ulat sa ibang bansa kung saan may mga ganito nang nangyayari dito sa Pilipinas. Dok, bilang mga magulang po o guardians nitong mga bilang mga magulang tsaka guardians na unat-una mga guro ng mga bata, ano po ba yung maipapayo nyo dun sa kanila upang magabayan po yung kanilang mga anak mula po sa pagharap sa mga issue na pang-araw-araw, gaya po nito nabanggit natin kanina, yung sinasabi nilang bullying. At upang mailayo na rin po itong mga bata nito sa mga ganitong karahasan po.
2: Okay, una-una kasi kung sabihin natin, syempre hindi naman talaga saklaw ng isang guro ang lahat ng mga problema na nangyayari sa kanilang mga estudyante. Siguro pagdating sa ganyan, kung merong talagang dapat nagkaroon ng proper orientation or awareness na kung merong ganitong klaseng bullying na nangyayari sa loob ng paaralan, hindi lang pwede na sabihin natin nakikita mo yung biktima at saka yung nagbubuli. Sana yung mga nanonood din hindi dapat tumawa lang or makigaya, rather than meron talaga magsusumbong para sa ganon, hindi pa man nagsusumbong yung biktima, meron lang kaalaman din yung teacher na may nangyayaring hindi maganda or gulo sa kanyang loob ng classroom. Second, yung possibility na siguro dapat pagdating sa ganyan, kung merong mga orientation programs about anti-bullying or merong pagkakataon na parang may mga concerns ang mga parents at saka yung teacher tungkol sa kanilang mga anak, sana umaten naman. Hindi yung talagang hahayaan lang na parang baka kung ano lang naman yung sasabihin ng teacher yan. Kasi alam ko noon, kahit ako takot ako noon na sinasabi pag na-guidance ako, tsak meron akong ginawang kasalanan. Pero ngayon hindi ko alam kung talagang ano na ang magiging function ng guidance counselor, dahil kasi kung napakalimitado rin ang guidance counselor at ganyang kalaking gulo ang nangyayari, siguro talagang kailangan pag-itingin maigi kung ano ba yung nakasaklaw sa anti-bullying act, kung ano ba yung dapat nakaparusahan, kung ano yung dapat nagawin, di ba?
0: Dok, bali hindi po mapagkakaila na nagkaroon ng trauma dun sa mga mag-aaral na nakasaksi po nung mismong karahasan po na nangyari kahapon dun sa may Tacloban. Ang DSWD po ay nagpaabot na po ng psychosocial na intervention po dun sa mga bata. Gaya po kanina nga banggit ko dun sa part ng mga suspect, ngayon sa part naman po ng ibang mga estudyante na nakasaksi po nung karahasan po na iyon. Ano naman po yung maipapayo niyo po dun sa kanilang mga magulang o guardian para kahit paano matanggal po o makatulong para dun sa pagtatanggal po ng trauma na nakuha ng kanilang mga anak po dun sa insidente?
2: Okay. Kung sinasabi natin na sila ay nakakatanggap na ng psychosocial intervention pagdating sa ganyan, hindi pa pwedeng kasi dun lang nakasalalay lahat. Maaring dapat pati yung mga magulang ay kasama din dito sa psychosocial intervention. Kasi may mga magulang na talagang sabihin mo may anxiety rin o kaya madali silang maapektuhan at manervous pagdating sa ganyan, na baka sila pa magsabi, anak, huwag ka na lang pumasok. Hindi yung anak ini-encourage natin na pumasok, na dahil sa magagawa naman ng paraan at gumagawa ng paraan para maging ang inyong eskwelahan ay isang safe na lugar at mga ganyan, siguro pagdating sa ganyan, importante din na lalo na sa mga magulang na talagang masyadong nag-worry, maging bahagi rin ng ganitong klaseng intervention. Second, hindi pa pwedeng isang beses lang to. Kasi usually ang psychological intervention na nangyayari, hindi ko alam din ha, kung ilang sessions yan, para sa ganun talagang matulungan din yung mga estudyante na maibsan at the same time ma-diminish or maging matatag sila para sa ganun, alam nila kung paano ang gagawin kung sakasakaling makasaksi sila muli ng ganitong klaseng karahasan. And definitely, siguro pagdating sa ganyan, mas malaki ring factor kung ang eskwelahan din mismo ay talagang gumagawa ng mga activities para sa ganun, mapugsa itong mga bullying and other na possibility na hindi lang kasi sabihin na natin, kagaya nung nadinig ko kasi ang sinabi na ang gwardiya sa para lang ito na composed of more than 1,000 students ay iisa lang. Paano kung marami nga namang exit? So pwedeng maraming entry points din to at exit points nung kung merong gagawang kalokohan. Hindi lang naman to ibig sabihin tungkol sa bullying, pwedeng pagnanakaw, pwedeng kung anong pagbabandalize ng eskwelahan, di ba?
0: Opo. Hey, gaya po rin nalabanggit ko kanina, Dr. Camille, yung bigyan diin lang din natin yung sa kahalagahan din po na yung kailangan yung magulang meron din pong tamang gabay dun sa kanilang mga anak. At the same time, particularly dito sa mga batang nakaranas nga po ng trauma after po nitong nangyaring karumal-dumal na barilan po dyan sa may Tacloban, eh dapat maging kumbaga maging komportable yung bata sa pagsasabi ng kanilang mga nararamdaman, lalo-lalo na sa mga magulang, para kahit paano ay magkaroon ng tamang magandang ugnayan sa pagitan ng mga magulang at anak. Lalo't ito nga, nangyayari yung mga ganitong karahasan sa eskwelahan, kasi madalas yung mga estudyante ginagawang kumbaga kumakawing sila dun sa mga kaklase lang nila, dito na sila nagsasabi ng kanilang mga saloobin instead of dun sa kanilang mga magulang.
2: Oo, alam mo, malaking factor yun eh. Kasi talagang sinasabi nga natin pagdating sa ganyan, kung may problema ang isang bata, hindi dapat tarilinin. Kasi kuminsan, ano bang nangyayari, natatakot ba sila? Napaka-importante ng primary support group, which is yung mga magulang nila, rather than yung mga kaibigan. At siguro pagdating sa ganyan, yung mga kaibigan, hindi rin pa pwede na sabihin nila na tayo-tayo na lang. Kasi kuminsan, malaki rin yung suporta ng mga adults pagdating sa ganyan. Although talaga nasasabi nila sa kanilang kapwa, yung ganitong mga kanilang mga problema. Pero still, ang mga magulang...
0: Naputol lang po ang ating linya ng komunikasyon kay Doc Camille. Subukan po natin tawagin si Doc.

0: Hello po, Doc. Naputol po ang ating komunikasyon. Okay po, Doc. Ipagpatuloy po natin sinasabi natin po kanina.
1: Siguro dapat lang din isipin ng mga magulang na hindi dapat sila pakampante na pag sinabi ng anak nila okay lang, okay na yon. Kasi mas maigi na tignan mo rin, okay ba talaga? Eh bakit, ayaw pumasok nito? Palagi sinasabi, may sakit siya. Bakit gustong lumipat ng eskwelahan? Pagdating dito, parang gutom na gutom, samantalang yung baon naman nito, kompleto, di ba? So, dapat talagang mamatsyag din sila sa mga possibility na baka meron ng nangyayaring hindi maganda or kakaiba doon sa kanilang mga anak.
0: Opo. Doc, panghuli na lang po, baka may gusto po kayong mensahe sa ating mga magulang, sa ating mga mag-aaral na makukuha nating leksyon mula rito sa nangyari pong insidente dito ng pamamaril dyan po sa may Tacloban. Nasa inyo po yung pagkakataon, Doc.
1: Okay, siguro una-una, no, para sa mga estudyante, huwag kayong matakot na magsabi sa inyong mga magulang or sa inyong mga guro. Kung may mga ganitong klaseng mga pangyayari na nakikita nyo na panghaharas na nangyayari sa inyong mga kamag-aral, sa mga kapwa-estudyante, importante na merong nakakaalam. Hindi pa pwede na nasisikreto lang ito dahil kasi hindi natin alam na baka umabot ito sa puntong lumalala na ang sitwasyon na imbis na alam mo naging witness ka dito e nanahimik ka lang. At para sa mga magulang, palagi natin sasabihin na ang pagmamonitor po sa ating mga anak, hindi po ibig sabihin, puro okay lang po ang nadidinig natin. Importante din na kausapin natin at malaking factor siguro pagdating sa ganyan na magkaroon kayo ng bonding at the same time siguro kung paano maiiwasan din ang paggamit ng soft med in terms of nakikita nyo napaka-violent yung ibang mga paglaro na ginagamit nila. Eh, kayo na rin po ang magbigay ng tamang limitasyon at boundaries para sa ganun, hindi tayo aabot na magkaroon ng mga mental health issues na hindi rin natin akalain na mangyayari. Okay. Pagdating po sa ganitong pagkakataon, tandaan natin, malaking factor po na pangalagaan din natin ang kalusugan natin pang kaisipan.
0: Doc, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
1: Ay, maraming salamat din, Vin.
0: Opo. At yan po ang ating naging panayam kay Dr. Camille Garcia, clinical psychologist po mula sa The Clinic of the Holy Spirit.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon kaugnay sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa lungsod ng Tacloban. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinatitiyak ng Pangulo ang kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, partikular na sa mga eskwelahan. Sa panig ng pambansang pulisya, nakikipag-ugnay na ito sa mga magulang at opisyal ng paaralan para maimbestigahan ang insidente. Makikipagtulungan din ang pulisya sa Department of Education para tiyakin ang mga hakbang upang maprotektahan ng mga mag-aaral, guro at iba pang personel sa lahat ng paaralan sa bansa.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ito ay matapos ang shooting incident sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng maraming individual matapos ang pumamaril ng dalawang menor de edad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nag-atas na siya ng malawaking investigasyon hinggil sa insidente. Kinumpirma rin ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko na ang baril na ginamit ng isa sa mga suspect na menor de edad na Glock 9 o 9mm pistol ay inisyo sa isang policewoman sa Police Regional Office 8. Samantala, sinabi rin ni Ko na ang isa pang baril na ginamit sa pamamaril na caliber 38 revolver ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City.
3: We're still verifying sa agency kung kaninong guard nila specifically na issue po yung caliber na rin.
0: Pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Mariing kinundina ng Council for the Welfare of Children o CWC ang nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinusawi ng 3 estudyante at ikinusugat ng maraming individual. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sinabi nito na lubhang nakababahala ang nasabing insidente na hindi lamang sa Tacloban nangyayari, kundi maging sa iba pang panig ng bansa. Kaya naman mahalagaan niyang matutukan at maimbestigahan ang nasabing insidente upang hindi na ito maulit pa at matiyak ang ligtas na espasyo para sa lahat ng paaralan sa bansa para sa bawat kabataan.
4: Yung makabata helpline 1383 natin para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po, pati na rin po doon sa eskwelahan para alamin po kung ano ang maitutulong po natin doon sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po, no, ng mga biktima, at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan, kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act.
0: Yan ang payag ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno para alalayan ang mga mag-aaral at guro na nakasaksi ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Ayon kay Tapales, makikipag-ugnayan sila sa Department of Education, Department of Social Welfare and Development, Department of Health at lokal na pamahalaan para sa iba pang kaukulang tulong sa mga individual.
4: Yung mga bata na naka-witness, yung mga nasugatan, yung mga pamilya po nila na na-trauma, kailangan po natin tulungan. That's why we are coordinating with the LGU and with the school so that we can refer them perhaps to the DOH, yung National Center for Mental Health. Ang aming parent agency sa pangungunan ni Secretary Rex Gatchalian, kami po ay lalapit din po kung anong matutulong ng DSWD. And of course, yung DepEd po ay si Secretary Sani Angara, I'm sure meron pong maitutulungan DepEd po dito para din sa mental health concerns ng mga bahala dito sa nakakatakot na pangyayari pong ito.
0: Si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Isang mambabatas nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa lungsod ng Tacloban. Mula kamera nag-uulat si Melanie Valdos Reyes.
5: Nagpaabot ng pakikiramay at panalangin si Pasig City Representative Roman Romulo sa mga pamilya ng biktima at kabuuang komunidad ng paaralan kasunod ng naganap na trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Romulo na tumatayong chair ng House Committee on Basic Education and Culture, ang naganap na pamamaril ay isang matinding hudyat na dapat nang palakasin ang proteksyon para sa mga mag-aaral. Binigyan din niya na kailangan ding tugunan ang mga malalalim na dahilan na nagbubunsod ng karahasan kabilang ang isyu ng mental health, bullying, madaling pagkuha ng armas at iba pang banta sa mga bata at komunidad. Kaugnay nito na nawagan si Romulo sa Department of Education at Philippine National Police na magsagawa ng isang mabilis, patas at masusing imbestigasyon. Hinimok din niya ang mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng agarang psychosocial support at iba pang kinakailangan tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Hinikayat din ng mambabatas ang publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o mga haka-haka habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Tiniyak ng mga batas na nanatili siyang nakatuon sa pagsuporta sa mga patakaran at intervention para sa ligtas na kapaligiran ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Mahigpit na seguridad at agarang hustisya ipinanawagan ng dalawang senador kasunod ng insidente ng pamamaril sa lungsod ng Tacloban. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
6: Nalawagan sina Senador Bam Aquino at Senador Kiko Pangilinan ng mas mahigpit na seguridad at agarang hustisya matapos ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasubi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng ilan pa. Ayon kay Aquino, dapat manatiling ligtas na lugar sa pag-aaral ang mga paaralan at hindi maging espasyo ng takot at karahasan. Nakiramay din siya sa mga pamilya ng mga nasawi at nasaktan sa insidente. Binigyan din ni Aquino na hindi dapat maging pangkaraniwan sa bansa ang mga school shooting at kailangang alamin kung paano nakapasok sa paaralan ang mga armas na ginamit sa krimen. Anya, tatalakayin ang pinamumunuan niyang Senate Committee on Basic Education ng insidente bilang bahagi ng pagsusuri sa School Safety Act para makapaglatag ng mga hakbang na makakapigil sa kahalintulad na trahedya at makatiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Samantala, mariing kinundina ni Senador Kiko Pangilinan ang pamamaril at nanawagan ng mabilis at tamang pagpapatupad ng juvenile justice law. Anya, hindi dapat pakawalan ng mga sospek kahit minorte edad at dapat silang sumailalim sa prosesong itinatakda ng batas. Dagdag pa ni Pangilinan, maaaring managot ang mga magulang ng mga sospek kung mapapatunayang nagpabaya ang mga ito. Giniit din niya na dapat mabigyan ng sapat na suporta ng DSWD ang mga biktima at kanilang pamilya hanggang makamit nila ang hustisya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinaliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC na saklaw pa rin ng Juvenile Justice and Welfare Act ang kaso ng pamamaril sa lungsod ng Tacloban. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kaya JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, hindi pa rin lusot ang mga kabataang sangkot kahit pa nasa 14 at 15 anyos ang mga ito. Sa katunayan, kung ang isang menor de edad ay nasa 15 anyos pataas na, ay itinuturing na silang may discernment sa ginawang krimen at mayroon ng pananagutan sa nasabing insidente. May malaking kaibahan nga lamang anya ang pagdaraanan ng proseso ng mga batang sospek dahil hindi sila ikukulong sa ordinaryong kulungan kundi dadalhin sa isang Regional Rehabilitation Center for Youth o RRCY. Nasa pa siya na rin ng hukuman kung madidismiss ang kaso o tuluyan na itong itataas sa kasong kriminal oras na tumuntong sa legal na edad ang batang sospek.
7: Very rare po yung mga bata na above 15 na hindi nakakasuhan dahil walang discernment. So pag sila ay nakakasuhan, ayun, mag-go through sila sa trial. Pagkatapos nun, kung sila ay na-found na guilty, at bibigyan sila ng tsansa na mag-rehabilitate, pero tatanggalin pa rin yung kalayaan nila. So ilalagay sila sa yung tinatawag nating Regional Rehabilitation, RRCY, Center for Youth. So pag hindi sila nag-rehabilitate, pagdating nila ng 18 or lampas ng 18, kung hindi sila na-rehabilitate, dahil pag na-rehabilitate sila, madidismiss yung kaso eh. Pero kung hindi sila nag-rehabilitate, sa tingin ng judge hindi successful, ay isiserve na nila yung kaukulang parusa. Kung ito ay pagkakakulong, makukulong na po sila.
0: Anong pahayag ni JJWC Executive Director, Attorney Tricia Claire Oco.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, pinag-iingat ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Cagayan Valley ang 75 lugar sa Batanes at Cagayan sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng Bagyong Francisco. Kabilang sa mga tinukoy na vulnerable sa pagbaha at landslide ang 29 na barangay sa mga bayan ng Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabdang at Uyugan sa Batanes. Gayun din ang 66 na barangay sa mga bayan ng Apari, Kalayan, Gataran, Gonzaga, Lalo, Sanchez Mira, Santa Ana at Santa Teresita sa Cagayan. Ayon sa geologist na si Aina Claraval, ang nabanggit na mga lugar ay kabilang sa low-lying at landslide-prone areas na matagal nang binabantayan ng ahensya. Pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng mga apektadong lugar kapag pinalakas ng bagyo ang hanging habagat. Pinayuhan naman ng MGB ang mga lokal na pamahalaan na bantayang mabuti ang mga ilog, dalisdis at drainage system at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, nagpadala na ang Department of Social Welfare and Development ng mahalagang relief supplies sa Basco, Batanes sa gitna ng paglakas ng Bagyong Francisco. Katuwang ang United Nations World Food Program, ipinadala ng ahensyang 4 na container vans na naglalaman ng 7,000 family food packs at isa pang van na sakay ang humigit 1,000 kitchen kits at 100 modular tents. Inaasahang darating ang supply sa lalawigan sa pagitan ng Hunyo 24 at 25.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nakapagpalabas na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 378 million pesos na halaga ng relief aid sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol doon. Bukod pa ito sa ipinadalang mobile kitchens na nagbibigay ng hot meals at family tents na pansamantalang tinutuluyan ng mga nawalan ng tirahan. Ayon pa sa DSWD, nasa kabuuang 520,722 family food packs, 10,364 na ready-to-eat food boxes at 13,125 non-food items ang naipamahagi sa mga biktima ng lindol. Nanatili namang sapat ang pondo at supply ng DSWD kasabay ng pagtulong nito sa mga posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, mahigit 10,000 mga Pilipino na napauwi na sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation program ng pamahalaan sa Gitnang Silangan. Mula Malacanang, nag-uulat si Alvin Baltazar.
8: Nasa mahigit 10,000 ng mga Pinoy ang nakabalik na sa bansa kaugnay ng repatriation program ng pamahalaan kasunod ng pagsiklab ng Middle East crisis. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahagda ng nasabing datos na kanilang nakuha mula sa DMW ay kinabibilangan ng mga OFW na nasa 8,281, 1,803 ay mga dependent at 362 ay mga stranded na mga Pinoy. Mula ni Recto sa nabanggit na bilang ng mga nakauwing Pinoy sa bansa as of June 17 galing ng Middle East ay nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lagyan ng pondo ang mga nakauwing OFW. Ito ang dahilan, sabi ng Executive Secretary, kaya nag-utos ang punong ekotibo na maglabas ng 3 milyong piso na gagamitin pandagdag sa budget ng DMW para sa repatriation at reintegration program sa mga OFW na apektado ng Middle East conflict. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nasa maayos na kalagayan na ang 24 na Pinoy na naipit sa Russia dahil sa ilang immigration issue. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay OWA Administrator PY Kaunan, ibinahagi nito na full force ang ibinigay na tulong ng pamahalaan sa mga umuuwing OFW, partikular ang tulong pinansyal at iba pang reintegration programs. Nakalalay rin ang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health at Department of Social Welfare and Development para sa lagay ng kalusugan at psychosocial interventions para sa mga distressed na Filipino. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Department of Migrant Workers sa kaso ng 24 na Pinoy na napauwi na mula Russia.
9: Ang tulong po dyan, matik na o automatic na on the part of OWA. May financial assistance po tayo at binibigyan din po natin sila ng nasa kanila po yun kung sila ay magsisimula ng training under the partnership of TESDA and OWA or sila po ay gustong magsimula ng negosyo. Ganun din naman ang Department of Migrant Workers, nagbibigay rin po ng financial assistance sa kanila para makatulong po habang pong naghahanap sila ng trabaho or nagdidesisyon sila kung sila ay magnenegosyo o mag-aral ulit.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, balitaan naman sa Senado, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inilaan ang naging pre-trial conference nitong Lunes para sa dalawang articles of impeachment na laman ang o na lamang ang kailangang markahan dahil natapos na nila ang pagmamarka para sa articles 3 and 4 noong Huwebes, Hunyo 18. Ibinahagi ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. na nasa 4,000 dokumento kasi ang kailangang markahan para sa Article 1 o confidential funds pa lamang. Dahil dito, inaasahan pa ni Bantug na mas mauunang matapos ang pagmamarka para sa Article 2 o unexplained wealth.
10: Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents. That's confidential funds. Yes. So, it's not the pace. It's proceeding on a pace that's acceptable to both parties. It's just that there are just too many documentary evidence that need to be part.
0: Yan ang payag ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, sinabi naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte, na posible pang abutin ng hanggang Huwebes ang isinasagawang pre-trial conference. Ayon kay Poa, gusto man nilang mabilis na matapos ang pre-trial conference para makapaghanda na sila sa mismong trial, ay natatagalan sila sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan, partikular para sa Articles 1 at 2. Nilinaw naman ni Poa na wala silang hinaharangan na ebidensya sa pre-trial conference.
11: Kaya, syempre gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday, Marky. Yun naman talagang schedule. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami.
0: Ni Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Kapwa sinang-ayunan ng House Prosecution at maging ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi kakasya ang 3 buwan para matapos at makumpleto ang impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, hindi kakayanin na hanggang Setyembre lamang gugulong ang nasabing paglilitis bunsod ng dami ng tatalakayang ebidensya at ipepresentang mga testigo. Gayon man, nasa kamay pa rin naman anya ng Senate Impeachment Court ang huling desisyon sa kahihinatnan ng trial schedule.
12: If I will consider the number of witnesses and exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. But nevertheless, the number of trial dates for the prosecution and the defense is subject to the discretion of the impeachment court. So it will be the impeachment court who will have the final say kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa prosecution, in the same way kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa depensa.
0: Ang pahayag ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, ilan pang mga armas isinuko ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos bawiin ng Philippine National Police ang gun ownership license ng mababatas. Ang detalye ng balita, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
13: Anim pang armas ang isinuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police kasunod na rin ang revocation o pagbawi sa kanyang license to own and possess firearms o LTOF at rehistro. Ayon sa PNP Public Information Office, pinangasiwaan ito ng PNP Firearms and Explosives Office at ang Regional Civil Security Unit 4A sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pulisya. Nabatid na isinuko ang naturang armas ng kinatawan ng senador buhat sa kanyang tahanan sa Silang Cavite para sa ilalim sa pansamantalang pangangalaga at binapagtalima na rin sa mga umiiral na panuntunan. Dahil dito, umakit na sa 26 ang kabuang bilang ng mga armas na isinuko ni De La Rosa kasunod ng 20 iba pa na una-una nang isinuko noong Hunyo 11. Saklaw ng revocation order ang kabuuang 117 iba't ibang uri ng armas na nakarehistro sa pangalan ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ikakasahan ng Commission on Elections o COMELEC sa Sabado ang simulation activities para sa automated election system na gagamitin sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, susuriin ang voting machines at transmission devices sa Tawi-Tawi at Maguindanao del Norte. Sa naturang aktibidad, boboto ang actual voters habang pangangasiwaan ng electoral board members ang paggamit ng voting machines. Titingnan din ng poll body ang transmission ng election results mula sa mga presinto patungong COMELEC servers. Samantala, sisimulan ng COMELEC ang pag-iimprintahan ng gagamiting balota sa susunod na buwan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Umabot na sa iba't ibang bahagi ng Europa ang tanyag na Guimaras Mango ng Pilipinas para ipakilala sa pandaigdigang merkado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, kaya Department of Trade and Industry o DTI Guimaras, Officer in Charge Juvie Berlinro, ibinahagi nito na ang exportation ng Guimaras Mango sayang siya kauna-unahan sa Europa, partikular sa mga bansang Spain, Germany, Belgium, the Netherlands at France upang suriin ang kalidad ng tinatawag na First Geographical Indication o GI product ng Pilipinas. Anya, kung papasa sa mga nasabing bansa ang kalidad ng mangga ng Guimaras, magtutuloy-tuloy na ang pag-e-export ng Pilipinas dito. Ayon pa kay Benliro, magbubukas ito ng malaking oportunidad sa mga nagtatanim ng mangga at makapagbibigay rin ng mas malaking kita, hindi lamang sa kanila kundi sa buong supply chain dahil sa pagpasok nito sa pandaigdigang merkado. Sinabi rin ng opisyal ng DTI na mas mapapalawak pa nito ang potensyal ng Guimaras Mingos sa labas ng bansa. Idinagdag pa nito na marami ang pinagdaanan ng Guimaras Mingos bago makapasok sa Europa, kaya talagang masasabi anyang pang world class ang produktong ito ng Pilipinas.
14: May tataguyo din natin ang reputasyon, no, ng mangga ng Guimaras na sabihin natin ito ay world class po na klase ng produkto. And magbibigay din po ito ng karagdagang trabaho doon po ating mga magsasaka, no, na nagpuprodukto ng mangga. At lahat po, no, hindi lang po doon sa mga farmers. So lahat po ng nasa supply chain po natin ay magbe-benefit po dahil po nakapasok po tayo sa pandaigdigang merkado.
0: The Department of Trade and Industry o DTI Guimaras, Officer in Charge Juvie Benliro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: May nakikitang malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas ang mga retiradong expatriate. Ito ang pananaw ni Philippine Retirement Authority o PRA General Manager at Chief Executive Officer Bob Sosobrado matapos na tanghalin ang Pilipinas bilang nangungunang retirement destination sa buong mundo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, kaya Sosobrado, sinabi nito na dahil sa dami ng mga retiradong pinipili na dito na maniraan sa Pilipinas, ay nagdadala rin ito ng tulong sa lokal na ekonomiya ng bansa. Anya, malaking bahagi ng kabuuang $70 trillion buhat sa global retirement industry ay napupunta sa Pilipinas hindi lamang mula sa kanilang pagre-retiro sa bansa, bagkus ay dahil na rin sa pamumuhunan ng ilan sa kanila. Ibinida rin niya ang madaling proseso ng pagkuha ng resident retirement visa sa Pinas, maging ang magandang kultura, kaya naman pinipili ng maraming foreign retirees ang bansa.
15: Kung tayo ang pinapoclaim na number one destination for retirement, I'm sure makakuha tayo ng malaking porsyento sa $70 trillion na halaga, value ng global retirement industry. Aside from the fact na yung mga retirees na pagpunta nila dito sa Pilipinas, nag-invest sila sa atin. Some of them are putting up hotels. Tapos yung iba, nag-put up ng orphanage, nag-put up ng school. So, nakakatulong sa ekonomiya natin.
0: Si Philippine Retirement Authority o PRA General Manager at Chief Executive Officer Bob Sosobrado.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadaan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Alagang Amasu mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu, kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, non-combatant evacuation operations isinagawa ng 4th Marine Brigade kasama ang mga kaalyadong bansa sa Kamandag Exercise 2026. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
20: Napaigitan manente koordinasyon dagiti itinagduduma pwersa babeniti Kamandag 1026 non-combatant evacuation operation anaangay iti kampo ti 4th Marine Brigade Philippine Marine Corps iti Iliti Burgos Ilocos Norte. Pakaseknan da iti disaster response ken kapasidad iti tunggal soldado. Indauluan ni Captain Kerwin Colyado, Military Operations Officer iti 4th Marine Brigade, kadwana dagiti kaming ti Philippine Coast Guard, Provincial Government of Ilocos Norte, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office iti Burgos, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection and Municipal Health Office. Dito'y naipakita kadagiti partisipante iti panangyuswat ti basic life saving kadagiti tattao nga nag-emerhensya kasamit iti panakipay ti seguridad iti komunidad iti panawun ti kalamidad. Iti non-combatant evacuation operations exercise kada epektibo amang isa

0: Salamat Rani mula Ilocos, kawing naman tayo sa La Union. Mga kaanak ng Overseas Filipino Workers sa Region 1, sinanay sa pamumuno at pagpapaunlad ng sarili mula sa isinagawang Summer Youth Camp. Ang kabuang ulat hatid ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas sa Go.
1: Pinagtipon ni Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 1, dagiti scholar ti owang anak dagiti Overseas Filipino Workers, manipod iti na dumadumapasit ti Region 1 para ititalungal daw a summer youth camp apanggap napasayatan ti paglaingan iti paningidaulo ken personal a panagduras da. Bayat ti kampo nagdala dagiti nagpasit kadagiti sesyon may papan iti paningidaulo, panagtitinulong, panagbasa ken panagsurat iti penansyal ken panangsaranget kadagiti na dumaduma akarit iti biya. Panggap di programa nga isagana dagiti agtutubong agbalin a responsable a leader ken aktibo nga umili iti komunidad da. Pinarigta ni OWA RWO1 Regional Director Mary Vic Mondina dagiti scholar nga agtultuloy amang paduras ti paglayangan da ken usaranda dagiti nasurusuro da a makatulong iti panagduras ti kagimungan. Sumagmamanumat nga scholar ken resource speaker ti OWA tinangibinglay kadagiti padas ken panakamuda tapno maparigta dagiti nakipaset iti panagadal ken panagsagana da iti masakbayan. Malaksid kadagiti learning sessions nakipasatpay dagiti agtutubo kadagiti team building activities ken panakabutos dagiti baro ang official ti OWA Region 1 Scholars Organization kas paset ti panakapapigsa ti liderato dagiti agtutubo. Sigun ti OWA agtultuloy ti panangitandudo na kadagiti programa amang pabilag kadagiti anak dagiti agtutubo nga agbalin a leader. Ang mga iwan ken agkontribusyon ang makaipapaay iti kaipapanan ti pamilyada, komunidad ken pagilyanda. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Albert mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Tupad tuloy pasada program, matagumpay na nailunsad ng Department of Labor and Employment at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Eastern Visayas. Higit 1,400 transport workers makikinabang. Ang kabuang ulat hatid ni Dayan Camplon ng Radyo Pilipinas Borongan.
3: Sober 1,400 transport workers palibot sa Eastern Visayas in magpapailarom hin temporaryo nga panarabuan o wage assistance sa ilarom hiton tupad tuloy pasada 2026 program nga may panoy mabuligan na sabi nga sektor hapagatubang hiton na epekto hataas nga presyo han produkto petrolyo. Aada akong 1,474 ang kabugusan nga benepisyaryo nga ilalakipan hin drivers, conductors, mechanics nga iba pa nga transport personnel tigang Leyte, Southern Leyte, Samar nga Eastern Samar ang napili nga makarawat na sabing asistensya. Din ang Department of Labor and Employment or DOLE ay nagaluka rin sobra 14.4 million pesos para hininga programa. Hailarong hining inisyatiba ang beneficiaryon magtatrabaho hin 6 ka oras hitong sa kadlaw, sakop hin 20 dias. Yan mga karawat hininadlaw ng sweldo, kantered 470 pesos. Ang tupad tuloy pasada 2026 program in malang puso nga ginlansad, ipinaagan pagkakausahan Department of Labor and Employment Regional Office 8, nganhan Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 8. Tikang Didiya Syudadhan Boronggan, Dian Camplon para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Dayan mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Child Development Workers sa Bayan ng Sogod at Tomas Opus sa Southern Leyte nakatanggap ng tig-100,000 pisong halaga ng digital learning devices. Si Gemma Destriza ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
4: Nakadawat og mga digital learning device nga nagkantidad og 100,000 pesos sa mga child development workers sa lungsod sa Sogod ug Tomas Opus pinaagi sa usa ka kolaboratibong extension initiative nga gipangunahan ni Mary Ann Miller, usa ka English language fellow ubo sa United States Embassy nga bag-o pa lang mitapos sa iyang serbisyo sa Southern Leyte State University. Ang donasyon himong posible pinaagi sa usa ka GoFundMe fundraising campaign nga gilusad ni Professor Miller aron mapalambo ang paggamit sa teknolohiya sa pagkat-on og professional nga pag-uswag sa mga child development workers sa Southern Leyte. Malapusong nakatigom ang kampanya og suporta gikan

0: sa daghan nga mga donors sa United States nga nakakita sa kamahinungdanon sa paghatag og modernong teknolohiya nga mga himan alang sa mga magtutudlo nga mag-atiman sa sayong pagkat-on sa mga kabataan. Sumala sa university ang maong mga digital device makatabang sa pagpalig-on sa pamaagi sa pagtudlo, pagpalapad sa access sa digital learning resources ug pagsuporta sa padayon nga pag-uswag sa early childhood education sa probinsya. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destizanarit, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Gemma, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Pride Month ipinagdiriwang sa Miss Samis Oriental. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
3: Malampuson nga gisilbrar sa Miss Samis Oriental ang pinakauna nga Miss or Pride Parade alang sa selebrasyon sa Pride Month pinaagi sa hugot na suporta sa panggabhanang probinsyal sa Miss Samis Oriental. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga membro sa LGBTQ+ sa 20 kalungsod sa Miss Samis Oriental ug dakbayan sa Cagayan de Oro. Sumala pa ni Chiquita Sang, Grand Champion sa Miss Samis Oriental Pride Talent Competition, nga importante kini kanila nga kalihukan aron ilahang mapakita ang ilahang mga talento ug kinaiya isip membro sa LGBTQ aron mawala na ang diskriminasyon. Ang Pride Month celebration mao ang pinakaunang higayon nga giselebrar kini sa Miss Samis Oriental pinaagi ni Governor Julit Oy aron mapakita sa katawhan nga gihatagan og bili ang LGBTQ community sa lalawigan. Gikan din ni sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Cocoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Cocoy mula Cagayan de Oro, dakuha naman natin ang Zamboanga. 75 senior citizen sa lungsod ng Dipolog nakatanggap ng cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Si Blessed Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
4: Nakadawat og cash gift ang kapin 75 ka mga senior citizen sa dakbayan sa Dipolog, Zamboanga del Norte, isip kabahin sa implementasyon sa Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarian Act of 2024. Gipahigayon ang paghatag sa pinansyal nga ayuda ni adto sa OSCA-covered court sa Barangay Santa Isabel. Ang kalihukan gipanguluhan sa City Government of Dipolog, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ug Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA, uban sa pakipagtimbayayong sa National Commission of Senior Citizens o NCSC. Sumala sa mga opisyal ang maong programa nagtumong sa paghatag og suporta sa mga tigulang nga Pilipino pinaagi sa mga benepisyong gitugod sa balaot. Dugang pa ang maong payout nagpakita sa padayon nga pagpaningkamot sa nasyonal og lokal nga kagamhanan aron mapalambo ang kaayuhan, dignidad ug kalidad sa kinabuhi sa mga senior citizen sa komunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Blas Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, Dagdag Talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Ang halo-halo ay isa sa pinakakilalang panghimaga sa Pilipinas. Makulay, matamis, at puno ng iba't ibang sangkap. Pero alam niyo ba na hindi ito original na imbento ng mga Pilipino? Ito ay hango sa Japanese dessert na kung tawagin ay kakigori, na ang ibig sabihin ay shaved ice. Isa sa pinakaunang bersyon nito sa Pilipinas ay ang tinatawag na munggo con yelo, dahil sa pangunahin nitong sangkap na minatamis na munggo na may halong gatas at yelo. Kalaunan ay nadagdagan pa ito ng mga lokal na sangkap tulad ng ube halaya, leche flan, saging, langka, nata de coco, makapuno at iba pa na nagresulta sa kinalakihan at minamahal natin ngayon na halo-halo.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong balitang negosyo at kalakalan. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas sa susunod na buwan ang isang delegasyon ng mga kumpanyang mula sa Turkey upang tuklasin ang mga posibleng pamuhunan dito sa bansa. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Ferrer, makikipagpulong sila sa 12 kumpanyang Turkish sa 27 ng Hulyo bilang bahagi ng kanilang business mission. Bagamat hindi pinangalanan ang mga kumpanya, sinabi ni Ferrer na nakatuon ang interes ng mga ito sa sektor ng agrikultura at paggawa ng muebles. Ang planong pagbisita ay bahagi ng patuloy na hakbang ng Pilipinas at Turkiye upang higit pang pagtibayin ang kalinaugnayan sa kalakalan at pamumuhunan. Matatandaan na noong Abril ay nagkaroon ng pagpupulong sa Istanbul sina Trade Undersecretary Seferino Rodolfo at Turkish Trade Minister Ömer Bolat upang palawakin ang kooperasyon sa iba't ibang larangan tulad ng depensa, agrikultura, manufacturing at serbisyo. Ipinahayag din ang dalawang bansang suporta sa pagpapatuloy ng Joint Committee on Economic and Technical Cooperation na nagsimula pa noong taong 2018.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Samantala, bumagsak ng halos 52% ang paggasta ng pamahalaan sa infrastruktura nitong Abril ayon sa ulat ng Department of Budget and Management o DBM. Mula sa 85.8 billion pesos noong kaparehong buwan ng nakarang taon, bumaba ito sa 41.5 billion pesos katumbas ng 44.4 billion pesos na pagbawas. Mas bababa rin ito kumpara noong Marso na nasa 59.1 billion pesos o katumbas ng halos 30% pagbaba. Ayon sa DBM, pangunahing dahilan nito ang mabagal na implementasyon ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH kabilang ang patuloy na pagtatapos ng mga lumang proyekto at masusing pagsusuri sa mga bayarin bago aprubahan. Mayroon ding 13.8 billion pesos na halaga ng mga tsekeng hindi pa na-encash ng mga supplier at kontratista hanggang katapusan ng Abril. Sa kabuuan, mula Enero hanggang Abril umabot lamang sa 189.3 billion pesos ang nagasto sa infrastruktura, mas mababa ng 45.6% kumpara noong nakaraang taon at natumbas ng 14.6% ng target na 1.3 trillion pesos para sa taong 2026. Dagdag pa ng DBM, hindi pa ganap na nakababawi ang sektor bunsod ng mga issues sa flood control projects noong nakaraang taon at mabagal na pagproseso ng bayarin. Gayunpaman, inaasahang mapabibilis ang paggasta sa mga susunod na buwan matapos sila

0: 1.6 bilyong piso para sa modernisasyon ng Navotas Fish Port Complex at sa pagtatayo ng isang bagong fish port sa San Vicente, Palawan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., layunin ng proyekto na gawing pangunahing sentro ng kalakalan ang Navotas Port, hindi lamang para sa isda kundi pati na rin sa iba pang produktong agrikultural. Sinabi niyang mapaiikli ang supply chain at mababawasan ang gasto sa logistics kung direktang maihahatid ang mga producer o ng mga producer ang kanilang produkto sa Navotas. Kabilang sa mga gagawin ang pag-upgrade ng market halls 3-7, pagpapabuti ng mga kalsada at parking at pagtatayo ng welcome center pati na rin ng rehabilitasyon ng iba pang pasilidad sa ilalim ng iba't ibang yugto ng modernization program. Nakatakda ring palawakin ang complex at itayo ang isang shipyard upang mapahusay ang operasyon at serbisyo sa mga sasakyang pangisda. Samantala, ayon sa PFDA, aabot sa 10,000 manggagawa at stakeholder ang direktang makikinabang sa proyekto habang milyon-milyong consumer ang patuloy na masusuplayan ng sariwang isda. Sa Palawan naman, inaasahang magbibigay ng dagdag na kita at mas maayos sa pasilidad sa mahigit 2,000 mangisda ang itatayong modernong fish port na makatutulong din sa libo-libong iba pang nasa fisheries sector.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, inaprubahan ng Presidential Agrarian Reform Council o PARC sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalaan ng pondo para sa mahahalagang programa ng Department of Agrarian Reform na pakikinabangan ng mga agrarian reform beneficiaries. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng 3.9 billion pesos na pondo para sa Bridges Project na layong mapabuti ang konektibidad at access sa mga agrarian reform communities. Inaprubahan din ang 2 billion pesos para sa scholarship at iba pang tulong pang edukasyon para sa mga benepisyaryo at kanilang mga dependent. Inendorso rin ng konseho ang Halal Food Industry Development Project, isang 3 taong programa na magpapalawak ng oportunidad sa kabuhayan at trabaho para sa mga magsasaka. Bilang panimulang pondo, inirekomenda ang paglalabas ng 16 milyong piso mula sa Agrarian Reform Fund. Pinagtibay ang mga desisyong ito sa 41st pulong ng PARC na pinangunahan ni DARS Secretary Conrado Estrella III sa Quezon City. Ayon kay Estrella, patunay ang mga hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pamumuhunan sa infrastruktura, edukasyon at mga programang pangkabuhayan. Idinagdag niyang layunin ng administrasyon na hindi lamang magkaroon ng lupa ang mga beneficiaryo kundi matiyak din ang sapat na suporta upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 23, 2026. Ang US dollar ay 60 pesos and 99 centavos, habang nasa 38 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 21 centavos, habang nasa 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos, habang ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos and 78 centavos. Ang British pound ay nasa 80 pesos and 83 centavos, habang nasa 69 pesos and 70 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 7 centavos, habang nasa 16 pesos and 25 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa

0: Araw na ito. Ako po ang lingkod Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng ang Pilipinas ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pawis, amoy araw.
4: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
3: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
5: Ang dungis mo!
6: Ma! Tama na!
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
8: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
9: Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
10: O ano? Game na?
11: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
1: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news
14: o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Maagang natanggal si Alex Ayala sa 2026 Bad Homburg Open matapos talunin ni world number 26 Elise Mertens 6-3 at 6-3 sa Germany nitong Webes na umaga oras sa Pilipinas. Galing pa sa semifinal run sa Berlin, dalawang araw lang ang nakalipas, hindi na nakuha ni Ayala ang dating porma at tumagal lamang ang laban sa 1 hours at 24 minuto. 4 beses na break ang kanyang serve at minsan lang niyang nabawi ito kahit nakalamang pa siya ng 3-1 sa unang set. Ito na ang 3rd pagkatalo ni Ayala kay Mertens matapos ang kanilang mga laban sa 2023 ITF Monastir at sa Mutua Madrid Open nitong Abril. Nananatili pa rin buhay si Ayala sa doubles kung saan inaabangan ang tambalan nila ni Venus Williams. Nakatakda silang mag-debut sa Miyerkules, Hunyo 24, kontra kina Alexandra Osborne at Catherine Harrison. Samantala, natalo rin si Williams sa kanyang opening singles match ilang oras bago ang laro ni Ayala laban kay Irina Camelia Begu 6-2, 4-6 at 7-6.
18: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: Ilang linggo matapos ang kanilang kasal, inanunsyo ni Kai Soto na inaasahan na nila ng asawang si Rere Madrid ang kanilang unang anak. Ibinahagi ng Gilas Pilipinas Star ang balita sa isang Instagram post nitong Lunes. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Soto na matagal nilang iniingatan ang kanilang munting sikreto na nagbigay ng saya at excitement sa bawat araw. Pagkatapos ay kinumpirma niya na magkakaroon na nga sila ng anak. Hinimok din ni Soto ang fans na hulaan kung magiging baby boy o baby girl ang kanilang anak. Noong Mayo 27, ikinasal si Nakay at Rere na nakababatang kapatid ng aktor na si Ruru Madrid sa isang garden-themed wedding sa Alfonso, Cavite. Nagsimula ang kanilang relasyon noong 2024. Sa ngayon, naka-hiatus pa rin si Soto matapos ang kontrata niya sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League at hindi pa kasama sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa 2026 FIBA World Cup Asian Qualifiers.
18: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: Samantala, fresh mula sa panibagong championship run sa PBA Finals kasama ang Barangay Ginebra, balik Gilas duty na si Justin Brownlee. Pangungunahan ni Brownlee ang national team sa matitinding laban kontra New Zealand at Australia para tapusin ang first round campaign ng Gilas Pilipinas sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong Hulyo. At kahit halos wala pang isang linggo ang pahinga matapos ang nakakapagod na 7-game final series laban sa Token Text tropang 5G, hindi ito alintana kay Brownlee. Malaking bagay para kay Brownlee ang pamilyar na sistema ni Coach Tim Cone na parehong ginagamit sa Ginebra at Gilas. Pinakamalaking inspirasyon pa rin ni Brownlee ang suporta ng buong bansa na anya'y mas malawak pa kaysa sa napakalaking Ginebra fan base. Aalis ang Gilas patungong New Zealand ngayong linggo para sa kanilang overseas camp kabilang ang tune-up games kontra Manawatu Jets at Franklin Bulls ng New Zealand NBL. Kasunod dito ang bigating laban, New Zealand sa Hulyo 3 at Australia sa Hulyo 6.
18: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: Matapos mawalan ng ilang pangunahing players, mas pinaiigting ngayon ng University of the Philippines ang paghahanda nito para muling lumaban sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Bukod sa kanilang preseason cup campaign, sasabak ang Fighting Maroons sa Asian University Basketball League o AUBL sa Hangzhou, China mula Agosto 2 hanggang 9, isang pagkakataong makita ang bagong timpla ng koponan matapos ang pag-alis ng tinaguriang Maroon 5. Ayon kay head coach Goldwyn Monteverde, malaking tulong ang AUBL para mas tumibay ang chemistry ng team. Representing the Philippines, nakasama ang UP sa matinding Group B kasama ang Hakuo University ng Japan at Korea University ng South Korea. Alam ng Maroons na mabigat ang bracket lalo na wala sina Jerry Abadiano, Raylan Torres, Harold Alarcon, Terence Fortea at Janjan Felicilda. Para kay Monteverde, mahalaga ang bonding at ang araw-araw na pagsasama ng team sa biyahe. Pangungunahan ng batang UP lineup nina Noy Remogat at Francis Nyoruka kasama ang mga residency boys na sina VJ Pre, James Payusing, Rainer Maga at Dionte Miles ang dating NCAA Division 1 big man. Sa huling UAAP season, nabigo ang UP na maipagtanggol ang kanilang corona matapos talunin ng De La Salle na pinangunahan ni Jacob Cortez.
18: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, tatanggap ng special citation si Ateneo standout Casey De La Rosa mula sa Collegiate Press Corps sa kanilang awards night sa Hunyo 29. Dalawang beses na UAAP Most Valuable Player, naging susi si De La Rosa sa silver medal finish ng Philippine team sa FIBA 3-on-3 Asia Cup, pati na sa kampanya ng Gilas Women sa FIBA 3-on-3 World Cup. Siya rin ang tumulong sa pagkuha ng gold medal ng Gilas Women sa 2025 Southeast Asian Games. Kabilang din si De La Rosa sa Collegiate Basketball Women's Mythical Team kasama sina Kent Pastrana at Bridget Santos ng UST at Ann Pingol at Christine Kayabyab ng National University. Pararangalan din sa awards nights awards night ang mga nangungunang football players mula sa UAAP at NCAA. Sa UAAP, itinanghal na Football Players of the Year si Regine Rebosura ng Far Eastern University at Ramil Batyon III ng University of the Philippines. Sa NCAA naman, nakuha ni Mark Pellejo ng San Beda na Most Valuable Player ng Liga ang NCAA Football Player of the Year. Malaking papel ang ginampanan ng tatlo sa kani-kanilang championship runs. Sina Rebosura at Batyon ang kumana ng winning goals sa finals habang si Pellejo ang nag-anchor ng depensa ng San Beda hindi nagpapasok ng goal hanggang umabot sa penalty shootout.
18: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
18: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan din natin ang iba pa nating nakasao naging katuwang sa pagbabalita ngayong araw kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osillas, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
3: Global na Tayo.
2: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
3: Global na Tayo.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na!
3: Global na Tayo.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo, kung saan dinadala natin sa pandaigdigang plataforma ang mga mahalagang issue dito sa ating inang bayang Pilipinas. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama Steph Vicente para sa iba't ibang mga diskusyon na maaring may impact dito sa Pilipinas, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, lalong-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers o OFWs, maging ang mga kababayan natin na maituturing na po na non-resident Filipinos o NRFs. Bago ang lahat ay syempre pasasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasama sa studio, sa Master Control nandiyan si Ma'am Susan Aison, sa Warcast nandiyan ang ating dalawang kasama sina Justin Osillas at Hiro Lucero, at kasama rin natin sa studio ang ating matatawag na nating co-producer, pero siya po ay ating information officer dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Kuya Jay Arevalo. Siyempre, paano po ba natin na mapapakinggan, mapapanood ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service? Unang-una po sa pamagitan ng ating official Facebook page. Live na po tayo dyan. Nakikita nyo naman po no, sa palibot po ng profile picture ng Radyo Pilipinas World Service, yung kulay red. So pwede nyo pong puntahan yun o kaya i-reload nyo po no, yung mismong page para makita nyo po ang episode ngayon ng Global na Tayo. At bukod dito sa Facebook, at meron tayong replays and re-uploads naman sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin. Syempre, bukod sa ating mga social media platform, meron po tayong Evox PBS receiver app para po sa ating audio live streaming, yan po ay para sa mga on the go nating mga kababayan, pero meron pa rin silang data. So pwede nyo po kaming mapakinggan dyan. Paano ba yan ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users, at sa Apple App Store naman para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre hindi naman pwedeng nakatambay lang, no, yung inyong mobile application na yan, yung Evox PBS receiver app na yan. Syempre puntahan nyo na po at hanapin na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang inyo pong live na live na mapakinggan ang programang Global na Tayo. Syempre hindi po natin naman pwedeng kalimutan ang nagbalik po nating shortwave radio. Yan po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng USAGM o United States Agency for Global Media. Ang Global na Tayo ay napapakinggan po, weekdays po yan, Monday to Friday, sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. That's within 1:30 AM to 4:30 AM Philippine Standard Time. Hindi ko na masyado patatagalin pa ang ating introduction dahil meron tayong hindi lamang isa, dalawa, tatlo, kundi apat na inaasahang panauhin para sa edisyong ito ng Global na Tayo. Unahin na natin, no, ang ating unang resource person, kasi ito isa sa mga mahalagang sektor na tinututukan ng lahat, no, hindi lamang ng ating pamahalaan, ay ang sektor ng turismo. Dahil mula pala January 1 hanggang June 16 ng taong kasalukuyan ay nananggapan ang Pilipinas, no, ng 2,955,014 tourists. Marami yan, no? At unang kalahati pa lang yan ng taong 2026. Ito ay 6.16% mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Sabi ko nga kanina, same period, so January 1 to June 16 ng taong 2025 yung pinag-compare, no, with this year. Ang Estados Unidos pa rin po, no, batay sa mga numbers na ating natanggap, ay ito pa rin ang top source market, no, ng ating mga within the tourism sector, no, ng ating mga turista diyan with over 591,569 visitors from the US so far ngayong taon 2026. Ang tourism growth ay nakikita, no, bilang kumbaga nakakapag-ambag ito sa maraming trabaho, common knowledge naman yan, investments, at maging sa community opportunities. Dahil alam naman natin na bukod dun sa mga kilala na talagang tourist spots dito sa Pilipinas, ay merong mga ibang lugar na kumbaga mga bagong discovery na maituturing, at nakakatulong syempre, no, yung pagdayo ng mga turista, mapa-international man o domestic tourists, doon sa mismong komunidad, kasi nagkakaroon ng mas malaking kita, no, probably, no, hindi lamang mga tour operators, may mga tour guides din tayo diyan, and of course beneficial din 'yan, no, sa LGU mismo nitong na nakakasakop nitong mga tourist destinations na ito. At ang tourism sector po, para sa hindi nakakaalam, ay accounted for 8.1% ng GDP, gross domestic product, ng ating bansa noong taong 2025, at sinuportahan ng sektor ng turismo ang nasa 7.71 milyong trabaho sa taong 2025 yan, base sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA. At kaugnay po nitong aking mga dinidiscuss sa inyo, no, sa puntong ito, ay minarapat po namin na mag-imbita po ng isang malaking organisasyon ng mga tour operators dito sa ating bansang Pilipinas. At nasa linya na po natin ng komunikasyon ang presidente po ng Philippine Tour Operators Association of PhilTOA, walang iba kundi si Ma'am Maria Lourdes Hapson. Ma'am, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Good morning, Steph.
4: Good morning din po, ma'am. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras upang makasama po namin kayo dito sa programa. Although alam ko po na medyo moving po kayo sa puntong ito, pero you have still given us time para ma-discuss po itong napakahalagang usaping ito. Unang-una po sa lahat, ma'am, sa pagdami po no, ng mahigit 2.9 million tourists ngayong taon, unang kalahati pa lamang po no, ng 2026 so far. Ano yung nakikita nyo pong pangunahing dahilan no, ng pagtaas ng tourism arrivals dito sa Pilipinas?
5: Well, ang tourism is everybody's business. So I cannot claim that it's just an effort of one sector. Masasabi ko, this is a joint effort of all the members of the value chain of tourism. Of course, from the government agency like Department of Tourism and Tourism Promotions Board, yung mga efforts nila. Kaming mga nasa private sector, kagaya ng mga hotels, airlines, travel and tours, travel agencies, lahat ng mga ginagawa namin, pag pinagsama-sama natin yon, at iisang direction lang ang pupuntahan. Of course, arrivals talaga ang result nun. Like kami na lang sa sector namin, marami kaming mga initiative na in line to promotion, like yung aming upcoming Philippine Travel Mart, that would be on our 37th year already in SMX, that's 3 days event. Andun isino-showcase namin ang buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 17, kasamang NCR, at yung bagong region na na-create. So, nagpa-participate sila doon. So, makikita mo yung effort ng promotion, and it is being supported also by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. And aside from that, kami rin sa sector namin, nagpupunta kami sa iba't ibang bansa para umattend ng mga road shows, ganun, mga B2B, business-to-business sessions. So, may kanya-kanya tayong efforts. On the community-based naman, yung community-based tourism, siyempre pinapaganda nila yung mga services nila, yung mga ino-offer nila. Even yung maliit na habal-habal na tao, may participation sa tourism. Sila, kung magbibigay sila ng good service sa isang ang tawag dito, turista, syempre makikita mo na lahat pala tayo ay synchronized with our promotion and services.
4: At kanina nabanggit ko po, ma'am, na ang mga Amerikano po, no, yung ngayon, no, ang United States ka po, yung top source market, no, when it comes to these arrivals po, no. Paano po nakatutulong, no, sa inyong pananaw itong pagdami po ng mga turistang Amerikano bilang pangunahing source market sa industriya ng turismo dito sa ating bansa?
5: Well, para sa akin, napakadaling i-handle kasi ng Americans dahil nga sila ay English-speaking country, of course. So, hindi tayo mahihirapan mag-translate ng gusto nating iparating sa buong mundo. So, kung halimbawang i-cater natin sila at sila mismo magiging mag-expand ng tourism about Philippines, it's easy kasi the same translation ang gagawin nila. Unlike kung ibang bansa, kailangan natin ng multilingual tour guide. Tapos very careful tayo kasi baka iba ang translation na mangyari. So I believe US is one good source market for Philippines.
4: Ito naman po, no, since kayo po ay presidente ng Philippine Tour Operators Association, ay gusto ko lamang po, no, itanong, no, yung inyong side naman po as tour operators, dahil siguro, no, ito ay mahalagang ma-iterate din sa ating mga tagapakinig dito sa programang Global na Tayo. Ano po ba, no, ang eksaktong papel ng mga tour operators sa pagpapanatili at pagpapaganda ng karanasan ng mga dayuhang turista dito sa Pilipinas?
5: Actually, Tef, ang laki ng papel namin kasi end-to-end kami talaga. Meaning, kami yung simula, kami pa rin yung ending. So, bakit ko sinasabi to? Kami talaga yung frontliner ng tourism. Kami yung nagbibenta ng tour package. Kami din yung nakikipag-usap sa kliyente. Para kami mga doktor na we assess their needs. Anong kailangan nila? Gusto ba nila ng wellness tourism? Gusto ba nila ng adventure? Sila ba ay family? Sila ba ay couple? So, we assess them and then we give the best service this and tour package that we could give them. And then after that, along the way, kami yung nag-take care, kami yung gumagawa ng itinerary. So meron kaming tour coordinator and tour guide na hinahire para makapunta sila sa destination na gusto nilang puntahan. And then end, kami pa rin, kasi hanggang makarating sila ulit sa airport at makabalik sa lugar nila, meron kami tinatawag na post-tour evaluation. Kinakausap pa rin namin sila, how was your tour? So in every step of the way, the travel and tours ay nandoon talaga.
4: Ito naman po, no, sa kabila po, no, ng mga, kumbaga, ito ngang pagtaas po ng tourist arrivals, no, at least for the first half ng taong 2026, ano-ano pa po yung mga masasabing hamon na kinakaharap ng mga tour operators natin dito sa Pilipinas currently?
5: Of course, hindi naman talaga mawawala ang mga challenges, Steph. Nangyari na yan sa atin, nakayanan natin ang pandemic, kakayanan natin lahat. Well, currently now, we are facing the global oil crisis. But Phil Towa, on our end, we are also doing our own humble response for that. In fact, meron kami mga programang kinreate ngayon at nire-revive kagaya ng Phil Towa Lak Bayanihan Caravan. Ito yung revival namin ng mga bus tour to replace na yung medyo mahal na airfare sa ngayon dahil alam naman natin talaga yung effect ng global oil crisis. So itong Lak Bayanihan nito ay nire-revive namin yung mga bus tours na gagamitin lang talaga bus kasi can you imagine, Steph, ang capacity ng bus is 49. So i-max out na lang natin ng for example 40 to 45 kasi may tour coordinator pa tsaka may tour guide. I-divide mo yun sa that number of passengers, mas medyo mura nga naman, di ba? Tapos mas kumpleto yung service kasi end-to-end nga rin. So sinimula namin yan sa Quezon. Kasi nakipag-coordinate kami sa LGU ng Quezon and yung Tour Operator Association in Quezon na local counterpart namin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos gumawa kami ng package tour for Quezon. So that is via bus. And then gagawin din namin yung iba katulad ng Vigan Lawag Pagudbod, Baguio and La Union, Bataan and Corridor na may kaharong naman na cruise. So marami kami ginagawang ganyan. In fact, nakipag-coordinate din kami ngayon sa BARM, sa Mindanao naman, kasi ang Mindanao ay isa sa lugar din na maraming circuit na bus lang ang gagamitin. So ito yung pinakatulong namin na programa na makakapagbigay tayo ng mas mababang tour package at the same time, may enjoy talaga yung scenery ng Pilipinas.
4: Ito naman po, ma'am. Paano naman po makatutulong, no, ang pagpapalawak ng air connectivity sa pagpapalago po ng turismo sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas?
5: Of course, Steph, napakahalaga talaga ng connectivity. Lalong-lalo na ang Pilipinas being an archipelagic country. So kailangan talaga natin ng magandang connectivity. But that doesn't end in air alone. Air connectivity is very, very important. But we also have to consider the last mile leg connection. Pag sinabing last mile leg connection, okay, meron kang connectivity, meron kang air connectivity, may flight. Pero pagdating ng pasahero doon, bako-bako ang daan. Mm-hmm. So wala kang last mile papunta doon sa hotel na pupuntahan nila. Walang roro. O hindi may roro man, not available all the time. So yung the entire readiness of the destination itself in terms of infrastructure, readiness ng value chain of tourism, lahat yun ay importante. Pero siyempre, napakaganda kung kumpleto tayo ng air connectivity at i-connect yung mga islands natin talaga.
4: Ito naman po, ma'am, ano po naman yung mga hakbang na ginagawa ng Phil Towa to make sure na mas tumagal at mas lumaki na rin, no, yung spending ng mga turista habang sila po ay nandito sa bansa?
5: Ako, napakagandang sagot niya na ipagmamalaki ko na. Open and Tours Association talaga namin ay very creative kami. Well, syempre, kung nag-offer ka ng 3 days, 2 nights, lagi kang merong optional tours na ibibigay sa kanila. Along the way, sa mga tours pa lang, may mga spills na yung ating mga tour guides para i-offer yung mga iba't ibang destination pa na pwede nilang puntahan. And also, gusto ko lang din i-emphasize na ang Lak Bayanihan program namin, actually, we are focusing on emerging destinations.
4: Ayun po. Ma'am, ito naman po, no. Paano naman po nakakaapekto, kasi kanina nababanggit na natin, no, yung mga communities, yung mga local communities. Paano po nakakaapekto yung paglago ng turismo sa kabuhayan ng mga lokal na komunidad at miyembro po mismo, no, ng asosasyon tulad na lamang po ng PhilTOA.
5: Kanina na-mention mo na one of the biggest contributor of GDP ang tourism. It's not only in the Philippines, in fact, in the whole world. Kasi sabi ko nga kanina, tourism is everybody's business. So kung lalago ang turismo, of course, isipin na lang natin kung ilang empleyado ang nakasalalay sa mundo ng turismo. Ilang small and micro businesses ang nakasalalay sa turismo. Huwag na natin i-mention yung mga giant companies, pero ilan, di ba? So, pag lumago ang turismo, of course, the economic growth of the Philippines or any country, talagang sasabay naman doon. Kaya napaka-importante na palaguin natin ang ating tourism arrivals. Napaka-importante na yung stay nila dito, kung kaya nating extend, i-extend natin.
4: Ito naman po, no, paano naman po, no, o ano yung mga bagong estratehiya o programa po ng PhilTOA bukod dun sa mga nabanggit nyo na po kanina upang mas mapalakas pa ang turismo sa nalalabing bahagi naman ng taon? Kasi we're talking about the first half po yung datos na nakuha natin kanina. Pero what's next po, no, until December 2026?
5: Yeah, okay. So unang-una sa lahat, syempre consistent kami sa pagpo-promote. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung aming Philippine Travel Mart, that's every year, 37th year na kami ngayon sa SMX, that's 3 days. Yun ang isa sa pinakamalaking programa na ma-showcase namin ang Philippines talaga. At talagang pinupuntahan naman yun ang ating mga kababayan, binavlog din nila. Nag-invite din kami ng mga media para, you know, ma-showcase yung mga dapat ma-showcase sa event namin. And then aside from that, meron kami actually partnership with Pasyal Pinas also, wherein we can also promote there yung mga emerging destination na nabanggit ko kanina through our Warlock Bayanihan. And aside from that, patuloy ang PhilTOA sa programa namin for peace, meaning PhilTOA Partnering for Progress and Professionalism. Covered nito ang product development, which is yung tumutulong kami sa Department of Tourism, sa Tourism Promotions Board, sa kanilang pag-create ng mga bagong destinasyon, mga emerging destination na may dadagdag natin sa portfolio or product portfolio ng Philippines. Aside from that, nandoon din yung aming mga trainings, familiarization trips, para naman makatulong tayo sa mga emerging destination na maipakilala sa buong mundo. Kasi syempre kapag ang turista natin, mga 10 beses na pumunta ng Pilipinas, they will look for more, di ba? Kasi nasa height na sila. So, kailangan, laging may bagong putahe tayong iaahin sa kanila.
4: Ito na lamang po siguro bago ko po kayo pakawalan. Sa inyong pananaw, maabot po ba o malalampasan pa ng Pilipinas ang target na bilang ng turista ngayong taon at bakit po? Base po sa inyong pananaw bilang presidente ng PhilTOA.
5: Well, kanina sinabi mo, half of the year, 2 point something million. I guess kung ipagpapatuloy ng lahat ng membro ng value chain of tourism, yung mga ginagawa nila at dadagdagan pa, mas magiging innovative tayo, mas magiging assertive tayo, mas magiging aggressive tayo. Well, I think it's not impossible. But of course, we also have to consider all challenges along the way. And I think pinatatag naman tayo ng mga iba't ibang challenges na naranasan natin. So all we need to do is just keep that burning heart within us para gawin natin yon. And it's not really impossible.
4: And with that po, maraming salamat po ma'am for joining us dito sa Global na Tayo. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo at ang buong PhilTOA.
5: Maraming salamat, Steph. Good morning.
4: Good morning po at maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Global na Tayo, ang presidente ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA, walang iba kundi si Ma'am Maria Lourdes Hapson. At mukhang ready na ata yung ating susunod na guest, ina-admit lang, no? Pero ayan, narinig nyo po, no, ang panig ng mga tour operators natin dito sa ating bansa patungkol sa naging pagtaas ng bilang ng mga turista na natanggap, no, ng Pilipinas para sa January 1 to June 16, 2026 period. Kalahati pa lamang po ng taon yan at sabi nga ni Ma'am Maria Lourdes ay kumbaga kapag ka nagtulong-tulong, no, kung patuloy pa rin ang tulong-tulong ng lahat ng sektor, ay posible pang malampasan, no, pag nagtapos ng taon, itong nabanggit natin na bilang na more than 2 million. Ayun. So, nandiyan na ba ang ating guest? Ayun. Sa ikalawa ng mga panayam natin, no, sa araw na ito, ay pag-uusapan natin, world class kung world class, no, dahil alam naman natin, no, nakilalang kilala, no, lalong-lalo na ang lalawigan ng Guimaras sa mangga, no? Dahil ano ba ang updates tungkol diyan? Umabot na kasi sa Spain at maging sa iba pang bahagi ng Europa ang kilalang matamis na mangga ng Guimaras sa pamagitan, no, ng 100 kilogram test shipment. Layunin ng inisyatiba na ito na direktang maiugnay ang mga magsasaka at MSMEs sa international markets. At itong Guimaras mangoes, no, ang sinasabing unang geographical indication o GI product ng Pilipinas. At syempre tulad ng aking nabanggit kanina, kilalang kilala ang mangga, no, mula sa Guimaras sa natatanging tamis, aroma at kalidad. At ito ang kauna-unahang export po ng Guimaras mangoes patungong Europe. Very good development at syempre swak na swak sa ating pamagat, no, pamagat ng ating programa na global na tayo, dahil eto na, globally ay mas lalo pang makikilala ang mga mangga mula sa Guimaras. At upang ating mas lalong malaman o mahimay-himay ang mga detalye tungkol dito sa test shipment na ito, ay makakasama natin ang officer in charge ng Department of Trade and Industry o DTI Guimaras. Walang iba kundi si Ma'am Juvie Benliro. Ma'am Juvie, welcome po sa programang Global na Tayo. Ito po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.
6: Good morning po, Ms. Steph. Thank you for this thank you po sa opportunity na ito na makapag ano po makapag-ugnay po sa inyo para po tulungan nating ma-promote pa rin po ang Guimaras mango globally.
4: Maraming salamat din po sa pagbibigay niyo po ng oras para makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po, Ma'am Juvie, ano po ang kahalagahan nitong unang pag-export ng Guimaras mango sa Europe, no? Siguro hindi lamang particular sa Spain, kasi nakita ko rin yung ibang embassies na nag-post din, no, na natanggap na nila yung shipment ng Guimaras mangoes.
6: So, para po sa sagot po sa tanong nyo, una po, napakahalaga po ng ano, no, ng pag-export, dahil lalo na po ngayon, test na namin po yung merkado ng Europa. Mahalaga po ito dahil ito po ay magbubukas ng bagong pandaigdigang merkado, no, para sa ating pinakatanyag na produktong agrikultural ng Pilipinas. Magamat maliit pa lamang po ang padala, layunin nitong ipakilala ang Guimaras mango sa mga mamimili po sa at mga importers sa Europa para po sukatin ang kanilang pagtanggap sa produkto po natin na isang first geographical, ito yung tinatawag natin na first geographical agricultural product po ng Pilipinas.
4: Matanong ko lang. Sige po, go ahead po, Ma'am Juvie.
6: Okay. Kung doon ano nyo, kung bakit po sa Spain, so actually Spain is part po ng pinadala natin ng ano ng product natin, no? So ang port of entry po ng mangga pagpasok po sa Europe is sa Belgium po, na, and then ito po ay pinadala natin sa Spain, sa the Netherlands, sa France, Germany. So bali po ang limang country po na ito ay doon po tayo nagte-test ng ano po ng pag-market ng ating product para po pag nakakita na po tayo ng mga import.

0: nakapasa, nakapasa
1: Mm-mm.
0: ang mangga sa mahigpit na pamantayan. Yeah. Dahil nga po, hindi tayo makakakuha ng GI kung hindi po tayo sumunod sa tinatawag nating code of practice or sa ngayon po ay tinatawag natin na manual of specifications. So para po maka-GI tayo, marami pong pagdadaanan yung isang produkto. Lalo na po sa pagtitest ng quality na kailangang ma-maintain po yun. At yun po ang ginawa ng Guimaras, kaya nakakuha po tayo ng the first GI ever po dito sa Pilipinas. And through the ano po, na may tataguyo din natin ang reputasyon, no, ng mangga ng Guimaras na sabihin natin ito ay world class po na klase ng produkto. And magbibigay din po ito ng karagdagang trabaho doon po ating mga magsasaka, no, na nagpuproduktong ng mangga. At lahat po, no, hindi lang po doon sa mga farmers, so lahat po ng nasa supply chain po natin ay magbe-benefit po dahil po naka pasok po tayo sa pandaigdigang merkado.
1: Ito po, Ma'am Juvie, no, matanong ko lamang po, no, meron pa po bang mga masasabing naging hamon sa pagpasok ng Guimaras mango sa European market?
0: Po, hindi po basta-basta po madali, no.
1: Mm-mm.
0: So actually ang dami pong hamon na kailangan pong pagdaanan natin para po tayo makapasok sa export market. Lalo na po una-una, mahigpit ang pamantayan sa kalidad, no, at kaligtasan ng pagkain. Kailangan po ma-ensure natin na safe po ang klase ng product na pinapadala natin. Kailangan matiyak natin na ang mangga ay nakasunod sa regulasyon ng Europa tungkol po sa pest control, sa mga residue limits, at sa food safety standards. Nagkaroon din po tayo ng, ano, no, ng hamon sa logistics at transportasyon dahil po kung makikita nyo, ang layo po ng Europe dito sa Guimaras. And Guimaras is an island. So, dahil po sa sariwa, no, ang mango ng Guimaras na ini-export natin, kailangan pong mapanatili natin ang kalidad nito habang dinadala po sa malayong destinasyon. Kailangan maayos natin ang packaging, ang cold chain facilities, at kailangan ma-ensure natin na mabilis po ang pagdala ng mangga or yung sa side po ng logistics. Kaya kailangan natin ng reliable at efficient po na partner po dito sa logistics. And then may hamon din po tayo dahil sa limitasyon ng dami ng production, no? Kailangan nating tiyakin na may sapat at tuloy-tuloy na supply po ng mataas na dekalidad ng mangga. And then of course, dahil po export, alam natin mataas or marami pong pagkagastusan ang ating mango growers bago po tayo or ang exporters bago po sila makapagpadala ng mangga. So dito po kailangan nila ng gumastos para sa sertifikasyon, no? Kailangan certified ka na exporter. Hindi po basta-basta 'yon. Kailangan mo mag-apply ng mga permits, mga licenses sa Bureau of Customs, sa Bureau of Land Industry, sa Department of Agriculture, no? So at saka kailangan makapag-ano ka rin po, makapahanap ka rin ng magandang broker at saka logistics company. Meron din po tayong hamon sa pagpapakilala ng produkto sa merkado. Although dito po ngayon ay nakita po namin na sa tulong po ng social media ay madali po namin na ano yon, na bali dalampasan po natin yon dahil po sa tulong din po ng social media at ng papalabas po natin ang mga press release po, lalo pong nakilala ang mangga ng Guimaras. So yun po.
1: Ito naman po, Ma'am Juvie, no? Ano naman po, no, kasi nabasa po namin na itong shipment na ito ay pinangunahan po ng Guimaras Wonder Farm. So ano po ba eksakto yung kanilang naging papel sa milestone na ito?
0: Okay, ang Guimaras Wonders Farm po ay siya po ngayon ang ating exporter nung nagpalabas tayo ng mangga patungong Europa. Siya po ay isang micro, small and medium enterprise, woman lead. Opo, si Miss Rosario Greiser po ang ano ang may-ari po nito. She is a widow and siya po sa ngayon ang bali tinutulungan po ng iba't ibang ahensya po ng government at ng

0: local government po ng Guimaras para po mapadala po natin yung mangga natin na wala po masyadong problema. Dito po sa ginawa natin, tumulong po sa atin ang Department of Agriculture, ang Bureau of Plant Industry, ang Bureau of Customs, of course, ang PhilExport, and yung pamahalaan po, provincial ng Guimaras, at saka lalo na po ang Department of Trade and Industry at ang Supply Chain and Logistics Group po ng DTI na pinangungunahan po ni Undersecretary Jean Pacheco. Siya po talaga yung nag-ano nito kay ang tinatawag naming project ito na Mangoes to the World, no? Pero ito po ay nagsimula po sa project po namin together with DTI and CLG na Mangoes to the Metro. And by the way, ito po ay ongoing pa rin po wherein nagpapadala po kami ng mangga. Meron po tayong app kung makikita nyo po sa DTI Guimaras po na Facebook. Nagpapa-order po tayo online ng Guimaras GI Mango. Meron na pong nakabox na 5 kilos ng premium na Guimaras Mango at only 1,600. Partner po natin dito ang PhilPos. So it will be delivered right to your doorstep po. Wala na pong maraming problema. So if you want to give somebody a unique gift, no, masasabi po natin po yung mangga, just doon po kayo pumunta sa Facebook po ng DTI Guimaras. And it started po last year, 2025. And then sa ngayon, sa Manila pa lang po dati doon ang aming target market. Pero ngayon po, together with PhilPos, dinagdagan po natin. Pati po yung mga consumer po sa Cebu ay nakakatanggap na rin po ng Guimaras Mango na wala po masyadong hassle.
1: Ito na lamang po siguro, no, Ma'am Juvie. Ano po ang susunod na hakbang ng DTI Guimaras upang mapalakas pa po ang presensya ng Philippine products tulad na lamang po ng mangga sa international market?
0: Okay. Meron po tayong mga plano, no, na palawakin ang export ng ibang produkto ng agricultural, no, mula sa Guimaras. Batay po sa ano po, sa pahayag din po ng aming programa sa DTI, hindi lamang naman po Guimaras Mango ang nais nating palawakin sa daigdigang merkado. Kasama pa rin po dito sa plano natin ang pagpalawak ng export ng iba pang produktong agricultural mula sa Guimaras at mula din po sa ibang rehiyon ng Pilipinas. So, ano po tayong mga ibang produkto na binibigyan po ng pansin tulad aside from the mango, tulad ng dragon fruit, ube, nagiging craze po ngayon ang ube dahil po tinatawag natin itong rising star na agricultural na product ng Pilipinas. Tinututukan din po natin ang calamansi, mga coconut products at ang pili nuts. So yun po, no? Marami pa tayong nakipagtulungan po tayo ngayon sa Intellectual Property Office ng DTI para po matulungan natin yung mga sinasabi natin mga product kanina, like yung mga pili nuts, yung mga ube, para po magkaroon din sila ng geographical indication na certification katulad po ng nangyari sa mangga po ng Guimaras. Dahil alam po natin na ito po ay makakatulong sa pag-promote po ng product natin sa pandaigdigang merkado, lalo na po sa mga bansa katulad ng Europa na alam po nila na kapag isang product ay meron pong geographical indication na certificate, they are assured po na makakatanggap sila ng world-class po at quality na product.
1: And with that po, maraming salamat po Ma'am Juvie for joining us po dito sa programang Global na Tayo. Maraming salamat pong muli. God bless po at mabuhay po kayo.
0: Okay, thank you so much din po. Maraming salamat po at God bless.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama ang Officer in Charge ng Department of Trade and Industry o DTI Guimaras, walang iba kundi si Ma'am Juvie Benliro. Of course, kaugnayan ng panayam na ito ay syempre shout out din, no, dahil natulungan din tayo ng ating Philippine Embassy sa Spain upang maging posible ang naturang Panayam. Samantala, magbabalik muna ang Global na tayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov App sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog, dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, ito na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagbabalik po tayo dito sa programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, humahalili po sa ating kasamang si Ray Sampang. Sa ngayon, sa puntong ito ay ating pararaanin muna natin no, ang isang maikling panayam kasama po ang ating National Housing Authority dahil inaalam pa rin po natin no, tinututukan yung assistance na ibibigay dun sa mga lugar na apektado po no, ng nangyaring 7.8 o magnitude 7.8 earthquake dyan sa bandang Sarangani. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang General Manager ng National Housing Authority, walang iba kundi si Ginoong Joe Bentay. GM Tay, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang umaga po sa inyo at sa lahat na nakikinig po.
1: Maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng oras upang kayo po ay makasama namin sa programa. Unang-una po sa lahat, ano po yung mga agarang tulong na naibigay na po ng NHA dun sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng nagdaang lindol noong June 8?
2: Sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos, tayo po ay pumunta nung last week po sa hard hit areas po ng Glan, Sarangani at Jensen. At immediately po, nagbigay po tayo ng ating Emergency Housing Assistance Program ng 30,000 pesos po for each family.
1: At bukod po dito, no, kasi syempre po no, bukod dun sa naibigay na financial assistance no sa kada pamilya na naapektuhan po ng naturang lindol, ano pa po yung mga iba pa pong tulong no na ibigay po ng NHA in coordination din no sa ibang mga relevant government agencies na nakatutok po no sa mga pabahay?
2: Of course, ang ating cash assistance, yan yun po ang immediate assistance. Pero nung nandun po tayo, nakipag-coordinate na po tayo sa iba't ibang mayors ng LGU na hardly affected. At we asked them po kung meron po sila mga available sites para makapagpatuyo po tayo ng mga relocation and resettlement sites kung saan po ididipat ang ating mga beneficiaries. Itong mga biktima po ng ating lindol.
1: Base po dun sa inyong datos po, no, yung datos na meron po kayo ngayon, ilan na po ang kabuang bilang ng mga beneficiaryo na natulungan po ng NHA sa ngayon?
2: Ang total po na bibigyan po natin is 2,500 totally damaged families po sa Jensen. Last week po, napagbigay po tayo ng half of that, around 1,500 sa Jensen at 300 po sa Glan. This Friday po, ang second batch po kung saan magbibigay po tayo ng 30,000. And pagkatapos po niyan, depende na po sa submission po ng mga LGUs, tuloy-tuloy pa rin naman po ang pagbibigay po natin ng financial assistance. Meron lang pong challenge sa supply ng cash po. Pero once nakakuha po kami ng cash, ibibigay po natin sa mga kababayan natin ang kailangan po nilang agarang tulong.
1: GM Tay, meron po bang matatawag na timeline para sa rehabilitation at muling pagpapatayo ng mga nasirang bahay no, given na nabanggit niyo po yung bilang ng mga beneficiaryo, particular itong mga individual na merong totally damaged na bahay?
2: Immediate po yan. Hindi lang po ganun kabilis magpatayo ng bahay dahil sinisiguro po natin na ma-secure po natin yung relevant permits. But since naaputan na po tayo at naibigay na po ng mga LGU ang kanilang mga available sites, ongoing na po ang pag-prepare po para ma-make sure din po in coordination with DNR and EMB na masiguro na pwede po tayuan yung mga sites na yun. Then once ready na po, pwede na po tayo mag-groundbreaking. And ang promise ko po sa ating Pangulo ay within a year time po, may tatayo po natin ng mga housing units para ma-turn over po sa ating mga beneficiaries.
1: GM, meron pa po bang mga masasabi, no? Mga masasabi na pangunahing hamon na kinakaharap ng NHA sa pagbibigay ng tulong no doon sa mga kababayan natin na nasa apektado no na mga nasa apektadong lugar.
2: Sa pag-ikot po natin, medyo wala naman pong mga challenges. Ang nakikita lang po natin, umikot po tayo, nakusap po natin ang ating mga beneficiaries. Especially po, may beneficiary na po tayo dyan mula dun sa 2021 na past earthquake na nabigyan na po natin ng bahay. Medyo traumatic po sa kanilang experience. So, may mga modification po tayo ginawa sa mga bahay po natin kung saan hindi po totally concrete or cement ang bahay. Dahil meron po po silang trauma and ayaw po nila, yung iba po ayaw po tumira sa konkretong bahay.
1: Ah, ito na lamang po siguro no dahil alam po namin no na abala po no ang NHA sa pagtutok dito sa mga naapektuhan pa natin no mga naapektado na ating mga kababayan nung nagdaang lindol. Ano naman po no ang mensahe po no ng NHA sa mga residenteng patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot nito nga pong magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani.
2: Sa ating mga kababayan po dyan sa Sarangani, Denson, and even sa Davao, yung mga tinamaan po, puntahan niyo po ang inyong mga LGU at magpalista po kayo para sigurado pong makakuha po kayo ng financial assistance mula po sa NHA.
1: And with that po, maraming salamat po GM Tay sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. At ating nakasama ang ating General Manager ng National Housing Authority o NHA, walang iba kundi si Ginoong Joe Bentay. I guess nandiyan na sa Zoom ang ating panghuling panauhin para sa araw na ito dahil atin naman pag-uusapan no ang salitang retirement no. Bakit nga ba retirement no ang ating pag-uusapan? Dahil ang Pilipinas po ang nag-rank as best place for expatriates to retire. Yan po ay base sa Retirement Abroad Index 2026 ng expatriate group no. Ang Pilipinas ay nakatanggap po no under that ranking. Nakatanggap ang Pilipinas ng overall score na 78 out of 100 no, ranking first among 20 countries na na-evaluate po no ng expatriate group. At kaugnay po nito ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang ating General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Retirement Authority o PRA, walang iba kundi si Sir Bob Zozobrado. Sir Bob, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Salamat at magandang umaga sa inyo lahat.
1: Thank you so much, Sir Bob, for joining us dito sa programa. Unang-una po sa lahat, no, what is the significance nga po no, ng Pilipinas being recognized as the best destination for expatriate retirees? Yan ay tulad ng aking nabanggit kanina, according to Retirement Abroad Index 2026.
3: Okay. Itong recognition na to, mahalaga to para sa bansa natin. Kasi yung global retirement industry, nakakahalaga ng $70 trillion. So kung tayo ang pinaproclaim na number one destination for retirement, I'm sure makakuha tayo ng malaking porsyento sa $70 trillion na halaga, value ng global retirement industry. Aside from the fact na yung mga retirees na pagpunta nila dito sa Pilipinas, nag-invest sila sa atin. Some of them are putting up hotels, tapos yung iba nag-put up ng orphanage, nag-put up ng school. So, nakakatulong sa ekonomiya natin.
1: Maaari niyo po bang ipaliwanag kasi nabanggit ko nga kanina no, na yun nga, nag-rank first ang Pilipinas dito sa Retirement Abroad Index 2026, 78 out of 100 ang overall score no ng ating bansa out of the 20 countries na in-evaluate for this. So bakit kaya mataas no sa pananaw po ng Philippine Retirement Authority, bakit kaya mataas ang naging score ng ating bansa?
3: Many factors. Ang una, very easy, madaling kumuha ng retirement visa dito sa atin. Very easy ang process. In a month's time, makakuha na sila ng resident retirees visa. Ibig sabihin yan, when they have the retirement visa dito sa atin, they can live in the Philippines permanently. Pero hindi nila mawawala yung citizenship nila. They retain their same citizenship, pero they can live in the Philippines as a permanent resident. Pwede sila magbiyahe in and out of the country as often as possible without asking permission sa Bureau of Immigration. Ganun yun. Plus, number two factor, yung culture natin. We have a very welcoming attitude. They feel at home kaagad. Pagdating nila dito sa Pilipinas, kahit na sino mga kapitbahay nila, tinutulungan kaagad sila, and they are, you know, they feel at home right away. Yun ang a very common comment ng mga retirees na nakakausap ko. Tinatanong ko sila kung bakit pinili nila yung Pilipinas over the other Asian countries. Yun ang sagot nila. You have a very nice welcoming attitude. At saka sabi nila, lahat ng tao dito masaya. They're always smiling. And they like that. So, marami. Plus, the fact na yung cost of living natin is very low. So, yung dollar nila, yung euro nila goes a long way. In fact, kung meron silang what do you call this, a pension, $800 a month, they can live comfortably dito sa Pilipinas. And the other factor is our English communication skills. They feel it's easy to adapt, to immerse themselves in community kasi maintindihan natin sila. Maintindihan nila tayo.
1: Kanina nabanggit niya Sir Bob yung visa. So para lang po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung main benefits no nitong Special Resident Retirees Visa o SRRV para po dun sa ating mga foreign nationals na nais mag-retire dito sa Pilipinas?
3: Yun ang sinabi ko kanina na main benefit nila is they become a permanent resident. They can even, pwede sila magtrabaho dito sa Pilipinas. In fact, marami sa mga general managers ng mga five-star hotels natin, luxury hotels natin, meron silang retirement visa. May retirement visa natin. So, they can work and then tapos yung mga anak nila pwede mag-enroll sa mga universities natin. In fact, marami tayong mga South Koreans na dito na nag-retire kasi yung gusto nila, yung mga anak nila, to learn English sa mga universities natin. At saka, yung mga anak nila, they do not have to apply for a student visa. They can enroll in any university just like any Filipino. So, that's the main benefit. Very easy for them to stay put in the country.
1: Ito naman po, Sir Bob, no? Paano naman po ina-address ng Philippine Retirement Authority itong concern regarding dun sa varying healthcare quality between urban and rural areas? Kasi syempre hindi naman po lahat ng retirees ay gusto sa syudad, no? Minsan gusto din nila sa mga kanayunan, no? Sa mga probinsya po natin dito sa bansa.
3: There are two things, dalawang bagay na ginawa namin. We are aware na yung mga healthcare facilities may not be as the same as in the urban centers. Pero ang ginagawa namin, pumupunta rin kami sa mga LGUs. Kinakausap namin yung mga LGUs to encourage more people or to invest in healthcare facilities doon sa communities nila. And at the same time, nagpa-partner din kami ng mga health centers doon sa local communities para these health facilities can come up to international standards. Pina-partner namin sila and we tell them what the requirements are of the retirees para they can come up to these standards. It may take some time, but in the meantime, what we're doing is may partners kami ng mga ambulance service and na helicopter service, pina-partner namin. So just in case may medical emergency doon sa pinakasulok na in the province, whatever, pwedeng ba pala malipat ka agad sa syudad or where there is a big healthcare facility. Yan ang ginagawa namin in the meantime.
1: Ito na lamang po siguro, no, Sir Bob, bago ko po kayo pakawalan. Ano po ang long-term vision ng Philippine Retirement Authority sa pagpapanatili po ng posisyon ng ating bansa, ng Pilipinas, bilang isang top retirement destination worldwide?
3: Actually, ito, recognition na ito, pangalawa na ito natanggap natin. Yung early last year, meron tayong Best in Asia. Best retirement destination in Asia. Ngayon, best in the world. So, ginagawa namin, tinatrabaho namin to be the best in the universe. No, but joking, levity aside, we really want to continue and remain as the top retirement destination sa buong mundo kasi due to the economic benefits na may bibigay sa ating bansa nitong retirement industry. And right now, nakikita namin na kulang pa yung mga retirees natin galing Europe, galing USA and Australia. So doon namin pinofocus yung marketing strategies namin sa Europe, sa Asia, sa US para dumami sila. And it will be very good for our country.
1: And with that po, Sir Bob, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
3: Salamat.
1: At ating nakasama po dito sa programang Global na Tayo, ang General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Retirement Authority o PRA, walang iba kundi si Sir Bob Zozobrado. At naubusan na tayo, no, ng ating material time dito sa ating programa. Siyempre, babati ulit tayo, no? Pasalamatan natin ulit ang ating mga kasama sa Master Control. Nandiyan si Ma'am Susan Aison. Nasa Master Control na rin pala, no? Si Justin Osias. Habang nasa ating Warcast naman si Hero Lucero, kasama ang kanyang mukhang may mini-mentoran na si Hero, si John Paul, na makakasama din natin, opisyal nating makakasama sa mga susunod na araw dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At syempre maraming salamat din sa ating kasamang producer na ngayon na si Kuya Jay Arevalo. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutan pasalamatan ng ating mga resource person mula sa Filtowa, nandiyan si Ma'am Maria Lourdes Hapson, sa Department of Trade and Industry, sa Guimaras nandiyan si Ma'am Juvie Benliro, sa National Housing Authority nandiyan si GM Joe Bentay, at syempre yung kaka-interview lang natin kanina si Sir Bob Zozobrado ng Philippine Retirement Authority. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli ang inyong lingkod Steph Vicente, isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Magandang araw po at welcome po muli sa Alagang Amo Soup. Ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim pa po din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po siyempre sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang madaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
4: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup ngayong Men's Health Month. Bibigyang diin po natin ang isang mahalagang usapin para sa ating mga Pilipinong mandaragat at sa lahat ng mga kalalakihan ang kahalagahan ng pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular na check-up at tamang pangangalaga sa kalusugan. Kaya ang ating paksa ngayong araw ay usapang kalusugan ng kalalakihan. Prevention is better than cure. Kaya naman, it's an honor to introduce our special guest for today na isa sa mga matagal nang nagsisilbing doktor mula sa Amo Soup Seamen's Hospital, Manila. He is a family medicine physician with experience in occupational health, preventive care, and primary health care. Specializing in family medicine, he provides comprehensive care for patients of all ages with a strong focus on health promotion, disease prevention, and early detection of illness. He also serves as the pre-employment medical examination or PEME head, overseeing the medical evaluation of seafarers and workers to ensure fitness for duty in accordance with the International Maritime and Occupational Health Standards. He is dedicated to promoting health, safety, and wellness, ensuring individuals are fit for safe and productive work. Let us all welcome to Alagang Amo Soup, Dr. Eleazar Domingo.
6: Hey, good afternoon to all your viewers and listeners. Thank you for having me here. Ayan. Maraming salamat sa inyong paanyaya.
5: At maraming salamat po sa pagpapaunlak, Dr. Domingo. Ayan, alam ko familiar face si Dr. Domingo sa mga members natin na nakatutok sa atin ngayon. The friendly face in Amo Soup Seamen's Hospital. Ano, kung may mga health concerns ng ating mga miyembro, napaka-approachable ni Dr. Domingo sa ating Seamen's Hospital, Manila. Ayan. So let's jump right into our discussion today, Dr. Domingo. Why is it important po no, to prioritize our health, especially for Filipino seafarers who work hard to provide for their families and secure the future of their families?
6: Of course, the prioritization of health amongst our seafarers, it's very vital as that will dictate more or less also the provision and providing for their families. Because ang ating mga mandaragat ay kailangan pumasa sa napaka-stricto at extensive na medical. So health is very important before they're allowed to embark.
5: Mm-hmm.
6: So health should always be a priority for them. The sustainability in the provision of income, of course, will depend so much on one's health. Mm-hmm. A healthy seafarer will be able to provide amongst their families.
5: Mm-hmm. So. Tsaka do kasi syempre, ilang buwan sila sa barko eh. Yun din yung reason kaya napaka-strict ng pamantayan po.
6: Yes, the demand is very hard. It's the physicality, mental aspect as well. Just mm-hmm. being away from your family, mm-hmm. there's so much stress towards mm-hmm. seafarers.
5: Opo, talaga.
6: Napakahirap talaga. Napaka-laking sakripisyo sa ating mga mandaragat mm-hmm. just to be on, ano, on board. To work on board.
5: Opo. So, Doc, based on your experience po, no, napakatagal nyo rin po sa Amasub Siemens Hospital, ang dami nyo na rin pong mga natulungan ng mga Pilipino mandaragat natin. Ano po yung mga pinakamahalagang mga health concerns that men, especially seafarers, should regularly monitor to stay healthy, fit, and ready for work on board?
6: Ayan. The basic is, it's actually basic. So, some of the problems will always be age-related, but mm-hmm. that doesn't mean na pagbata ka, hindi ka pwede magkaroon ng mm-hmm. mga problema, no? In checking like the basic of like blood pressure, even weight for that. So as one ages talaga, you will have different tests to mm-hmm. do, like add-ons from the basic of the examination mm-hmm. during their PEME. So, marami siyang mga simple at dapat gawin na nakakalimutan ng ating mga seafarers paminsan-minsan.
5: Mm-hmm. Tsaka, may mga sinasabi po sila na listen to your body.
6: Yes, but that is true, of course. Mm-hmm. That is when may manifestasyon na. No?
5: Mm-hmm.
6: But it will not always apply na you wait for symptoms to happen before you try mm-hmm. to find out. A good example there is hypertension.
5: Mm-hmm.
6: Hypertension is, or at least for most, is not about the symptoms.
5: Mm-hmm.
6: So it's basic actually. It's just knowing lang. By regularly checking your blood pressure, it's mm-hmm. a matter of catching if one's blood pressure is elevated or not.
5: Mm-hmm. Kasi minsan kahit na the person looks healthy naman, ano, Dok?
6: Mm-hmm.
5: Pero yung pala parang meron na, even yung sa blood sugar.
6: That's correct, that's mm-hmm. correct. Ang diabetes kaya napakahirap talagang gamutin yan. Mm-hmm. Kasi most talaga, ang aasahan nila is kung anong nararamdaman. So most of them, actually the problem there is the state of mind, di ba? Halos lahat ng diabetiko, they go through the difficulty in addressing the dietary aspect of things. No?
5: Mm-hmm.
6: So medyo distorted yung understanding at saka yung mindset as to how to go about in the treatment of diabetes.
5: Mm-hmm.
6: Sometimes they don't even accept it. The basic of that is for you to correct a problem, you have to accept that there is a problem first.
5: Acknowledge na. Yes. Mm-hmm.
6: Correct. So yeah, it will not always be about symptoms, but mm-hmm. of course more so if you are feeling something or may nararamdaman, address it. I mean, we're here.
5: Mm-hmm.
6: Doctors should be here to at least explain things and to address those issues if mm-hmm. ever. It's better to say it than rather keep it to themselves.
5: Yes, mm-hmm. lalo na nga po kung alam nila na you know, they're about to go on board and yes. they'll be away for months. Mm-hmm. Hindi naman laging readily available yung mga medical facilities.
6: Marami kasi yan na they lean on their own understanding of things.
5: Mm-hmm.
6: So it's not to judge them, pero talagang minsan, for us men, sadly, that's how we think most of the time. No, we'd rather not know.
5: Mm.
6: Yeah, see, that's the problem, is what we do not know will not hurt us.
5: Ah.
6: That's the wrong mindset and wrong attitude.
5: Mm-hmm. Kaya yung iba na naa-anxious na magpa
6: yes, even in
5: pa-check up, magpa-test,
6: especially with regards to mental health.
5: Mm-hmm.
6: The stressors that one goes through, sometimes they just keep it to themselves.
5: Mm-hmm.
6: And hope that it will disappear.
5: In denial, yeah. Kumbaga po. Eh, mahalagang bahagi din po ang mental health.
6: Napaka po. State of mind is very important in addressing even the physical health. Yeah.
5: Mm-hmm.
6: So it will always start here, the mindset of mm-hmm. the patient.
5: Magmamanifest naman sa...
6: Yes. Mm-hmm. Even in addressing certain chronic diseases.
5: Mm-hmm.
6: Yung mga hypertension, diabetes, a good mindset will always help you.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
6: So, it adds to it. It becomes a compounding problem eventually. So, yung dapat na naiwasan,
5: mm-hmm.
6: imbis na naiwasan, naging komplikado yung problema.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
6: So, the mental health also, kung maganda ang suporta, especially from the families, support will always come in, ano, in every angle of things, no?
5: Yes.
6: You have the family, kasi with the advent of technology, at least mm-hmm. our seafarers now nakakapag-communicate to
5: yes.
6: the family. That's mm-hmm. good in a way. But it could also be a source of possible conflict and stress.
5: Could really go both ways. That's why in our mga ibang episodes namin, we always remind the family to also laging isipin na yung sitwasyon ng mga seafarers natin on board, they're under a lot of pressure most of the time. Iba yung time zone, Doc, diba? Yes. Yung sleep quality nila is another ano yan.
6: It has to be understood also by the family themselves, no? Ang hirap na maging mandaragat, no? Just to be away for months, no? I mean, not seeing your family. Napakasakit, napakahirap noon, no? So imagine how that will affect the seafarer, no? So they have to be strong, strength in mind. That's very important, no?
5: Yes.
6: But somehow that's how men are. Priority is always to provide, diba? Mm-hmm.

0: 2020. Ito ay mukhang hindi pa naiimbestigan at mukhang hindi pa nahihiya ang dapat na mahiya dito.
1: May okay, sunod na tanong mula kay Tina Maralit na Manila okay. Times.
0: May follow-up question yata. Sino po ba ang binabanggit ni Congressman Andaya na hindi naimbestigahan at hindi mga napanagot? Taong 2018? Taong 2020? Sino ba ang napanagot? Sa panahon lang po ni Pangulong Marcos Jr., nagkaroon ng malalimang pag-iimbestiga patungkol dito.
2: Yan, good afternoon, ma'am. Ma'am, the President yesterday mentioned that muli na pong magkakaroon ng pondo ang flood control projects. Isasama na po ito sa National Expenditure Program for 2027. Kasama na po ba dito yung mga pinahintong questionable flood control projects?
0: Depende po. Kasi kung yan po ay talagang project at nahinto lamang dahil sa hindi ginawa, naging ghost projects, pero kinakailangan gawin, kailangan pong pondohan.
2: Paano po kaya masisiguro na hindi na po mauulit yung massive corruption na nangyari in the past?
0: Yan po ang pangako ni Pangulo Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dison. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto.
2: Yan, ma'am. Ma'am, on another topic, over the weekend, Vice President Sara Duterte visited the earthquake victims in Sarangani. And habang ina-address niya yung crowd, she quote-unquote jokingly said na ang mga masamang damo matagal mamatay, BBM. Sinundan niya ito ng statement na umuwi na tayo, baka suspended na tayong lahat dahil grabe talaga silang mamersonal. Dahil daw po mahilig mag-suspend ng mga opisyal ang administrasyon sa mga nagki-criticize dito.
0: Mm-mm.
2: Ang reaction po?
0: Ang Pangulo, ang administrasyon na ito ay tumutupad sa batas. At least, ang sabi niya, ay masususpend kung nakikriticize. Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalita ang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, at least, hindi na EJK. Buhay pa rin. Patungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM, sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So, tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil, sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin? At tingin po natin ito ay nasa lahi na nila. Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marihuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. Pero yung tungkol sa matagal mamatay, ang pangulo naman, nung siya ay nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang pangulo. Pero sabi ng pangulo, huwag kayong excited.
2: Ma'am, what do these so-called jokes? Anong signal po kaya ang nabibigay nito sa publiko? Especially, it came from the second highest official in government.
0: Katulad po, at uulitin ko, kapag ang vice-presidente ay walang binabasang script, lumalabas ang tunay na kulay, lumalabas ang tunay na anyo. Kung kayo mismo nakakakita na hindi maganda, para sabihin ito, mula sa pangalawang mataas, nag-o-occupy ng pangalawang mataas na posisyon. Ibig sabihin, mali ang kanyang ginagawa, kahit ito ay pabiro.
2: Thank you, ma'am.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
3: Magandang hapon po, Yusek. 2 weeks before the start of the impeachment trial, naglabas po si Vice President Sara Duterte ng accomplishment report na doon po nakadetalya yung mga nagawa ng kanyang opisina for the past year. Ano po ang komento po nung palace po doon sa mga kanyang accomplishments?
0: Okay. Noted.
3: Part po nun sa kanyang accomplishment report, sinabi po niya na mas nahihirapan siya na maglingkod sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga baseless criticisms at mga systematic attacks laban po sa kanya.
0: Siguro talagang challenging sa kanya ang mga ganitong klaseng report kasi ang pagre-report sa taong bayan hindi naman nakukuha sa numero lamang. Tandaan natin ang kanyang mga

0: ICN. DTI, mga bagay na dapat na isinasagawa, otherwise, ikaw talaga ay ma-flag ng COA. At meron pa po mga na-flag na mga tungkol sa distribution ng mga ayuda. Kulang-kulang ang listahan ng mga RICE beneficiaries. Walang mga situational reports or mission orders na magsusupport sa pamamamigay ng mga ayuda. So, tingin natin hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito ay naipamigay, dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students, ghost vouchers, ghost school materials, ghost food packs. So, sabi nga natin, dapat makumpleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would be very challenging for the Vice President.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
2: Hi ma'am, we know the palace doesn't want to intervene in the impeachment trial of the Vice President, but what does Malacanang make of the defense team's wishes to omit or remove 28 documents from the prosecution's presentation of evidence? Isa po rito yung Sal-N ng Bise on specific years, and we know how much value a Sal-N holds as seen in the conviction of Corona before.
0: Katulad ng sinabi mo, hindi naman makikialam ang palasyo, ang administrasyon sa magiging trabaho po ng Senado. Pero sa ating pagkakaalam, ito yung pinaka-core. Ito yung pinaka-meet ng kaso, ng complaints laban sa kanya tungkol sa di umanong unexplained wealth. So, kung pinapatanggal niya ito, papaano niyang maipapakita sa bayan na siya ay tuwid at malinis at walang unexplained wealth?
2: And follow-up lang po dun sa pagtao niyo po ng reasonable dun sa edad na 12. Is that a confirmation that Malacanang is for the lowering of the age of criminal liability?
0: Wala pa po na pag-uusapan tungkol sa edad. Pero ang sabi nga natin, kung ano man ang maibibigay ng version ng Kongreso, titignan po yan Pangulo. Pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
3: Good afternoon, Yusek. Yusek, going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed." Ito pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners." Your comment on that, ma'am?
0: Ibig sabihin, estudyante, dapat minomonitor para sa intelligence gathering? Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumulang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barila sa loob ng classroom? Isang 15-year-old grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, meron pa rin po. Ito, terorista, di umano ang nagsagawa. September 2016. Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or ma-counter ito agad?

0: Eh, meron pa pong isa. November 29, 2016. 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion? Dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suggestion.
1: Okay, last question mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
2: Good afternoon, ma'am. Mag-i-ask lang po namin if President Marcos will still request for a supplemental budget from Congress and push for the passage ng APLIC bill after DOF said it is eyeing to borrow $1.5 billion from ATB.
0: Okay, sa ngayon po, ito lang po ang aking maibibigay sa iyo, Sam, patungkol sa supplemental budget.
2: Eyeing to borrow $1.5 billion from ATB.
0: Okay, sa ngayon po, ito lang po ang aking maibibigay sa iyo, Sam, patungkol sa supplemental budget. According to DBM, the additional $3 billion for the Department of Migrant Workers to support repatriation and reintegration efforts was sourced from available funds or other savings generated through the implementation of NBC number 602 and NBC number 603 consistent with existing budgeting accounting and public financial management rules. At sa kasalukuyan po ay tinatanong ko yung patungkol sa paghingi ng loan sa ADB at hinintay ko pa lang po ang sagot ni Secretary Go. So most probably bukas ko po maibibigay sa iyo, Sir Sam.
2: Follow up na lang po. Pero dun kay President Marcos po, hindi po niya ipupush dun sa mga Congress yung supplemental budget po.
0: Sa ngayon po ay inaaral to ng DBM. Ang huling kong pakikipag-usap sa DBM ay inaaral pa po ito kung kinakailangan.
2: Thank you po.
1: Okay, wala na pong tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Maraming salamat. Phase 1 ng Kalbiga Bridge Rehabilitation sa Samar natapos na 2 months ahead of schedule. Mabilis na aksyon, pang matagalang solusyon. Ito ang nais makita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga proyekto ng pamahalaan. Kaya naman ay ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. kay DPWH Secretary Vince Dison na pabilisin ang pagbubukas ng nasabing tulay at siguruhing madaraanan ito ng mga mabibigat na sasakyan. Dahil sa pagtuloy-tuloy ang daloy ng trapiko, tuloy-tuloy din ang agos ng progreso. Maliban sa double time na kilos na nagpapabilis sa pag-aayos ng tulay, itinaas na rin ang load capacity nito sa 15 tons matapos makumpleto ang phase 1 ng repair and strengthening works ng DPWH. Makakaasa ang mga motorista na ligtas ang pagdaan sa tulay at mas maayos na ang daloy ng trapiko at komersyo sa rehiyon. Para naman sa mga sasakyan na may bigat na hanggang 30 tons, maaari namang dumaan sa Kalbiga Bridge mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. gamit ang one-way traffic scheme. Tiniyak naman ng DPWH na patuloy pa rin ang rehabilitation works ng tulay upang lalo itong mapatibay at masigurong ligtas ang mga motorista na dumaraan dito.

0: At bago tayo magtapos, ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Ang dating nakatunggali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanyahan noong 2022 na si Mayor Lenny Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Ikinalulugod niya at pinahahalagahan ang mga ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Hindi niya tinatago ang katotohanan sa mga Pilipino ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga benepisyaryo. Ibinahagi niya rin na hindi nakikita noon ang national government na ganito ka-agresibo sa mga proyekto para sa tao at ang budget for housing ay nagagamit ng husto at tama. Pinuri rin ng alkade ang sipag at ang pagiging mapagkumbaba ni Secretary Jose Ramon Ping Aliling ng DSWD dahil hindi madali ang pagsasakatuparan ng mithiin ng Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng disenteng pabahay sa ating mga kababayan. Pero kinakaya niya. Ang dating katunggali ay nakikita ang sipag at dedikasyon ng Pangulo at ng mga miyembro ng gabinete sa paglilingkod sa bayan. Nitong kamakailan lang ay magkasamang naglibot sa mga city sina DPWH Secretary Vince Dison, Mayor Lenny Robredo at ng Administrator Nani Almeda upang inspeksyonin ang ilang infrastructure projects sa bayan. Walang hatakan pababa o siraan, kundi puspusang trabaho lang para sa bayan. Kaya huwag magpaloko sa mga nagpapanggap na lingkod bayan pero puro paninira lang ang ginagawa at pilit binubulag ang taong bayan sa katotohanan na ang gobyernong ito ay nagtatrabaho, naglilingkod at hindi nagbabakasyon lang.
1: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng administration ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive ang national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na mamaximize talaga.
0: At lagi natin tandaan, ang bagong Pilipino, hindi ginagawang katatawanan ng kalusugan ng kapwa para iangat ang sarili. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
2: Sekretaris lamang ng press briefing, which is iniulat ang bigay ng update ng International Police kaugnay doon sa mobile shooting incident sa isang paaralan kung saan ang binabanggit ng ating mga official ibinagulay ilan sa mga actions na ipatipad na na subject yung firearms na ginamit ng dalawang batang subject for ballistic examination ng yung police ko na naman na original na mayroon pa may-ari doon sa isang dalawang na ginamit under restrictive court na inaanya na din to investigation at posible inaanya na magkaroon ng criminal liability yung police ko na may-ari ng baril, lalo kung malabas anya na naiwala yung police woman yung baril. Itinibito sa rin ang chief TNT yung access control at yung entry procedures sa mga paaralan na inilip na lamang sana sa isa o dalawa yung entrance ng mga estudyante para mamonitor ng mga paaralan yung pumapasok sa kanilang bisimidad at inilipahin rin yung pagpapalatas ng anti-bullying policy. Habang yung sinusunod na isang senador na pababain yung edad na kapapanagutin sa ilalim ng bata, supportado yan at yung pinasyon ang kanilang isinusunod ibaba sa 12 years old yung mayroong criminal liability sa batas, lalo't batinuhan niya ng lahat na nagkakaproblema na at mataas na hindi lang yung mga minor de edad na nai-involve sa mga krimen. Sa panig naman ng palasyo, ayon kay Undersecretary Mayor Castro, ito nga is ng National Police na ibaba sa 12 years old yung criminal liability ang sabi ng official kung nakikita ng DNC, yung pangailangan niyan, ibig sabihin, mayroong reasonable yan. At si Pangulo Marcos na magbukas sa mga ganitong suhasyon. Kung may doon sa isinusulong na paghigpit ng access ng mga kabataan sa social media, maganda mo kahit ito ay kay Undersecretary Castro at Sanibal, mayroong mambabatas na agad na gumawa ng panukala na yan para maisulog agad sa batas. Habang isa pa sa mga na talakay dito sa press briefing is yung nais ng sample ni VP Sara na alisin yung 28 specific documents mula doon sa kanyang mula doon sa prosecution's evidence, particularly yung sign-in ng VP. Sabi ni Mr. Castro, hindi makikailangan pala siya sa proseso o trabaho ng mga doon. Pero yung sign-in kasi ano yung pinaka-core ng kaso laban kay VP Sara, yung kanyang unexplained wealth. So, kung para ng gagawin niya, paano doon maipapakita o maipapaliwanag sa publiko na tuwid siya, na malinis siya at wala siyang unexplained wealth. Ito naman yung pinikonin mo na sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Kalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
4: Narito na ang programang tatalakay.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo, hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ako po si Mario J. Malyari.
7: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Abay, nagmamadali po ang ating hapon dahil pinagbigyan daan nga natin ng Director Mario ang mahalaga ding press con na ginanap dyan sa Malacanang, no, sa pangunan ni Yusek Claire Castro. Pero ngayong araw ay syempre natin papalagpasin ang araw ng Martes upang pag-usapan yung mainit-init pang mga updates mula po sa ating kagawaran.
6: Oo, yung nabanggit na rin ni kasama doon sa mga anunsyo ni Undersecretary Claire Castro ay yung pagdiriwang nga ng 78th anibersaryo ng Naga City Charter na kung saan nakasama po ang ating departamento sa pamumuno ni Secretary Jose Ramon Aliling sa pag-celebrate ng anibersaryong yan. Ano? So inilunsad po dyan ang iba't ibang modality sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Yes, dyan nga ay nakita natin yung kauna-unahang rental housing project dyan po sa may Barangay Lerma sa, syempre sa bayan pa rin po ng Naga. No, matapos po ang 25 taon na paghihintay ay nagkaroon na po ng kasunduan na mabigyan po ng pabahay ang mga government employees dyan po sa lungsod. Nako, mukhang nararamdaman ko na Director Mario, may darating din para sa iba pang kawanin ng pamahalaan. No? Ito ay pinangunahan nga katulad na sabi mo, no? Bukod kay Secretary Jose Ramon Aliling ay nariyan ang ating SHAPSI or Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa at of course ang Pag-ibig Fund CEO na si Manang Marilyn Acosta. Si Manang Malen, no?
6: Naging ano, completos ricados ang ating expanded 4PH launching at turnover dyan. Nagkaroon ng turnover actually nung ating isang bayanihan village dyan din sa may barangay Pakol sa Naga City. Ano? So, since kasama natin si SHAPSI President Federico Laksa, nagkaroon ng awarding ng cheque para sa dalawang homeowners association naman na matagal na rin naghintay. Sabi nga ng ating butihing mayor ng Naga, Mayor Lenny Robredo, ay taon din ay na hinantay ng ating mga kababayan, yung dalawang homeowners associations dyan sa may Naga City para mabigyan ng kapanatagan sa kanilang lupang kinatitirikan na kanilang bahay. Ano, yan yung Sabang Purong Urban Kabising Homeowners Association dyan sa may Barangay Sabang at yung Mabolo Homes Subdivision Homeowners Association Phase 1 dyan sa may Barangay Mabolo, dyan din po sa may Naga City.
7: Oh, pinasalamatan nga dyan ni Mayor Robredo, no, na hindi na kinakailangan pang i-relocate yung ating mga residente, no, kumbaga on-site ito,
6: yes, on-site
7: na modality, no, para sa kanilang permanenteng tahanan, no, upang hindi na nga po makaabala sa kanilang mga hanap buhay. Nakita ko rin sa ating pineplay ngayon na video clip, no, Director Mario, yung ating undersecretary for senior undersecretary, yes, for PH na si Yusek Ed Robles ay kasama rin,
6: yes,
7: ni Secretary.
6: Yung dalawang homeowners association po dyan ay nasasakop ng Enhanced Community Mortgage Program ng ating Social Housing Finance Corporation. Ano? At yun namang parte po nung Pag-ibig Fund, kaya nandyan si Manang Malin, ay yun namang pabahay, socialized housing project para sa mga empleyado
7: LGU,
6: ng LGU ng City Hall, ano, so magkakaroon sila ng subsidized na pabahay po ang ating mga local government employees diyan sa Naga City. So yun to
7: nga talagang itong ating binabalita ay nakakapagpabago ng buhay ng maraming Pilipino, no, simula nga po na ating pinalawak pa yung mga modalities dito sa ating expanded 4PH sa pangunguna nga po ni Secretary Aliling.
6: Oo, yung pang-apat na modality na naibigay natin diyan sa Naga City ay yun nga nabanggit natin kanina, yung pagte-turnover ng Bayanihan Village,
7: yes,
6: na
7: Sinimula ito dun sa Cebu, no?
6: Yes, oo. Yung
7: maraming taon lamang.
6: 101 modular shelter units po ang nai-deploy ng ating kagawaran dyan sa Barangay Pakol, Naga City, na unang-unang makikinabang dyan ay yung mga nasunugan, yung mga kababayan natin na genyos na nasunugan kamakailan lamang. Ano? So sila, sa kanila po na i-turnover ng ating kalihim, siyempre kasama si Mayor Lenny, nitong pagse-celebrate nga nung ika-78th anniversary ng Naga City Charter.
7: Yun, at abangan po ninyo kasi meron po tayong hinahanda pang 200 modular shelter units, no, para po sa karagdagan pang Bayanihan Village yan, no. Katulad po ng iba nating existing na Bayanihan Villages, meron po yung ilalagay na healthcare facility, daycare para sa ating mga chikiting. Yan, para dyan po sa mga taga-barangay.
6: Oh, kasalukuyang ginagawa. Nilalandev na yung paglalagyan po nung karagdagang 200 MSUs nga, no, na talagang pinapurihan ni Mayor Lenny na napakabilis, sabi nga niya. At special mention ang ating punong abala dyan sa may Naga, si ASEC, Assistant Secretary Johnson Domingo,
7: si
6: na
7: ASEC
6: siya
7: Johnson
6: naman pong nag-supervise sa pagdideploy ng ating mga MSUs dyan sa mga dyan sa area ng Naga City at iba pang mga natamaan ng mga kalamidad, ano. So napakaganda ng area, napaka-safe sa likod lamang yan ng ano.
7: Malawak din, no?
6: Yan sa likod lamang po yan ng isang subdivision.
7: Subdivision.
6: Sa may Naga City. At yun nga ang sinasabi ni Mayor Lenny ay talagang malaking tulong sa kanyang mga constituents itong mga ganitong klaseng programa, lalong-lalo na sa ilalim ng expanded 4PH na kung saan ay iniiwasan nga ng ating programa yung displacement.
7: Totoo, oo. Mahirap kasi talaga, no, hindi lang sa ating mga magulang but lalo't sa mga kabataan, no, na nagsisipag-aral lalo ngayon, kakasimula lang halos ng pasukan. So ang kagandahan po talaga na doon mismo or at least near site yung kanilang pabahay na syempre doon sila maninirahan ay kumbaga mas kumbinyente at walang displacement katulad. Ito yung sample, no?
6: Yan yung loob ng MSU.
7: Mukhang na ano na to, no?
6: Oo, naka-ano na, model unit yan. Naka-set up na, dressed up unit yung pinasok nila, secretary. Ano? At particular din na pinansin ni si Mayor Lenny, Attorney Tin, ano? Yung rental housing na kauna-unahan din. Katulad nitong Bayanihan Village, ay kauna-unahan po yan sa Maynaga City. Yung rental housing project ay magsisilbi, ika nga sabi niya, na isang napakagandang parang filler sa ating mga kababayan na hindi pa kayang mag-amortize ng mga sarili nilang bahay.
7: Tama.
6: Sa napakamurang halaga, dahil nga po yan ay hatid ng ating Department of Human Settlements and Urban Development, subsidized rate yung pagrerenta buwan-buwan ay napakababa. So habang nagpi-prepare sila, nag-iipon para maging ready para mag-amortize ng
7: mas malaki-laki.
6: Oo. Magsisilbing tahanan, ligtas disente at may dignidad na pabahay itong rental housing.
7: Yes, talagang ina-accept natin, no, na sa ating mga kababayan, hindi naman lahat sa ngayon ay kaya nang bumili ng sariling bahay. So, ito po ay kumbaga ay preparatory para doon. No? Makapag-prepare na sila. At yan talagang yung atin pong mga balita, kahit medyo nagmamadali tayo, Director Mato,
6: babawi tayo.
7: Naman, no?
6: Babawi
7: sa
6: tayo.
7: Biyaya para sa

0: Abot sa 1.7 milyong pisong alaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng Southern Police District Drug Enforcement Unit kasama ang Muntinlupa City Police Station sa isang bypass operation sa naturang lungsod. Naaresto naman sa operasyon ang babaeng suspect matapos kumagat sa pain ng isang undercover na nagpanggap na bibili ng illegal na droga sa parking area ng fast food establishment sa kahabaan ng National Road sa Barangay Tunasan. Na-recover ng mga otoridad ang bypass money, mobile phone at iba pang mga items na pinaniniwalaan na ginamit sa transaksyon. Inihahanda ng isasampang kaso laban sa suspect ang mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binigyan din naman ni NCRP Original Director Police Major General Anthony Abirin ang kahalagahan ng operasyon para masugpo ang pagkalat ng ilegal na droga para sa kaligtasan ng komunidad. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 sa impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
3: Radyo Magazine 1278,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanang mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3,
8: Radyo Pilipinas World Service,
2: Sports Radio,
6: Radyo Magazine, Serbisyo Publiko,
2: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Good news!
5: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
17: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
14: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Ang oras. Labing tatlong sandali makalipas ang alas 4.
20: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
18: Mark in.
20: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
18: Mark out.
20: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po kayo ng Tuesday, ika-23 sa buwan ng Hunyo. Ayano ay bisperas ng Wata Wata Festival. Yan o sa San Juan City, ha? Mamaya. Eh, mga siguro sa mga sandaling ito, nagsisimula na po yung parada. Nandyan o sa San Juan City. Ay, basaan na naman, ha? Pero, bago po yan, kanina po ay bumisita si Department of Education Secretary Sunny Angara dyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City. Yan po yung paaralan na kung saan nangyari po yung malagim na pamamaril po ng dalawang menor de edad sa kanilang mga kapwa estudyante. Kahapon po yan nangyari. Kasabay po nito ay pinulong po ni Secretary Angara ang iba't ibang stakeholder gaya po ng Philippine National Police, lokal na pamahalaan at syempre yung mga opisyal po ng naturang paaralan. Dito tiniyak po ng DepEd yung pagpapatigting ng security protocol sa mga paaralan kasunod doon na nangyaring pamamaril dyan ho sa nasabing paaralan. Sa punto pong ito, pag-usapan nun natin ano po ba yung naging resulta nito pagpupulong na ito at ano po yung mga hakbang na gagawin para hindi na humaulit itong insidente ito sa alinmang eskwelahan sa buong bansa. Makasama po natin Dr. Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations ng Department of Education. Yusek Garma, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, magandang hapon, J. Mark. Magandang hapon sa mga taga-subaybay ninyo.
19: Una po sa lahat, sir, kumusta yung po muna namin ang sitwasyon dyan po sa San Jose National High School sa inyong pagbisita kasama si Secretary Sunny Angara kaninang umaga po, sir?
0: Yes, kaninang umaga, na gaya ng nabanggit mo, kasama natin si Sec Sunny, no? Pero kami, kasama ng isang ASEC, ay nauna na kami kagabi pa para ma-assess na namin yung situation. But this morning, as you have mentioned, we had a briefing, no, with the different stakeholders, primarily with the Philippine National Police, no? Na kung saan binigyan tayo ng current situation on where they are right now tungkol na... insofar as the investigation is concerned. At kasama rin natin kanina yung DSWD at they have committed to help out yung ating mga victims, no, the families of the victims, including those who were the casualties, no, nitong incident na ito. Kasama na rin yung mga nasa ospital. So far, yun po yung, and of course, the local government unit of Tacloban City, we were joined by Mayor Romualdez kanina. So sila rin po ay nagbigay ng kanilang commitment to help out and support the victims, and at the same time itong mga stakeholders na ito ay nagbigay rin ng kanilang buong suporta kung paano natin paiitingin pa lalo, no, yung seguridad ng ating mga paaralan, hindi lang dito sa Tacloban City but sa buong Pilipinas.
19: And with that, sir, nabanggit nyo nga nauna kayo doon kasama yung isang ASEC to assess the situation. Kumusta naman po yung po mga batang na trauma dahil nasaksihan itong malagim na incidente na ito, at ano-ano na po ang ating mga naibigay sa panig po ng DepEd?
0: Kagabi, J-Mart, nag-ikot na tayo dun sa mga hospitals, no, wherein nandoon yung ating iba't iba, no, na hospital kung saan nandoon yung 12 injured na gunshot related injuries ito. Primarily ang kailangan nating siguruhin yung sila ay makarecover muna, no, doon sa kanilang mga gunshot wounds, no, yung mga injuries nila, and at the same time ay i-address din, no, yung kanilang post-traumatic problems or issues right now, no. So kasabay po ng medical attention that binibigay po sa kanila ngayon ay magsasagawa rin po tayo ng tinatawag nating psychosocial first aid, no. Nang sa ganon ay maibsan yung kanilang trauma at maipahayag nila yung kanilang saloobin. Nang sa ganon ay medyo gumaan-gaan, no, yung pakiramdam nitong mga batang ito. So very traumatic talaga, J-Mart, no. At in fact, hindi lang po yung sakit ng kanilang sugat ang iniinda nila, pero maya't maya ay naiiyak yung mga bata marahil tuwing naaalala nila yung mga pangyayari.
19: And how about naman po dun sa panig nung dalawang minor na suspects? I understand hindi sila pwedeng ikulong sa isang regular na selda dahil sa umiiral na Juvenile Justice and Welfare Act. May balita po ba tayo dun, na Yusek?
0: So far kanina doon sa report ng PNP, nasa kanila pa yung dalawang bata, no, yung dalawang perpetrators natin. Still undergoing their procedures, no, questioning, but of course with in the presence of their guardians or parents, no. But I think after that they will be turned over to the DSWD for further processing before there will be some court proceedings to ascertain, no, yung criminal liability nitong mga children in conflict with law. Pero hindi man sila makulong under the system, ang pagkakaintindi ko, J-Mart, it will be just be suspended. If there will be jail sentences that will be meted out, no, because of the liability, kailangan nilang mag-intay, no, hanggang sila ay maging 18 years old at doon nila isa-serve yung kanilang jail sentence if there will be.
1: Ayun, oho. Pero magtutuloy yung trial nila, tama po, upon
0: yes.
1: Doon sa pagsampa ng kaso, tama po?
0: Definitely, but again, that will depend on the outcome nitong ongoing investigation pa, no, ng ating PNP.
1: Mm-hmm. Ayun, opo. Pero sir, matanong ko lang, paano mas sabi nga, ang concern kasi dito lalo na nag-create ito ng concern sa mga magulang, paano raw po mapaiigting yung security ng mga paaralan, lalo't karamihan po sa ating public schools wala naman hong mga security guard na sabi nga yung mga from agency, depende, pero depende dun sa mga ilang mga eskwelahan, no? So hindi lahat merong mga sabi nga yung mga nakabantay na security guard. Paano po natin to masabi nga makukonsolidate at mareresolve, Yusek?
0: Well, in fact, meron na po tayong naipalabas, no, na policy issuance with regards to the encouraging and enjoining all our schools, no, public schools for that matter, na magkaroon ng mga security guards at least at their gates, no. Hindi man lahat, but I think marami na o majority of our schools already have their security guards. Hindi man ito fully being spent on, no, by our operational fund, no. Tumutulong po ang local government units para makapagbigay ng ating mga security guards sa mga schools natin. So in fact, J-Mart, dito sa San Jose National High School, may gwardiya eh. Merong nagbabantay talaga dun sa gate. Unfortunately, iniwasan talaga at humanap ng ibang lugar o paraan para makapasok itong dalawang CICLs natin.
1: Mm-hmm. And I understand, batay dun sa initial na sabi nga, salaysay din ng ilang mga saksi, Yusek, medyo may kababaan daw po yung bakod ng eskwelahan. Yes. Meron, kumbaga, meron na rin po bang sabi nga, direktiba si Secretary Angara dito na sa kung pwedeng taasan yung mga bakod ng mga eskwelahan, lalo na sa mga libid na lugar, Yusek?
0: Well, siyempre, ang immediate natin dito is really to address the specific concern ng school ito, no, San National High School. And according to the superintendent, talagang nakaplano na itaas na yung bakod using their special education fund.
1: Yes.
0: But on the part of DepEd din, we are looking into it. Makahanap din po tayo ng kakulang pondo para maayos natin yung pagbabakod ng ating mga eskwelahan.
1: Mm-hmm. So ito ho yung ilan sa mga natalakay doon sa naging pagpupulong, ano po. Pero meron po bang ano, baka pwede niyo pong i-share sa amin ano po yung mga na iba pa mga napagkasunduan at sabi nga mga na nabuo dito sa pagpupulong na ito kasama po ang ating butihing kalihim, Yusek.
0: Again, ang pinaka-importante na pag-usapan, no, is really to establish first the facts, no, yung mga information to avoid yung mga speculations, no, lalo na sa social media.
1: Mm-hmm.
0: So yun muna, no, kailangan ma-establish natin na ilan ba ang casualties natin, ilan ang sugatan, nasaan sila, anong kalagayan nila. So yun muna yung siniguro ng ating secretary, no, si Secretary Sunny, na siguruhin na tama yung impormasyon natin. Second is really to find out from the PNP investigation ano na ang status ng investigation. At importante doon sa investigasyon na J-Mart is really to establish the motive, no?
1: Yes.
0: Ano ba talaga ang naging motibo? Because again, we cannot rely on stories, no, or unconfirmed allegations na ito biktima daw ng bullying, but we cannot ascertain that at this point. Because initially ang sinasabi ng kapulisan is talagang pinagplanuhan itong pamamaril. So importante na malaman natin kung totoong ito ang motibo, at the same time ay i-address natin ano ba ang bakit nagkaroon ng ganitong motibo itong mga batang ito. At tignan natin, no, hindi lang ito sa school na ito, but in other schools meron na bang ganitong mga sinyales na kailangan kaagad maagapan ng ating mga paaralan. So yun yung importante ngayon, no, na ma-establish ang based on factual investigation. At importante rito yung psychosocial first aid talaga, because of the trauma nung mga mismong nasugatan at yung naka-witness ng pangyayari. So ito yung prime, ito yung pinakabilin ng ating kalihim, no? Siguruhin na makarecover emotionally, physically and emotionally and psychologically, makarecover yung ating mga estudyante.
1: Tama yung sinabi niyo, Yusek, kasi ngayon sa social media ang daming kumakalat, may mga screenshot ng conversations, may mga sabi nga ang daming mga haka-haka, ano? Ay, maganda talaga na mahintay yung resulta ng investigasyon na siyang gagamitin para sa pagsasampa ng kaukulang reklamo, di ho ba?
0: Oo. So again, we are also appealing to our media partners, no, na tulungan kami para ma-disseminate yung tamang information, para hindi tayo masyadong naniniwala doon sa mga fake news, no, because it may create, no, more problems well, in terms of security and to create panic among our citizenry.
1: Tama po, tama po 'yan. And sa nangyaring ito, Yusek, paano po ang gagawin natin dito para mas ma-involve pa yung mga magulang at yung guardian doon sa paghubog sa ating mga estudyante na sabi nga hindi lang matatapos sa paghatid nila sa eskwelahan at pagsusundo, pagatas ng klase. Well, yung para at least ma-establish mismo na yung mga magulang talagang may pakialam doon sa pag-secure ng kanilang mga anak kahit nasa loob ng eskwelahan na, Yusek.
0: Yeah, tama 'yon, J-Mart, no. Hindi buong oras o hindi buong araw ay nasa loob ng paaralan ang ating mga kabataan. In fact, baka mas marami pang panahon na sila ay nasa labas ng eskwelahan. Hindi natin tinatanggi yung obligasyon at responsibilidad ng ating mga eskwelahan sa kanilang mga anak pag sila ay nasa loob ng paaralan. Pero kailan katulong natin ang mga magulang dito? Hindi lamang doon sa pagbibigay at pagsisiguro ng seguridad, kundi yung paghubog, G-Mart, no, kasi kailangan makita ng magulang na merong bang kakaiba sa kinikilos ng kanilang mga anak, sino ang mga nakakasama ng kanilang mga anak, saan sila naglalagi, saan sila nagpupunta. Yung mga ganitong bagay, importanting impormasyon ito, no? At maaari namang ito, kung may ganitong mga manifestasyon na ang kanilang mga anak, pwede namang idulog sa pang-aralan para magtulong, no, yung ating mga guro, magulang, at ang community natin, local government units, magtulungan. Nang sa ganun, maagapan natin yung posibleng ganitong pangyayari, no? O mangyari yung ganitong pangyayari.
1: Opo, Yusek, hindi lang mga estudyante ang nakaranas din ng trauma dito, kahit na adult, yung ating mga guro at school personnel, meron din siyempre yung trauma yan na naging trauma rin sa kanila yan. Ano po, paano naman po paano natin magagawang mas handa itong mga guro, mas equipped, no, sa anumang posibilidad na wag naman sana na may mga kahalintulad pang insidente sa hinaharap, dahil sila rin ho ay apektado sa mga ganitong insidente, Yusek.
0: Well, ang importante ngayon, doon mo nang tumutok sa eskwelahan, dahil talagang na-trauma din yung mga guro natin, no? At kasama rin po sila sa lalapatan ng psychosocial first aid. Kanina po, nagkaroon ng pagkakataon ng ating secretary na makausap yung mga teachers. At I think malaking bagay na sila po ay nakapagbahagi no ng kanilang karanasan, kasi medyo naibsan or gumaan ng konti yung kalooban ng ating mga guro. So kasama po sila doon sa ginagawa nating psychosocial interventions, no? And in the long run or in the long term, J-Mart, tinitingnan namin yung posibilidad din na magkaroon na rin tayo ng institutionalized drills, no? Kung meron tayo earthquake or fire drills,
1: yes,
0: makapag-institutionalize na rin tayo ng ganito, no? Active shooting drills natin. But definitely, we need the help and support of our law enforcement agencies kasi wala kaming kakayanan sa bagay na ito. Wala kaming expertise. So, this is something that we will be bringing up and we will be discussing with PNP and other law enforcement agencies.
1: Para at least ma-equip din yung ating mga guro ano na first responder sakaling may ganito agad-agad nilang sabi nga matutugunan ano po. And
0: J-Mart,

0: tamang lugar, no? Yes. Sa mga mag-aaral natin. So we salute our teachers for this heroism.
1: Tama po 'yun. At kami man din hoy, saludo talaga sa mga guro. Kaya nga namin na itanong 'yun. Sabi nga yung kanilang kalagay na, no, at maganda na na-equip natin sila sa mga ganyang klase ng insidente. With your indulgence, Yusek, ano ho? Ito kasi ay sabi nga ito yung nagiging pangkalahatang tanong ngayon ng ating mga magulang, nagpapaabot din sila ng kanilang para makalma ba yung kanilang kalooban. Dahil kamakailan lang po, inilunsad ang Meta yung pagkakaroon po ng restrictions for minors sa paggamit po ng social media. Instagram, Facebook, pati yung ibang mga online game na posibleng meron pong source, nagiging source po ng violent content. Sa panig po ng DepEd, may pangangailangan po ba na i-regulate ito? Lalo na kung halimbawa ang mga bata ay nasa panahon ho ng pag-aaral, nasa panahon ng pasukan, ano po?
0: Kasalukuyan pinag-aaralan natin to, J-Mart, no? Isang malaking hakbang na kung mababan or maalis ng mga social media platforms natin itong mga hindi karapat-dapat na content, no? Or applications nitong mga social platforms na ito. On the part of DepEd, we are looking into it in terms of policy. Gusto natin institutional yung approach natin dito, GMART, at mas balanse, no? Alam din natin na sa isang banda, ang paggamit ng social media platforms ay nakakatulong din, no? Sa edukasyon. Sa panig ng ating mga kabataan, isa itong paraan din para ma-express nila, no, yung kanilang sarili. Pero sana sa magandang paraan, sa positibong paraan. So, pag-aaralan ito, tinitingnan ito, definitely DepEd, if asked, no, at magkakaroon ng batas, legislation, definitely DepEd will be coming up with its own position on this.
1: And going that, dahil nabanggit nyo na nga rin po yan, susuportahan po ba ng DepEd yung ilang po mga panawagan na sabi nga i-revisit? Dahil ang DepEd ay miyembro din ng Juvenile Justice and Welfare Council, di ho ba? So, do the department support yung mga mungkahi na i-revisit itong Juvenile Justice and Welfare Act para maiakma sa kasalukuyang panahon yung maisama nga itong regulation na ito sa social media para sa ating mga kabataan?
0: On the part of DepEd, J-Mart, definitely we welcome any review or revisit of the existing law, no? At kung meron mang ganitong proseso, definitely DepEd will cooperate, no, with our lower house and of course the Senate if there will be reviews on these laws.
1: And dito sa nangyari nito sa Tacloban at meron pang dalawa sa Cavite na marahas din ho at yung karahasan, ano po, do we still stand dito sa premise na isolated case po ito sa part ng DepEd, sir?
0: Well, considering sa laki ng DepEd, J-Mart, no? More than 45,000 schools ito.
1: Yes.
0: Almost 28 million learners. Tapos geographically, marami tayong isolated schools, no? Sa dami po nito, sa tingin namin, sa ngayon, we can still consider na isolated case ito, no? But of course, nevertheless, hindi natin sinasabi na hindi natin siseryosohin.
1: Yes.
0: Because if it happened in one school, it can also happen in other schools. So definitely we have learnings, no, in these incidences. We are learning from it and we are positively looking into our policies as much as we can to mitigate and to avoid and to prevent similar things to happen in the future.
1: Ayan. And Yusek, nasa inyo po ang pagkakataon para kausapin po yung ating mga magulang, stakeholder, at paalalahanan na rin po, lalo na yung ating mga kabataan, mga estudyante, sir. Nasa inyo po ang pagkakataon, sir.
0: Okay, maraming salamat, J-Mart, sa pagkakataon na makapanayam kami at kami po sa DepEd. We are trying our best. Kami po ay ginagawa po namin lahat ng aming makakaya upang tugunan, no, yung mga ganitong issue So again, hindi lamang po ito usapin ng peace and order, seguridad ng ating paaralan. Kailangan po nating ugatin, no, yung mas malalim na dahilan bakit nagkakaroon ng ganitong karahasan sa hanay ng ating

0: mga kabataan. At dahil dito, hinihiling po namin ang suporta, pag-unawa at pakikiisa ng ating mga magulang, ng ating komunidad, ng ating mga lokal na pamahalaan, mga ahensya ng ating pambansang ahensya para nang sa ganon mas maging holistic, mas maging buo at makabuluhan ang pagtugon natin sa ganitong suliranin. Ginagawa po ng ahensya ng mga paaralan ng magagawa ang lahat ng magagawa nila upang siguruduhin na ligtas ang mga paaralan natin. So again, we also would like to thank our media partners for giving us the platform to reach out and at the same time to give right information to our communities. Ayan. Maraming salamat, J-Mart.
1: Sir, salamat po sa pagkakataon na makapanayam kayo at magbigay po ng paliwanag sa ating mga kababayan at maibigay po ang tamang impormasyon at upang hindi sila malihis no sa mga maling impormasyon na nakukuha nila sa lalo na sa social media. Salamat po, sir. Ingat po kayo. Magandang hapon po.
0: Okay, maraming salamat.
1: Dr. Marcom Garma, ang Undersecretary for Operations ng Department of Education. Mark out. Ang oras,
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Alas 4:37 na po ng hapon.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Good news!
12: Yay!
11: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
12: Fake news.
11: Disinformation.
12: Disinformation.
11: Mark out mo na yan.
13: Alas 4.40 ang oras, 20 sandali bago ang alas 5. Tungayan muna natin ang mga nagalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinag-utos sa malalimang imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. DSWD tataliman naman sa juvenile justice law sa kaso ng dalawang minor de edad na sangkot sa Tacloban school shooting. Partly sa nawagan na kaugnay sa culture of silence sa bullying sa mga eskwelahan na dapat ng tugunan ng Department of Education kasunod ng insidente ng shooting pamamaril dyan sa Tacloban City. Napulcom, nagkakasana rin ang motu proprio investigation sa posibleng pananagutan ng pulis sa may-ari ng baril sa Tacloban shooting. Philippine Coast Guard inactivate na ang heightened alert status kasunod na rin ang inaasahang epekto ng Super Typhoon Francisco. Dating coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin humarap na po sa National Bureau of Investigation. DFA, tinutulan na pahayag ng embahada ng China katungkol sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. At yan po ay dahil 10 years

0: Ayan. Alright, yan nga po, no, yung DFA, tinutulan po yung pahayag ng Embahada ng China patungkol doon sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ayan, isang dekada na ho kasi. 2016, 2026, 10 taon na ho na naipapanalo ng Pilipinas ang claim nito sa teritoryo po ng West Philippine Sea.
1: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dalawang daang residente na San Jose del Monte sa Bulacan nagprotesta sa Las Piñas Regional Trial Court para ireklamo ang serbisyo ng Prime Water. Oo. Alamin natin ang ulat mula kay AJ Ignacio. AJ!
2: Tito J. Marks, mugot nga sa Las Piñas Hall of Justice ang nasa 200 miyembro ng grupong Small Entrepreneurs for Livelihood Development Association o SELDA at sentro na nagkakaisang progresibong manggagawa o sentro. Ito'y upang magsagawa ng flash rally sa harap ng Las Piñas Hall of Justice matapos umanong mabigong maganap ng kapan ng Prime Water sa nakalistang address nito sa lungsod. Ayon sa grupo, nagtungo nga sila sa isang gusali sa Philam Village sa Las Piñas City upang ihainta ng libo-libong reklamo na may kaugnayan sa madalas sa pagkawala ng tubig, mahinang water pressure at questionableng paniningil at mausapin sa kalidad ng serbisyo. Binanggit din ng grupo na ang Prime Water at Pamana Water ay parehong iniuugnay sa business group na Lucio Co. dahilan upang humiling sila ng mas malinaw na paliwanag hinggil sa istruktura ng pamamahala at responsableng mga opisyal at mga plano para sa pagpapabuti ng serbisyo ng tubig sa kanilang lugar. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Puko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: At kaugnay nga po pa rin itong insidente po ng pamamaril dyan po sa Tacloban City, mga kababayan. Ano? Eh kanina po nagbigay ng panayam itong Police Regional Office 8 sa Campo Crame. Pinabatid po ni Police Brigadier General Jason Capoy na pinagplanuhan daw na maigin ng dalawang minor de edad ito pong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Nagsimula daw po ito noong Mayo a Primero. Kinumpirma din po nito ang kumakalat na screenshot ng pag-uusap ng dalawang minor de edad. Para bigyan tayo ng, sabi nga, mas malalim pang pag-unawa, no? Para hindi ho tayo mabiktima ng fake news, hindi tayo mabiktima ng disinformation dahil sa social media, ang dami po mga haka-haka, ang dami mga biglang naging instant analista naman. Oo, dito. Mas maganda ho, malaman natin sa mga otoridad para ho sila makapagbigay ho ng, sabi nga, clear picture without prejudice dun sa nagpapatuloy na investigasyon. Makasama po natin ang Chief ng Regional Public Information Office 8, Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa. Colonel Armesa, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yes, sir. Good afternoon po sa inyo.
0: Opo. Una po sa lahat, kamusta po yung isinasagawang investigasyon ng Police Regional Office 8 dito sa nangyaring pamamaril kahapon dyan sa San Jose National High School? May update po ba tayo dun sa bilang ng casualties, Colonel, ma'am?
3: Yes, sir. Patuloy ang masusing investigasyon na ginagawa ng Police Station 1, Tacloban City Police Office. So, as of now, yun po yung number of dead na tatlo and meron tayong 20 na injured. And of the 20, 15 po yung firearm-related injuries and 5 po yung not related to firearm.
0: Mm-mm. Tama po ba, ma'am? Tinitingnan ng PNP yung posibilidad na na-influensyan daw noon ng isang sikat na online game, yung isa dun sa dalawang perpetrator. Meron po ba tayong sinusundang lead dito, ma'am?
3: Yes, sir. Lumalabas po yan sa investigation na kinakandak and yan po yung i-confirm pa ng ating investigator.
0: Mm-mm. And paano po matitiyak ng PNP na sabi nga sa mga sa hinaharap wala na hong magiging part 2 itong nangyaring shooting spree na ito. Para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan, paano po paigtingin yung seguridad po? Hindi lamang po sa San Jose National High School kundi sa lahat po ng mga paaralan ng sakop po ng Police Regional Office 8, ma'am.
3: Yes, sir. We already have received the instruction from our Chief PNP and also from our Regional Director to increase police presence sa ating mga eskwelahan. And also, our strengthened partnership with the teachers and also the parents sa mga eskwelahan. And partnership with the local government unit, lalong-lalo pa yung ating not only the barangay officials, but also the barangay tanods as our partner in providing security sa mga schools.
0: Eh, ma'am, dito ho, may kanina ho dun sa pulong ng PNP with the officials of the Department of Education, may mga rekomendasyon na rin ho ba kayo na isumiti sa kanila para sabi nga bukod doon sa pagpapaigting ng police presence, sabi nga baka pwedeng mapag-usapan kung pwedeng magsagawa ng thorough search o di kaya inspection doon sa mga pumapasok po na mga estudyante, ma'am.
3: Yes, sir. Isa po yan sa mga ginagawang plano kasi for the thorough inspection and other safety and security measures, meron po kasing mga security guards, mga eskwelahan. So ours is to capacitate them na and for the strict implementation ng inspection. And as for the aspect naman na police yung magkakandak ng inspection, magkakaroon po ng consultation and dialogue with the concerned school sa mga teachers, also the parents.
0: Ma'am, dito may isa pong sabi ngay katanungan na mas magandang mabigyan nung nanlinaw mula po sa inyo sa mga nasa otoridad. Ano po? May pananagutan po ba rito yung gwardiya ng eskwelahan given na hindi naman ho kumbaga yung premises ng eskwelahan yung bakod medyo may kababaan po, no? So hindi na kung isang gwardiya sa isang eskwelahan, sigurado hindi niya maiikot lahat yun. Ano po, meron po ba tayong ganun tinitingnan, ma'am?
3: As to that aspect, sir, before going to the liability of the security guard, I think it is better kung as to the yung titingnan natin yung sa liability or responsibility of the school, kasi it is the school naman na nag-i-employ kung ilang security guards, yes, dapat ang i-hire nila para sa safety and security ng eskwelahan.
0: Ayun. So at least maganda ho, nalinaw natin yun. Pero ma'am, dito sa ano, dito sa aspeto ho nung nitong insidenteng ito, may nakikita po ba kayong dapat i-adapt ng DepEd? Sabi nga lalo na yung paggamit ng student verification kiosk para malaman talaga kung taga doon sila nag sabi nga pumapasok yung mga estudyante at yung mga empleyado, taga roon ba talaga sila, at para ma-identify yung mga visitor na labas-masok ko doon. Para ma-monitor kung sino yung mga tao na lumalabas at pumapasok doon sa eskwelahan na yun.
3: Yes, sir. That would be a good step or strategy na kung gagawin ng mga schools. It would help sa verification. Although, pwede namang ma-verify through valid ID, presentation, yes, of valid ID, pero it will add kasi sa level of security kung mayroong verification na ganyan.
0: Ayun. And, ma'am, sa tingin niyo po ba yung mga checking na ito, ay sabi nyo nga kung yung ID sapat na ba yon para sabi nga to identify kung sino-sino yung mga pumapasok na at lumalabas dun sa eskwelahan?
3: Yes, sir. While pwede namang magdagdag ng iba pang security measures. Sa basic na checking of identification card, it would be helpful na talaga. Kasi makikita naman dyan kung sino ang taong pumapasok and ma-verify kung estudyante ba siya or employee ba siya ng paaralan or hindi. And for additional security, kasi baka mayroong mga identification cards na bugos lang.
0: Yun.
3: Di ba? Hindi totoo. Pwede naman din pong i-verify with the barangay officials or the police station.
0: Mm-mm. Pero ma'am, gaano kahalaga yung active participation ng mga Parent Teachers Association para sabi nga ma-secure yung kanilang mga anak na para maiwasan na rin no, na maulit yung mga ganitong klase ng insidente?
3: Very important po talaga sir yung active participation ng PTA kasi sila po yung 'di ba mga officers ng school na pwedeng they can initiate activities for awareness of the parents and the students. They can partner with the teachers kung anong mga initiatives na pwede nilang gawin, like yan, mag-implement ng additional security measures sa mga schools kung anong pwede para lang ma-ensure ang safety and security ng mga learners.
0: Mm-hmm. And ma'am, kumustahin ko lang din po yung mga perpetrators. Nasa pangangalaga pa rin po ba ito? Nasa kusodiya pa rin po ba ng pulisya? O na-turn over na po sila sa DSWD?
3: Na-turn over na po sila sir sa custody ng CSWD o ng Tacloban kahapon. However, patuloy po kasi ang investigation na ginagawa. So, ongoing ang processing and documentation ng mga CICL. So, at present, nandun sila sa police station.
0: And doon nasagot na ho ba yung, without digging into details, pero just a yes or no question lang, nasagot na ho ba nila yung tanong kung paano nila naipasok, paano nila na-access yung baril na kanilang ginamit doon sa shooting spree kahapon?
3: Yan sir, wala pa po. Yan po ang isa sa dinidig up sa investigation na ginagawa ng pulis.
0: And I understand yung may-ari po, yung isa yung Glock, ano, pagmamay-ari ng isang pulis na naka-assign sa Aurora, tama po ba? Tiyahin po.
3: It is confirmed po na pagmamay-ari ng isang police personnel.
0: Mm-hmm. Ayun. Mukhang nag-submit na rin yata siya sa investigation, I understand, ano po. Pero yung isa, natukoy na po ba yung secure, yung isa na parang caliber 38? Natukoy na po ba yung security agency yung kung kanino naka-issue yung baril na yun, ma'am, sa isang security agency sa Cebu?
3: Natukoy na po natin kung anong security agency naka-register yung baril.
0: Ayun. And ang susunod niyan yung kung kanino naka-issue yung baril na yun, tama po?
3: Yes, sir.
0: Ayun. Ma'am, dahil dito, kanina na kapanayan namin ang Undersecretary po for Operations ng Department of Education. At kanina po kasi natanong namin sa kanya, si Director Malcolm Garma, ang sabi niya, tinanong namin siya kung paano may equip yung mga guro to handle yung mga ganitong klase ng insidente. Ang sabi niya ay hihingi sila ng tulong sa mga law enforcement agency like PNP, para matrain yung ating mga guro kung paano mag-handle. Paano, sabi nga, kung sakaling may ganitong klase ng insidente, paano nila ito ma-handle. Bagamat, saludo tayo sa kanila dahil initially, na-safe keep nila yung mga bata, napayuko nila agad, which is the proper way to do. Yeah? Katulad sa mga lindol, sa mga ibang disaster, talagang unang-una nilang niyayakap yung mga bata. Pero syempre, traumatic din sa kanila yung mga ganitong klase ng insidente, ma'am, lalo na't may mga armas. Yung mga armas na hindi dapat napapasok sa isang safe space tulad ng mga paaralan. Bukas po ba ang PNP para magbigay ng mga training sa mga guro at school personnel hinggil sa ganitong disaster management? Crisis management na involving yung mga paggamit po ng baril, ma'am?
3: Yes, sir. Sa Police Regional Office 8, we are very much willing to partner with the parents and also the teachers for initiatives and programs para makapacitate sila of how to properly handle this kind of situations.
0: Mm-mm. And lalo na yung halimbawa, no, yung mga proper way kung paano hindi naman neutralize, ano, pero para sabi nga yung mga tipong simpleng pang-agaw ng baril, di ho ba, para yung mga safety, mga self-defense procedures, di ho ba, ma'am? Tama. Di ho ba? Maganda, yes, yung mga ganong meron ding equip din yung mga teacher natin at mga school personnel, yung mga self-defense strategy para at least, sabi nga, hindi man sa mga kahalintulad na pangyayari, kahit man sa sarili nila o para sa mga bata, sa mga estudyante, makaligtas din sila ng buhay, di ho ba?
3: Yes, sir. That's true, sir. You know, our safety and security kasi, number one, it's our personal responsibility. So, it will help a lot kung tayo mismo alam natin how to defend ourselves.
0: Yun. Opo. Ma'am, maraming kumakalat sa social media. Ang daming biglang naging analyst, ano? Ang daming biglang naging instant witness na hindi mo naman malaman kung totoong tao ba yung mga yun. Nasa inyo po pagkakataon para, sabi nga, kalamayin ang kalooban ng ating mga kababayan, ng publiko sa pangyayaring ito na, sabi nga ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Natates Jr., ay isang isolated incident. Nasa inyo po pagkakataon para kausapin yung ating mga kababayan, ma'am.
3: Yes, sir. Yan po ang panawagan natin sa mga parents, teachers, and also the students na very important talaga, sir, yung immediate reporting kung mayroon mang mga unusual behavior or activities ang ating mga learners. Kasi, you know, sir, pag ma-report agad, ang kapulisan ay makakapag-responde immediately. And kung kailangan man yan ng further assessment or verification, pwedeng magawa ng ating kapulisan that would prevent the possibility of commission of a crime. Also, we call to the parents, the teachers, for a shared responsibility sa safety and security ng mga estudyante. We know may mga security guards and existing security measures, but you know, it would be helpful talaga kung tayong lahat ay magtutulungan. Yun, as for the parents na sa loob ng bahay, maging conscious sila as to the activities ng kanilang mga anak, and sa pagsaway, kung namomonitor nila na may mali or hindi tamang ginagawa yung mga anak, that way ma-prevent yung mga wrong na possibly gagawin nila.
0: With that, ma'am, kami nagpapasalamat sa inyong oras na ipinagkaloob sa amin at pagpapaunlak po ng panayam. Alam po namin na sa mga pagkakataong pong ito, napakahalaga nung sabi nga, pagtutulungan. It's a shared responsibility, di ho ba, ma'am, na pangalagaan ang seguridad, kapakanan ng ating mga learner. Rule of government approach. May direktiba naman po ang Pangulo na sabi nga tingnan ang kapakanan, lalo na nung mga na-trauma doon sa insidente. And sa panig naman ng PNP, nakatutok kayo doon sa pagbalangkas nung yung investigasyon para mabuo yung mga kinakailangang ebidensya para sa kaukulang pagsasampa ng reklamo at pagpapanagot doon sa mga nagkasala sa batas. With that, kami nagpapasalamat, ma'am. Saludo kami sa PNP, Police Regional Office 8, sa mabilis, tapat at nararamdamang serbisyo sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang hapon, ma'am. Ayan, si Police Lieutenant Colonel Annalisa Armesa, mga kababayan, ang Chief Regional Public Information Office ng Police Regional Office 8.
1: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pangulo Marcos, bukas daw na sa mungkahing ibaba sa 12 taong gulang ang edad po na maaaring managot sa batas. Yan po ang detalyeng atid ni Raquel Bayan. Raquel.
4: Tuloy ang Marcos Administration sa pagpapatupad ng mga proyektong patubig upang mapalakas ang sektor na agrikultura sa bansa. Sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Mabini, Bohol, inanunsyo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na malapit na rin matapos ang ilan pang kahalintulad na proyekto doon. Kabilang na anya dito, ang Bunot-Bunot Small Reservoir Irrigation Project sa Buena Vista na anya higit 84% ng tapos. Kabilang rin ang Hibal Small Reservoir Irrigation Project sa Danao. Nagpapatuloy rin anya ang Malinaw Dam Improvement Project sa Pilar Katungawan, ang Irrigation Project sa Ginduman at ang Mandaug Irrigation Project sa Kalape. Ayon kay Pangulo Marcos, sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahang mabibigyan ng serbisyong patubig ang libo-libong ektaring sakahan na pakikinabangan na higit 2,400 magsasaka. Bilang tugon naman sa banta ng El Nino, pinayuhan ni Pangulo Marcos ang mga magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, luya, ube, mani, talong, imbes na palay na mangangailangan ng mas maraming patubig.
5: Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyo patubig ang libo-libong ektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yung pong anggulo ng extremism, sinisilip na rin po ng Department of Justice sa insidente po ng pamamarilya po sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Yan po naman ang tinutukan ni DK Sarate. DK?
6: Muling nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice ang ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico kasama ang kanilang legal counsel na si Attorney Levito Balicod. Ito ay para muling humarap sa nagpapatuloy na preliminary investigation kaugnaya ng patong-patong na reklamo na kanilang kinaharap. Kabilang na rito ang reklamong libel mula sa mga personalidad na kanilang inaakusahan o idinadawit na nakatanggap umano ng mali-malitang pera. Sinabi ni Balicod, sila ay magsusumite ng rejoinder, ngunit hindi na ito magbibigay pa ng anumang detalye o payag bago pumasok sa opisina ng DOJ. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, House Prosecution Panel, tinatalangay pang ilang mga usapin na idudulog sa Senate Impeachment Court. Yan naman po ang tinutukan ni Melanie Valdos Reyes. Lan!
7: Inihayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na tinatalakay nila sa ngayon ang ilang pang issue na balak nilang idulog sa Senate Impeachment Court. Bukod ito sa hiling nilang palawigin ang oras at additional measure upang matapos ng depensa at prosecution ng marking of evidence. Kabilang sa mga issue na ito ay ang posibleng pagbubunyag ng mga testigo nang hindi bababa sa 3 araw bago sila iharap sa korte. Kasama rin ang panukalang adoption ng Filipino at English language sa impeachment trial. Gayun din ang paglahok ng kapwa public at private prosecutors sa presentasyon ng mga testigo at ang posibleng pagbubukas ng kahon ng BIR sa pinakamaagang pagkakataon. Una lang sinabi ni Luistro na bahagi ng kanilang manifestation ay humihiling sa impeachment court na linawin ng depensa ang layunin ng kanilang mga testigo. Dagdag pa ni Luistro, ang kanilang manifestation ay ihahain sa Senate Impeachment Court bukas. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
8: The adoption of Filipino language and English language to be the official languages to be used during the impeachment trial, that's one. Second is we are considering, well, we are still discussing, we're still considering about the possible adoption of the rule on disclosure of witnesses at least 3 days before their presentation, no? We are also discussing on the possible participation of public and private prosecutor in the presentation of a witness. That means that the public and the private will participate in the presentation and conclusion of the testimony of one witness. And our BIR box, we are discussing the same as well about the possibility of opening it, of course, with the permission of the impeachment court, at the soonest possible time.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi pa rin matatapos ngayong araw. Defense team pinabulaanan po na kulang sila ng tao kaya natagalan po ang pagmamarka ng mga ebidensya. Dali mula kay Nipa Asuncion. Nipa?
9: Malabo pa rin nga matapos ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni VP Sara, ongoing pa rin ang marking ng mga dokumento para sa Articles 1 and 2 o yung tungkol sa confidential funds at unexplained wealth. Ayon kay Poa, posibleng sa Webex pa sila matapos sa marking of documentary evidences na ginagawa nila ngayon. Hindi rin anya nila iniaalis ang posibilidad na hindi pa rin matapos ngayong linggo itong pre-trial conference. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Poa.
10: Ituloy pa rin pong ating pre-marking sessions. We made some headway naman today. So hopefully, talagang umabot tayo sa schedule. But we're really looking at least siguro Thursday, sa tingin namin. Dahil as we said, medyo marami talaga yung dokumento.
9: Pinabulaanan rin ng defense ang pahayag ng prosekusyon na tumatagal ang proseso dahil kulang sila ng tao. Giti Attorney Mark Vinluan, isa sa mga defense counsel ni VP Sara, ang totoo ay ang prosekusyon ang kulang ng tao. Narito naman ang pahayag ni Attorney Vinluan.
11: The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luistro ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave. And then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court.
9: Isa rin sa tila hindi na pagkakasunduan ang pagmamarka ng parehong dokumentong nais ipresenta ng magkabilang panig. Nais kasi ng prosekusyon na isahan na lang ang gawing pagmamarka sa mga dokumento pero ayaw itong gawin ng depensa. Paliwanag ng defense attorneys, may mga pagkakataon kasing pareho nga ang dokumentong isusumite bilang ebidensya pero maaaring kulang naman ng isang pahina ang mayroon ng isang panig. Narito naman ang paliwanag ni Attorney CJ Narvasa. Yes, ngayon nga, J. Mark, ay sinabi ni Poa na ginagawa nila ang lahat para mapabilis ang proseso. Masasabi pa rin ang anyang nasa on schedule pa rin sila dahil base sa impeachment calendar ay hanggang June 25 pa talaga ang pre-trial conference. Ang impeachment court na anya ang magdedesisyon kung makakapaglalabas ng pre-trial order sa Thursday o sa June 25 din o kung i-adjust ang schedule ng paglalabas nito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Tip naman sa ilegal na operasyon ng diesel sa Nabota, sumantong sa pag-aresto sa 10 sospek. Yan po ang tinutukan naman ni Mary Ann Bastasa. Mary! Radyo.
12: Sa tulong ng tip ng isang residente kay Navotas Representative Toby Tiangco na aresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 10 kataong umalis sangkot sa paihi o pagbebenta ng diesel na may halong tubig. Ikinasang operasyon matapos makatanggap si Tiangco ng anonymous text hinggil sa illegal na aktibidad sa isang pabahay sa Tanzana, Navotas. Agad itong ipinaalam ng mababata sa CIDG na nagsagawa ng by-bust operation na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga sospek at pagkakakumpiska ng isang tanker at 2 bangka na ginagamit sa operasyon. Ayon kay Tiangco, mapanganib ang ganitong gawain hindi lamang para sa mga residente, kundi pati sa mga mangisdang umaas sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Nasa tinatayang 28,000 litro ng diesel na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.5 milyon ang tansyang laman ng tanker. Ayon sa mga mababatas, ibinebenta umuno ang illegal na diesel sa mga gasolinahan at maliliit na mamimili sa halagang 150 pesos kada balde. Gayet ni Tiangco, kailangan matukoy ang lahat ng sangkot sa natunang illegal na operasyon at mapanagot ang mga ito sa batas.
13: Dahil tabing ilog to, may bangka dito. Sige. Oop, mag-bless nga. Ah. sige sa ilaw.
14: Yung ginagamit nila yung pakta yung dalawang pakta to here.
13: Ah, okay, dito.
14: Eighty grams, 1,600 liters. Okay, so isang gram is 200 grams ito, 30 grams din doon sa kabila.
13: Saan ano to? Saan nakalehistro itong dalawang bangka?
14: Hindi taga na botas. So, malalaman po natin sa investigation.
13: Ah, hindi taga na botas. So, dito.
14: Is, sa isang gram is 220 liters.
13: Oo. Oh.
14: Yeah, yun is 30 grams. So, that is 130 grams yun din on. So, multiply mo na lang ng 220 liters. Baka, no, 585. So, around 2.5 million yung nalalaman ng dalawa na ito. Itong bangka na ito.
13: Opo, okay, kanina po nasa fishport kami. Tapos, okay. Matagal na.
0: Salamat, Mary Anastasa, sa iyong ulat. Samantala,
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pa-playback yata yung video na yun eh. Oo. Mas binigting na pagpapatrolya sa West Philippine Sea, asahan na sa mga susunod na buwan ayon po sa Armed Forces of the Philippines. Italia, Dayan Lea, Dayan!
16: Yes, J-Mark, asahan pa ang mas maraming maritime cooperative activity ng Pilipinas sa iba pang mga kaalyadong bansa sa hinaharap. Ito ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng matagumpay na pagpapatrolya ng BRP Diego Silang sa bahagi ng West Philippine Sea, particular na sa Bajo de Masinloc. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired and Reserve Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bit-bit ng barko ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na nanggigiit sa soberanya ng bansa. Habang ang China naman ay walang ibang bit-bit kundi ang mga naratibo ng pag-aangkin sa mga teritoryo para sa Pilipinas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
17: Unilateral patrols and bilateral and multilateral activities close to Bajo de Masinloc in the coming months.
16: Samantala, iginiit ni Trinidad na ang ginawa ng Pilipinas ay legal at profesional na pamamaraan at sapat ang mga asset ito para gumanap ng iba't ibang operasyon sa karagatan. Magugunit ang nagsagawa ng Raid the Challenge ang BRP Diego Silang na sa namataang barko ng China malapit sa Bajo de Masinloc habang naalis na ang floating structure na unang namataan sa bukana ng Bahura. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, BIR na-integrate sa National Single Window Electronic Authority to release imported goods. Nakapasa sa penal na pagsusuri. Detalye mula kay Kuya Ray Ferrer. Kuya Ray!
18: Libo-libong residente at manggagawa sa San Jose del Monte City, Bulacan ang nagprotesta laban sa Prime Water Infrastructure Corporation na pinamumunuan ni Los Yoko. Ginanap ang kilos protesta sa labas ng Pure Gold Star Mall at hiniling na alisin ang Prime Water sa operasyon ng tubig sa lungsod. Pinangunahan ang pagkilos ng Confederation of City of San Jose del Monte Homeowners Associations, Centro at Celda. Ayon sa mga grupo, simula pa lamang ito ng mas malawak na kampanya laban sa kumpanya. Iginiit ng mga residente ang matagal ng problema sa serbisyo, kabilang ang madalas na water interruption, kakulangan ng supply, mataas na singil at maruming tubig. Binanggit din ng CCHOAI ang ulat ng lokal na pamahalaan na 27 sa 37 pasilidad ng water system sa lungsod ay abandonado o hindi nagagamit ng maayos. Kinundin na rin ng mga grupo ang mga kasong isinampa ng Prime Water laban sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan. Nangako ang mga residente na ipagpapatuloy ang kanilang protesta hanggang mapabuti ang serbisyo ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: And with that, salamat po sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating mga nakakaagapay dito sa ating master control, si Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot, Engineer Marvin Tolidana, Engineer Matet Segovia, dalagang magayon. ang mutya ng Bicolandia at mas kalmado kaysa sa Bulkang Mayon. Oo. Si Engineer Alvin Pelgone, nandyan din po sa ating master control. At syempre, nandyan din po si Isabel, si Lang, si Myla Bidanya, ang mga patnugot po ng ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, Jay Martagal. At abayanan nyo po ang palatuntunan natin sa inyo ng Sports Radio. Bye!
15: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
19: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: earn a seed sa singles main draw ng isang Grand Slam. Of course, the first one ever to get a seeding, hindi sa singles, kundi sa doubles naman, na si Tret Yowie. Okay? So, yan ang itsura ng magiging laban, susunod na laban nitong si Alex Iala. Still dito sa Bad Homburg Open, ilan sa mga nanalo ngayong araw na to? Wala pa pala, pero I think this was late last night, si Irina Camelia Begu with a 6-2-4-6-7-6 win laban kay Venus Williams. Ayun, so pareho ng laglag si Alex tsaka si Venus in the singles. Panalo rin si Wang Xinyu over Renata Zarazua, 6-1-6-2. Tinalo naman ni Anna Kalinskaya si Sinia Kraus, 6-4-6-1. And Clara Tosson with a upset win laban kay number 7 ranked Diana Schneider, 6-4-6-4. So lahat ng mga binanggit nating nanalo na yan ay pasok na in the round of 16. Ongoing ang laban ni Ava Lees tsaka ni Emma Navarro in the round of 32. Yung mga top 4 players na sina Iga Swiatek, number 1, number 2, Mira Andreeva, number 3, Elina Svitolina, and number 4, Carolina Mukova, nakakuha yan ng first round bye. So, naghihintay na sila in the round of 16. Alas 5:20, ang ating pong oras. Ayun, nakatutok dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Sunod nating i-recap itong mga malalaking resulta in the past few days, particular dito sa naging laban sa 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championships. A big win for the Philippines. Sabay, for the first time, magkasama sa podium ang mag-utol, Carlos and Carl Eldruyulo. Gold and bronze para sa magkapatid sa men's floor exercise. Ayan. Ito rin ang unang beses na magkasama sila sa isang senior level competition. So 14,700 ang nakuha ni Justice, ang Carlos sa mga Yulo
2: nagpakilalang dati
0: for the gold medal. Meanwhile, 14,300 ang nakuha naman ni Eldru for the bronze. Nasa gitna nila si Tsukiyama Shoma ng Japan, 14,600 naman ang kanyang naging score. And then in the horizontal bar, pang-apat doon si Eldru, 13.833. Pang-lima si Carlos, 13.500. Si Yulo naman ay naglaro din sa final ng parallel bars pero hindi siya nakakuha din ng medal doon. 6th place finish, 13.566 points. So, pwede na, actually, pwede na sabihin, may tagapagmana na yun. May tagapagmana na dahil napakalaki talaga ng potential nitong si Carl Eldruyulo. Remember, this is his first year competing in the senior level and nakakaipo na siya ng medalya dito sa Asian Championships. Meron na rin siyang World Cup apparatus, medals. So, maganda nito. Pareho sila maglalaro in the 2028 Los Angeles Olympics. Sa totoo lang, hindi malayong posibilidad yun eh. Malaki ang possibility nun. With the way, especially with the way Carl Eldruyulo has been competing ever since umakyat siya dito sa senior level. Ang Pilipinas lalaro sa MLBB tournament sa 2026 Asian Games matapos na i-dominate ng Cebol ang ginanap na qualifiers. 6-1 ang kanilang naging overall record in the Southeast Asia region. Doon sa naging qualifiers na yon, a total of 22 teams ang naglaro. Ang pinakamaraming koponan ay nasa Southeast Asia region. Walong teams pala ang nandun, walong bansa. Kaya 6-1 ang record ng Pilipinas. Then there's West Asia, Central Asia, and then we have South and East Asia magkasama. So out of dun sa Southeast Asia region, kusang kasama Pilipinas, limang teams doon ang nag-qualify for the Asian Games. And then dun sa tatlong natitira pang regions, tigda dalawa, and then nagkaroon ng playoff yung dalawang third best dalawang best third place teams. Ayan, para makumpleto yung magiging final lineup for the 2026 Asian Games. Eh, kilalang kilala natin, lalong-lalo na yung mga nagpupuyat kaka-ML. Kung sinong lumaro dito para sa Pilipinas, syempre, the GOAT! Si Carl Tizzi, Carl Nepomuceno. Si Sanford Vinuya. Sabi nila si Vinuya, mas magaling pa kay Sanford. Si Alson Sanji Pabico, si JP De La Cruz, si Dave Teddy Viana Jr., at si Dwayne Kelra Pilas. Si Pilas daw, mas magaling pa kay Kelra. Now, they dominated itong qualifying tournament na to. Out of 16 games total na nilaro nila, tatlong beses lang sila natalo. And then, of course, isang buong match lang sila natalo. Sa totoo lang, para sa akin, formality na lang ito para sa Pilipinas, itong qualifying tournament na to. Because with that kind of lineup, di ba, would you have expected a different result? Eh, kita mo naman, all-star, kumbaga sa NBA, first team all-NBA yung lineup ng C-Ball, ng Pilipinas, dito sa qualifying tournament na to. Yung mga players natin are the best, and one of the best sa kanika nilang mga position. At dun sa mga naging laban nila, iba-iba yung senaryo na nakita ng mga nanood dyan, ng mga sumubaybay, ano? Pinakita ng Philippine team, kahit early game, kaya namin. Minsan naman, late game nakukuha, wala pa rin problema. They understand, you know, yung mga kung kailan magkakaroon sila na ng power spike, they just have a better understanding kung paano tatakbo yung laro, especially with the team composition, kung sino-sinong heroes, which heroes work together the best, yung mga kombinasyon. Ano. Yung talo sa Cambodia, ano lang yun? Glitch in the Matrix, iga nga. O, para naman hindi tayo masyadong perfect. Paano naman pag kinuha natin eh. Ang dami kaya nag-aaway dyan sa social media. Ang dami nang babash kasi natalo sa Cambodia. Gusto kasi ng mga tao i-sweep. Eh, ano lang naman, qualifiers pa lang naman. Hayaan mo sa Asian Games. Diba? Merong isang ano rito eh. Merong isang one-on-one play na hindi ko makakalimutan for the rest of my life. Oh, diba? Nalimutan ko lang kung anong laro yun. Pero ang gamit ni Vinuya, si Paquito. Pauwi na yung Sore. Ano bang laro yun? Hindi ko alam kung pangatlo ba nilang laro yun. Or pangalawa. Pero pauwi na yung Sora nung kalaban. Nandun na sa, nagtago na dun sa inhibitor turret. Ewan ko kung bakit hindi pa siya naglakad. Balik ng base. Nag-TP pa. Pinitik ni Paquito eh. Nag-dive eh. Sabi ko, ibang klase naman talaga. Oo. Kaya ako naniniwala ako, ilista mo na yung gintong medalya para sa Pilipinas sa MLBB sa Asian Games. Last time kasi, wala. Walang MLBB sa Asian Games. Sa Hangzhou, China. Ay, alam ko na kung bakit. Kasi nung nasa China ako, hindi ako nakalaro ng MLBB doon. Walang ML doon sa China kaya hindi kasama sa program. Eh sa Japan meron eh. Oh. So again, ha, ilista na natin yan. Mix, pakilista mo na yan. Ha? Gumawa ka na ng medal tally dyan. Pag hindi nanalo ng gold ang Pilipinas sa MLBB sa Asian Games, sinasabi ko sa inyo, maglilib ako isang linggo. Magbabakasyon ako isang linggo pag hindi nanalo ang Pilipinas. Ah, Honor of Kings lang ang meron sa China. May Honor of Kings ba doon? Ah, pero hindi, wala naman yata lumaro sa atin doon. Eh. Meron ba? Pero OLEDs ba? Yan ha, anong sabi ko? Pag hindi nanalo ng gold, magbabakasyon ako isang linggo. Honor of Kings, ayan, pasok din ng Pilipinas for the Asian Games after going 3-1 in the qualifiers. Samantala, etong ating Philippine women's tennis team lalaro na sa Group 1 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup. Nakuha na nila yung inaasam na promotion after talunin ng Uzbekistan 2-1 sa kanilang naging promotional playoffs. First single

0: bronze medal, or rather silver medal, para kay Naomi Cesar. Sa women's 800 meters sa 2026 Portland Track Festival. 2 minutes 6.24 seconds. I-check nga natin, na-ratify na ba to? Kasi kung na-ratify na to, ano na to, bagong Philippine record in the women's 800 meters ang naging oras ni Naomi Cesar. Itong si Naomi Cesar, lalaro ito sa World Under 20 and Youth Olympics. Now, in the same Portland Track Festival, dito rin ginawa yung previous record ni Jessica Barnard back in 2016. Samantala, si Janry Ubas naman, bronze medal to sa men's long jump. Ayun, okay na. Ayun. Ano na, may post na yung Philippine Athletics. So, 2 minutes 6.24 seconds. Okay na, set na yung bagong record ni Naomi Cesar. A national under 18 and under 20 record para kay Naomi Cesar. And again, Janry Ubas, bronze in men's long jump. 7.38 meters sa Korea Athletics Open naman. Ongoing na yung laban ni Rian Maliksi sa the Women's Amateur Championship. Tingnan lang natin yung ano, yung running score niya rito. Kasi after round 1, si Rian was tied for number 7. Pero kanina nung tiningnan ko yung running scores, ano, nasa ano siya, bumaba siya ng 1 place lang, tied for 8th place. So, tingnan natin kung ano nang ayun, umakyat na si Rian to joint number 5. Nakaka 12 holes na siya. Overall 3 under. Ano? Doon sa round 1 niya nag 2 under siya eh. And then dito sa round 2, sa first 9 holes, dalawang birdie, dalawang bogey. So cancel out 'yon. But nakatapos sa hole number 10, she hit a birdie. So that put her at 1 under sa round 2, followed by par 4 and par 4 sa 11th and 12th. So meron pa siyang 6 na pagkakataon para mapataas pa yung score niya. She is currently 2 strokes behind Gracie Mayo na and Virana Heck. Ayan, yan yung dalawa na yan, tabla at 5 under sa ngayon. And then 1 stroke behind kay Salota Svarvar and Paula Martin San Pedro na magkatabla naman in joint third at 4 under. So things are looking great para dito kay Alex Iala. Alas 5.34 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating programa post-game dito pa rin sa Sports Radio 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news o mali
6: ang fake news. Tinatakot ninyong tao.
7: What they are doing is

0: creating panic.
1: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
3: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
5: Hindi ko na konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
6: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
7: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
6: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
7: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman, eh.
8: 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Kalahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: It's now 5:37 in the afternoon. 25 degrees, di ba masyado naman mainit eh? Paano kung medyo malaki yung kwarto tapos 25 degrees, hindi mo katapat yung aircon? Parang... Di ba pwedeng 23? O kaya 22? At dito nga, 17 degrees. Eh. feeling first world tong ano natin, tong studio natin, 17 degrees. Okay, to continue dito sa post-game this afternoon... Update tayo sa FIFA World Cup 2026. Pasok na sa knockout stage ang defending champion Argentina. 2-0 victory ang kinuha nila laban sa Austria sa kanilang naging laro earlier today. So 2-0 na sa Group J ang Argentina. Siyempre, pinakambida dyan ang kanilang superstar, the global icon Lionel Messi, with a brace dito sa laging panalo nila over Austria to become the all-time leading scorer with 18 goals. Nilagpasan ni Lionel Messi si Marta na in both men's and women's World Cups with 17 goals. So may 18 goals na ngayon si Lionel Messi. Samantala ang Algeria panalo over Jordan in the same group, 2-1. Come from behind yung nangyayari dito. After mag 1-0 ng Jordan, etong dalawang goals ng Algeria, parehong galing sa corner. You know, the first one was a header ni Nadir Benbouali. Parang nag-hang time siya sa area nun kasi siya yung dalawa yung sumabay na player ng Jordan sa kanya eh. Pero ang taas nung talo niya. Hindi na contest yung kanyang header. And then yung second goal nila was off a rebound. Header din sana yun pero nasalag na na-save nung Jordan. But on off the rebound, yung goal lumusot sa goalie tsaka sa defender. So, 3 points ang hawak ngayon ng Algeria. Currently third in Group J. Pareho sila ng Austria na merong 3 points pero yung Austria kasi may 0 goal difference, minus 2 itong Algeria. So on Sunday, ayan, magandang labanan itong sa pagitan ng Algeria at saka ng Austria. Samantala sa Group I, 2-0 na ang France after talunin ng Iraq 3-0. Dalawa para kay Kylian Mbappe, so meron na siyang total of 16 goals. So may posibilidad na maagaw niya kay Lionel Messi yung pagiging all-time leading scorer in the World Cup kasi dalawang goals lang yung pagitan nila eh, no? Number one ang France sa kanilang grupo ahead of Norway na kanila namang makakalaban ngayong darating na Sabado. Ito namang Norway, 2-0 na rin to. Second straight win sa Group I over Senegal. Nakascore din si Erling Haaland with a brace. Na kung mapapansin nyo, yung mga top guns ng mga teams, ano, yung mga superstars, nakascore na so far dito sa World Cup na to. We're talking about Lionel Messi, Kylian Mbappe, si Erling Haaland, si Harry Kane, Mohamed Salah, at saka Lamine Yamal. Merong isang malaking pangalan na wala dyan sa listahan na yan. Si Cristiano Ronaldo ng Portugal. Remember, they were held to a scoreless draw dun sa previous match nila against DR Congo. Hindi siya nakascore dun. So, meron siyang chance bukas to score his first goal in this edition ng FIFA Men's World Cup. Mamaya po, alauna ng madaling araw, etong laban ng Portugal tsaka ng Uzbekistan sa Group K. And then, the other Group K match, alas 10 ng umaga, Colombia, kalaban ng DR Congo. And in Group L, magtatapat, England at Ghana at 4 in the morning, alas 4 po ng madaling araw, oras natin yan sa Pilipinas. And then, Panama versus Croatia at 7 in the morning. 5:42 Philippine Standard Time. Last time out tayo. Kunin natin yan, coach. And we will be back with more dito po sa post-game.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
2: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
3: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: 15 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi this Tuesday. At this point, makibalita tayo. Paano bang paghahanda ng Philippine Paralympic Committee para sa magiging laban ng Pilipinas sa 5th Asian Para Games from October 18 to 24 in Aichi, Nagoya, Japan. Narito po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay PPC President Mike Barredo.
14: Atin na pong i-welcome si Sir Mike Barredo. Hi sir, welcome to the program.
15: Good afternoon, Ayan. Magandang hapon sa lahat ng mga listeners mo at saka tagapanood.
14: Yes, Sir Mike, of course, congratulations mula po sa inyong Vice President for Media and Communications role sa ASEAN Para Sports Federation. Sir, gaano po ba kalaking bagay ito para sa inyo?
15: Well, unang-una siguro magtataka bakit media and communications. But I don't know if you know this, remember, for mga 13 years, umawak ako isang programa sa Radyo ng Bayan, no? 13 years para sa mga... the title of it was ang daan walang hanggan, no, Access Unlimited, para sa mga PWD, and I think mga 7-8 years din sa ating Paralympic hour, no? Sa sports region din dati. So, I felt it might be important to strengthen the communications and media programs or plans of the ASEAN Para Sports Federation.
14: Yes. Sir Mike, gaano ba kalaking bagay ito sa'yo personally, no, na meron tayong posisyon dito po sa ASEAN Para Sports Federation?
15: Well, hindi naman sa ano. Ayaw ko naman i-downplay. Sa akin naman, the role I've played with the organization has been quite extensive already. I mean, founding member tayo dyan. Nag-umpisa ito. And we have been chairman, and we have actually, well, I've been doing what is necessary. Pero ang importante dito siguro is I will be able to play a more extensive role as vice president for media and arts para to ma-project ko, no, ma-project namin ang ginagawa ng federation with respect to para sports in Southeast Asia.
14: Yes, sir. Pero ano yung parang iba pa na na gusto nyo pong i-promote po, no? Sabi nga natin, para talagang patuloy na ma-promote po ang para sports.
15: Well, actually, I don't know kung na-receive mo, pero pina-forward ko sa yung aking binigay na programang plano, no? Sa ating ASEAN Para Sports Federation. Hindi ko lang kung nakuha mo. But to summarize it, really, the important thing here is, syempre nandyan na, we've been around for 25 years, Arian, no, the federation. And of course, we have been projecting, if not you know, using media, various platforms over that 25 years to promote the para sports movement, Paralympic sports, and the federation in Southeast Asia. And of course, maybe even on the regional and world level. But masasabi ko lang dito is the idea is to continue the best practices, yung mga ginagawa na namin, of course, with respect to the games itself, no, yung ginagawa namin sa 13 editions na, no, ng games. At syempre yung para ma-project talaga natin ang ginagawa ng mga NPCs, National Paralympic Committees in Southeast Asia, representing almost 700 million people, di ba? And therefore the sector. And to showcase, no, para sports all over Southeast Asia or the ASEAN region. So kumbaga, it's been there, so we will continue to keep the practices that have been done, the coverage of the games, the projection and image of the organization or the federation, and promoting, of course, para sports. No?
14: Yes. No. Sir Mike, of course, how do you envision din, sir, no, yung role nyo po or yung working relationship nyo with the new president ng ating APSF?
15: What's interesting here is para sa kalaman ng lahat, no, Arian, there are three remaining founding members. That is myself, the now president, Seni from Indonesia, who is now our president, and Vishna, our vice president for, well, he is retaining his position as vice president for development, no? So the three of us are now basically not just members of the board, but will be, call it, working members of the board in our capacities as vice presidents in the respective areas we are covering. So in other words, what we want to be able to do is to bring back the vision and the reason why we put together the federation and our values. And we were centering on being an ASEAN family, solidarity and all that. So being there for and being the founding members, we opted to not just be members of the board to create policy, but hopefully as president and vice presidents, we will be able to also impact or, if not, influence operational concerns that need to be improved, etc. So, for example, Cambodia, si Vishna, I'm hoping that we can improve on our grassroots program. No, as a matter of fact, Cambodia will be hosting the youth Para Games, Asian Youth Para Games in 2029 in Cambodia, following the Dubai Games, no, in AYPG in Dubai. And then hopefully we can get into yung magkaroon kami ng ASEAN student para games, no? Para student games na meron din ang ating Department of Education na sumasali sila dito. So, and of course, women, in other words, there are areas, women, youth, and probably beyond competitions, some of our athletes themselves can be part of the organization. And in my case, using media and, of course, communications, strengthen communications, which is now very much capable. We have the capacity to do this now with AI and the, no, di ba, madali i-translate na ngayon. So that communication barrier or gap will be easily filled. And so this is it. No? And then another person, it's a vice president namin for sports from Singapore. Also a seasoned person who's been around for 10 years as well or more. Sok, we call her. Dr. Sok, she will now be there. And somebody for medical. So, kumbaga, we're pouring all our respective experiences. And Sani, of course, Indonesia being a powerhouse now. And kung makikita lang natin siguro, yung pinakita sa amin nila, yung kanilang training center, 10 hectares big in Solo. Is a very good example of how perhaps all of us should try to work together to form our own or establish our own training centers in our country. So, kumbaga, that's what it is. Putting in our experience, our experiences and our expertise in the areas we feel we are strong and therefore to help the Federation move forward and develop even further.
14: Yes. So basically, this is for the period po ng 2026 to 2030. So, dalawang ASEAN Para Games, no? Yung inaasahan, no?
15: After Singapore. Hanggang Singapore.
14: Yes, so dalawa. Sir, nakita ko din dun sa talagang proposed plan nyo po, sir, yung magkakaroon tayo ng establishment of APSF Media Committee. And
15: or committee or media bureau, no? Alam mo na nakita ko yung naging how do you call it success or if not success pero yung tulong at binibigay ng exposure ng ating media bureau, yung PPC media bureau, yung kila June Navarro, etc.
14: Yes, no?
15: And it's interesting that if you have a group of people that are just definitely committed and centered on sports or focused on sports, malaking bagay yan. So what I proposed to our incoming executive board and of course governing board is to develop or if not put together a media bureau or media committee with representatives coming from each country as much as possible, kung meron man, but at least in the five or six countries that are very developing, you know, in so far as para sports is concerned. So, kumbaga, we want to be able to do that. So, pag nagkaroon ng isang development, for example, sa federation mismo, galing sa office ng presidente or executive committee, madaling ibato na kaagad, no? Dito sa ating magiging point persons sa ating mga respective countries. And that way, we can easily communicate and maybe have Zoom meetings or even face-to-face meetings kung kailangan over the four-year period. Basta para lang ma-share. And then hopefully, the media bureau itself, kasi lahat naman yan, pag may games, magpapadala rin lahat ng country na kanya-kanyang representative, maybe not all, but most, doon sa mga ASEAN Para Games in Malaysia next year. And easily, madali na sila mag-contactan, no? At magkipag-coordinate maybe in a broader way with the local organizing committee. Kasi in the end, as I did some research, it is the local organizing committee that definitely handles the broadcasting of the games, whether audio or visual, no? Or both. No? So kumbaga, we need to be able to be a group that will represent that particular area of media coverage, etc., with the local organizing committee. So, in that way, at least, hindi lang yung federation, kundi lahat ng basa covered kagad dyan, no?
14: Meron ba kayo, Sir Mike, na parang specific na target or parang timeline, no? Kailan kaya posibleng simulan nito, or from the local ba muna, dito muna sa atin sa Philippines, tsaka nyo, Sir, i-bring up doon po, Sir, sa buong committee?
15: Yeah, no, I've already, prior to the elections, kasi to be honest about it, I ran unopposed. Wala naman nag-tumakbong lumaban sa posisyon. So in light of that, I already made some initial groundwork. I've talked to our friends here in the Philippines to find out if they're interested, and they're very much interested. I talked to some of my friends in the other countries, and of course our existing director for media and communications, he's from Malaysia, Nasser, which I have already asked if he would continue, and he okay na siya. So as like I said, we will continue what's being done. We will improve this by expanding the network to have representation from each of the countries. And then, of course, the focus, and I will go to the next question, will bring towards that. It will not only be the Parasports movement, but to center and be centric on our athletes, no, our para-athletes. Kumbaga, I like that we are able to emulate, or if not, show our countrymen in Southeast Asia, ating mga kasama sa region, sa sub-region, na these are athletes, these are our outstanding athletes, and all of us will try to, we will begin with asking them to eventually send profiles and stories, etc., on the success, the impact that the athletes have had on their countries, in their cities, into their families, and to themselves. No, kumbaga, I'd like to be able to do that para naman makita rin ng mga ibang sub-region or even region. Kasi alam mo, pinakamalakas na sub-region na alam ko sa buong mundo yung atin, yung ASEAN para Sports Federation ng Southeast Asia. Meron tayong West Asia, but sa, kasi of course, the bigger East Asia, di naman the China, Japan, they may not need it. But for us, it's good to use media and strengthen our communications to be able to project not just in our region of Asia, but outside, no, to impact as well on how we do it here, so that they can do it maybe in some sub-regions of Europe, North and South America, etc., etc. So we'll be able to do that. That way, we'll be able to help the Paralympic movement as a whole worldwide reach out, no, to the smaller countries and regions to be able to introduce para sports and Paralympic sports worldwide. So that is our way of contributing to the whole effort. Time wise and time frame wise, dito we are already beginning. We're running on, you know, upon landing. We're running already, hopefully by the time the term ends, we would have been able to establish a greater number of people aware of what's going on in Southeast Asia.
14: Yes.
9: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Philippine Paralympic Committee President Michael Barredo, who is also the Vice President ng ASEAN Para Sports Federation for Media and Communications. A minute before 6 in the evening, at si Rian Maliksi, nasa ikalawang pwesto na dito sa stroke play ng Women's Amateur Championship sa Muirfield sa Scotland. Yan po naglalaro ngayon ng ating top amateur golfer na si Rian Maliksi. She is now 2-under dito sa round 2, and overall 4-under na yung kanyang tally, with 3 holes left in her second round. Ngayon, katabla niya si Gracie Mayo, Kaisalotas Varvar, and Paula Martin San Pedro in second place. Nangunguna pa rin si Vairana Heck ng France, pero hindi pa siya nag-uumpisa sa kanyang second round drive. So may chance pa na Rian could finish even higher dito sa round 2, bilang meron pang 3 holes na natitira in her campaign ngayong araw na to. Eksakto, alas 6 ang ating oras. That's it for post-game this Tuesday. Tomorrow ulit, 5 p.m. dito sa Sports Radio 918. Samantala, susunod na po Ria Revelo hanggang 8 p.m. sa Sports 918. Until tomorrow, mga kaibigan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
16: Pinalakas, pinalawak,
17: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM
16: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
18: Radyo Magic 1278,
16: Sports Radio 918,
18: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
16: at Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3
16: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Good news!
20: Ito ang Presidential Broadcast Service,
17: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko
20: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: At agarang tulong sa mga apektadong estudyante at personnel ng paaralan. Dating Ateneo basketball coach Tab Baldwin humarap sa NBI para sa fact-finding investigation na isinasagawa kasunod ng pagkamatay ng dalawang student athlete sa kanilang team building activity. First Lady Liza Araneta Marcos pinangunahan ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga nangangailangang residente sa Tondo, Maynila. Silipin ang naging Father's Day tribute at celebration ng ilang kilalang personalidad.
23: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan iba't ibang anggulo ang sinisilip ng Philippine National Police sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante. Kabilang dito ang posibleng pagkakakulong ng isa sa mga suspect sa online gaming na matindi ang karahasan. Yan ang ulit ni Ryan Lasigues.
24: Hindi na lamang nakakahon sa bullying ang motibong tinitingnan ngayon ng Police Regional Office 8 sa nangyaring pamamaril kahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte na ikinasawi ng 3 individual. Lumalabas kasi sa investigasyon ng PRO 8 na lulong sa online game na Gorbax ang isa sa mga suspect.
25: Ma'am, yung sa side ng bullying, tinitingnan po natin ano, kasi base doon sa isang witness, pagdating nila dito sa dulo ng corridor, ito si age 15, ito yung nag-verify kung nandoon yung target nila. However, negative daw doon yung hinahanap nila, bumalik. So, para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole space ng corridor. At basta-basta na lang pumutok doon sa windows.
24: Ang Gorbax sa isang violenting laro online, pinapapili sila ng kalibre ng baril na gagamitin at ang pagbaril o headshot. Meron ding nakakausap para turuan sila kung paano pumatay. Pinaniniwala din ng Gorbax ang isang manlalaro na kaya niyang gawin ang lahat dahil sa kapangyarihang nasa kanyang mga kamay. Ayon kay PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, mahigit isang buwang pinagplanuhan ng dalawang batang suspect ang krimen. Planado din ng dalawa ang krimen mula sa pagpuslit ng baril hanggang sa mga kaso na maaari nilang kaharapin. Batay ito sa screenshot ng usapan ng mga minor de edad na suspect.
25: Just like the Roblox, may laro, may shooting din, ganong parang.
26: Silang dalawa,
25: sir. Medyo violente po yung laro.
24: Sinibak na sa pwesto ng PRO 8 ang pulis na may-ari ng baril na ginamit ng isa sa mga suspect. Lumalabas na tama ng bala mula sa 9mm na issued firearm ang nakapatay sa 3 biktima. Isang basyo naman ng bala mula sa kalibre 38 ng baril ang na-recover sa crime scene. may alam din daw sa paggamit ng baril ang isa sa mga suspect, particular na ang pag-release ng magazine at pag-reload dahil minsan na itong naisama sa firing range.
25: Ito lang po, sir, sa, ano, sa 9mm Glock, yung 40 empty shells. Doon ang gagaling. Kasi as per record, isang bisis lang na iputok yung revolver.
24: Okay.
25: Na-recover natin with intact 5 live ammunition doon sa revolver. Isa lang yung naiputok.
24: Kinumpirma din ni Kapoy na sa mismong gate ng paralan dumaan ang mga suspect para hanapin ang nambubuli. Subalit, hindi nila ito natagpuan kung kaya't walang habas na silang namaril. Kaninang umaga, nagsagawa ng case conference at ocular inspection sa pinangyarihan ng krimen ang Department of Education at ang PRO 8. Samantala, umakyat na sa 20 ang nasugatan sa insidente. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
23: Samantala, nagpatupad na ng pansamantalang ban ng Cyber Crime Investigation and Coordinating Center laban sa gaming application ng Gorebox. Kilala ang Gorebox sa paggamit ng iba't ibang uri ng armas at sa detalyadong paglalarawan ng karahasan sa gameplay nito. Samantala, muling nabuksan ang usapin kung dapat bang ibaba ang edad ng criminal liability. Ayon sa Malacanang, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bisitahin ng batas tungkol dito habang ang Philippine National Police pabor na ibaba ito sa 12 anyos. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
4: Kasunod ng pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon na nagresulta sa pagkasawi ng tatlong katao, nabuhay ang usapin sa kung dapat bang babaan ang edad para sa criminal liability. Bukas sa panukalang yan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Wala pa pong napag-uusapan tungkol sa edad, pero ang sabi nga natin kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, titignan po yan ng Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
4: Pero kung ang Philippine National Police ang tatanungin, dapat itong itakda na sa 12 taong gulang, lalo't pababa na raw kasi ng pababa ang edad ng mga kabataang gumagawa ng krimen.
6: We studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve ng mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment, eh, di ba? Hindi mo naman, kumbaga, arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa.
4: Makatuwiran yan ayon sa Malacanang, lalo't tila nagagamit kasi ang batas ng ilang mga menor de edad na lisensya para gumawa ng krimen dahil batid nilang hindi sila mapapanagot sa batas.
5: Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas maagapaya natin ang mga kabataan.
4: Sinabi rin ng Malacanang na dapat mapag-aralan ang pag-amyenda sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Depende na lamang daw yan sa bersyon na makikita ng Pangulo.
5: Kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayon na naman po ng Pangulo yan.
4: Bukas din si Pangulong Marcos Jr. sa pag-ban sa mga online game na may marahas na content na kinahuhumalingan ng mga kabataan, lalo't batay sa report na ang mga ito umano ang naka-impluwensya sa dalawang estudyante na namaril.
5: Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So maganda pong mungkah yan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisa katuparan ito.
4: Sabi naman ng palasyo na kailangan ng karagdagang pondo para sa panukalang makapaglagay ng mga well-trained na security guards sa mga eskwelahan. Sinalag din ng palasyo ang tirada ni VP Sara na resulta ang insidente ng kakulangan ng gobyerno sa pagkalap ng intelligence.
5: May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suggestion.
4: Kenneth, pasyente, para sa bayan.
23: Matapos ang nangyaring karahasan sa eskwelahan sa Tacloban City, marami ang nagtatanong, exempted ba ang mga menor na edad na suspect sa kanilang ginawang krimen? Kumuha tayo ng sagot sa ulat ni RR Tubise Live. RR?
3: Ice, kaliwat kanan nga yung usap-usapan sa social media kung merong pananagutan sa batas itong mga sangkot sa pagkamatay ng tatlong estudyante sa Tacloban. Pero ano nga ba yung sinasabi sa ating saligang batas?
7: Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile. Alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na.
8: Anong edad dapat?
7: 10.
4: Yan ang panawagan ni Senator Robin Padilla kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ayon kay Padilla, panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act at ibaba sa 10 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility. Pero umalma ang Save the Children Philippines.
10: Yung Juvenile Justice and Welfare Act, hindi naman po yata kasalanan ng batas kung bakit nila ginawa yun. Ano? I think there are other causes why children did what they did. So, full implementation ng batas, hindi pa kasi nagagawa yun sa totoo lang.
4: Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, ang batang 15 taong gulang pababa ay exempted sa criminal liability. Pero hindi ibig sabihin nito ay walang pananagutan.
10: Hindi natin dapat tingnan yun na ang edad ang solusyon. Kasi it will actually create more problems if you send more children in jail where they will be mixed with adult offenders.
4: Ayon kay Liana, ang isang batang below 15 ay dapat isailalim sa pangangasiwa ng social worker at intensive juvenile intervention sa bahay pag-asa, lalo na kung seryoso ang kaso. Para naman sa above 15 pero below 18, kailangang alamin kung kumilos ang bata with discernment. Yan din ang nakasaad sa saligang batas.
3: Sa isang 2023 en banc decision, sinabi ng Korte Suprema na ang discernment ay ang kakayahan ng mga batang alamin kung ano ang tama at mali at kung ano ang consequences ng kanilang mga aksyon. Ayon pa sa Korte Suprema, ang mga social worker ang unang titingin ng discernment, pero ang pinal na desisyon ay nasa korte.
4: Ibig sabihin, hindi automatic na may criminal liability ang isang minor de edad dahil lang seryoso ang krimen. Pero hindi rin automatic na wala siyang accountability. Ayon naman sa grupong Philippine Alliance of Human Rights Advocates, kung bullying ang tinitignang posibleng ugat ng insidente, mas dapat umunong palakasin ang prevention, mental health support at child protection system sa mga paaralan. Pero ayon sa DOJ, hindi lang bullying ang maaaring rason ng insidente.
11: It may also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely.
4: Sa isang Facebook Live ni Senator Kiko Pangilinan, kasama ang Juvenile Justice and Welfare Council, binigyan din nila na may pananagutan ang mga 15 anyos pataas sa batas.
12: Nasabi nila dapat above 15, below 18 with discernment.
19: Yes.
12: So conditional siya na criminal liability. Pero ang napapansin namin, base sa mga interviews namin at mga research, usually pag above 15 na, meron na po talaga siyang discernment. So exceptional po yun na walang discernment ang above 15.
3: Ay sa ngayon hinihintay pa ng DOJ yung investigasyon ng PNP kung ano nga ba yung mga maaaring pananagutan o yung mga maaaring ikaso doon sa mga umano'y sangkot. Ice.
23: Maraming salamat RR Tubise. Ipinarerepaso ni Education Secretary Sonny Anggara ang seguridad na ipinatutupad sa mga paaralan. Tiniyak din ng kalihim ang pakikipag-ugnay ng mga tanggapan ng DepEd sa lokal na pamahalaan at Philippine National Police para matiyak ang seguridad sa loob at labas ng mga paaralan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
0: Nagtungo ngayong araw si Education Secretary Sonny Anggara sa San Jose National High School sa Tacloban City upang makipagpulong sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan, kapulisan at mga kinatawa ng DepEd field offices kaugnay ng nangyaring insidente ng pamamaril kahapon. Binigyan diin ang kalihim ang kahalagahan ng pagpapatibay ng seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang hindi na maulit ang mga kahalintulad na insidente. Nanawagan rin ang kalihim sa PNP at iba pang ahensya na paigtingin ang mga hakbang para panatilihing ligtas ang mga paaralan at komunidad.
1: Hindi lang sa peace and order problem, tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law. Parang yung father nasa ibang probinsya. Nag-aduan ka ng babako. Sabi ko sa ating mensahe ko dito sa ating mga guro at mga principal na talagang parang magulang na tayo dito. At saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata. At tinitingnan ko talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata.
0: Personal din niyang dinalaw sa ospital ang mga biktima at tiniyak na maibibigay ang kinakailangan suporta para sa kanilang paggaling, kaligtasan at mga agarang pangangailangan. Nauna nang sinabi ng kagawaran na nakikipagtulungan na sila sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na mag-deploy ng critical medical assistance at nararapat na psychosocial intervention para sa mga apektadong mag-aaral at personnel. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
23: Nagpabot ng pakikiramay si House Speaker Faustino Bodidi III sa mga biktima ng nangyaring insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Speaker D, ikinalulungkot ng kamara ang pangyayari at sinabing pinagdarasal din nila ang paggaling ng mga sugatan sa insidente. Sabi pa ni D, anumang karahasan na inilalagay sa alanganin ng buhay ng kabataan at nagdadala ng kapahamakan sa mga paaralan ay usapin na dapat ikabahala. Ang eskwelahan ani ay dapat lugar para sa pagkatuto, seguridad at oportunidad para sa bawat batang Pilipino. Suportado rin ng kamara ang pagtukoy sa katotohanan, pagtitiyak na may mananagot sa batas at pag-alam ng mga nararapat na gawin sa mga susunod na pagkakataong may mangyayaring katulad nito.
2: Binabalak ng prosecution panel na dagdagan pa ang apat na teams na nangangasiwa sa markings of exhibits ng articles of impeachment. Kasunod ito ng hiling ng House Prosecution Team ng extension na hanggang Sabado dahil sa dami ng ebidensyang mamarkahan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Humihiling ng extension para sa markings of exhibits ang House Prosecution Team sa ikatlong araw ng pre-trial conference dahil sa dami ng mga dokumentong kinakailangang markahan ng prosecution panel at defense team.
13: Ang hinihingi po namin hanggang Sabado sana, 4 days. So, kasi we understand na hanggang Thursday lamang ang opisina ng Senado. So, sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at saka Sabado ay maisama po nila.
8: Tinanggihan din kasi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng common markings sa mga dokumento, partikular sa Impeachment Article 1 na alleged misuse of confidential funds at Article 2, ang unexplained wealth.
15: Hindi siya nangyari because the position of the defense is to come up with their own marking on a separate set of documents. It makes it more time consuming.
8: Pero sabi ni Luis Tro, posible naman talaga ang common markings lalo na kapag may parehong exhibits ang dalawang panig bagamat depende pa rin ito sa mapagkakasunduan. Ang dapat sana'y nais na mabilis na proseso ng pre-trial conference, inabot pa ng siyam-siyam. Kung nasa 4,000 dokumento ang kinakailangang markahan ng masinsinan at nangangailangan pa ng hiwalay na dokumento para sa magkabilang panig, doble na ang bilang ng dokumentong pinag-uusapan nila.
15: But of course, we understand that because it falls within their discretion to maintain that position.
8: Sa kasalukuyan, may apat na teams ang prosecution panel na nangangasiwa sa markings of exhibits. At ayon kay prosecution panel member Representative Joel Chua, balak nilang magdagdag pa ng teams. Pero sa kabila ng paghahabol sa oras para matapos ang pre-trial conference, kumpiyansa pa rin si Chua na masisimulan ang impeachment trial proper ng Vice Presidente sa July 6.
13: We remain confident at umaasa naman kami na kung wala naman po magiging aberya, tuloy-tuloy lamang po ang marking ng ebidensya.
8: Napagkasunduan naman ng magkabilang kampo na umusad ang trial sa Hulyo, pero sakaling hindi pa hintulutan ng Senado na i-extend ng ilang araw ang pre-trial conference, umaasa ang prosekusyon na makaiisip pa ng ibang paraan ng depensa para mas mapabilis ang proseso ng markings of exhibits. Samantala, may ilang mga bagay na napag-uusapan ng prosekusyon na ilatag sa impeachment trial proper. Kabilang dito ang paggamit ng English at Filipino bilang wika sa paglilitis, posibleng paglalantad ng mga testigo, pakikiisa ng public at private prosecutors sa pagpapresenta ng mga testigo at posibleng pagbubukas ng Bureau of Internal Revenue o BIR box na naglalaman ng tax records ng bise na naaayon pa rin sa pahintulot ng impeachment court. Sa sandaling matapos ang pre-trial conference, mayroong 10 araw ang isang presiding judge para makapag-issue ng pre-trial order. May tuturong itong isang roadmap hindi lang para sa magkabilang panig, kundi para sa buong impeachment court, para sa magiging paglilitis sa Vice Presidente. Sheila Natividad, para sa Bayan.
23: Sa ibang balita, nakahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan sa Cagayan Region para sa magiging epekto ng Bagyong Francisco. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
9: Ngayong nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang ilang lugar sa Region 2, nakatutok na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVRDRIMC sa sitwasyon dito sa Lambak Cagayan dahil sa Super Typhoon Francisco. Sa katunayan, nagka-blue alert na ang kanilang operation center para higit na mapaghamaan ang mararanasang pag-uulan dulot ng bagyo. Ayon kay Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol, dapat maging proactive at pagandaan ang papalapit na bagyo kahit pa mag-recurve at hindi direktang tatama o dadaan sa rehiyon.
14: Yung mga advisories no, nilalabas ng region, tapos yung po mga MDRIMO and PDRIMO, follow up on this, no? If you can localize, ito pong advisory nito, the better, hanggang barangay level. No? Naibigay na rin po yung listahan ng mga flood-prone areas and other affected areas.
9: Sinisiguro rin ng pamahalaan na handa at sapat ang relief goods, medical supplies at mga evacuation center para sa posibleng ilikas ng mga residente. Pinaalalahanan din ang mga mangingisdang huwag munang maglayag habang pinag-iingat naman ang mga nakatira sa mga landslide at flood-prone area.
14: Ang solusyon lang talaga is yung ma-anticipate natin yung mangyayari and let us conduct preemptive evacuation. At meron po tayong paglalagyan po sa mga evacuate natin na yung paglalagyan natin ng mga evacuation center ay kompleto naman po ng mga provisions like food and non-food items and yun po mga medical supplies.
9: Bagamat makulimlim at wala pang pag-uulang nararanasan sa malaking bahagi ng Region 2, umapela ang CVRDRIMC sa mga residente rito na maging alerto at sumunod sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Malayo sa kalupaan ang Typhoon Francisco pero babala ng pag-asa dala nito ang malalakas na alon sa coastal waters sa hilaga at silangan ng tabing dagat ng Northern Luzon. Ang malalakas na alon ay posibleng umabot sa 4.5 meters. Hindi po ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat dahil sa kondisyon ng tubig. Ang isa ring bagyo na nasa dagat Pasipiko pa, paglilino ng pag-asa ay hindi naman tatawid sa anumang bahagi ng ating bansa at mananatiling malayo sa kalupaan. Sa ngayon, ang bagyong Francisco na dating super typhoon ay huling namataan sa 330 km silangan ng Cagayan. May taglay ng hangin umaabot sa 195 km per hour at pabugso na 215 km per hour malapit sa gitna. Gumagalaw ang bagyo sa mabagal na 10 km per hour pahilagang Kanduran. Kaya naman nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa extreme northern Luzon, kabilang po ang Batanes, Cagayan, partikular sa Gonzaga at sa Santa Ana. At sila ang bahagi ng Babuyan Islands. Samantala, patuloy pa rin pinalalakas ng Typhoon Francisco ang habagat. Makararanas po tayo ng malalakas na hangin at pag-ulan sa Occidental Mindoro, Antique at sa Palawan. Direkta rin nagpapaulan ang outer cloud bands ng bagyo sa Cagayan area. Kaya posibleng umabot po sa 100 mm ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas. Maging alerta po sa pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang tinatayang lalabas naman ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa darating na Biyernes. Kaya naman asahan ang pag-ulan dala ng habagat sa mga susunod pang dalawang araw. Ngayon silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo. At susunod, First Lady Liza Araneta Marcos tanguna sa pamahagi ng 10 kilong bigas sa mga nangangailang residente sa Tondo, Maynila. At ilang celebrities ibinahagi ang kanilang Father's Day tribute sa social media. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
16: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
17: Susunod sa School Mix. We are serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
18: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakikas sa anong nangyayari.
19: Ang aktivismo ay hindi automatikong maglalayo magmahal sa bayan.
17: Kabataan, boses mo ay mahalaga. School Mix. Webes ng gabi, dito lang sa PTV.
23: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Nakarating na sa Maynila ang Mula sa Puso para sa Pamilya program, katuwang ang mga lokal na pamahalaan kung saan ipinamahagi ang 10 kilong bigas. Pinondohan ito sa ilalim ng Local Government Support Fund mula sa tanggapan ng Pangulo. Kaya asahang makikinabang iba't ibang lugar sa bansa. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
20: Ay, malaking bagay ang pagkakatanggap namin ng bigas. Hindi na tayo bibili ng bigas. Nandiyan na yan eh.
21: Masayang-masaya ang senior citizen na si Marilu Valenzuela sa natanggap na 10 kilong bigas ngayong umaga sa Barangay 72 Covered Court sa Tondo, Maynila.
20: May mga maintenance tayo, walo-walo, diabetes, may cardio pa tayo, tapos meron pa tayo cholesterol, high blood, osteoarthritis.
21: Ang 68-anyos naman na si Edgardo Manalang Senior, pinagkakasya sa pang-araw-araw ang kinikitang 400 pesos sa pamamasada ng e-trike, kaya't makatutulong anya ang natanggap na 10 kilong bigas.
22: Malaking bagay yan. Kasi nag-i-trike lang ako. Kaya nabuhay ko, wala akong nagkikitaan. Sobrang laki po ng tulong. Ang hirap po ng buhay ngayon.
21: Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas sa 500 beneficiaryo sa Barangay 72 Covered Court sa Tondo, Maynila. Kasama rin niya si Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza na isa-isang kinumusta at nilapitan ang mga taga-Tondo. Ang pamamahagi ng libreng bigas ay nasa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Initiative na pinondohan mula sa Local Government Support Fund galing sa Office of the President. Kabilang ito sa mga programa ng pamahalaan gaya ng kadiwa ng Pangulo at 20 bigas na sinisigurong may abot kayang pagkain sa hapag ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Bilang isang ina, mahalaga sa atin yung may pagkain sa table. Even if

0: at lokal, may kapakinabangan ang mamamayan. Basta masayang-masaya ako na tayo ay patuloy na nililingon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Inaasahang magpapatuloy ang pamamahagi ng bigas ng pamahalaan sa iba pang mga lugar ngayong linggo. Carla Luis Candelaria para sa Bayan.
2: Umabot na rin sa Gainza, Camarines Sur ang Benting Bigas Meron na Program. Pinangungunahan ito ng mga opisyal ng munisipalidad at ng Municipal Agriculture Office. Ipinatupad din ng Gainza LGU ang One Family, One Beneficiary Policy para mas maraming sektor at individual na nasa vulnerable sector ang makinabang. Samantala, patuloy po ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ang DSWD Secretary Rex Cachalian, sinimula na ng kagawaran ang pag-roll out ng emergency cash transfer na sa bayang sinasagawa sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City. Natanggap ng 10,350 pesos sa mga pamilya na tuluyang nawasak ang kanilang mga tahanan. Habang ang mga pamilya ng mga bagyang nasira ang kanilang mga bahay ay makatatanggap ng 5,175 pesos. Sa pamamagitan ng programa, nagkakaroon ng agarang suporta mga pamilya. Alinsunod po ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may sapat na suporta ang mga pamilya at matulungan sila sa kanilang pagbangon. Hindi dapat tumabas ang hindi magagandang salita mula sa Vice Presidente ng Bansa. Yan ang panawagan ng Malacanang kasunod ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte nang namahagi ito ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
3: Kung may masamang damo, hindi yan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Git yan ang Malacanang kasunod ng hirit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati nang mamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao.
4: Masamang damo! Matagal mamatay, BBM.
5: Sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM. Sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marihuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo.
3: Sinagot din ng Malacanang ang biro ni VP Duterte na umuwi na lang dahil baka masuspende pa matapos ang mga binitawang salita.
4: Muli na tayo, suspending na rin tanan ninyo ang mga opisyal o mga.
5: Kung sinususpend, wala pa po akong nabalita ang sinuspend. But if ever may masuspend, kritiko, at least hindi na EJK, buhay pa rin.
3: Tinabla rin ng Malacanang ang pahaging ni VP Duterte sa kanyang pinakabagong accomplishment report kung saan ipinagmalaki ng pangalawang pangulo na umabot na sa 535,000 mga pamilya ang nabenepisyohan ng disaster relief programs ng BICE. Sa kabilaan niya ito ng mga hamong kinarap ni VP Duterte.
6: Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin, nanatili tayong matatag. Hindi nito kailanman natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino.
5: Tingin natin hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito ay naipamigay dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students, ghost vouchers, ghost school materials, ghost food packs. So, sabi nga natin, dapat makumpleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would be very challenging for the Vice President.
3: Para sa Malacanang, pabiru

0: man ang mga sinabi ni VP Duterte. Hindi raw dapat lumalabas ang hindi magagandang salita mula sa ikalawang pinakamataas ang opisyal ng bansa. Clayzel Pardilia, para sa bayan.
1: Samantala, sa puntong ito, makakausap po natin sa Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Kaugnay po ito ng insidente ng pamaril ng mga mayandong edad sa Tacloban City. Asik Dumlao, magandang gabi po. Dayan Kirer po ito ng PTV sa Ulat Bayan. Asik?
2: Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong program.
1: Alright. Asik, una po sa lahat, ano pong assessment po ng kagawaran ng DSWD sa nangyari pong shooting incident po sa isang eskwelahan po sa Tacloban City?
2: Una-una, Dayan, ang Department of Social Welfare and Development ay lubhang nalulungkot dito sa nangyari, ano, dyan sa Tacloban City. And saktunayan nga po, agad na nagbigay ng direktiba si Secretary Rex Cachalian, napuntahan po ng ating mga social workers. Ito pong mga apektado nitong insidente, yung pamilya, ng mga naulila, yung din pong mga naka-witness, mga mag-aaral, mga estudyante, nang sa gayon makapag-provide tayo ng immediate psychosocial interventions and psychosocial support para matulungan sila na recover from this trauma, this emotional distress. And sa kasalukuyan nga po, nakikipag-ugnayan tayo sa local government unit, gayon din po sa Juvenile Justice and Welfare Council, which is an attached agency of the department. Nang sa gayon ay matukoy po natin ang kinakailangang intervention, yung pong pakikipagtulungan din natin sa isang multidisciplinary team. Nang sa gayon, mabuo natin yung kaukulang tulong para po sa lahat ng apektado.
1: Itong pong multidisciplinary team, ASEC, sino-sino pong agencies ang kasama o katuwang po ninyo dito?
2: Yes, gaya ng nabanggit ko, Dayan, multidisciplinary team, no? Yung pong ating pong kausap o katuwang sa pagbubuo nga po ng kaukulang intervention plan. Ngayon po, nandiyan ang Department of Education, ang Department of Health, and of course, other government agencies and private organizations as well.
1: How about po, ma'am, yung pong mga namatayan po sa incidenting ito? May interventions na rin po ang DSWD kaugnay po nito para po sa mga pamilyang naiwan?
2: Dayan, aside from the psychosocial intervention, of course, yung paggabay din at pag-counsel dito sa pamilyang naulila, we will also provide other interventions na gaya po ng burial assistance. But napakahalaga nung tulong na nandun tayo sa tabi nila at binuprovide sila ng assistance na kinakailangan po nila.
1: Now, regarding naman po doon sa mga minors na siya pong namaril po dito po sa Tacloban City, kung ito po ay mapunta na po sa kustodiya po ng DSWD, ano po yung mga nakalatag pong hakbang po para sa kanila? Asik Dumlao? Mukhang na po ito lamang po ang ating linya ng komunikasyon. Subukan po nating balikan mamaya si Asik Irene Dumlao, kaugnay pa rin po ng shooting incident dyan po sa isang paralan sa Tacloban City. Samantala, sa ibang balita, tumestigo sa Sandigan Bayan ang driver ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Kinumpirma niya na 10 beses siyang nakapag-deliver ng mga kahong hinihinala niyang naglalaman ng pera. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
3: Sa pagharap bilang testigo ni Edric Sanjego, driver ni dating DPWH Bulacan First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara, kaugnay ng paglitis ng Sandigan Bayan 4th Division sa kasong grab na kinasasangkutan umano ni dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office, kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sinabi niyang nasa 10 beses na siya umanong nakapag-deliver ng mga box. Kasama na niya rito ang delivery sa basement ng isang hotel sa Maynila para kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Anya, ang aide ni Alcantara na si Vergel Nino Garcia at driver nitong si Francisco De La Puente ang tumatanggap umano ng mga box. Ayon pa kay San Diego, kabilang sa kanyang delivery umano para kay Bernardo ay ang 2 beses na delivery noong unang quarter ng 2025. Binanggit din niya na siya ay nakapag-deliver ng mga box umano kay dating Acobicol Representative Saldico at dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag si Cahayon Uy kaugnay nito. Bago nito, humarap din si San Diego sa isinagawang paglilitis ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay naman ng kasong malversation, kusan akusado din si Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Dito ay kanya rin sinabi na nasa 10 beses siyang nakapag-deliver umano ng mga box kasunod na rin ng utos ni Alcantara. Sa parehong paglilitis, sinabi ni San Diego na hindi niya alam kung anong laman na naturang mga box, pero nagkaroon umano siya ng kutob na pera ang laman nito, kasunod na rin na narinig umano niya ang usapan tungkol sa pagitan ni Alcantara at DPWH Bulacan Engineer Giancarlo Rivera na kanyang tauhan. Sa naturang paglilitis din ay humarap din bilang witness si Jose Jason Cruz, Administrative Officer ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, kusaan kanyang sinabi na ang kanyang trabaho ay magtago lang ng mga dokumento at hindi ihanda mga ito. Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 6th Division ang inihaing motion for reconsideration na inihain ni na dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan at mga kapwa akusado nito para sa kanilang motion for leave to file demurrer to evidence. Ang naturang motion ay inihain para ibasura ang kaso dahil sa mahinang ebidensya ng prosecution. Ito ay kaugnay ng kasong malversation dahil sa umunoy substandard flood control project sa Nauan Oriental Mindoro kusaan umano sangkot si dating Acobicol Representative Saldico. Kasunod nito, pinagbigyan naman ng Sandigan Bayan 6th Division ang hiling ng defense na may pagpaliban na nakatakdasan ng paglilitis ngayong araw. Ayon sa defense, ngayong umaga lang nilang natanggap ang resolusyon na hindi pinagbibigyan ng inihain nilang motion for reconsideration para sa kanilang motion for leave to file demurrer to evidence. Ngayong araw din sana ang simula ng presentasyon ng ebidensya ng defense. Dahil dito, itinakda ang paglilitis sa darating na June 30. Rod Lusad para sa Bayan.
1: Mas magiging protektado na ang mga residente sa Lucena City sa Quezon laban sa banta ng baha tuwing may bagyo. Sinimula na kasi ng Department of Public Works and Highways ang pagpapatayo ng kalsada at riprap sa isang barangay sa Lalawigan. Ilang ulat ni May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Tuwing may bagyo, ganito ang sitwasyon ng spillway na yan sa Barangay 5 dito sa Lucena City. At dahil laging umaapaw, nagmimistulang ilog ang mga kalsada rito. Habang ang mga bahay na malapit sa spillway, halos lamuni na ng baha dahil sa taas ng tubig.
5: Dati, ang naranasan ko dito, yung umabot sa pinakamalaki, Rosing, hanggang doon sa may Basilio Street, ang tubig. Pinakamalaki yon.
6: Pag umaapaw yan at malakas ang baha, hanggang maghapon na ulan, tumataas ang itubig hanggang dito. Yan, dito, hanggang dyan.
4: Sa tulong ng pamahalaan, naipagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kalsada at riprap dito. Umabot sa 47 million pesos ang inilaang pondo para sa naturang proyekto mula Barangay 5 hanggang 8.
7: The status of project in our jurisdiction, 2nd District Engineering Office. So para naman, completed na halos lahat sila. Yesterday nga, nagkaroon kami ng coordination meeting sa regional office tungkol dun sa OKB, yung off-land contra OKB, off-land contra baha. And dito naman, nakapag-submit na agad kami ng nasa 5 spots.
4: Dahil sa proyektong ito ng DPWH, nabawasan kahit papaano ang pag-aalala ni na Kuya Leonardo at Kuya Ferdinand tuwing may bagyo.
5: Ano, iba-iba naman simula nung nagawa itong kalsadang ito.
1: Paano po naiba?
5: Hindi na masyadong malalaki ang tubig.
6: Malaking bagay kasi siyempre sa amin malaking tulong yan kasi nga unang-una yung pagbaha medyo nasasala.
4: Sa ilalim ng oplan kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natitiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino lalo na tuwing may bagyo o masama ang panahon. Mula rito sa Quezon Province para sa Integrated State Media, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinatitindi ng Philippine Coast Guard ang kooperasyon nito sa Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia Information Sharing Center.
8: para mapanatili ang kaligtasan sa karagatan at maprotektahan ng maritime trade ng bansa. Ayon kay PCG Commanded Admiral Ronnie Hill Galvan, mahalaga ang mabilis na pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng mga bansa para agarang matulungan ang mga insidente o matugunan ng piracy at armed robbery sa dagat. Anya, nakatulong ang RECAP ISC sa pagbaba ng mga kaso ng piracy at armed robbery ng 62%, habang patuloy ding pinalalakas ang kooperasyon at paggamit ng teknolohiya para sa mas mabilis na pagresponde. Binigyan din niya na mahalaga ito sa Pilipinas dahil umaasa ang ekonomiya at milyong-bilyong Pilipino sa ligtas at maayos na pagpapalayag sa mga karagatan.
9: Makakaasa po ang ating mga kababayan na ang Philippine Coast Guard sa ilalim po ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na makikipag-ugnayan sa ating mga karatig bansa, sa lahat ng stakeholders ng maritime trade upang masigurado po natin na ang ating mga sea lane ay ligtas sa pirata at saka mga nakawan or armed robbery against ships, upang ang ating maritime trade ay patuloy na magiging ligtas, patuloy na magiging malusog, upang ang ekonomiya po ng ating bansa ay mas lalong umunlad.
1: Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines na may namumuong tensyon sa pagitan ng militar at ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
10: That is a joke that should be laughed at and not replied to.
11: Katawa-tawa para sa Armed Forces of the Philippines ang alegasyong may mga aktibong general ang magsasampa umano ng kaso laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang pahayag ay nanggaling mula sa isang abogado na naghain ng hiwalay na reklamong perjury at falsification of documents noong nakaraang Linggo dahil sa pagkakaroon ng kalihim ng Maltese passport. Itinanggiri ng AFP na may namumuong tensyon sa pagitan ng militar at ni Teodoro.
10: Totoong joke yun. No such claim exists. Laugh at it. It's a good joke.
11: Dati nang nilinaw ng Department of National Defense na renounce na ang Maltese passport ni Teodoro nang maghain ito ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador noong 2022 elections. Inihayag naman ng AFP na hindi kailangan ng loyalty check at nananatiling buo ang kanilang suporta sa kalihim.
12: We will not dignify baseless and unverified allegations that seek to drag our institution into matters that are driven by personal motives. Our ground commanders has assured us that they are in control and our forces remain to be professional.
11: Samantala, sa isang panayama, nanindigan si Teodoro na hindi siya apektado sa mga ipinataw na sanksyon sa kanya ng China.
13: China for me is an entity which occupies areas where they should not occupy. They twist and distort narratives and they use technology for improper purposes. Now, how did I feel about it? I'm indifferent to it.
11: Kasama sa sanksyon ang pamilya ni Teodoro na ayon sa Chinese Foreign Ministry ay nag-ugat sa mga umano'y irresponsableng pahayag laban sa China. Pinagbabawalan silang makatungtong ng mainland China, Hong Kong at Macau at hindi rin pinapayagan ang transaksyon sa anumang grupo at individual doon. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Nagpasa ang impeachment court na dagdagan ang bilang ng marking stations para sa Article 2. Ito'y para mapabilis ang proseso ng mga dokumentong kailangang markahan sa nagpapatuloy na pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
14: Sa ikatlong araw ng pre-trial conference, pinagpatuloy ang marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment, particular ang Article 1 of misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. Pero dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan, hindi pa rin natatapos ang proseso ng marking of evidence. Bilang solusyon, nagpa siyang impeachment court na nagdaga ng bilang ng marking stations para sa Article 2. Mula sa isang station, magiging dalawa na ito para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, tatlo naman ang marking stations na nakatalaga para sa Article 1. Sinagot naman ng defense panel ang puna na kulang umano sila ng tauhan na siyang dahilan kung bakit natatagalan ang marking of evidence.
15: The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Troito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors.
14: Iginit din ng defense panel na hindi sila kinonsulta ng prosecution panel kaugnay ng hinihiling nito sa impeachment court na palawigin hanggang Sabado, June 27, ang isinasagawang marking of evidence.
16: They're talking through you guys. So all these things, we have been open with them, but the prosecution always talks to you guys. So this is the first time we were hearing about it.
14: Hindi naman pumayag ang defense panel sa mungkahin ng prosecution panel na magkaroon ng common marking para sa mga magkakaparehong exhibit o dokumento.
17: Ang documents naman po nila ay sa kanila at ang documents namin ay sa amin. So sa amin, because being very careful dyan with the way we do things, this is really the way we do things naman. We want our own documents to be marked, kahit na similar yung documents.
14: Tiniyak ng defense panel na magiging transparent sila pagdating sa mga testigong iaharap sa impeachment trial. Handa silang isang publikong listahan ng kanilang mga testigo alinsunod sa isinumiti nilang pre-trial brief na ilang testigo na hindi pa muna papangalanan ng defense panel para matiyak ang kanilang seguridad.
17: And if there is a rule that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure. Number one, ng order of trial. No, meaning anong article ang unahin. And pangalawa, kung sino ang witnesses, humingi rin kami ng disclosure kung sinong mauna, sinong sunod.
14: Samantala, nakahandang minority bloc na questionin ang planong pag-upong presiding officer ng impeachment court ni Senator Francis Cheese Escudero. Para sa kanila, mas nararapat na si Senate President Sherwin Gatchalian ang manguna sa paglilitis bilang pinuno ng mataas sa kapulungan. Bernard Ferrer para sa Bayan.
8: Bagamat humarap na sa NBI, tikom pa rin ang bibig ni resigned Ateneo coach Tab Baldwin sa media. Ayon sa ahensya, plano nilang pagkumparahin ang testimonya ni Baldwin sa nauna nitong salaysay sa CIDG. Yan ang ulat ni Elijah Canlat.
18: Humarap na si resigned Ateneo de Manila University men's basketball team head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation ngayong hapon para sa fact-finding investigation kaugnay ng pagkasawi ng dalawang Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ganap na 1:30 ng hapon nang dumating si Baldwin sa opisina ng ahensya. Tumagal ng halos 2 oras ang naging investigasyon. Ayon sa ahensya, plano nitong pagkumparahin ang mga testimonya ni Baldwin sa isinumitan nitong pahayag sa CIDG. Tikom naman ang bibig ng ex-coach nang tanungin kung plano ba nitong bisitahin ang mga labi ng kanyang dating mga manlalaro.
19: Will you be present tomorrow, sir?
20: Sir, will you be present tomorrow?
19: What's your message to the families of Baterbonia and Divine, sir?
18: Tanging si Attorney Daniel Darvin, isa sa kanyang mga legal counsel, ang nagsalita.
21: We deeply sympathize, of course, with the families of Rene and Divine. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents.
18: Agad namang umalis si Baldwin at mga kasama nito matapos ang investigasyon. Isa si Baldwin sa 20 individual na pinadalahan ng subpoena ng NBI kaugnay ng investigasyon sa malagim na team building activity sa Dipacolaw Aurora noong June 8. Kasalukuyang gumugulong ang investigasyon ng NBI at Philippine National Police patungkol sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Ayon sa ahensya, target itong matapos ang investigasyon at mabigyang linaw ang pagkamatay ng 2 manlalaro ngayon Linggo. Elijah Canlas para sa Bayan.
8: Nagsagawa ng crime scene reconstruction ng mga otoridad sa lugar kung saan isinagawa ang team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipacolaw Aurora. Kaninang madaling araw, isinagawa ito ng mga tauhan ng CIDG, Aurora Police, Forensic Group, Police Regional Office 3 at Dipacolaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar kung saan nasawi ang 2 student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Layunin ng crime scene reconstruction na bigyang linaw ang nangyaring drowning incident. Kasama rito ang seawater situation sa lugar, distansya ng dry surface portions ng beach at waterline at maging high tide conditions.
1: Gumamit din ang mga pulis ng sonar at 3D scanner para sa investigasyon.
8: Samantala, nagsagawa ng workshop ang isang volunteer group para ihanda ang mga guro sa SOC Surgeon sa pagbibigay ng psychological first aid sa kanilang mga estudyante. Yan ang ulat ni Harlem Ferodino ng Philippine Information Agency, SOC Surgeon.
0: Bagamat humupa na ang malalakas na pagyanik, may mga bakas ng lindol na hindi nakikita sa mga bitak ng pader o sirang gusali. Ito ay ang hindi pa rin nabuburang takot at pag-aalala ng mga bata at maging matatanda matapos ang pagtama ng isa sa pinakamalalakas na lindol na yumanig sa SOC Surgeon. Kaya naman bilang bahagi ng mga pagsisika para sa psychosocial healing at community recovery, nagsagawa ang volunteers ng Kalimudan Culture and Arts Center Association Incorporated ng isang workshop para sa mga guro ng General Santos City Sped Integrated School, San Isidro Campus. Layunin ng aktibidad na ihanda ang mga guro sa pagbibigay ng psychological first aid o PFA upang mas mabigyan nila ng tamang suporta ang mga mag-aaral na maaaring nakararanas pa rin ng stress, trauma o takot dulot ng lindol.
2: As teachers na nakatry dyan itong during ang mga girls, ha? Nakita dyan naman sa masasalang fears, activity, murag ka ng lamikli sa feeling na ma-release ko din mo siya.
22: Hopefully, ito din ganitong energy na meron kami ngayon, makascade din namin sa mga students namin in the future.
0: Isa lang ito sa mga psychosocial support activity ng grupo. Noong mga unang araw matapos ang kalamidad, nagsagawa rin sila ng arts-based healing activities para sa mga bata at ilang residente sa mga apektadong komunidad sa Barangay Kalumpang at Barangay San Jose ng General Santos City.
23: Ganito talaga, we need to move on. Gawin natin ulit, maging resilient tayo. Kasi mentally, if hindi ready ang tao, emotionally, hindi siya ready. Hindi siya makapag-move on, hindi siya makapag-plano, at hindi niya mapiparahan ang sunod na naman na emergency. Ginagawa natin ang recovery through arts, arts form, sing, dance, music, at saka drawing.
0: Umaasa naman ang mga organizer na mas marami pang ahensya, organisasyon at mga individual ang makikiisa sa mga inisiyatibang naglalayong palakasin ang mental health at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Dahil sa bawat batang natututong muling umiti at sa bawat gurong handang umalalay, unti-unti ring bumabalik ang pag-asa ng mga komunidad na minsang niyanig ng takot at pangamba. Mula rito sa General Santos City para sa Integrated State Media, Harlem Ferolino ng Philippine Information Agency, SOC Surgeon.
1: Inilatag ni People's Television Network General Manager Lino Cayetano ang tatlong pangunahing pagbabago na ipatutupad sa inyong pambansang TV. Sa isang Facebook post, inilahad ni GM Cayetano na susuriin at reviewin ang programming ng istasyon para maisulong ang mga programang pang-edukasyon, kultural at disaster preparedness content. Umuuri ng task force para sa activation ng digital terrestrial television at digital channels para marami pang maabot ng servisyo ng PTV. Agad din pinare-review ni GM Cayetano ang lahat ng posisyon ng walang kinikilingan para matuloy na ang PTV reorganization plan. Ayon kay GM Cayetano, layo ng mga hakbang na ito na palakasin at palawakin ang serbisyo sa bawat Pilipino ng pambansang TV.
8: Kanya-kanyang paraan at pakulong ilang sikat na personalidad para batiin ang kanilang ama at asawa bilang pagpapalaga sa tinaguriang haligi ng tahanan nitong Father's Day. Narito ang ulat.
24: Sa Father's Day nitong weekend, ilang mga personalidad ay nagbahagi ng kanilang Father's Day tribute sa kanilang mga ama. Ilan sa mga nagmarka ng okasyon ay ang aktres na si Marian Rivera. Sa kanyang Instagram stories, nag-post ito ng kanilang litrato at nagpasalamat si Marian sa patuloy ng pagmamahal at debosyon sa kanilang mga anak na si Zia at Sixto. Anya, happy Father's Day, mahal ko. Watching you become the father that you are today is one of the greatest blessings of my life. Pinarangalan din ng aktres na si Christine Hermosa ang asawang si Oyo Boy Soto sa pamamagitan ng isang video tribute. Ibinahagi rito ni Christine na ipinagkukunan niya ng lakas at gabay si Oyo para sa kanilang family of eight. Anya, you bring hope and joy even in the hardest days. You teach our children the most important things in life and never sugarcoat the difficult realities. Ang TV host at aktres na si Ann Curtis ay nagbigay pugay din sa asawang si Irwan Yusap sa isang playful message kung saan tinawag niyang kambal si Irwan ng kanilang anak na si Dahlia. Nagbahagi ito ng ilang mga litrato ng dalawa abroad. Dito nagpasalamat si Anne kay Irwan for being the best girl dad. Nag-reply naman si Irwan na thanks for my mini-me. Samantala, isang emosyonal na mensahe naman ang ibinahagi ni Camille Prats para sa kanyang ama. Binigyan din niya rito ang pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa mga ito. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa Diyos para sa kanyang ama at nag-post ng ilang mga family photos together. Sa huli, sinabi niya na marami pa raw sila pupuntahan at see you later. Ang America's Got Talent alum na si Jessica Sanchez ay pinagdiwang ang first Father's Day ng kanyang husband na si Ricky Gallardo. Dito ni-recall ni Jessica ang unang pagkakataon na nagsalita ang kanilang baby daughter na si Eliana May ng kanyang first word na dada. Ang ilang precious moments ay binahagi ni Jessica sa kanyang Instagram post. Anya, you were meant to be a girl dad. You're always been a leader, a provider, a protector. Nasasalamat din ang ibinida ng aktres na si Gabby Garcia para sa kanyang ama, habang ibinahagi nito ang kanilang throwback pictures sa Golden Gate sa San Francisco, USA. Sabi niya na mapalad ang kanyang buhay dahil meron siyang ama na minamahal siya at ramdam niya ang pasensya mula sa pagturo at paggabay sa kanilang buhay. Samantala, pinagdiwang ng TV host na si Bianca Gonzalez ang fatherhood journey ng asawang si JC Intal. Anya, you were made to be a girl dad, from being the one who can count on and feel most safe with to doing the silliest things. Ibinahagi ni Bianca ang ilang precious pictures ng kanyang asawa at ng kanilang dalawang anak na babae. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites at Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
4: At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Diane Kerr ng inyong Pambansang TV para sa
4: Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magic 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Ang bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
7: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
13: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
12: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
14: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
12: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sa lahat ng nakatutok at nakikinig dito sa ating programa. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Iyahatid namin sa inyo ang iba't ibang mga balita. Siyempre, mga impormasyon at talakayan na dapat ninyong malaman, impormasyon, balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. It's a Tuesday, 23rd of June 2026. At siyempre, napaka-importante na mapag-usapan natin ang mga iba't ibang mga kaganapan. Siyempre nakatutok pa rin ang buong bansa doon sa pangyayari. Pero alam niyo, nakakagulat dito, no? Because on a span of a month, sunod-sunod, or a week rather, sunod-sunod yung insidente na kinabilangan ng ilang mga kabataan or sa eskwelahan na nakabilang yung mga estudyante. And then the other day, unfortunately, yun nga yung sa Cavite din, no? Na kung saan babae naman na tila baga parang nanaksak sa mga ano niya, no? Pasintabi sa mga nanonood at nakikinig yung kanyang mga kaiskwela. Pero alam nyo kung ano yung nakakabahala dito, kasi the same case that they are pointing out doon sa nangyari sa Tacloban, in other cases that happened just few weeks ago, three cases actually. Ang I got with is yung dalawa na kung saan ay yun na nga yung sa Cavite naman daw. Or rather, yung all of those cases ay dahil sa pambubuli. No, na kung saan malaking, alam niyo po, malaking issue talaga yung bully. Oo, kung both sa dalawa na, yung nambubuli at saka yung bully. Or yung nambubuli at saka nabubuli. Oo nga, no. Yung impact nito, yung long term ika nga, no, yung impact nito para sa ating mga kabataan ito at medyo ika nga nakikita na natin yung resulta. Pangalawa, na the authorities are looking at, na kumbaga nakikita nilang parang similarity in a way, no, ay yun naman, di ba, dati pinagbawal na yung online game na Roblox, no? Na kung saan ay meron pa parang isang version nito, yung Warblox, na same in a way, pero eto, binibigyan ka ng pagkakataon na kung baka sirain yung isang ganito, isang establishment, but all virtual, these are virtual. Pero alam mo yun, yung parang, pag ikaw ay nakagawa mo to virtually, you wanted to apply, no? You want to apply it on the real world. So ito yung mga nakakatakot, nakakagulat. Ika nga dati, ano lang eh. Alam mo yun, Game & Watch lang yung nilalaro ng mga kabataan dati, kaya hindi naman siya masyado, or hindi talaga siya destructive. Game & Watch, o kaya yung ano nga yun, yung Tetris. Mga ganun. Kaya yung ngayon, yung mga kabataan ngayon, dapat talaga bantayan kung ano man yung kanilang mga nilalaro online. If you think, no, bilang magulang, if you think na okay, walang magulo sa bahay, hindi sila lumalabas, alam mo yun, walang makukulit because nakatutok lang sila sa computer, ang hindi mo pala alam ay iba na yung kanilang natututunan, iba na yung nasa utak nila at iba na yung gusto nilang gawin. So better na, mas gusto ko pa naman, minsan nga kaya nga in-encourage ko yung mga anak ko sa sometimes lumabas kayo kasi yung oras namin ganitong hapon nagpapaalam na kami. Oo, gusto namin maglaro sa labas. Tapos alam namin na pagpatay na yung ilaw or pag umilaw na yung post, yung ilaw sa mga poste, uuwi na agad, no? Parang yun yung orasan eh. Pero ngayon talagang hindi sila maalis, no? Hindi sila maalis sa kanilang mga sa computers o kaya eh sa pinagbawal ko na yung sa amin, no, yung gadgets, no, and they use yung public computer, yung parang common computer sa bahay, no, yun lang yung pwede nilang gamitin para at least alam ko kung ano yung nilalaro nila, and I'd put it on public, kumbaga, on a very public or rather a spot in the house na kita kung ano yung pinaglalaruan nila, no, yung hindi nila maitago kung ano man yun. But anyway, nakakalungkot, no? So it's still the parent, no? Tayo pa rin po magulang ang dapat tumingin sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, kung ano man yung mga ginagawa nila. Dahil sa bandang huli, tayo pa rin po ang may pananagutan.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Okay, ito naman ang mga headlines na pakaabangan ninyo dito sa ating programa sa Salam Radio.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Okay, para sa ating mga headlines, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, pinagbawal ang Gorbax. Gorbax. Yun pala yung Gorbax matapos ang pamamaril sa Tacloban. Policewoman na may-ari ng baril na ginamit ng isang menor de edad na suspect sa Tacloban shooting sumailalim sa summary dismissal proceedings. Southern Police District nangako na mas paigtingin ang police visibility sa mga eskwelahan. Police Regional Office 10 pinaigting ang seguridad sa police visibility sa mga paaralan sa riyong bilang bahagi ng pagpapatupad ng Oplan Balik Eskwela. Dating Congressman Nazal Dico at Mitch Cahayon Uy muling idinawit sa flood control scandal. Mga media worker na naharap sa banta hinimok ng PNP na lumapit sa pulisya matapos ang tangkang pamamaslang sa isang broadcaster sa Capiz. Para niya kay LGU hinimok ng ang DepEd at PNP na imbestigahan ng umano'y panghahalay ng ilang guro at estudyante. Filipino Army nagsagawa ng investigasyon kaugnay sa aligasyon na pananakit sa mga graduating trainee ng National Guards. Pampubliko at pribadong establishmento sa Pangasinan na accredited of PhilHealth gamot program pumalo na sa 50. 625,625 na aplikasyon natanggap ng Peso Holo para sa skills training na alok ng TESDA.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: At yan po mga balita, pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio. Magbabalik po Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo!
19: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: World Service Sports Radio.
21: Ang tagintig ng FM
22: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
24: Pinagsanib na puwersa
25: para sa mas malawak na
26: serbisyo publiko.
27: Radio Magic 1278.
28: Sports Radio 918.
29: Radio Pilipinas.
30: Radio Publiko
31: 738.
32: At Radio Pilipinas World Service.
33: Mapapakinggan na
34: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3
36: The AM and FM collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
40: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao at makakasama nyo hanggang 8 PM sa kabuuan ng ating programa. Samantala, atin namin sa inyo ang mga balita.
8: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Una sa ating mga balita, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ipinagbawal ang Gore Box matapos ang pamamaril sa Tacloban. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
11: Ray.
10: Pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online game na Gore Box. Ito ay kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, isa sa mga grade 9 na sangkot sa insidente ay regular na naglalaro ng Gore Box. Kinumpirma rin ito ni Police Regional Office 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy. Sinabi ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso na pansamantala lamang ang pagbabawal habang nagpapatuloy ang investigasyon. Layunin umano itong masuri kung may naging impluensya ang laro sa mga suspect. Ang Gore Box ay isang online sandbox game na kilala sa paggamit ng iba't ibang armas at matitindi eksena ng karasan. Nagkikipagtulungan na rin ang CICC sa Council for the Welfare of Children upang paigtingin ang pagbabantay sa online activities na may kaugnayan sa laro. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yan na nga po yung sinasabi natin kanina. Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala,
8: sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Policewoman na may-ari ng baril na suspect or ng baril na ginamit sa isa sa minor de edad na suspect sa Tacloban shooting, sumailalim na sa summary dismissal proceeding. Para sa detalye, alamin natin kay Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
11: Raquel.
13: Mahaharap sa dismissal sa serbisyo at posibleng kasong kriminal ang policewoman na may-ari ng baril na ginamit ng isa sa mga menor de edad na suspect sa pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City.
18: Kung matatandaan, tiyahe ng isa sa mga menor de edad na suspect ang policewoman. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na nasa restrictive custody na ang naturang polis habang sumasailalim sa pre-charge investigation at summary dismissal proceedings. Anya, bukod sa kasong administratibo, maaari ring managot ang policewoman dahil sa umay pagkawala ng kanyang service firearm at sa civil liabilities kaugnay sa insidente. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng PNP na ang 9mm Glock 17 na na-recover mula sa 14-year-old na suspect ay naka-issue sa naturang polis na nakatalaga sa Police Regional Office 8. Sa kasalukuyan, patuloy pang inaalam kung paano napasa kamay ng menor de edad ang service firearm na kalaunan man ay ginamit sa pambaril sa San Jose National High School. Tatlong estudyante ang nasawi habang mahigit 20 ang nasugatan sa insidente. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ayan, maraming salamat, Raquel Bayan. Samantala, Southern Police District nangako na mas paiigtingin ang police visibility sa mga eskwelahan. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
7: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. Report.
11: Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Luisa Erispe. Samantala, Police Regional Office 10 pinaigting ang seguridad at police visibility sa mga paaralan ng rehiyon bilang bahagi sa pagpapatupad ng Oplan Balik Eskwela. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
7: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. Report.
11: Dandy.
14: Bunsod na nangyaring pamamaril sa loob ng isang silid-aralan ng San Jose National High School, lungsod ng Tacloban, Leyte, noong Hunyo 22, alas 9:20 ng umaga, sangkot ang dalawang minor de edad na mag-aaral na gulantang ang sambayanan at mga otoridad sa mga pangyayari. Kaugnay nito muling pinagtibay at lalong pinaigting ng Police Regional Office 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang mahakbanging pangseguridad. Ipinag utos ang malawakang police visibility sa mga paaralan, pinag-iba yung koordinasyon sa otoridad ng mga paaralan at patuloy na pagpapatupad ng preventive security measures sa ilalim ng Oplan Balik Eskwela o OBE. Muling pinaalalahanan ng mga personahe ng pulisya sa mahigpit na pagsunod sa firearm safekeeping policy sa layuning mapanatiling ligtas sa mga paaralan at komunidad. Paalaala sa publiko na ang kaligtasan ng mga kabataan ay hindi lamang responsibilidad ng kapulisan. Sama-sama itong pananagutan at responsibilidad ng mga magulang, mga institusyon, pamahalaang lokal, komunidad at iba pang stakeholders. Ayon sa pro-tent sa pagkakaisa, pagbabantay at pagtutulungan, mas mapapalakas pa ang hakbang para sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga paaralan at kabataang mag-aaral. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Eh, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, Southern Police District nangako na paigtingin ang police visibility sa mga eskwelahan. Balikan natin ang balitang yan ni Luisa Erispe.
7: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. Report.
11: Luisa.
15: Mas pag-iigtingin pa ng Southern Police District ang pagpapakalat ng mga pulis sa mga eskwelahan para tiyaking ligtas ito para sa mga estudyante. Ayon kay Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, District Director ng SPD, naka-high alert ngayon ang mga pulis at naka-deploy para sa patrol duties sa loob at labas ng mga eskwelahan. Magkakaroon din ng mga school visitation ang iba't ibang istasyon ng SPD at dialogo sa mga school officials kung saan ituturo ang proactive campus safety at security measures. Mas palalakasin din ang koordinasyon ng mga eskwelahan sa mga pulis para sa mga oras na may banta, concern na may kinalaman sa mga guro at estudyante. Tiniyak naman ng SPD na patuloy silang aalalay sa lahat ng mga eskwelahan para tiyakin na ligtas ang mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ayan, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 7:27 in the evening, Philippine Army nagsagawa ng investigasyon kaugnay sa aligasyon ng pananakit sa mga graduating trainees ng National Guards. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
7: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
7: Report.
11: Diane.
16: Nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine Army kaugnay ng alegasyon ng pananakit sa mga graduating trainee ng National Guards sa loob ng Camp Kapinpin sa Tanay, Rizal. Ayon kay 2nd Infantry Division Commander Major General Ramon Zagala, panalagutin ang sinumang mapatutunayang responsable sa insidente. Sa panayam, sinabi ng isa sa mga biktima na tumangging magpakilala na mismong isa nilang instructor ang umano'y sangkot sa pananakit. Ayon sa kanyang salaysay, nakainom umano ang Army officer na may ranggong staff sergeant habang idinaraos ang kanilang fellowship kagabi. Nag-ugat umano ang insidente nang utusan silang pumuesto sa formation, ngunit hindi agad na kumpleto ang hanay dahil nakainom na rin ang ilang recruit. Dahil dito sinabi ng biktima na hindi bababa sa 10 trainee ang umano'y pinagsisipa at pinagbabatukan ng inirereklamong instructor. May ilan din umanong nagtamo ng injury sa rib at tagiliran. Gayunpaman, nangangamba ang mga biktima na magsampa ng formal na reklamo at lumanta dahil sa takot na maapektuhan ang kanilang nakatakdang graduation bukas June 24. Samantala, tiniyak naman ni Philippine Army spokesperson Colonel Lumi de Maala na hindi kukonsentihin ng Philippine Army ang naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Eh, maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, mamaya po may makakausap tayo mula sa BARMM. Ito ay kaugnay doon sa kasi nakuha natin yung side ng Llano del Sur, the province of Llano del Sur through Vice Governor. Ito yung patungkol doon sa archaeological project na ginagawa together with UP, BCPH, and so as the province of Llano del Sur. At makakasama natin mamaya ang isa sa mga officials ng BCPH. O yung Bangsamoro Cultural... nakalimutan ko ba? 7:29 in the evening, magbabalik po sa Lam Radio pagkira nilang paalala.
17: Ng araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at manging isda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayalak.

0: Brad sa Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Maraming salamat kay Ru Alonto na kasama natin kanina. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Dating Congressman Saldico at Mitch Cahayon Uy muling idinawit sa flood control scandal. Para sa detalye, nagbabalik, Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas Report.
3: Ray.
5: Muling nabanggit ang pangalan ni na dating Congressman Saldico at dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy sa pagdinig ng grab case na kinakaharap ni dating Senador Bong Revilla at anim pang kapwa akusado. Sa Sandigan Bayan 4th Division, sinabi ni Edric San Diego, dating driver ng dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, na naghatid umano siya ng mga maleta at kahon kinaku at uwi, bukod pa kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Itinanggi naman ito ni Uy at sinabi na wala siyang kinalaman sa Bulacan dahil taga Caloocan ito. Pinagtibay rin ni San Diego ang naunang testimonya ni Alcantara na naghatid siya ng mga kahon sa Diamond Hotel para umano sa mga tauhan ni Bernardo. Ayon kay San Diego, tinatayang nasa 10 milyong piso ang laman ng bawat kahon, ngunit nilinaw niyang hinala lamang ito dahil hindi niya nakita ang aktual na laman ng mga kahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, pagpapababa sa minimum age sa criminal responsibility, pinauubaya na ng DOJ sa mga mambabatas. Alamin natin ang detalye kay Dicky Zarate.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Dicky,
6: ipinauubaya na ng Department of Justice sa Kongreso ang usapin ng pagpapababa ng minimum age para sa criminal responsibility sa bansa. Sa gitna ito ng panawagan ngayon ng karamihan na pababay ng edad para maprosa ng mga kabataang nagkasala sa batas, kasunod ng pamamaril sa loob ng espyalahan sa Tacloban City kapon. Ayon kay Justice Spokesperson Atty. Paulo Martinez, nasa mambabatas na kung meron silang nakitang kakulangan at merong baguhin sa batas. Sinabi pa nito na hindi maaari magkomento ang kagawaran tungkol dito bilang bahagi sila ng ehekutibo at hindi leslatura. Sa ngayon, may umiiral-anayan na mekanismo sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act para matukoy kung ano ang maaari pananagutan ng mga ito depende sa kanilang edad at sa mga ebidensyang makakalap sa investigasyon. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, D.K. Zarate. Samantala, Paranaque, LGU, hinimok kang DepEd at PNP na imbestigahan ang umano'y panghahalay ng ilang guro at estudyante. Para sa detalye, nagbabalik Luisa Irispe.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Luisa.
7: Nanawagan si Paranaque City Mayor Edwin Olivares sa Department of Education at Philippine National Police na imbestigahan ang insidente ng umano'y panghahalay ng ilang guro sa ilang estudyante sa Paranaque National High School, Maine. Sa inilabas na Facebook post at statement ni Mayor Olivares, kinokondena niya ang insidente. Anya, ito ay hindi dapat nangyayari sa eskwelahan na siyang lugar na dapat ay ligtas para sa mga kabataan. Ang pahayag naman ni Olivares ay isang araw matapos na sabihin ng DepEd Schools Division Paranaque na seryoso ang kanilang pag-iimbestiga sa mga kumakalat sa social media ng mga umano'y insidente ng panghahalay. Handa rin anya na umaksyon ng legal o administratibo ang Schools Division kung may mapapatunayan talagang may sala sa likod nito. Hinihikayat naman ng mga witness o kahit mga may impormasyon sa issue na lumapit sa Schools Division para sa kanilang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, 7:57 in the evening, pampubliko at pribadong establishmento sa Pangasinan na accredited ng PhilHealth Gamot Program pumalo na sa mahigit 50. Para sa detalye mula tayo, galawin natin kay Mildred Coquia.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Mildred.
8: Umaabot na sa 54 na government facilities at pribadong establisimiento sa Pangasinan ang akreditado ng PhilHealth para sa programang gamot o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment. Ayon kay PhilHealth Region 1 Public Affairs Unit Head Joseph Manuel, as of June 12, may 19 na akreditadong pasilidad sa Central Pangasinan, 21 sa Eastern Pangasinan at 14 sa Western Pangasinan. Sa ilalim ng programa, maaaring makakuha ng libreng generic medicines na nagkakahalaga ng hanggang 20,000 pesos bawat miyembro at dependent ng mga rehistradong PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program. Sa klaw ng gamot, ang 75 uri ng outpatient medicines, kabilang ang para sa maintenance at mga chronic conditions gaya ng diabetes at hypertension. Para makinabang sa programa, kailangan munang magparehistro sa akreditadong Yakap Health Facility at kumuha ng reseta mula sa Yakap Accredited Doctor. Sa kasalukuyan, nasa 75 na ang kabuuang akreditadong gamot provider sa buong Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Maraming salamat, Mildred. Samantala, 625 na aplikasyon natanggap ng Peso Hulo para sa skills training na alok ng TESDA. Mula Hulo, alamin natin kay Eloisa Muhammad.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Eloisa.
9: Nakatanggap ng 625 aplikasyon ng Public Employment Service Office o Peso ng Hulo Municipal Government sa isang araw na itinakdang pagpaparehistro para sa alok ng skills program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga mamamayan ng Hulo. Formal din na itong isinumite sa TESDA sulo ngayong araw upang maisagawang evaluation at screening. Ayon kay Lincoln Tulawi, Peso Officer ng Hulo, ang mga kwalipikadong aplikante ay tatawagan o makatatanggap ng mensahe mula sa TESDA hinggil sa kailang aplikasyon na nakatakda magsisimula ngayong ika-anim ng Hulyo. Mahalaga para sa mga taga-Hulo, Aning Tulawi, ang pinalawak na programang ito ng TESDA na tiyak magbubukas ng oportunidad sa mga mamamayan. Matuturing na malaking ambag din sa bayan ang pagkakatatag ng peso sa ilalim ni Mayor Edzer Q. Tan na siyang nagiging daan upang mas mapalaganap ang iba't ibang employment program ng pamahalaan at maibigay sa mga labis na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
3: Maraming salamat, Eloisa Muhammad. At dyan na po, nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa lahat ng ating nakasamang mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Syempre, maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin si Engineers Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez, at ang ating mga executive producers, si Ms. Isabel Zilang at si Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudak, ako po yung lingkod Norge Manginanaw na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Susunod na po ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po yung lingkod Norge Manginanaw, 8:01, magandang gabi.
4: Mas pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
11: Radio Magic 1278.
4: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, dentist ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver? Oh.
17: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
22: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Oras po natin, 8:06 na ng gabi.
22: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Magandang gabi po mga kabagong Pilipinas! Ngayon po ay araw ng June 23, Martes. At nandito na naman po kami upang magatid sa inyo ng mga balitang makatotohanan na tunay na nangyayari sa ating bayan. Andito po ako ngayon si Stephen Lee. At kasama ko po ang lagi kong sinasabi na isa sa mga pinakamagaling na political vlogger ng bansa, ang aking partner na si Vlogger ng Bayan. Partner, kamusta ka?
23: So yun, laging masaya kapag Tuesday kasi napapatawa mo ako partner.
0: Yeah, maganda-maganda gabi po sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig ng mundo. Yeah, binabati natin ang mga bagong bayaning OFWs na nagsasakripisyo malayo sa pamilya, no, malayo sa mahal sa buhay para mabigyan sila ng magandang buhay.
2: At syempre, tayo ay mapapakinggan sa una sa radyo, no, kung kayo ay may AM band 738 kHz. At kung kayo naman ay tutok sa social media, kami po ay mapapanood sa aming FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas. Partner, meron na tayong 1.8 million followers noong nakaraan.
0: Marami, ano?
2: Di ko alam, baka mamaya 1.9 na pala.
0: Oh, abot na lang 2 million.
2: Oh, pero aabot tayo na lang. Konting-konti na lang. At sa bayan din, mapapanood sa TV Plus, Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49 para naman sa mga free TV. Yan. So, ngayong gabi po ay iba't ibang uri po ng balita ang aming ihatid sa inyo. Yung una naming balita ay good news. Yung mga susunod naming balita ay hindi natin
0: hindi kagandahan.
2: Hindi kagandahan pero so, dapat
0: mapupulutan
2: malaman.
0: Ng aral.
2: Mapupulutan ng aral. Dapat malaman pa rin ang ating mga kababayan. At unahin na natin syempre para sa gabing ito ang ating good news. Ito yung balita natin mula sa Philippine Reclamation Authority. Ayan, ito yung partner. Alinsunod sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang kapakanan ng mamamayan. Personal na pinangunahan ni PRA Chairman Attorney Alexander Lopez ang isang mahalagang pagpupulong para sa SHAPC Ideal Housing Project para sa mga kawani ng Philippine Reclamation Authority. Ang ating misyon na bumuo ng isang progresibong bansa ay nagsisimula sa pagtitiyak ng kapakanan at seguridad ng ating sariling mga manggagawa. Pahayag ito ni Chairman Lopez. Habang binibigyan din ang pagsisikap ng ahensya na mabigyan ang mga empleyado nito ng ligtas, maayos at abot-kayang tirahan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas matatag na kinabukasan para sa mga pamilya ng PRA, layunin ng pamunuan na makapagtaguyod ng isang matatag, masigla at mataas na motibasyong sektor ng serbisyo publiko na nakaayon sa bisyon ng Bagong Pilipinas. Ayan, partner, so good news po yan, no?
0: Magandang balita.
2: Yung ating
0: empleyado.
2: Yes. Siyempre, deserve nila yan, partner, dahil alam naman natin na ang PRA o ang Philippine Reclamation Authority ay isa sa hindi man maingay na parte ng ating gobyerno. Pagdating sa mga balita, partner, yun ang ibig ko sabihin, pero maingay naman pagdating sa achievements.
0: Oh, gaya nga ng nasabi natin, no, na pag-uusapan, pabahay. Alam naman natin na isa rin sa priority yan ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., nagpapakita lang na itong ating butihing chairman ng Philippine Reclamation Authority, Attorney Alexander Lopez, ay in line, no, dito sa layunin ng ating pangulo ng administrasyong Marcos patungkol sa pabahay. Alam naman natin lahat, bawat pamilyang Pilipino, pangarap 'yan. At yung matupad lang yung pangarap ng isang Pilipino sa pamamagitan nito, no, na pinagtrabahuan nila, isang achievement na hindi malilimot, no. Dumating man, magiging legasiya na tinatawag natin. Kasi alam naman natin, no, partner, ang tahanan, no, diyan nagsisimula lahat, eh. So kung maayos yung tahanan mo, maayos yung community, yung kalalakihan ng mga anak mo, ang makikinabang diyan ay yung ating bayan din in, yes, the future, no? Yung magandang kapaligiran, nagbibigay kasi yan ng isang magandang aura. Yung mga bata ay makakapag-aral ng maayos, makakatulog. Isang bagay na napakalaki para sa paghubog ng ating pamilyang Pilipino.
2: Pero siyempre, ang pabahay ng ating mahal na Pangulo ay hindi lamang eksklusibo sa ating mga sa mga nagtatrabaho sa pamahalan. Sa katunayan, nung nakaraan nga, 'di ba, pinuri ni former vice president na ngayon ay mayor ng Naga City, si Mayor Lenny Robredo, ang ating pangulo matapos ito'y magbigay ng 300 modular homes. Tawagin nating homes, partner. Ayaw kong tawagin house eh. Kasi magkaiba eh, di ba? A home or a house is not a home. Pag sinabi mo kasing home, tahanan. Pag yung house, bahay lang. Naniniwala
0: at kasi, home.
2: Yes, di ba? At home. Naniniwala ako na kapag tinawag natin ang home, eh magkakaroon niya ng ano, ng magandang
0: komportable
2: at saka relasyon ng pamilya. Diba?
0: At home na tinatawag, Yung datos kasi dati, ang pagkakaalam ko, nasa 6 million na Pilipinos ang walang formal na tirahan. Kaya naman ay patuloy naman na ginagawa na aksyon ng ating gobyerno sa pamamagitan ng ano, no, ng ating mga ahensyang gaya ng DISUD, no? Na namumuno sa pabahay, yung NHA, at ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ilang pabahay na ang na-inaugurate at nabuksan, no? Nabuksan mismo, ang tawag dito, yung talagang ipamigay na sa pamilyang Pilipino.
2: Parte ng ano yan, 4PH program.
0: Oo. Ang pinakamaganda, alam mo partner, napakababa nung ating hulog dito, no? Dahil alam naman natin na ang ating pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may malasakit sa mga Pilipino. Alam naman natin na hindi basta-basta maghulog ng bahay. Pero ginawa niyang abot kaya.
2: Yes.
0: Meron pa nga dyan sa, ano, sa Nueva Ecija, napakagandang bahay, partner. May playground, may swimming pools, at napakaganda. Pero ang hulog lang, 1.9.
2: Oh, grabe, diba? Naman. Napakamura naman ang pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., diba?
0: At ayan, hopefully, matutukan natin itong ginagawa, no, ng PRA, no? Ako saludo ko sa mga ganitong ahensya ng gobyerno na iniisip yung kapakanan ng mga empleyado, 'di ba? Na hindi sila mawalan ng gana, no, na magtrabaho dahil alam nila na binibigay yung kanilang sapat na benepisyo, yung mga privileges na tinatawag gaya nitong pabahay. At hopefully, no, hindi lang PRA, kundi lahat ng ahensya ng ating gobyerno sa ilalim ng administrasyong ito ay magkaroon ng ganitong programa. Mabigyan ng pabahay ang bawat empleyado ng gobyerno.
2: Ako, positive ako dyan, partner, no? Kasi iniisip ko, di ba, itong PRA, ito yung sila yung pangunahing nag-aasikaso nitong mga reclamation o yung tinatawag na pagtatambak sa ating tubig para magamit itong lupa sa industrialismo. At posible rin, 'di ba? Ang dami nating pwedeng makita diyan, pwedeng mga low cost housing. Hindi natin sa pinangungunahan, pero siyempre, maaring 'yan ang kapuntahan niyan, 'di ba? Or mga pabahay para sa mga mas affordable. Hindi rin natin alam, pwede rin may magtayo diyan ng mga paaralan kasi ayan naman ang purpose ng ano, 'di ba? Noong unang panahon nga, wala itong pinakamalaking mall sa ating bansa, which is the Mall of Asia, 'di ba?
0: Huwag ka na lumayo doon. Yung Rojas Boulevard na lang na tinatawag, no? Yung ating dating the great president Ferdinand E. Marcos Sr., siya yung ano, nagpagawa niya ng Rojas Boulevard na tinatawag na extend diyan, nagkaroon tayo ng PICC, Cultural Center of the
2: Ibig Philippines. Ibig mo sabihin, partner, reclaim din yung mga yan?
0: Yes, yes, diyan nagsimula ang reclamation. At ang ganda ng storya niya, partner, alam mo ba, hindi mapaniwala itong si Rockefeller, isang famous na architect architect sa New York na kayang gawin, kayang tapusin itong tinatawag na first reclaimed na lugar sa ating bansa, itong tinatawag na Rojas Boulevard. Reclaimed yan. So reclaimed yan from Cultural Center hanggang Brickwater hanggang doon sa PICC. Reclaimed yan. Yan ang kauna-unahang reclaim sa ating bansa. Wow. At sa ilalim yan ng tatay, no, ng ating butihing Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Salamat, partner. Buti na lang at ang agwat ng edad natin ay 20. Kaya nabigyan mo ako ng isang trivia na napakaganda.
0: Yan ang mga hindi makakalimutan kasi yan ang mga tinatawag natin. Mga party, kumbaga San Juanico Bridge, kasama yan. Pati yung NAIA, Terminal 1 from Locsin Architecture, 1979, nabuksan noong 1982. Mula pa yan sa ano, sa ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na hanggang ngayon na nagagamit, napapakinabangan ng bawat Pilipino.
2: Grabe. So ang tatak pala ng mga Marcos, ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay talagang infrastructure. Yes. O yung mga legacy talaga matatawag pang matagalan, partner.
0: Ito, itong kinakatayuan. Itong tinatawag na to sa Quezon City Circle, ano? Nandito lahat eh. Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Philippine Heart Center, Kidney Institute, lahat halos ng ahensya ng gobyerno, yun talaga yung gusto ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. No?
2: Pinaglapit-lapit niya, no?
0: Oo, para hindi mahirapan yung mga tao. Mm. Kung sa isang lugar lang, ganun. At yun nga, yun talaga yung gusto nating mangyari sa ngayon, sa administrasyon na ito. Subalit, alam naman natin, gaano na ka-populated, gaano na ka-sikip, no? Itong Maynila.
2: Oo. Kaya magandang balita ng isang katulad ni Attorney Alex Lopez, chairman ng PRA, ay talagang in line with the vision of yes. Bagong Pilipinas na magkaroon ng pabahay ang marami sa ating mga kababayan.
0: Oo.
2: Kaya dahil dyan, saludo po kami sa inyo, chairman, na kayo po ay talagang katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.
0: Kasama siyempre. Hmm. Hindi lang si chairman, no, Attorney Alex Lopez.
2: Ang buong ano? Oh,
0: ang buong ahensya, okay, no? Oh, from the general manager, no, si Sir Cesar Siador, hanggang sa mga empleyado, kami ay saludo sa inyo dahil naniniwala kayo sa bisyon ng ating Pangulo patungo sa isang bagong Pilipinas.
2: Bisitahin natin sila, partner, pag naitayo yan ng siguro mga 2 years yata, di ba?
0: Actually, partner, na-excite nga ako eh, kasi di ba meron pa silang tinatawag na ano, yung terminals, yung electric vehicle terminals dito sa yes. may Mall of Asia.
2: Na magiging Costa, libre, no? Partner.
0: Na libre pansamantala. No? Pero kung sakali, another innovative terminal, no, transportation na mapapakinabangan ng ating mga kababayan dito sa metro. Tsaka ano, iwas pollution. No? Bukod pa yan doon sa mga projects nitong PRA, no, itong pagtatanim ng mga bakawan, no, tree planting na nung nakaraan itong ano lang.
2: Oo, nag-tree
0: planting. June 20 ay nagtanim sila sa Kapipisa. Kapipisa sa may Cavite.
2: Cavite,
0: no? Yan yung mga hakbang na hindi lang iniisip kita ang gobyerno, kita. Hindi. Kailangan natin pangalagaan ang kalikasan. Mm. Napakahalaga na makaiwas sa mga pollution. Yung Adapt a Water Program ng PRA, napakalaking tulong to.
2: Water body.
0: Iwas baha, Adapt a Water Body ng PRA. No, yung mga creeks, mga daluyan ng tubig na maging malinis. No? Iwas sakit ang mga komunidad na nasasakupan nito.
2: Tsaka yung mga efforts nila, bago natin tapusin itong topic natin, yung efforts din talaga ng Philippine Reclamation Authority pagdating sa mga community na tinatamaan ng mga reclamation, partner. Hindi matatawaran yan. Yung mga scholarship program nila, yung livelihood program nila, kumbaga talagang napapakinabangan ng mga beneficiaries na pansamantalang, halimbawa, hindi nakapangisda sa area na yun dahil nga kailangang tambakan para sa mas kapakinabang na
0: bibigyan ng alternatibo,
2: ano, may alternatibo. O, yun ang dapat, I think maging benchmark dapat ng lahat ng ahensya,
0: lahat
2: itong
0: ng ahensya,
2: ano,
0: dapat
2: itong
0: isipin
2: PRA.
0: Bawat Pilipino ang makikinabang.
2: Yes.
0: Yun naman talaga dapat eh. Kasi ang pinagsisilbihan mo ay ang Pilipino. So yun na napakaganda, no, na itong mga proyekto ng mga programa ng PRA na ating aabangan. At hopefully, magkaroon sila ng time, one of these days,
2: no, days, no? Mag-invite tayo ng taga-PRA.
0: Mag-invite tayo ng tagapagsalita nila at matanong natin, mausisa natin at mismong sa kanila manggaling itong magagandang
2: yes.
0: programa at proyekto ng Philippine Reclamation Authority.
2: Yan, so saludo po tayo sa ginagawang ito ng Philippine Reclamation Authority under the leadership of their chairman, Attorney Alex Lopez. And syempre, ang papuri talaga ay number one sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dahil sa kanyang direktiba ay sumusunod ang kanyang mga subordinates dito sa pamahalaan. So bago namin ipagpatuloy ito ay magpapaalala lang po tayo, mga kababayan.
5: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pum.
22: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
22: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
22: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
22: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
22: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Vloggers ng bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Oras po natin ay 8:24 na po ng gabi. Bago po tayo magpatuloy, partner, nais ko sanang humingi ng isang minutong katahimikan kasi yung susunod nating topic ay may kinalaman doon sa nangyaring pamamaril sa Tacloban kung saan may mga nasawing estudyante, may mga nasugatang mga guro at estudyante rin. Hingi muna tayo ng isang minutong katahimikan, partner.

0: At maraming salamat mga kabagong Pilipinas sa ating isang minuto na katahimikan na inaalay natin para sa mga biktima nung hindi natin inaasahan at lalong hindi natin ginustong pangyari. Partner, maging mainit sa social media itong ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan doon sa Tacloban City. Hati o nagkakagulo ngayon sa social media tungkol sa usaping ito. Ikaw partner, ano ang masasabi mo tungkol sa pangyayaring ito?
1: Yun, gaya na sinabi mo, wala namang may gusto nito, no? Yung mga ganitong insidente, madalas napapanood natin sa social media, nangyayari sa ibang bansa, no? Gaya ng Western countries, nangyayari itong tinatawag na mass shooting incident. At never ko pang naisip na mangyayari sa atin, no? Dito sa Pilipinas. At ang mga biktima dito, minor de edad, no? Nakakalungkot isipin, pero para sa akin lang, ha, importante talaga ang role ng magulang. Patungkol sa mga ganitong issue, sa mga ganitong kaganapan, importante talaga ang gabay ng isang magulang. Kasi hindi natin pwedeng isisi natin sa ibang tao yung ating responsibilidad. No, yung responsibility mo bilang magulang ng iyong mga anak, palakihin sila ng tama, i-guide sila ng tama upang hindi sila maging pabigat sa ating bansa, 'di ba? Ang problema number one ngayon ng Pilipinas, masyado nang nagiging in advance ang paggamit ng teknolohiya. Ako admitted ako na ako bilang isang magulang, gusto kong maging masaya yung anak ko na napapagamit ko ng mga gadgets. Pero hindi ko naman siya mamamonitor 24/7. Kahit na sabihin ko na lagyan ko ng mga applications na hindi nila ma-access, nakakaiwas man sila sa palabas sa TV, pero sa gadgets, sa cellphone, hindi na natin alam, 'di ba? Gaya ng nangyari na 'to, partner, alam mo, ito yung una ko na pagtanto. Nung nangyari to, ang una ko kagad dito sinisisi ay yung pagbabad ng kabataan sa social media. Kasi nagiging emotional ang mga bata. Tandaan natin dun sa edad na yan, yung tinatawag na adolescence na yan, dyan na de-develop yung emotions nila, 'di ba? Minsan yung kanilang kasarian, dyan nalalaman kung ano talaga yung kanilang kasarian. Yung kanilang struggle sa love life, dyan nagsisimula. At yung kanilang heartaches, kung may problema sa tahanan ang isang kabataan, doon na siya nakikinig sa napapanood niya, doon na siya nagbabase. Ito yung sinasabi ko sa iyo kaganina, yung isang suspect dito na 15 years old na pamangkin ng isang pulis, no? Nung siya ay maaresto, suot-suot niya yung damit. Yung damit na yan, nakita ko doon sa suot ng mga banyaga na gumawa ng ganitong eksena doon sa ibang bansa. Mass shooting gamit yung damit na yon. Kaya ang pumasok sa isip ko, hindi kaya nagre-recruit sila sa internet, no, ng mga kabataan na may problema at ang ginagawa nila, inaano nila yung pag-iisip ng kabataan. Ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Kaya Kung pakiusap lang, no, sa mga magulang, huwag po tayong pakumpiyansa sa ating mga anak. Huwag po tayong maging pabaya, lalong-lalo na sa paggamit ng kanilang social media, no, mga gadgets nila. Kasi mamaya natutuwa lang tayo dahil masaya yung anak natin, naglalaro lang sila, pero deep inside, meron palang problema yung anak mo. Di mo kinakausap, may problema sa school, nabully, sinasabi nga nila nabullying, ganyan. Kailangan kamustahin natin yung ating mga anak. At para naman doon sa security, sa seguridad ng ating mga eskwelahan, hindi na tayo dadaan doon Hindi na tayo dadating sa punto na yung security ng school, yung mga pulis sa kalsada, sila yung makakakita ng mga ganito, yung may dalang armas yung mga ganito, kung mismong sa loob ng tahanan, nababantayan na sila.
0: Ayan, partner. Tama ka, no? Napakahalaga kasi ng papel ng magulang dito sa paghubog ng kamalayan ng bawat anak. Kagaya niyan, hindi natin alam, baka marami sa atin dahil busy sa trabaho natin, bibigyan na lang natin ng gadget yung ating mga anak para malilibang nila ang kanilang sarili. Yung pala, sabi mo nga, may mga problema na pala silang iniinda. Akala nila yun ang solusyon sa kanilang mga problema. Maaring hindi man direktang nirecruit nung sinasabi mo itong mga suspect ngayon dito sa pamamaril, baka mamaya na-encourage sila sa pamamagitan nga ng pagtutok, panonood sa mga content creators na ito na nagbigay ng kanilang mga point of view sa mga problema ng mga na maaring kinakaharap din nitong mga kabataan na ito. At yung isa sa mga nirerespeto natin, partner, no, na isang magulang, isang ama, ito makabayan na leader ng isa sa mga makabayang leader sa ating bansa, no, na chairman emeritus ng mga makabayang grupo na pangunahing tinututukan ang issue sa West Philippine Sea at ang pagiging

0: eternally, prevention is better than cure. We can all argue, we can all debate for how many periods, di ba? Pagdebatehan natin kung ano ba ito. Ang isa sa kasi sa mga nakikita ko ngayong debate sa social media ay itong juvenile law. Kumbaga pinagtatalunan. May mga nagsasabi, wala daw kasing pananagutan ang mga mas nakakababata dyan. May isip na raw itong mga batang ito, yung mga nasa below pa dun sa threshold ngayon na 15. Pwede pa daw ibaba yan. Ang punto ko lang naman dito, partner, oo, lahat pwede nating talakayin. Dapat kung ano man ang makikita nating butas dito sa mga batas na ito, kung meron man, ang pinakasolusyon dyan, partner, amendment eh. Amendment. It remains to be amendment. Hindi dapat pinagtatalunan yan eh. Ang kinalulungkot ko, partner, nagiging ano na naman ito eh. Nagiging usapin na naman ng politika ito eh. Itong anay na sumisira sa ating mga kabataan. Sisiyan, itong violence. Sisiyan. Yan, sisiyan na naman.
1: Sisi sa ganito,
0: sisi ganito, si ganyan. Siya daw ang nagpanukala nito. Sila daw ang pumirma.
1: Para iangat yung bangko ng isang
0: politiko. Yan na naman ang napakahirap na ano eh. Could we all just for the sake of our youth, hindi ba pwedeng ceasefire muna tayo sa politika? Pagdating sa usapin na ito, talagang talakayin kung ano ba talaga mga kabuti sa ating mga kabataan. Hindi yung andyan tayo, nagmamagaling tayo. May mga iba eh, nagsasabi na ito ay kakulangan ni ganito, kakulangan ni ganyan. Bakit? Pwede ko rin naman ituro sa mga tao nagsasabi na ito eh. Ito po, again, my opinion is only my opinion, my point of view. The network, Radyo Pilipinas, hindi nila opinion ang opinion ko ngayon na bibitawan. Ito yung panahon na kabataan natin ang nalalagay sa alanganin. Dapat naman, wag na tayong umabot dun sa sisihan part. May nakikita tayo na may mga pagkakamali. Dapat punan natin yan. Yan kasi nagiging problema sa ating bansa, partner eh. Parang laging merong problema na iniisip na iba, sila ang solusyon. Pero, parte rin naman sila ng problema. Katulad yan, hindi ko na itutukoy. May isang nagsabi na leader natin na ito'y problema daw ng ating gobyerno ngayon. Kasama rin naman siya sa ating gobyerno. Unang-una sa lahat, siya ay iniidolo hanggang sa ngayon. Sinusuportahan din ng maraming tao. Hindi na natin tutukoyin kung siya may pinakamaraming supporter, kung siya ang pinakakonte. Pero batid natin na maraming sumusuporta. Bakit imbis na sisihin ang ating gobyerno, bakit hindi tumulong? Bakit hindi niya impluwensyahan yung mga naniniwala sa kanya? Bakit hindi niya ituro na ito ang dapat tamang gabay? Dapat kayo mga magulang, simulan nyo dahil kayo ang basic unit of the society. Dapat sa inyo pa lang, sa loob pa lang ng pamamahay nyo, minomonitor nyo na yung mga anak nyo.
1: Tama.
0: Ako, katulad ako, bilang magulang, ang mga anak ko, partner, ilang beses lang yan nung elementary, nung kinder, doon lang sila napaaway. Pagsapit nung high school, never na yan nasangkot sa gulo. Kasi pinapaliwanag ko sa kanila na dapat hindi kayo mambubuli ng kapwa ninyo. At huwag din kayo magpapabuli. There were instances, partner, nakakahiyamang sabihin. Ako mismo pumupunta, kahit mas malaki pa yung anak ko. Pumupunta ako doon kasi may ano daw, ganito, kahit nananahimik daw siya, may umaaway sa kanya. Pero pumupunta ako doon, hindi para ipahiya yung bata. Pinapaliwanag ko na dapat sila ay magkaibigan. Kung gusto nila, pakainin ko sila pareho sa kung saang fast food ng anak ko, maging magbati sila, maging ano sila. Later on, mga kaibigan sila ngayon ng anak ko. Kumbaga, nandyan yung meddling, yung pag-meddle ko bilang isang magulang, bilang nakakaalam, di ba? Bilang nakakatanda. Dapat ganun ang mindset ng ating mga leader, partner eh. Yung hindi nila titingnan as a whole lang ito na, or tingnan nila as a whole yung problema. Na kumbaga problema ito ng ating lipunan, hindi ito solong problema ng iilan. Kung meron man magkakamali sa ano nila, bakit hindi sila magtulungan para ma-amend, para mas mapagtibay pa, 'di ba, yung mga batas na talagang tututok sa pangyayaring ito para hindi na maulit. Katulad nga na sinabi ko kanina, prevention is eternally better than cure.
1: Oh partner, alam mo, hindi na nga tayo dapat umabot pa diyan sa amendment na yan. Ang ganda nung sinabi nitong si Chairman Emeritus Jose Antonio Capep Goycia. Pwede mo bang ulitin, partner, yung father and son?
0: Yan.
1: Yan yung sa kanyang sinabi lang, partner.
0: Diba?
1: Basahin mo lang yung father and son, no? Kasi meron lang akong ipapa-ano dyan.
0: Ito, gentle.

0: Reminder, learn not only from what we say, but from what we allow. Correct and model every day. Teaching right from wrong remains one of our important responsibilities.
1: Yung father and son na binanggit ni Kapep, yung father and son na, kumbaga, yung child and parent.
0: Ayan, ito, ito, ito, ito na yung partner.
1: Basahin mo, basahin mo.
0: Ito, gentle reminder niya sa parents.
1: Gentle reminder sa parent, di ba?
0: Children.
1: Ito kasi yung partner, ano? Lahat, nagpapabida. Sabihin na natin yan, yung pagpapabida. Mm-hmm. Bakit? Mm-hmm. Sa tagal na nila dyan. Sa bilang mambabatas, aantayin mo pa ba yung ganito? Yung ganitong pangyayari para sabihin mo na ganito, ganito? Parang ano, binobola mo lang ang mga Pilipino. Pero itong solusyon napakasimple. Oh. Ito, wag na tayo pakalayo-layo. Ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang kanyang ama na si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Tandaan mo, partner, nagkaroon ng revolusyon sa EDSA kung saan ano, kaya niyang iutos na buwagin. No? May masaktan, pero ang sinabi niya, ito recorded to ha, partner ha. Huwag nyo sasaktan ang mga Pilipino. Diba? May nadinig ba tayo sa ating Pangulo, no? Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumanti siya, na sabi niya na, sige, ano mo yan? Gurgurin mo yan, diba? Yung mga ganon, dahil sinisiraan ako niya sa social media. Gurgurin nyo na yan. May nadinig ba tayong masamang salita? Wala. Gaya niyang tinutularan niya ang kanyang ama. Di ba? Pero ito, partner, ito nakakatawa dito. Di ba? Like father, like son. Yung isa, ano sinasabi? Di ba? Pinagbanta ng Pangulo, ginagawang normal. No? Ginagawa nilang normal. Naka-livestream sa social media, pagbabantaan mo ang buhay ng Pangulo. Oh, ngayon, kailangan ba tayong lumayo dito sa mga batas? Hindi. Bilang ano? Bilang public figure. Public figure na lang ha. Hindi ko na sinasabing pinakamataas, ikalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Bilang public figure na lang. Bilang ina na lang. Diba? Na mapanood ka ng anak mo. Mapanood ka ng mga kabataan na ganito. Nagiging normal ang pagbabanta. Nagiging normal ang salitang pagpatay. Diba? Aantayin mo ba na ma-amend ang isang batas? Kung kaya namang solusyonan, makatulong ka. Katulad natin, sa social media, influencer tayo. Diba? Iniiwasan natin ano, magbitaw ng mga salita na ganito, na manakit, violence.
0: Iniiwasan natin manigaw, lalong-lalo ang magmura.
1: Lalong-lalo na yung pagmumura na ginawa na lang normal. Diba? Tapos ano, pagka nagmura, nagpapalakpakan pa itong mga supporters. Hindi natin alam kung totoong supporters o ito yung mga trolls, di ba?
0: Na ginagawang, sa social media.
1: Oo, ginagawang katatawanan ng violence, ginagawang normal ang masasamang salitang lumalabas sa mga bibig, na kung tutuusin, hindi sana tayo magkakaroon ng problema ng ganito. Di ba? Yung mga bata sa kasada, nadidinig mo, ginagawa, nagiging normalized. Kasi nga, yung presidente nga namin dati, ganyang ginagawa, normal lang yan. Basta ano, ganitong gagawin ko, normal lang yan kasi tama naman yan sa kanya, ganitong mangyari. Di ba? Bakit pa tayo aabot sa amendment ng batas? Kung bilang isang Pilipino, kagaya mo at kagaya ko, hindi tayo maka-impluensya sa mga kabataan ng violence. Di ba? Laking tulong ito. Laking tulong sa mga guro.
0: Yes.
1: Laking tulong sa mga parents, sa mga magulang. Yung sinabi mo na, may nambuli, kausapin mo. Well, hindi kailangan. Dapat magtulungan kayo sa school. Eto, kung gusto nyo kumain, sumama kayo. Kailangan nyo magkaisa. Tama yun. Pero hindi. Ang nangyayari ngayon sa politika, di ba? Yung mga nangyayaring mga rally na yan, yung galit sa gobyerno, ginagawang normal sa social media, ipinapakita, gustong tularan yung nangyari sa Mindoro. Diba? Nakita mo yung nangyari sa Mindoro, diba? Nung nakaraan, yung nagkaroon ng gulo noong 2020.
0: Kasi may mga nag-u-joke na gawin daw kung ano yung nangyari sa Nepal noon.
1: Yun nga ang sinasabi ko. Hindi tayo kailangan umabot na dyan. Napakarami na nating batas eh. Kung tutuusin, sa barangay pa lang eh. Pag nakakarpyo na yung mga kabataan, sino ang mananagot sa barangay? Sino papatawag?
0: Yung magulang.
1: Pinapatawag ba yung pulis? pinapatawag mo yung presidente? Hindi. Ang ipapatawag sa barangay sino? Yung magulang or yung guardian. Ganun kasimple. Solusyon na natin from the very basic, from the start. Parent. Diba? Pag nasolusyonan mo sa loob ng bahay, bawas problema sa labas ng tahanan. Yung teacher, mababawasan ng problema. Yung barangay, mababawasan ng problema.
0: Otoridad, mababawasan.
1: Otoridad, lahat. Nagpapatupad ng batas, mababawasan ng problema. Diba? At, mababawasan ng problema ang Pilipinas.
0: Yes.
1: Ganun kasimple, mga kababayan.
0: Kaya nga yun, partner, ang ini-stress out ko, ulitin ko lang ha, ang opinion ko at ang opinion ni Vlogger ng Bayan ay hindi opinion ng Radyo Pilipinas. So, ano po yan eh? Kasi hindi na ito yung panahon para magsisiyan tayo. Kasi nga, kaya natin ang daling magturo, partner eh. Ang daling magbato ng putik eh. Diba? Ang daling magbato ng putik sa mukha ng iba. Pero kung titingnan mo, di hamak na mas madungis pala sila.
1: Panay ang batigos kay, ano? Panay ang batigos kay Senator Kiko dyan sa juvenile act na yan. Pero ikaw ba naging perfecto ka magulang? Diba?
0: Yun ang tanong.
1: Yun ang tanong
0: sa
1: doon.
0: Sa mga nambabatigos.
1: Oo! Tinignan mo ba kung paano pinalaki ni Senator Kiko yung kanyang mga anak? Diba?
0: Ang pangit nito, partner, halimbawa, yun nga, nagpapakakritiko sa batas, sabihin na natin, itong juvenile law ni Senator Kiko Pangilinan, pero ang pagkritiko, hindi yung tama na pinapaliwanag kung bakit sa tingin niya dapat mas ibaba. Hindi eh, yung blank ka, Kiko. Yung
1: sabihin mga ganun kagad. Sabihin na lang natin kasi ganito yan, no? Black propaganda para siraan ng isang tao, isang politiko, or maagang nangangampanya, di ba? Kailangan mag-gaslight sa social media, kailangan mag-gaslight sa mainstream media, pero ang solusyon hindi naman ibinibigay sa mga Pilipino.
0: Yun ang pinakamahirap na parte dyan.
1: Tayo, binigay na natin, di ba? Bilang magulang, bantayan mo yung anak mo. Pag binantayan mo yung anak mo, wala nang problema paglabas ng tahanan, nakatulong ka pa sa bayan. Hindi yun, nagpuputa ka lang sa social media, nagpaputa ka lang sa interview na ganito, gagawa ng batas, amendahan itong batas na ito, di ba? Parang, imagine mo, ilang panahon pa yan? Ilang panahon pa ang gugugulin dyan? Eh, ito na yung solusyon, napakadali lang eh. Tumulong ka bilang influencer, bilang public figure.
0: Bilang tinitingnan natin ng maraming kababayan natin. Importante na ibigay mo ang solusyon, hindi yung dahilan ng problema. Kung nakikita mong problema ito, magbigay ka ng solusyon. Because there's a saying.
1: Agarang solusyon.
0: Yes, because...
1: Partner, agarang solusyon. Gaya ng ginawa ng former speaker, Martin Romualdez, di ba? Agarang solusyon doon sa Tacloban. Lugar niya kasi yun eh. So, pinuntahan nila, nagbigay ng pinansyal na tulong.
0: Nakiramay at kinausap ang mga otoridad.
1: DSWD, kinausap kung anong matutulong at pati ang ating kapulisan.
0: Yes. At speaking ng ating kapulisan, partner, ito po, may ipi-play tayong video. Ito yung naging pahayag ng PNP para sa pangyaring ito.
2: Ang buong bansa matapos sa madugong insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong minor de edad at ikinasugat ng pito pa. Ayon sa ulat, agad na rumesponde ang mga pulis at naaresto ang dalawang Children in Conflict with the Law o CICL na pinaniniwala ang sangkot sa krimen. Narecover din ang dalawang baril na umano'y ginamit sa insidente. Sa pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., masusing iniimbestigahan ngayon ng pulisya ang lahat ng anggulo ng kaso, kabilang ang ulat na posibleng may kaugnayan ito sa bullying at personal na alitan. Inatasan na rin ang Police Regional Office 8 na tiyaking magiging masinsinan at naaayon sa batas ang investigasyon habang pinalalakas ang seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng mas maraming police visibility at preventive patrols. Ayon kay Chief Nartates, ang mga estudyante ay may karapatang makaramdam ng seguridad sa kanilang mga paaralan. At ang mga institusyong pang-edukasyon ay dapat manatiling sanktuaryo ng pagkatuto, hindi lugar ng karasan. Nanawagan din ang PNP sa publiko na manatiling kalmado, umiwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at makipagtulungan sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa huli, tiniyak ni PNP Chief Nartates na hindi titigil ang Philippine National Police hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang mga biktima at natitiyak ang kaligtasan ng bawat mag-aaral.
0: So, yun partner, no? Yun ay ayon sa Philippine National Police. Pero kasunod niyan, nitong ating ibinalita ay meron na ring ano, bukas ang Malacañang at ang PNP. Doon nga sa usapin ng pagpapababa ng edad ng criminal accountability, no? Bukas. Ito yung ano, partner, ito yung ano, yung ano natin diyan, yung post natin patungkol diyan. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na ibaba ang age of criminal liability mula sa kasalukuyang 15 anyos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Lumutang ang usapin matapos ihayag ng Philippine National Police ang suporta nito sa mga panukalang gawing 12 anyos ang minimum age of criminal responsibility kasunod ng madugong school shooting sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 minor de edad. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, nakikita ng pulisya ang pagtaas ng bilang ng mga batang nasasangkot sa krimen. Medyo nagkakaproblema na tayo. We studied the data at medyo tumataas ang bilang ng mga children in conflict with the law, paliwanag ni Ko. Dahil dito, naniniwala ang PNP na panahon ng pag-aralan kung sapat pa ba ang kasalukuyang edad ng criminal liability upang mapanagot ang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen habang patuloy na isinasaalang-alang ang kanilang rehabilitasyon at kapakanan. Partner, no, saludo ako dito sa Philippine National Police kasi sa kabila ng mga batikos na natatanggap nila kasama na rin ng ating gobyerno, ang kanilang tinututukan ay solusyon sa problemang ito. Kasi partner, ako didiretsuhin ko na po kayo mga kabagong Pilipinas. Itong mas lalong pagpababain daw yung edad ng criminal liability, mas pinapakiusap ito o pinapakalat ito talaga sa social media ng mga anti-gobyerno. Hindi dahil siguro mainly para masolusyunan yung problema, kundi parang gusto nilang imak o anuhin, kumbaga ibaba, isisi sa ating gobyerno.
1: Isisi sa kasalukuyan.
0: Yes, sa kasalukuyan. Pero sa kabila nito, itong napakaganda sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay bukas sa usaping ito. Hindi yung parang paninindigan niya lang dahil panindigan niya itong batas na ito dahil para inisin niya yung mga kanyang kritiko. Hindi. Bagkos, ang ating Pangulo at ang Philippine National Police, tinitingnan nila, baka nga it's about time na.
1: Solution, option.
0: Dapat ganun tayo. Kumbaga maging open tayo sa pagbabago. Hindi yung parang babaguhin lang ito, ni ganito, ganyan. Pero kayo, wala na kayong magagawa. Kasi kung ganyan ang mindset natin, partner, baka habang buhay na tayong puro problema, wala nang solusyon.
1: Oo, alam mo partner, no? Uulit-ulitin ko itong logic na to, no? Napakasimple. Hindi na tayo kailangan umabot sa mga ganyang pagtatalo sa edad, sa pag-amyenda ng batas, sa paggawa ng panibagong batas. Kung tayong mismong Pilipino, iniisip natin ay kapakanan ng ating bayan, kapakanan ng ating pamilya, na malayo sa kapahamakan. Simulan natin sa loob ng tahanan. Ganun kasimple po mga kababayan. Hindi natin pwedeng isisi sa kapitbahay natin yung kapabayaan natin. Hindi natin pwedeng isisi sa gobyerno yung ating kapabayaan. Kung mayroon kakulangan, dapat pinupunuan natin at sinisimulan natin sa loob ng tahanan. Diba? Saka natin isisi ito kung sa tingin natin na hindi tayo nagkakamali, na tayo ay isang perfectong Pilipino na malaki ang naitulong sa ating bayan. Diba? Ang dami ng batas, 10 utos nga ng Diyos, hindi natin masunod. Diba? Pero ito napaka, bilang magulang, ako, sinusumpa ko, pinapangatawanan ko, no, sa ating bayan, na hindi ko hahayaan ang aking mga anak na maging pabigat sa ating pamahalaan. Kasi mahal ko yung bayan ko. 'Di ba? Kung mahal mo yung bayan mo, simulan mo sa sarili mo. Yung anak ko lalaki siyang sumusunod sa batas. 'Di ba? Lalaki siyang hindi pasaway. Lalaki siyang kapakipakinabang sa komunidad. 'Di ba? Ganun kasimple mga kababayan. Solusyon ang ating hanapin, hindi diskusyon, hindi pagtatalo, at hindi paninisi sa kapwa Pilipino.
0: Sa huli, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, ang susi ng pagbabago ay magsisimula sa atin. Wala na tayong dapat higit na pagkatiwalaan, lalong-lalo na sa ating mga anak, kundi ang ating mga sarili bilang mga magulang. Sa ating mga leader naman na may mga impluensya talaga, imbis na nagiging parte kayo ng problema o kayo ay naninisi, I hope that you will find it in your heart to be a good influence to others. You hold the power to change this nation. Sana yun ang iisipin nyo, na panahon na para makipagtulungan kahit sa mga hindi mo gusto. Kung halimbawa, yun kasi ang dapat nating basagin, partner eh. Dapat pag hindi natin gusto ang isang tao, titingnan natin yung kanyang magagawa o titingnan natin yung ating pagkakapareho bago natin tingnan yung ating mga pagkakaiba. Kung tayo ay tunay na nagmamahal sa Pilipinas, kung tayo ay tunay na nagmamahal sa ating mga kabataan, sana naman isang tabi na natin ang issue ng politika, ang ating pagkakawatak-watak sa politika. Bagkos, kung ikay naniniwala na ito may kakulangan, tingnan mo kung ano magagawa mo, kung mag-extra effort ka. Katulad tayo, mag-extra effort tayo na i-inform ang ating mga kababayan na dapat magsimula sa ating tahanan ang pagbabago na ito. At bago natin tapusin ito, partner, ipanalangin natin, kasi matatapos na ating oras, ipanalangin natin ang ating bayan. Sana dumating na sa lalong madaling panahon, yung panahon na kung saan hindi na puro sisihan, hindi na puro turuan kung sino mga may pagkakamali, bagkos magtulungan ang bawat Pilipino, ang bawat leader natin na paunla rin ang ating bayan pagdating sa ating ekonomiya at lalong-lalo na sa moralidad ng ating mga kababayan at sa mga kabataan na balang araw sila ang mamumuno sa ating bayan. Partner, babati ka ba sa iyo?
1: Ako, bago ako bumati, wawakasan ko lang itong ating programa ng panawagan sa panawagan sa bawat magulang, no, na maging responsable, kasi ginusto natin, pinili natin, we chose to be
0: parents,
1: no? Wala naman sigurong nagkaroon lang ng pamilya nang hindi nila ninais, 'di ba? May pagmamahal. So lahat simula natin sa pagmamahal. Mahalin natin ang ating pamilya at simulan natin ang maayos na pamilya para sa maayos na komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. At sarado ko na. Iwasan po ang magpakalat at maniwala sa maling impormasyon, no? Iwasan ang fake news. Ganun po ka simple. At yan, binabati ko yung aking asawa at anak, no? Munti ko pa masabi mga asawa at anak. Yari, hindi ako makakauwi ng bahay nito. Binabati ko ang aking mahal na asawa at aking mga anak at syempre sa aking 200,000 plus followers, no, sa Facebook. Yun ang ating aking masasabi. Pasalamat po tayo sa syempre
0: pasalamatan natin ang ating technical team.
1: Technical team ng Radyo Pilipinas, no, at laging nakasuporta sa amin, Tuesday Group.
0: Na nagsisilbing magulang din natin dito,
1: yes,
0: sa
1: show. At yun, laking tulong po para sa amin at sa ating mga kapwa Pilipino na kapagbibigay tayo ng mga impormasyon, no, kagaya nito.
0: Yes, ako sa aking pamilya, syempre sa aking asawa, sa aking mga anak, na at least ngayon, mga anak, nare-realize nyo yung mga turo ni Papa, lalo na nung maliit sila. Ngayon, medyo hindi ko masyado maasikaso, pero pasalamat pa rin ako, partner, nung mga time na marami akong quality time sa kanila. Talagang inano ko yan eh. Sinigurado ko, lalong-lalo yung mga anak ko, pag nakita ng mga anak ko, ang gogwapo, tagaganda, pero wala pa mga boyfriend at girlfriend ngayon kasi sila'y pinangaralan ko kasi napagdaanan ko noon na nung maaga akong although okay naman ang pamumuhay namin kahit papano, syempre, huwag nang sumugal, di ba? Mas maganda makatapos ng pag-aaral dahil nasa inyo ang dugo ng inyong ama. May magkakagusto at magkakagusto sa inyo. Pagdating ng panahon, yan ang lagi ko sinasabi. Kaya ako proud ako na sa peers nila, sila yung mga nag-aaral pa rin hanggang ngayon, hindi pa nagkakaroon ng anak, hindi napapaaway, hindi umiinom, hindi naninigarilyo, ganyan po yung mga anak ko. Kaya ako po, para sa aking palagay, kung ako man ay nagbigay ng opinion ko rito patungkol dyan ay may karapatan ako dahil sinisigurado ko na sa loob ng pamamahay namin magiging ligtas sa mga anak ko at magiging ligtas din ang pamayanan sa mga anak ko kasi hindi ko papayagan na maging sila'y problema ng lipunan bagkos maging mga epektibo, mga epesyente na mamamayan ng bansang Pilipinas.
1: Ayan, so yun, hanggang sa muli, ito po ang Tuesday Group ng Bagong Pilipinas, ay bagong Vloggers ng Bagong Pilipinas. Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo.
0: Good night po!
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Department of Foreign Affairs, or DFA, has firmly rejected China's latest statement questioning the validity of the 2016 South China Sea Arbitral Award. In a statement, the DFA said the ruling is final and binding under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and remains an established part of international law. The department stressed that the arbitral tribunal had already dismissed China's objections on jurisdiction and confirmed that the case involved the interpretation and application of UNCLOS, not territorial sovereignty. The DFA also rejected claims that the Philippines violated any agreement to settle disputes solely through bilateral negotiations, noting that years of dialogue had failed to resolve key issues. As the ruling approaches its 10th anniversary next month, the DFA said the award continues to provide legal guidance on maritime rights, environmental protection, and the peaceful governance of the South China Sea.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, the Philippines and Colombia have signed a Memorandum of Understanding aimed at strengthening tourism cooperation between the two countries. The agreement was signed in Bogota by Philippine Representative Adrian Bernie Candaloda and Colombia's Tourism Minister Diana Marcela Morales Rojas. The MOU covers key areas of collaboration, including tourism promotion, investment, research, education, skills development, and sustainability. Both countries said the agreement will help boost people-to-people exchanges and deepen cooperation in the tourism sector. The signing also coincided with the 80th anniversary of diplomatic relations between the Philippines and Colombia this year.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service posts the Philippine Embassy in Seoul joined the observance of World Refugee Day and National Refugee Day 2026 through its Blue Monday initiative, expressing solidarity with refugees, asylum seekers, and stateless persons. The event also marked the 75th anniversary of the 1951 Refugee Convention and the 45th anniversary of the Philippines' accession to the international agreement. Philippine Ambassador to South Korea Bernadette Reyes Fernandez shared President Ferdinand R. Marcos Jr.'s message and encouraged embassy personnel to deepen their understanding of refugee protection and humanitarian principles. The embassy said the observance reaffirms the Philippines' long-standing commitment to refugee protection and its tradition of providing humanitarian assistance to people in need.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in Turkey, the Philippine Embassy in Ankara has launched the first Filipino food festival in Turkey's capital as part of the celebration of Philippine Independence Day and 77 years of diplomatic relations between the Philippines and Turkey. Dubbed Flavors of the Philippines, the three-day event showcased authentic Filipino cuisine, including adobo, sisig, chicken inasal, and halo-halo. Philippine Ambassador to Turkey Jaime Ramon Ascalon Jr. said food serves as a powerful tool for cultural exchange and strengthening ties between nations. Turkish Transportation and Infrastructure Minister Abdulkadir Uraloglu also attended the opening and cited opportunities to expand cooperation in trade, investment, and defense. The embassy said the festival promotes Philippine culture and cuisine while fostering stronger people-to-people connections between Filipinos and Turks.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online. Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments, making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. United States Vice President J.D. Vance says they are considering a plan to unfreeze Iranian assets under strict conditions that would give Washington control over how the money is spent. The CNN reports U.S. Vice President Vance explained that the proposal developed by Jared Kushner would require Iran to use the funds to purchase American agricultural products. According to him, the goal is to ensure the money benefits the Iranian people while preventing it from being used to support terrorism. The plan, coordinated with Qatar, would channel funds toward U.S. exports like soy, corn, and wheat. Some critics argue that easing financial restrictions could still indirectly free up other resources for harmful activities. Vice President Vance described the approach as a classic Trump deal, saying it would support both American farmers and provide food assistance to Iran. In other news overseas, United States Vice President J.D. Vance says President Donald Trump's strong remarks did not derail ongoing negotiations with Iran over the weekend. Speaking from Switzerland after hours of talks, the CNN reports U.S. Vice President Vance said the discussions continued despite brief tensions. U.S. President Trump had warned of possible renewed attacks and issued sharp comments toward Iran's leadership during the negotiations. Vice President Vance acknowledged there was some disruption, but described it as minor, saying both sides still made significant progress. He added that U.S. officials made it clear to Iran that the president would respond to any provocative statements. Vice President Vance said such exchanges are part of the process, but emphasized that dialogue between the two sides remains active. And finally, United States Vice President J.D. Vance says efforts to end the fighting in southern Lebanon are ongoing, describing the situation as a work in progress. Speaking at a press conference in Switzerland, the CNN reports, U.S. Vice President Vance noted that the past 24 hours have been among the most peaceful in recent days. He said conditions had improved after clashes reported about 3 days earlier, though tensions remain. Vice President Vance added that measures are now in place to prevent the conflict from escalating further. The violence between Israeli forces and Hezbollah, a group backed by Iran, has complicated broader diplomatic efforts. Those clashes had earlier delayed talks between the United States and Iran aimed at easing regional tensions. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
1: Right now.
5: News and developments, making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5, here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
8: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo, kung saan dinadala natin sa pandaigdigang plataforma ang mga mahalagang issue dito sa ating inang bayang Pilipinas. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama, Steph Vicente, para sa iba't ibang mga diskusyon na maaaring may impact dito sa Pilipinas, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, lalong-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers o OFWs, maging ang mga kababayan natin na maituturing na po na non-resident Filipinos o NRFs. Bago ang lahat ay syempre pasasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasama sa studio, sa Master Control na dyan si Ma'am Susan Aison, sa Warcast, nandiyan ang ating dalawang kasama, sina Justin Osias at Hiro Lucero. At kasama rin natin sa studio ang ating matatawag na nating co-producer. Pero siya po ay ating information officer dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Kuya Jay Arevalo. Siyempre, paano po ba natin mapapakinggan, mapapanood ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service? Unang-una po sa pamagitan ng ating official Facebook page. Live na po tayo dyan. Nakikita nyo naman po, no, sa palibot po ng profile picture ng Radyo Pilipinas World Service, yung kulay red. So pwede nyo pong puntahan yun o kaya i-reload nyo po, no, yung mismong page para makita nyo po ang episode ngayon ng Global na Tayo. At bukod dito sa Facebook, at meron tayong replays and re-uploads naman sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin. Syempre, bukod sa ating mga social media platform, meron po tayong Evox PBS receiver app para po sa ating audio live streaming. Yan po ay para sa mga on-the-go nating mga kababayan, pero meron pa rin silang data. So pwede nyo po kaming mapakinggan dyan. Paano ba yan ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users, at sa Apple App Store naman para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatambay lang, no, yung inyong mobile application na yan, yung Evox PBS receiver app na yan. Syempre, puntahan nyo na po at hanapin na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang inyo pong live na live na papakinggan ang programang Global na Tayo. Syempre, hindi po natin naman pwedeng kalimutan ang nagbalik po nating shortwave radio. Yan po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng USAGM o United States Agency for Global Media. Ang Global na Tayo ay napapakinggan po weekdays po yan, Monday to Friday, sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. That's within 1:30 AM to 4:30 AM Philippine Standard Time. Hindi ko na masyado patatagalin pa ang ating introduction dahil meron tayong hindi lamang isa, dalawa, tatlo, kundi apat na inaasahang panauhin para sa edisyong ito ng Global na Tayo. Unahin na natin, no, ang ating unang resource person, kasi ito isa sa mga mahalagang sektor na tinututukan ng lahat, no, hindi lamang ng ating pamahalaan, ay ang sektor ng turismo. Dahil mula pala January 1 hanggang June 16 ng taong kasalukuyan ay nananggapan ang Pilipinas, no, ng 2,955,014 tourists. Marami yan, no? At unang kalahati pa lang yan ng taong 2026. Ito ay 6.16% mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Sabi ko nga kanina, same period, so January 1 to June 16 ng taong 2025 yung pinag-compare, no, with this year. Ang Estados Unidos pa rin po, no, batay sa mga numbers na ating natanggap, ay ito pa rin ang top source market, no, ng ating mga within the tourism sector, no, ng ating mga turista dyan with over 591,569 visitors from the US so far ngayong taon 2026. Ang tourism growth ay nakikita, no, bilang kumbaga nakakapag-ambag ito sa maraming trabaho, common knowledge naman yan, investments at maging sa community opportunities. Dahil alam naman natin na bukod dun sa mga kilala na talagang tourist spots dito sa Pilipinas, ay merong mga ibang lugar na kumbaga mga bagong discovery na maituturing at nakakatulong syempre, no, yung pagdayo ng mga turista, mapa-international man o domestic tourists doon sa mismong komunidad, kasi nagkakaroon ng mas malaking kita, no, probably, no, hindi lamang mga tour operators, may mga tour guides din tayo diyan, and of course beneficial din 'yan, no, sa LGU mismo nitong na nakakasakop nitong mga tourist destinations na ito. At ang tourism sector po, para sa hindi nakakaalam, ay accounted for 8.1% ng GDP, gross domestic product, ng ating bansa noong taong 2025 at sinuportahan ng sektor ng turismo ang nasa 7.71 milyong trabaho sa taong 2025 yan, base sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA. At kaugnay po nitong aking mga dinidiscuss sa inyo, no, sa puntong ito, ay minarapat po namin na mag-imbita po ng isang malaking organisasyon ng mga tour operators dito sa ating bansang Pilipinas. At nasa linya na po natin ng komunikasyon ang presidente po ng Philippine Tour Operators Association of PhilTOA, walang iba kundi si Ma'am Maria Lourdes Hapson. Ma'am, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
9: Good morning, Steph.
3: Good morning din po, Ma'am. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras upang makasama po namin kayo dito sa programa. Although alam ko po na medyo moving po kayo sa puntong ito, pero you have still given us time para ma-discuss po itong napakahalagang usaping ito. Unang-una po sa lahat, Ma'am, sa pagdami po, no, ng mahigit 2.9 million tourists ngayong taon, unang kalahati pa lamang po, no, ng 2026. So far, ano yung nakikita nyo pong pangunahing dahilan, no, ng pagtaas ng tourism arrivals dito sa Pilipinas?
9: Well, ang tourism is everybody's business. So I cannot claim that it's just an effort of one sector. Masasabi ko, this is a joint effort of all the members of the value chain of tourism. Of course, from the government agency like Department of Tourism and Tourism Promotions Board, yung mga efforts nila. Kaming mga nasa private sector, kagaya ng mga hotels, airlines, travel and tours, travel agencies, lahat ng mga ginagawa namin, pag pinagsama-sama natin yon, at iisang direction lang ang pupuntahan. Of course, arrivals talaga ang result nun. Like kami na lang sa sector namin, marami kaming mga initiative na in line to promotion, like yung aming upcoming Philippine Travel Mart, that would be on our 37th year already in SMX, that's 3 days event. Andun isino-showcase namin ang buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 17, kasamang NCR, at yung bagong region na na-create. So, nagpa-participate sila doon. So, makikita mo yung effort ng promotion, and it is being supported also by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. And aside from that, kami rin sa sector namin, nagpupunta kami sa iba't ibang bansa para umatend ng mga road shows, ganun, mga B2B, business-to-business sessions. So, may kanya-kanya tayong efforts. On the community-based naman, yung community-based tourism, siyempre pinapaganda nila yung mga services nila, yung mga ino-offer nila. Even yung maliit na habal-habal na tao, may participation sa tourism. Sila, kung magbibigay sila ng good service sa isang turista, syempre makikita mo na lahat pala tayo ay synchronized with our promotion and services.
3: At kanina nabanggit ko po, ma'am, na ang mga Amerikano po, no, yung ngayon, no, ang United States ka po yung top source market, no, when it comes to these arrivals po, no. Paano po nakatutulong, no, sa inyong pananaw itong pagdami po ng mga turistang Amerikano bilang pangunahing source market sa industriya ng turismo dito sa ating bansa?
9: Well, para sa akin, napakadaling i-handle kasi ng Americans dahil nga sila ay English-speaking country, of course. So, hindi tayo mahihirapan mag-translate ng gusto nating iparating sa buong mundo. So, kung halimbawang i-cater natin sila at sila mismo magiging mag-expand ng tourism about Philippines, it's easy kasi the same translation ang gagawin nila. Unlike kung ibang bansa, kailangan natin ng multilingual tour guide. Tapos very careful tayo kasi baka iba ang translation na mangyari. So I believe US is one good source market for Philippines.
3: Ito naman po, no, since kayo po ay presidente ng Philippine Tour Operators Association, ay gusto ko lamang po, no, itanong, no, yung inyong side naman po as tour operators, dahil siguro, no, ito ay mahalagang ma-iterate din sa ating mga tagapakinig dito sa programang Global na Tayo. Ano po ba, no, ang eksaktong papel ng mga tour operators sa pagpapanatili at pagpapaganda ng karanasan ng mga dayuhang turista dito sa Pilipinas?
9: Actually, Tef, ang laki ng papel namin kasi end-to-end kami talaga. Meaning, kami yung simula, kami pa rin yung ending. So, bakit ko sinasabi to? Kami talaga yung frontliner ng tourism. Kami yung nagbibenta ng tour package. Kami din yung nakikipag-usap sa kliyente. Para kami mga doktor na we assess their needs. Anong kailangan nila? Gusto ba nila ng wellness tourism? Gusto ba nila ng adventure? Sila ba ay family? Sila ba ay couple? So, we assess them and then we give the best service and tour package that we could give them. And then after that, along the way, kami yung nagtitake care, kami yung gumagawa ng itinerary. So meron kaming tour coordinator and tour guide na ina-hire para makapunta sila sa destination na gusto nilang puntahan. And then kami pa rin, kasi hanggang makarating sila ulit sa airport at makabalik sa lugar nila, meron kami tinatawag na post-tour evaluation. Kinakausap pa rin namin sila, how was your tour? So in every step of the way, the travel and tours ay nandoon talaga.
3: Ito naman po, no, sa kabila po, no, ng mga kumbaga itong ang pagtaas po ng tourist arrivals, no, at least for the first half ng taong 2026, ano-ano pa po yung mga masasabing hamon na kinakaharap ng mga tour operators natin dito sa Pilipinas currently?
9: Of course, hindi naman talaga mawawala ang mga challenges, Steph. Nangyari na yan sa atin, nakayanan natin ang pandemic, kakayanan natin lahat. Well, currently now, we are facing the global oil crisis. But Phil Towa, on our end, we are also doing our own humble response for that. In fact, meron kami mga programang kinreate ngayon at nire-revive kagaya ng Phil Towa Lakbayanihan Caravan. Ito yung revival namin ng mga bus tour to replace na yung medyo mahal na airfare sa ngayon dahil alam naman natin talaga yung effect ng global oil crisis. So itong Lakbayanihan ito ay nire-revive namin yung mga bus tours na gagamitin lang talaga bus. Kasi can you imagine, Steph? Mm-mm. Ang capacity ng bus is 49. So i-max out na lang natin ng, for example, 40 to 45. Kasi may tour coordinator pa, tsaka may tour guide. I-divide mo yun sa that number of passengers, mas medyo mura nga naman, di ba? Tapos mas kumpleto yung service kasi end-to-end nga rin. So sinimula namin yan sa Quezon. Kasi nakipag-coordinate kami sa LGU ng Quezon and yung Tour Operator Association ng Quezon na local counterpart namin.
3: Mm-hmm.
9: Tapos gumawa kami ng package tour for Quezon. So that is via bus. And then gagawin din namin yung iba katulad ng Vigan Lawag Pagudbod, Baguio and La Union, Bataan and Corridor na may kaharong laman na cruise. So marami kami ginagawang ganyan. In fact, nakipag-coordinate din kami ngayon sa BARM, sa Mindanao naman, kasi ang Mindanao ay isa sa lugar din na maraming circuit na bus lang ang gagamitin. So ito yung pinakatulong namin na programa na makakapagbigay tayo ng mas mababang tour package at the same time, may enjoy talaga yung scenery ng Pilipinas.
3: Ito naman po, ma'am. Paano naman po makatutulong no ang pagpapalawak ng air connectivity sa pagpapalago po ng turismo sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas?
9: Of course, Steph, napakahalaga talaga ng connectivity. Lalong-lalo na ang Pilipinas being an archipelagic country. So kailangan talaga natin ng magandang connectivity. But that doesn't end in air alone. Air connectivity is very, very important. But we also have to consider the last mile leg connection. Pag sinabing last mile leg connection, okay, meron kang connectivity, meron kang air connectivity, may flight. Pero pagdating ng pasahero doon, bako-bako ang daan. Mm-hmm. So wala kang last mile papunta doon sa hotel na pupuntahan nila. Walang roro o hindi may roro man, not available all the time. So yung the entire readiness of the destination itself in terms of infrastructure, readiness ng value chain of tourism, lahat yun ay importante. Pero siyempre, napakaganda kung kumpleto tayo ng air connectivity at i-connect yung mga islands natin talaga.
3: Ito naman po, ma'am, ano po naman yung mga hakbang na ginagawa ng PhilTOA to make sure na mas tumagal at mas lumaki na rin no, yung spending ng mga turista habang sila po ay nandito sa bansa?
9: Ako, napakagandang sagot niya na ipagmamalaki ko na. Alpine and Tours Association talaga namin ay very creative kami. Well, syempre, kung nag-offer ka ng 3 days, 2 nights, lagi kang merong optional tours na ibibigay sa kanila. Along the way, sa mga tours pa lang, may mga spills na yung ating mga tour guides para i-offer yung mga iba't ibang destination pa na pwede nilang puntahan. And also, gusto ko lang din i-emphasize na ang Lakbayanihan program namin, actually, we are focusing on emerging destinations.
3: Ayun po. Ma'am, ito naman po no. Paano naman po nakakaapekto kasi kanina nababanggit na natin no yung mga communities, yung mga local communities. Paano po nakakaapekto yung paglago ng turismo sa kabuhayan ng mga lokal na komunidad at miyembro po mismo no ng asosasyon tulad na lamang po ng PhilTOA?
9: Kanina na mention mo na one of the biggest contributor of GDP ang tourism. It's not only in the Philippines, in fact, in the whole world. Kasi sabi ko nga kanina, tourism is everybody's business. So kung lalago ang turismo, of course, isipin na lang natin kung ilang empleyado ang nakasalalay sa mundo ng turismo. Ilang small and micro businesses ang nakasalalay sa turismo. Huwag na natin i-mention yung mga giant companies, pero ilan, mm-hmm. di ba? So, pag lumago ang turismo, of course, the economic growth of the Philippines or any country, talagang sasabay naman doon. Kaya napaka-importante na palaguin natin ang ating tourism arrivals. Napaka-importante na yung stay nila dito, kung kaya nating extend, extend natin.
3: Ito naman po, no, paano naman po no o ano yung mga bagong estratehiya o programa po ng PhilTOA bukod doon sa mga nabanggit niyo na po kanina upang mas mapalakas pa ang turismo sa nalalabing bahagi naman ng taon kasi we're talking about the first half po yung datos na nakuha natin kanina pero what's next po no until December 2026.
9: Yeah, okay. So unang-una sa lahat, syempre consistent kami sa pagpo-promote. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung aming Philippine Travel Mart, that's every year, 37th year na kami ngayon sa SMX, that's 3 days. Yun ang isa sa pinakamalaking programa na ma-showcase namin ang Philippines talaga. At talagang pinupuntahan naman yun ang ating mga kababayan, binavlog din nila. Nag-invite din kami ng mga media para, you know, ma-showcase yung mga dapat ma-showcase sa event namin. And then aside from that, meron kami actually in partnership with Pasyal Pinas also, wherein we can also promote there yung mga emerging destination na nabanggit ko kanina through our Warlock Bayanihan. And aside from that, patuloy ang PhilTOA sa programa namin for peace, meaning PhilTOA Partnering for Progress and Professionalism. Covered nito ang product development, which is yung tumutulong kami sa Department of Tourism, sa Tourism Promotions Board, sa kanilang pag-create ng mga bagong destinasyon, mga emerging destination na may dadagdag natin sa portfolio or product portfolio ng Philippines. Aside from that, nandoon din yung aming mga trainings, familiarization trips para naman makatulong tayo sa mga emerging destination na maipakilala sa buong mundo. Kasi syempre kapag ang turista natin, mga 10 beses na pumunta ng Pilipinas, they will look for more, di ba? Kasi nasa height na sila. So, kailangan, laging may bagong putahe tayong iaahin sa kanila.
3: Ito na lamang po siguro bago ko po kayo pakawalan. Sa inyong pananaw, maaabot po ba o malalampasan pa ng Pilipinas ang target na bilang ng turista ngayong taon at bakit po? Base po sa inyong pananaw bilang presidente ng PhilTOA.
9: Well, kanina sinabi mo, half of the year, 2 something million. I guess kung ipagpapatuloy ng lahat ng membro ng value chain of tourism, yung mga ginagawa nila. At dadagdagan pa, mas magiging innovative tayo, mas magiging assertive tayo, mas magiging aggressive tayo. Well, I think it's not impossible. But of course, we also have to consider all challenges along the way. And I think pinatatag naman tayo ng mga iba't ibang challenges na naranasan natin. So all we need to do is just keep that burning heart within us para gawin natin yon. And it's not really impossible.
3: And with that po, maraming salamat po ma'am for joining us dito sa Global na Tayo. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo at ang buong PhilTOA.
9: Maraming salamat, Steph. Good morning.
3: Good morning po at maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Global na Tayo, ang presidente ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA, walang iba kundi si Ma'am Maria Lourdes Hapson. At mukhang ready na ata yung ating susunod na guest, ina-admit lang, no? Pero ayan, narinig niyo po, no, ang panig ng mga tour operators natin dito sa ating bansa patungkol sa naging pagtaas ng bilang ng mga turista na natanggap, no, ng Pilipinas para sa January 1 to June 16, 2026 period. Kalahati pa lamang po ng taon yan at sabi nga ni Ma'am Maria Lourdes ay kumbaga kapag ka nagtulong-tulong, no, kung patuloy pa rin ang tulong-tulong ng lahat ng sektor ay posible pang malampasan, no, pag nagtapos ng taon itong nabanggit natin na bilang na more than 2 million. Ayun. So nandiyan na ba ang ating guest? Ayun. Sa ikalawa ng mga panayam natin, no, sa araw na ito ay pag-uusapan natin world class kung world class, no, dahil alam naman natin, no, nakilalang kilala, no, lalong-lalo na ang lalawigan ng Guimaras sa mangga, no? Dahil ano ba ang updates tungkol dyan? Umabot na kasi sa Spain at maging sa iba pang bahagi ng Europa ang kilalang matamis na mangga ng Guimaras sa pamagitan, no, ng 100 kilogram test shipment. Layunin ng inisyatiba na ito na direktang maiugnay ang mga magsasaka at MSMEs sa international markets. At itong Guimaras mangoes, no, ang sinasabing unang geographical indication o GI product ng Pilipinas. At syempre tulad ng aking nabanggit kanina, kilalang kilala ang mangga, no, mula sa Guimaras sa natatanging tamis, aroma at kalidad. At ito ang kauna-unahang export po ng Guimaras mangoes patungong Europe. Very a good development at syempre swak na swak sa ating pamagat, no? Pamagat ng ating programa na global na tayo dahil eto na, globally ay mas lalo pang makikilala ang mga mangga mula sa Guimaras. At upang ating mas lalong malaman o mahimay-himay ang mga detalye tungkol dito sa test shipment na ito, ay makakasama natin ang officer in charge ng Department of Trade and Industry o DTI Guimaras. Walang iba kundi si Ma'am Juvie Benliro. Ma'am Juvie, welcome po sa programang Global na Tayo. Ito po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.
10: Good morning po, Ms. Steph. Thank you for this thank you po sa opportunity na ito na makapag-ugnay po sa inyo para po tulungan nating ma-promote pa rin po ang Guimaras Mango globally.
3: Maraming salamat din po sa pagbibigay niyo po ng oras para makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po, Ma'am Juvie, ano po ang kahalagahan nitong unang pag-export ng Guimaras Mango sa Europe, no? Siguro hindi lamang particular sa Spain kasi nakita ko rin yung ibang embassies na nag-post din, no, na natanggap na nila yung shipment ng Guimaras Mangoes.
10: So, para po sa sagot po sa tanong nyo, una po, napakahalaga po ng ano, no, ng pag-export dahil lalo na po ngayon, test na namin po yung merkado ng Europa. Mahalaga po ito dahil ito po ay magbubukas ng bagong pandaigdigang merkado, no, para sa ating pinakatanyag na produktong agrikultural ng Pilipinas. Magamat maliit pa lamang po ang padala, layunin nitong ipakilala ang Guimaras Mango sa mga mamimili po sa at mga importers sa Europa para po sukatin ang kanilang pagtanggap sa produkto po natin na isang first geographic, ito yung tinatawag natin na first geographical agriculture product po ng Pilipinas.
3: Matanong pala. Sige po, go ahead po, Ma'am Juvie.
10: Okay. Kung doon po, ano nyo, kung bakit po sa Spain, so actually Spain is part po ng pinadala natin ng ano, ng product natin, no? So, ang port of entry po ng mangga pagpasok po sa Europe is sa Belgium po, na, and then ito po ay pinadala natin sa Spain, sa the Netherlands, sa France, Germany. So bali po ang limang country po na ito ay doon po tayo nagte-test ng ano po ng pag-market ng ating product para po pag nakakita na po tayo ng mga importers o mga buyers po, makapagtuloy-tuloy na po tayo ng pag-export ng mangga ng Guimaras. Natutunan po nito ang merkado dahil po mapapalawak po natin, no, maraming potential ang mangga, lalo na po sa labas ng bansa. At ito po ay magdudulot ng mataas na kita para sa ating mga farmers po dito sa Guimaras. At dahil po napatunayan natin na mataas ang kalidad ng produktong Pilipino, katulad ng ating mangga, sa pagpasok po nito sa Europa, nangangahulugang nakapasa ang mangga sa mahigpit na pamantayan. Yeah. Dahil nga po, hindi tayo makakakuha ng GI kung hindi po tayo sumunod sa tinatawag nating code of practice or sa ngayon po ay tinatawag natin na manual of specifications. So para po maka-GI tayo, marami pong pagdadaanan yung isang produkto, lalo na po sa pagtitest ng quality na kailangang ma-maintain po yun. At yun po ang ginawa ng Guimaras, kaya nakakuha po tayo ng the first GI ever po dito sa Pilipinas. And through the, ano po, na may tataguyo din natin ang reputasyon, no, ng mangga ng Guimaras na sabihin natin ito ay world class po na klase ng produkto. And magbibigay din po ito ng karagdagang trabaho doon po ating mga magsasaka, no, na nagpuprodukto ng mangga. At lahat po, no, hindi lang po doon sa mga farmers. So lahat po ng nasa supply chain po natin ay magbe-benefit po dahil po pasok po tayo sa pandaigdigang merkado.
3: Mm-mm. Ito po, Ma'am Juvie, no, matanong ko lamang po, no, meron pa po bang mga masasabing naging hamon sa pagpasok ng Guimaras mango sa European market?
10: Po, hindi po, basta-basta po, madali. No? So actually, ang dami pong hamon na kailangan pong pagdaanan natin para po tayo makapasok sa export market. Lalo na po una-una, mahigpit ang pamantayan sa kalidad, no, at kaligtasan ng pagkain. Kailangan po ensure natin na safe po ang klase ng product na pinapadala natin. Kailangan matiyak natin na ang mangga ay nakasunod sa regulasyon ng Europa tungkol po sa pest control, sa mga residue limits, at sa food safety standards. Nagkaroon din po tayo ng hamon sa logistics at transportasyon dahil po kung makikita nyo, ang layo po ng Europe dito sa Guimaras. And Guimaras is an island. So, dahil po sa sariwa, no, ang mango ng Guimaras na ini-export natin, kailangan pong mapanatili natin ang kalidad nito habang dinadala po sa malayong destinasyon. Kailangan maayos natin ang packaging, ang cold chain facilities, at kailangan ma-ensure natin na mabilis po ang pagdala ng mangga or yung sa side po ng logistics. Kaya kailangan natin ng reliable at efficient po na partner po dito sa logistics. And then may hamon din po tayo dahil sa limitasyon ng dami ng produksyon, no? Kailangan nating tiyakin na may sapat at tuloy-tuloy na supply po ng mataas na dekalidad ng mangga. And then of course, dahil po export, alam natin mataas or marami pong pagkagastusan ang ating mango growers bago po tayo or ang exporters bago po sila makapagpadala ng mangga. So dito po kailangan nila ng gumastos para sa certification, no? Kailangan certified ka na exporter. Hindi po basta-basta 'yon. Kailangan mo mag-apply ng mga permits, mga licenses sa Bureau of Customs, sa Bureau of Plant Industry, sa Department of Agriculture, no? So at saka kailangan makapaghanap ka rin ng magandang broker at saka logistics company. Meron din po tayong hamon sa pagpapakilala ng produkto sa merkado. Although dito po ngayon ay nakita po namin na sa tulong po ng social media ay madali po namin na ano yon, na bali nalampasan po natin yon dahil po sa tulong din po ng social media at ng papalabas po natin ang mga press release po, lalo pong nakilala ang mangga ng Guimaras.
3: Ito naman po, Ma'am Juvie, no? Ano naman po, no, kasi nabasa po namin na itong shipment na ito ay pinangunahan po ng Guimaras Wonder Farm. So ano po ba eksakto yung kanilang naging papel sa milestone na ito?
10: Okay, ang Guimaras Wonders Farm po ay siya po ngayon ang ating exporter nung nagpalabas tayo ng mangga patungong Europa. Siya po ay isang micro, small and medium enterprise, woman lead. Opo, si Miss Rosario Greiser po ang may-ari po nito. She is a widow. Mm-hmm. And siya po sa ngayon ang bali tinutulungan po ng iba't ibang ahensya po ng government at ng local government po ng Guimaras para po mapadala po natin yung mangga natin na wala po masyadong problema. Dito po sa ginawa natin, tumulong po sa atin ang Department of Agriculture, ang Bureau of Plant Industry, ang Bureau of Customs, of course ang Phil Export, and yung pamahalaan po provincial ng Guimaras at saka lalo na po ang Department of Trade and Industry at ang Supply Chain and Logistics Group po ng DTI na pinangungunahan po ni Undersecretary Jean Pacheco. So, siya po talaga yung nito kay ang tinatawag naming project ito na Mangoes to the world, no? Pero ito po ay nagsimula po sa project po namin together with DTI and CLG na Mangoes to the Metro. And by the way, ito po ay ongoing pa rin po wherein nagpapadala po kami ng mangga. Meron po tayong app kung makikita nyo po sa DTI Guimaras po na Facebook. Nagpapa-order po tayo online ng Guimaras GI Mango. Meron na pong nakabox na 5 kilos ng premium na Guimaras Mango at only 1,600. Partner po natin dito ang PhilPos. So it will be delivered right to your doorstep po. Wala na pong maraming problema. So if you want to give somebody a unique gift, no, masasabi po natin po yung mangga, just doon po kayo pumunta sa Facebook po ng DTI Guimaras. And it started po last year, 2025. And then sa ngayon, sa Manila pa lang po dati doon ang aming target market. Pero ngayon po, together with PhilPos, dinagdagan po natin. Pati po yung mga consumer po sa Cebu ay nakakatanggap na rin po ng Guimaras Mango na wala po masyadong hassle.
3: Ito na lamang po siguro, no, Ma'am Juvie. Ano po ang susunod na hakbang ng DTI Guimaras upang mapalakas pa po ang presensya ng Philippine products tulad na lamang po ng mangga sa international market?
10: Okay, meron po tayong mga plano, no, na palawakin ang export ng ibang produkto agricultural, no, mula sa Guimaras. Batay po sa ano po, sa pahayag din po ng aming programa sa DTI, hindi lamang naman po Guimaras Mango ang nais nating palawakin sa pandaigdigang merkado. Kasama pa rin po dito sa plano natin ang pagpalawak ng export ng iba pang produktong agricultural mula sa Guimaras at mula din po sa ibang rehiyon ng Pilipinas. So ano po tayo mga ibang produkto na binibigyan po ng pansin tulad aside from the mango, tulad ng dragon fruit, ube, nagiging craze po ngayon ang ube dahil po tinatawag natin itong rising star na agricultural na product ng Pilipinas. Tinututupan din po natin ang calamansi, mga coconut products at ang pili nuts. So yun po, no? Marami pa tayong nakipagtulungan po tayo ngayon sa Intellectual Property Office ng DTI para po matulungan natin yung mga sinasabi natin mga product kanina, like yung mga pili nuts, yung mga OBE, para po magkaroon din sila ng geographical indication na certification katulad po ng nangyari sa mangga po ng Guimaras. Dahil alam po natin na ito po ay makakatulong sa pag-promote po ng product natin sa pandaigdigang merkado, lalo na po sa mga bansa katulad ng Europa na alam po nila na kapag isang product ay meron pong geographical indication na certificate, they are assured po na makakatanggap sila ng world-class po at quality na product.
3: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Ma'am Juvie for joining us po dito sa programang Global na Tayo. Maraming salamat pong muli. God bless po at mabuhay po kayo.
10: Okay, thank you so much din po. Maraming salamat po at God bless.
3: Maraming salamat po. At ating nakasama ang Officer in Charge ng Department of Trade and Industry o DTI Guimaras, walang iba kundi si Ma'am Juvie Benliro. Of course, kaugnay ng panayam na ito, syempre shout out din, no, dahil natulungan din tayo ng ating Philippine Embassy sa Spain upang maging posible ang naturang panayam. Samantala, magbabalik muna ang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
11: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog. dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha? Alam mo na, #panatag ang may alam.

0: linya ng komunikasyon ang General Manager ng National Housing Authority, walang iba kundi si Ginoong Joben Tay. GM Tay, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang umaga po sa inyo at sa lahat na nakikinig po.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng oras upang kayo po ay makasama namin sa programa. Unang-una po sa lahat, ano po yung mga agarang tulong na naibigay na po ng NHA dun sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng nagdaang lindol noong June 8?
1: Sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos, tayo po ay pumunta nung last week po sa mga sa hard hit areas po ng Lanza, Rangani at Jensen. At immediately po, nagbigay po tayo ng ating Emergency Housing Assistance Program ng 30,000 pesos po for each family.
0: At bukod po dito, no, kasi syempre po, no, bukod dun sa naibigay na financial assistance, no, sa kada pamilya na naapektuhan po ng naturang lindol, ano pa po yung mga iba pa pong tulong, no, na ibigay po ng NHA in coordination din, no, sa ibang mga relevant government agencies na nakatutok po, no, sa mga pabahay?
1: Of course, ang ating cash assistance, yan yung po ang immediate assistance. Pero nung nandun po tayo, nakipag-coordinate na po tayo sa iba't ibang mayors ng LGU na hardly affected. At we asked them po kung meron po sila mga available sites para makapagpatuyo po tayo ng mga relocation and resettlement sites kung saan po ililipat ang ating mga beneficiaries. Ito mga biktima po ng ating lindol.
0: Base po dun sa inyong datos po, no, yung datos na meron po kayo ngayon, ilan na po ang kabuang bilang ng mga beneficiaryo na natulungan po ng NHA sa ngayon?
1: Ang total po na bibigyan po natin is 2,500 totally damaged families po sa Jensen. Last week po na pagbigay po tayo ng half of that, around 1,500 sa Jensen at 300 po sa Glan. This Friday po ang second batch po kung saan magbibigay po tayo ng 30,000. And pagkatapos po niyan, depende na po sa submission po ng mga LGUs, tuloy-tuloy pa rin naman po ang pagbibigay po natin ng financial assistance. Meron lang pong challenge sa supply ng cash po eh. Pero once nakakuha po kami ng cash, ibibigay po natin sa mga kababayan natin ang kailangan po nilang agarang tulong.
0: GM Tay, meron po bang matatawag na timeline para sa rehabilitation at muling pagpapatayo ng mga nasirang bahay, no, given na nabanggit niyo po yung bilang ng mga beneficiaryo, particular itong mga individual na merong totally damaged na bahay?
1: Immediate po yan. Hindi lang po ganun kabilis magpatayo ng bahay dahil sinisiguro po natin na ma-secure po natin yung relevant permits. But since naapunta na po tayo at naibigay na po ng mga LGU ang kanilang mga available sites, ongoing na po ang pag-prepare po para ma-make sure din po in coordination with DNR and EMB na masiguro na pwede po tayuan yung mga sites na yun. Then once ready na po, pwede na po tayo mag-groundbreaking. And ang promise ko po sa ating Pangulo ay within a year time po, may tatayo po natin ng mga housing units para ma-turn over po sa ating mga beneficiaries.
0: GM, meron pa po bang mga masasabi, no, mga masasabi na pangunahing hamon na kinakaharap ng NHA sa pagbibigay ng tulong, no, doon sa mga kababayan natin na nasa apektado, no, na mga nasa apektadong lugar?
1: Sa pag-ikot po natin, medyo wala naman pong mga challenges. Ang nakikita lang po natin, umikot po tayo, nakusap po natin ang ating mga beneficiaries. Especially po, may beneficiary na po tayo dyan mula dun sa 2021 na past earthquake na nabigyan na po natin ng bahay. Medyo traumatic po sa kanilang experience, so may mga modification po tayo ginawa sa mga bahay po natin kung saan hindi po totally concrete or cement ang bahay. dahil meron po po silang trauma and ayaw po nila, yung iba po ayaw po nila sa konkretong bahay.

0: Ito na lamang po siguro na dahil alam po namin no na abala po no ang NHA sa pagtutok dito sa mga naapektuhan pa natin no, mga naapektado na ating mga kababayan nung nagdaang lindol. Ano naman po no ang mensahe po no ng NHA sa mga residenteng patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulo at ito nga pong magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani.
1: Sa ating mga kababayan po dyan sa Sarangani, Denson, and even sa Davao, yung mga tinamaan po, puntahan niyo po ang inyong mga LGU at magpalista po kayo para sigurado pong makakuha po kayo ng financial assistance mula po sa NHA.
0: And with that po, maraming salamat po GM Tay sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. At ating nakasama ang ating General Manager ng National Housing Authority o NHA, walang iba kundi si Ginoong Joben Tay. I guess nandiyan na sa Zoom ang ating panghuling panauhin para sa araw na ito dahil atin naman pag-uusapan no ang salitang retirement no. Bakit nga ba retirement no ang ating pag-uusapan? Dahil ang Pilipinas po ang nag-rank as best place for expatriates to retire. Yan po ay base sa Retirement Abroad Index 2026 ng expatriate group no. Ang Pilipinas ay nakatanggap po no under that ranking. Nakatanggap ang Pilipinas ng overall score na 78 out of 100 no, ranking first among 20 countries na na-evaluate po no ng expatriate group. At kaugnay po nito ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang ating General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Retirement Authority o PRA, walang iba kundi si Sir Bob Zozobrado. Sir Bob, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Salamat at magandang umaga sa inyo lahat.
0: Thank you so much, Sir Bob, for joining us dito sa programa. Unang-una po sa lahat, no, what is the significance nga po no, ng Pilipinas being recognized as the best destination for expatriate retirees? Yan ay tulad ng aking nabanggit kanina, according to Retirement Abroad Index 2026.
2: Okay, itong recognition na to, mahalaga to para sa bansa natin. Kasi yung global retirement industry, nakakahalaga ng $70 trillion US dollars. So kung tayo ang pinaproclaim na number one destination for retirement, I'm sure makakuha tayo ng malaking porsyento sa $70 trillion US dollars na halaga, value ng global retirement industry. Aside from the fact na yung mga retirees na pagpunta nila dito sa Pilipinas, nag-invest sila sa atin. Some of them are putting up hotels, tapos yung iba nag-put up ng orphanage, nag-put up ng school. So, nakakatulong sa ekonomiya natin.
0: Maaari niyo po bang ipaliwanag kasi nabanggit ko nga kanina no, na yun nga, nag-rank first ang Pilipinas dito sa Retirement Abroad Index 2026, 78 out of 100 ang overall score no ng ating bansa out of the 20 countries na in-evaluate for this. So bakit kaya no mataas no sa pananaw po ng Philippine Retirement Authority, bakit kaya mataas ang naging score ng ating bansa?
2: Many factors. Ang una, very easy, madaling kumuha ng retirement visa dito sa atin. Very easy ang process. In a month's time, makakuha na sila ng resident retirees visa. Ibig sabihin yan, when they have the retirement visa dito sa atin, they can live in the Philippines permanently. Pero hindi nila mawawala yung citizenship nila. They retain their same citizenship, pero they can live in the Philippines as a permanent resident. Pwede sila magbiyahe in and out of the country as often as possible without asking permission sa Bureau of Immigration. Ganun yun. Plus, number two factor, yung culture natin. we have a very welcoming attitude. They feel at home kaagad. Pagdating nila dito sa Pilipinas, kahit na sino mga kapitbahay nila, tinutulungan kaagad sila, and they are, you know, they feel at home right away. Yun ang a very common comment ng mga retirees na nakakausap ko. Tinatanong ko sila kung bakit pinili nila yung Pilipinas over the other Asian countries. Yun ang sagot nila. You have a very nice welcoming attitude. At saka sabi nila, lahat ng tao dito masaya. They're always smiling. And they like that. So marami. Plus the fact na ayan, cost of living natin is very low. So yung dollar nila, yung euro nila goes a long way. In fact, kung meron silang a pension, $800 a month, they can live comfortably dito sa Pilipinas. And the other factor is our English communication skills. They feel it's easy to adapt, to immerse themselves in the community kasi maintindihan natin sila. Maintindihan nila tayo.
0: Kanina nabanggit niyo Sir Bob yung visa. So para lang po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung main benefits no nitong Special Resident Retirees Visa o SRRV para po dun sa ating mga foreign nationals na nais mag-retire dito sa Pilipinas?
2: Yun ang sinabi ko kanina na main benefit nila is they become a permanent resident. They can even pwede sila magtrabaho dito sa Pilipinas. In fact, marami sa mga general managers ng mga five-star hotels natin, luxury hotels natin, meron silang retirement visa, may retirement visa natin. So, they can work, and then tapos yung mga anak nila, pwede mag-enroll sa mga universities natin. In fact, marami tayong mga South Koreans na dito na nag-retire kasi yung gusto nila, yung mga anak nila, to learn English sa mga universities natin. At saka, yung mga anak nila, they do not have to apply for a student visa. They can enroll in any university just like any Filipino. So, that's the main benefit. Very easy for them to stay put in the country.
0: Ito naman po, Sir Bob, no? Paano naman po ina-address ng Philippine Retirement Authority itong concern regarding dun sa varying healthcare quality between urban and rural areas? Kasi syempre hindi naman po lahat ng retirees ay gusto sa syudad, no? Minsan gusto din nila sa mga kanayunan, no? Sa mga probinsya po natin dito sa bansa.
2: There are two things, dalawang bagay na ginawa namin. We are aware na yung mga healthcare facilities may not be as the same as in the urban centers. Pero ang ginagawa namin, pumupunta rin kami sa mga LGUs. Kinakausap namin yung mga LGUs to encourage more people or to invest in healthcare facilities doon sa communities nila. And at the same time, nagpa-partner din kami ng mga health centers doon sa local communities para these health facilities can come up to international standards. Pina-partner namin sila and we tell them what the requirements are of the retirees para they can come up to these standards. It may take some time, but in the meantime, what we're doing is may partners kami ng mga ambulance service and the helicopter service pina-partner namin. So just in case may medical emergency doon sa pinakasulok na in the province, whatever, pwedeng malipat ka agad sa syudad or where there is a big healthcare facility. Yan ang ginagawa namin in the meantime.
0: Ito na lamang po siguro no, Sir Bob, bago ko po kayo pakawalan. Ano po ang long-term vision ng Philippine Retirement Authority sa pagpapanatili po ng posisyon ng ating bansa, ng Pilipinas, bilang isang top retirement destination worldwide?
2: Actually, ito recognition na ito, pangalawa na ito natanggap natin. Yung early last year, meron tayong Best in Asia. Best retirement destination in Asia. Ngayon, best in the world. So, kinagawa namin, kinatrabaho namin to be the best in the universe. No, but joking, levity aside, we really want to continue and remain as the top retirement destination, the buong mundo, kasi due to the economic benefits na maibibigay sa ating bansa nitong retirement industry. And right now, nakikita namin na kulang pa yung mga retirees natin galing Europe, galing USA and Australia. So doon namin pinofocus yung marketing strategies namin sa Europe, sa Asia, sa US para dumami sila. And it will be very good for our country.
0: Mm-mm. And with that po, Sir Bob, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Salamat.
0: At ating nakasama po dito sa programang Global na Tayo, ang General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Retirement Authority o PRA, walang iba kundi si Sir Bob Zozobrado. At naubusan na tayo no, ng ating material time dito sa ating programa. Siyempre, babati ulit tayo. No? Pasalamatan natin ulit ang ating mga kasama sa Master Control. Nandiyan si Ma'am Susan Ayson. Nasa Master Control na rin pala no? Si Justin Osias. Habang nasa ating Warcast naman si Hero Lucero kasama ang kanyang mukhang may mini-mentoran na si Hero, si ano si John Paul na makakasama din natin, opisyal nating makakasama sa mga susunod na araw dito sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At syempre maraming maraming salamat din sa ating kasamang producer na ngayon na si Kuya Jay Arevalo. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutang pasalamatan ng ating mga resource person mula sa Filtowa, nandiyan si Ma'am Maria Lourdes Hapson, sa Department of Trade and Industry, sa Guimaras nandiyan si Ma'am Juvie Benliro, sa National Housing Authority nandiyan si GM Joe Bentay, at syempre yung kaka-interview lang natin kanina si Sir Bob Zozobrado ng Philippine Retirement Authority. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw aming pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya at pagninegosyo at sports. Kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa isang psychologist hinggil sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan dyan po sa may Tacloban. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadaan ang mga balita sa araw na ito.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang clinical psychologist ng The Clinic of the Holy Spirit, si Dr. Camille Garcia. Dr. Camille, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Hi, magandang tanghali, Win.
0: Opo. Dr. Camille, una po sa lahat, sa perspektiba po ng atang isang psychologist na balitaan naman po natin ito kahapon, yung insidente po ng pamamaril dun po sa may Tacloban City. Sa perspektiba nyo po bilang isang psychologist, ano po yung reaction nyo dito hinggil po sa insidenteng ito?
2: Actually, nakakalungkot at saka nakakagulat kasi parang pabata ng pabata na yung talagang sabihin natin, iba ng klase rin. Napaka-moderno na ng gantihan ngayon kung sasabihin mong bullying lang ito. At saka parang ang ine-expect natin before pag sinabi mong mga shooting na ganyan sa mga loob ng paaralan, eh puro sa abroad lang natin nadidinig yan at hindi nangyayari dito sa atin. So talagang nakakagulat at nakaka-alarma. Definitely nakaka-alarma itong bagay na to.
0: Opo. Doc, kahapon, ito nga, nabanggit yun na rin po, nabanggit dun sa mga paunang ulat na issue po ito ng bullying. Yung pinag-ugatan po ng pamamaril. Halos lahat po siguro sa atin ay masasabi po natin hindi ito katanggap-tanggap na dahilan para gumawa po ng ganoong kalalang karahasan. Ano-ano po sa tingin niyo yung mga salik o maaring dahilan po kung bakit ganun na lamang yung ginawang tugon nitong dalawang menor de edad na suspect?
2: Okay, pag sinabi natin na ito ay sa kadahilan ng nabully lang siya, hindi ito pa pwede sabihin natin na nangyari lang ito sa eskwelahan. Maaring ito yung tinatawag natin na compounded experiences na maaring kung paano nagpalala ng sitwasyon at naging ganun ang reaction nila. Maaring sinabi nila na sila ay nabully sa loob ng eskwelahan. Pero definitely, ano kaya ang nangyayari sa loob ng kanilang pamilya? Meron kayang pagkakataon na na-impluensyahan sila na nakikita nila sa pamilya nila na masyadong nagiging agresibo or mabilis magalit yung mga tao or sila mismo ay nabibiktima rin ng pang-aabuso sa kanilang mga bahay. At the same time, pwede rin naman natin sabihin na dahil sa ganitong pagkakataon, hindi na na-address yung possibility na issues na itong mga bata ito ay nagkakaroon na rin ng tinatawag nating anxiety or depression or nagkakaroon ng mental health issue tungkol or ukol sa mga nangyayari tungkol sa kanila. And then definitely, siguro yung kanilang kapaligiran, yung environment nila, maaaring maka-impluwensya rin sa kanila na every time na kung merong problema ganyan, ang nakikita nila ay karahasan na pamamaraan para makaganti sa kanilang kapwa. And siguro pati SOCMED na rin, malaki rin ang impluwensya dito. Kaya talagang sabihin natin, hindi ito pwedeng isang kadahilanan lang na nabulis nila sa loob na eskwelahan.
0: Tama ka nga dyan, Doc, kasi nabanggit nyo nga po kanina, ngayon natin na i-experience yung mga ganitong napapanood lang natin sa mga ulat sa ibang bansa kung saan may mga ganito nang nangyayari dito sa Pilipinas. Doc, bilang mga magulang po o guardians nitong mga bilang mga magulang tsaka guardians na unat-una mga guro ng mga bata, ano po ba yung maipapayo nyo dun sa kanila upang magabayan po yung kanilang mga anak mula po sa pagharap sa mga issue na pang-araw-araw gaya po nito nabanggit natin kanina, yung sinasabi nilang bullying. At upang mailayo na rin po itong mga bata nito sa mga ganitong karahasan po.
2: Okay, una-una kasi kung sabihin natin, syempre hindi naman talaga saklaw ng isang guro ang lahat ng mga problema na nangyayari sa kanilang mga estudyante. Siguro pagdating sa ganyan, kung merong talagang dapat nagkaroon ng proper orientation or awareness na kung merong ganitong klaseng bullying na nangyayari sa loob ng paaralan, hindi lang pwede na sabihin natin nakikita mo yung biktima at saka yung nagbubuli. Sana yung mga nanonood din hindi dapat tumawa lang or makigaya, rather than meron talaga magsusumbong para sa ganon, hindi pa man nagsusumbong yung biktima, meron nang kaalaman din yung teacher na may nangyayaring hindi maganda or gulo sa kanyang loob ng classroom. Second, yung possibility na siguro dapat pagdating sa ganyan, kung merong mga orientation programs about anti-bullying or merong pagkakataon na parang may mga concerns ang mga parents at saka yung teacher tungkol sa kanilang mga anak, sana umattend naman. Hindi yung talagang hahayaan lang na parang baka kung ano lang naman yung sasabihin ng teacher yan. Kasi alam ko noon, kahit ako takot ako noon na sinasabi pag na-guidance ako, tsaka meron akong ginawang kasalanan. Pero ngayon hindi ko alam kung talagang ano na ang magiging function ng guidance counselor, dahil kasi kung napakalimitado rin ang guidance counselor at ganyang kalaking gulo ang nangyayari, siguro talagang kailangan pag-itingin maigi kung ano ba yung nakasaklaw sa anti-bullying act, kung ano ba yung dapat nakaparusahan, kung ano yung dapat nagawin, di ba?
0: Doc, bali hindi po mapagkakaila na nagkaroon ng trauma dun sa mga mag-aaral na nakasaksi po nung mismong karahasan po na nangyari kahapon dun sa may Tacloban. Ang DSWD po ay nagpaabot na po ng psychosocial na intervention po dun sa mga bata. Gaya po kanina nang nabanggit ko dun sa part ng mga suspect, ngayon sa part naman po ng ibang mga estudyante na nakasaksi po nung karahasan po na iyon. Ano naman po yung maipapayo niyo po dun sa kanilang mga magulang o guardian para kahit paano matanggal po o makatulong para dun sa pagtatanggal po ng trauma na nakuha ng kanilang mga anak po dun sa insidente?
2: Okay. Kung sinasabi natin na sila ay nakakatanggap na ng psychosocial intervention pagdating sa ganyan, hindi pa pwedeng kasi dun lang nakasalalay lahat. Maaring dapat pati yung mga magulang ay kasama din dito sa psychosocial intervention. Kasi may mga magulang na talagang sabihin mo may anxiety rin o kaya madali silang maapektuhan at manergos pagdating sa ganyan, na baka sila pa magsabi, anak, huwag ka na lang pumasok. Kasi yung anak ini-encourage natin na pumasok, na dahil sa magagawa naman ng paraan at gumagawa ng paraan para maging ang inyong eskwelahan ay isang safe na lugar at mga ganyan, siguro pagdating sa ganyan, importante din na, lalo na sa mga magulang na talagang masyadong nag-worry, maging bahagi rin ng ganitong klaseng intervention. Second, hindi pa pwedeng isang beses lang to. Kasi usually, ang psychological intervention na nangyayari, hindi ko alam din ha, kung ilang sessions yan, para sa ganun talagang matulungan din yung mga estudyante na maibsan at the same time ma-diminish or maging matatag sila para sa ganun, alam nila kung paano ang gagawin kung sakasakaling makasaksi sila muli ng ganitong klaseng karahasan. And definitely, siguro pagdating sa ganyan, mas malaki ring factor kung ang eskwelahan din mismo ay talagang gumagawa ng mga activities para sa ganun, mapugsa itong mga bullying and other na possibility na hindi lang kasi sabihin na natin, kagaya nung nadinig ko kasi ang sinabi na ang gwardiya sa para lang ito na composed of more than 1,000 students ay iisa lang. Paano kung marami nga namang exit? So pwedeng maraming entry points din to at exit points nung kung merong gagawang kalokohan. Hindi lang naman to ibig sabihin tungkol sa bullying, pwedeng pagnanakaw, pwedeng kung anong pagbabandalize ng eskwelahan, di ba?
0: Opo. Gaya po rin nalabanggit ko kanina, Dr. Camille, yung bigyan ng bigyan din lang din natin yung sa kahalagahan din po na yung kailangan yung magulang meron din pong tamang gabay dun sa kanilang mga anak. At the same time, particularly dito sa mga batang nakaranas nga po ng trauma after po nitong nangyaring karumaldumal na barilan po dyan sa may Tacloban, maging komportable yung bata sa pagsasabi ng kanilang mga nararamdaman, lalo-lalo na sa mga magulang, para kahit paano ay magkaroon ng tamang magandang ugnayan sa pagitan ng mga magulang at anak. Lalo't ito nga, nangyayari yung mga ganitong karahasan sa eskwelahan, kasi madalas yung mga estudyante ginagawang kumakawing sila dun sa mga kaklase lang nila, dito na sila nagsasabi ng kanilang mga saloobin instead of dun sa kanilang mga magulang.
2: Oo, alam mo, malaking factor yun eh. Kasi talagang sinasabi nga natin pagdating sa ganyan, kung may problema ang isang bata, hindi dapat tarilinin. Kasi kuminsan, ano bang nangyayari, natatakot ba sila? Napaka-importante ng primary support group, which is yung mga magulang nila, rather than yung mga kaibigan. At siguro pagdating sa ganyan, yung mga kaibigan, hindi rin pa pwede na sabihin nila na tayo-tayo na lang. Kasi kuminsan, malaki rin yung suporta ng mga adults pagdating sa ganyan. Although talaga nasasabi nila sa kanilang kapwa yung ganitong mga kanilang mga problema, pero still, ang mga magulang...
0: Naputo lang po ang ating linya ng komunikasyon kay Doc Camille. Subukan po natin tawagin si Doc. Hello po, Doc. Naputol po ang ating komunikasyon. Okay po, Doc. Ipagpatuloy po natin sinasabi natin po kanina.
2: Pinakanak nila, okay lang. Okay na yon. Kasi mas maigi na tignan mo rin, okay ba talaga? Bakit ayaw pumasok nito? Palagi sinasabi, may sakit siya. Bakit gustong lumipat ng eskwelahan? Bakit pagdating dito parang gutom na gutom, samantalang yung baon naman nito kumpleto, di ba? So dapat talagang mamatsyag din sila sa mga possibility na baka meron nang nangyayaring hindi maganda or kakaiba doon sa kanilang mga anak.
0: Opo. Doc, panghuli na lang po, baka may gusto po kayong mensahe sa ating mga magulang, sa ating mga mag-aaral na makukuha nating leksyon mula rito sa nangyari pong insidente dito ng pamamaril dyan po sa may Tacloban. Nasa inyo po yung pagkakataon, Doc.
2: Okay, siguro una-una, no, para sa mga estudyante, huwag kayong matakot na magsabi sa inyong mga magulang or sa inyong mga guro. Kung may mga ganitong klaseng mga pangyayari na nakikita niyo na panghaharas na nangyayari sa inyong mga kamag-aral, sa mga kapwa-estudyante, importante na merong nakakaalam. Hindi pa pwede na nasisikreto lang ito. Dahil kasi hindi natin alam na baka umabot ito sa puntong lumalala na ang sitwasyon na, well, imbis na alam mo, naging witness ka dito, nanahimik ka lang. At para sa mga magulang, palagi natin sasabihin na ang pagmamonitor po sa ating mga anak, hindi po ibig sabihin puro okay lang po ang nadidinig natin. Importante din na kausapin natin, at malaking factor siguro pagdating sa ganyan na magkaroon kayo ng bonding, at the same time siguro kung paano maiiwasan din ang paggamit ng soft med sa in terms of nakikita nyo napaka-violent yung ibang mga paglaro na ginagamit nila. Kayo na rin po ang magbigay ng tamang limitasyon at boundaries para sa ganun, hindi tayo aabot na magkaroon ng mga mental health issues na hindi rin natin akalain na mangyayari. Pagdating po sa ganitong pagkakataon, tandaan natin, malaking factor po na pangalagaan din natin ang kalusugan natin pang kaisipan.
0: Doc, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
2: Ay, maraming salamat din, Vin.
0: Apo. At yan po ang ating naging panayam kay Dr. Camille Garcia, clinical psychologist po mula sa The Clinic of the Holy Spirit.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malalimang investigasyon kaugnay sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa lungsod ng Tacloban. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinatitiyak ng Pangulo ang kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, partikular na sa mga eskwelahan. Sa panig ng pambansang pulisya, nakikipag-ugnayan na ito sa mga magulang at opisyal ng paaralan para maimbestigahan ang insidente. Makikipagtulungan din ng pulisya sa Department of Education para tiyakin ang mga hakbang upang maprotektahan ng mga mag-aaral, guro at iba pang personel sa lahat ng paaralan sa bansa.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ito ay matapos ang shooting incident sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng maraming individual matapos ang pumamaril ng dalawang menor de edad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nag-atas na siya ng malawaking investigasyon hinggil sa insidente. Kinumpirma rin ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko na ang baril na ginamit ng isa sa mga suspect na menor de edad na Glock 9 or 9mm pistol ay inisyo sa isang policewoman sa Police Regional Office 8. Samantala, sinabi rin ni Ko na ang isa pang baril na ginamit sa pamamaril na caliber 38 revolver ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City.
3: We're still verifying sa agency kung kaninong guard nila specifically na issue po yung caliber 38.
0: Yan ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Mariing kinundinan ng Council for the Welfare of Children o CWC ang nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng maraming individual. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sinabi nito na lubhang nakababahala ang nasabing insidente na hindi lamang sa Tacloban nangyayari, kundi maging sa iba pang panig ng bansa. Kaya naman mahalagaan niyang matutukan at maimbestigahan ang nasabing insidente upang hindi na ito maulit pa at matiyak ang ligtas na espasyo para sa lahat ng paaralan sa bansa para sa bawat kabataan.
4: Yung makabata helpline 1383 natin para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po, pati na rin po doon sa eskwelahan para alamin po kung ano ang maitutulong po natin doon sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po no, ng mga biktima at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan, kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act.
0: Yan ang payag ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno para alalayan ang mga mag-aaral at guro na nakasaksi ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Ayon kay Tapales, makikipag-ugnayan sila sa Department of Education, Department of Social Welfare and Development, Department of Health at lokal na pamahalaan para sa iba pang kaukulang tulong sa mga individual.
4: Yung mga bata na naka-witness, yung mga nasugatan, yung mga pamilya po nila na na-trauma, kailangan natin tulungan. That's why we are coordinating with the LGU and with the school so that we can refer them perhaps to the DOH, you know, yung National Center for Mental Health. Ang aming parent agency sa pangunguna ni Secretary Rex Gatsalian, kami po ay lalapit din po kung anong matutulong ng DSWD. And of course, yung DepEd po ay si Secretary Sunny Angara, I'm sure meron pong maitutulungan DepEd po dito para din sa mental health concerns ng mga bahala dito sa nakakatakot na pangyayari pong ito.
0: Si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Isang mambabatas nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa lungsod ng Tacloban. Mula kamera nag-uulat si Melanie Valdos Reyes.
5: Nagpaabot ng pakikiramay at panalangin si Pasig City Representative Roman Romulo sa mga pamilya ng biktima at kabuuang komunidad ng paaralan kasunod ng naganap na trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Romulo na tumatayong chair ng House Committee on Basic Education and Culture, ang naganap na pamamaril ay isang matinding hudyat na dapat nang palakasin ang proteksyon para sa mga mag-aaral. Binigyan din niya na kailangan ding tugunan ang mga malalalim na dahilan na nagbubunsod ng karahasan kabilang ang isyu ng mental health, bullying, madaling pagkuha ng armas at iba pang banta sa mga bata at komunidad. Kaugnay nito na nawagan si Romulo sa Department of Education at Philippine National Police na magsagawa ng isang mabilis, patas at masusing imbestigasyon. Hinimok din niya ang mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng agarang psychosocial support at iba pang kinakailangan tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Hinikayat din ng mambabatas ang publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o mga haka-haka habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Tiniyak ng mambabatas na nanatili siyang nakatuon sa pagsuporta sa mga patakaran at intervention para sa ligtas na kapaligiran ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Maigpit na seguridad at agarang hustisya, ipinanawagan ng dalawang senador kasunod ng insidente ng pamamaril sa lungsod ng Tacloban. Wala senador, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
6: Nanawagan sina Senador Bam Aquino at Senador Kiko Pangilinan ng mas mahigpit na seguridad at agarang hustisya matapos ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasubi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng ilan pa. Ayon kay Aquino, dapat manatiling ligtas na lugar sa pag-aaral ang mga paaralan at hindi maging espasyo ng takot at karahasan. Nakiramay rin siya sa mga pamilya ng mga nasawi at nasaktan sa insidente. Binigyang din ni Aquino na hindi dapat maging pangkaraniwan sa bansa ang mga school shooting at kailangang alamin kung paano nakapasok sa paaralan ang mga armas na ginamit sa krimen. Anya, tatalakayin ang pinamumunuan niyang Senate Committee on Basic Education ng insidente bilang bahagi ng pagsusuri sa School Safety Act para makapaglatag ng mga hakbang na makakapigil sa kahalintulad na trahedya at makatiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Samantala, mariing kinundina ni Senador Kiko Pangilinan ang pamamaril at nanawagan ng mabilis at tamang pagpapatupad ng juvenile justice law. Anya, hindi dapat pakawalan ng mga sospek kahit minorte edad at dapat silang sumailalim sa prosesong itinatakda ng batas. Dagdag pa ni Pangilinan, maaaring managot ang mga magulang ng mga sospek kung mapapatunayang nagpabaya ang mga ito. Giniit din niya na dapat mabigyan ng sapat na suporta ng DSWD ang mga biktima at kanilang pamilya hanggang makamit nila ang hustisya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinaliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC na saklaw pa rin ng Juvenile Justice and Welfare Act ang kaso ng pamamaril sa lungsod ng Tacloban. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kaya JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, hindi pa rin lusot ang mga kabataang sangkot kahit pa nasa 14 at 15 anyos ang mga ito. Sa katunayan, kung ang isang menor de edad ay nasa 15 anyos pataas na, ay itinuturing na silang may discernment sa ginawang krimen at mayroon ng pananagutan sa nasabing insidente. May malaking kaibahan nga lamang anya ang pagdaraanan ng proseso ng mga batang sospek dahil hindi sila ikukulong sa ordinaryong kulungan kundi dadalhin sa isang Regional Rehabilitation Center for Youth o RRCY. Nasa pa siya na rin ng hukuman kung madidismiss ang kaso o tuluyan na itong itataas sa kasong kriminal oras na tumuntong sa legal na edad ang batang sospek.
7: Very rare po yung mga bata na above 15 na hindi nakakasuhan dahil walang discernment. So pag sila ay nakakasuhan, ayun, mag-go through sila sa trial. Pagkatapos nun, kung sila ay na-found na guilty, at bibigyan sila ng tsansa na mag-rehabilitate, pero tatanggalin pa rin yung kalayaan nila. So ilalagay sila sa yung tinatawag nating Regional Rehabilitation, RRCY, Center for Youth. So pag hindi sila nag-rehabilitate, pagdating nila ng 18 or lampas ng 18, kung hindi sila na-rehabilitate, dahil pag na-rehabilitate sila, madidismiss yung kaso. Pero kung hindi sila nag-rehabilitate, sa tingin ng judge hindi successful, ay isiserve na nila yung kaukulang parusa. Kung ito ay pagkakakulong, makukulong na po sila.
0: Yan ang pahayag ni JJWC Executive Director, Attorney Tricia Claire Oco.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, pinag-iingat ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Cagayan Valley ang 75 lugar sa Batanes at Cagayan sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng Bagyong Francisco. Kabilang sa mga tinukoy na vulnerable sa pagbaha at landslide ang 29 na barangay sa mga bayan ng Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabdang at Uyugan sa Batanes. Gayun din ang 66 na barangay sa mga bayan ng Apari, Calayan, Gataran, Gonzaga, Lalo, Sanchez Mira, Santa Ana at Santa Teresita sa Cagayan. Ayon sa geologist na si Aina Claraval, ang nabanggit na mga lugar ay kabilang sa low-lying at landslide-prone areas na matagal nang binabantayan ng ahensya. Pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng mga apektadong lugar kapag pinalakas ng bagyo ang hanging habagat. Pinayuhan naman ng MGB ang mga lokal na pamahalaan na bantayang mabuti ang mga ilog, dalisdis at drainage system at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, nagpadala na ang Department of Social Welfare and Development ng mahalagang relief supplies sa Basco, Batanes sa gitna ng paglakas ng Bagyong Francisco. Katuwang ang United Nations World Food Program, ipinadala ng ahensyang 4 na container vans na naglalaman ng 7,000 family food packs at isa pang van na sakay ang humigit 1,000 kitchen kits at 100 modular tents. Inaasahang darating ang supply sa lalawigan sa pagitan ng Hunyo 24 at 25.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nakapagpalabas na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 378 million pesos na halaga ng relief aid sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol doon. Bukod pa ito sa ipinadalang mobile kitchens na nagbibigay ng hot meals at family tents na pansamantalang tinutuluyan ng mga nawalan ng tirahan. Ayon pa sa DSWD, nasa kabuuan 520,722 family food packs, 10,364 na ready-to-eat food boxes at 13,125 non-food items ang naipamahagi sa mga biktima ng lindol. Nanatili namang sapat ang pondo at supply ng DSWD kasabay ng pagtulong nito sa mga posibleng maaapektuhan ng Bagyong Francisco.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, mahigit 10,000 mga Pilipino na napauwi na sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation program ng pamahalaan sa Gitnang Silangan. Mula Malacanang, nag-ulat si Alvin Baltazar.
8: Nasa mahigit 10,000 ng mga Pinoy ang nakabalik na sa bansa kaugnay ng repatriation program ng pamahalaan kasunod ng pagsiklab ng Middle East crisis. Ayon kay Executive Secretary General Precto, bahagda ng nasabing datos na kanilang nakuha mula sa DMW ay kinabibilangan ng mga OFW na nasa 8,281, 1,803 ay mga dependent at 362 ay mga stranded na mga Pinoy. Mula anirekto sa nabanggit na bilang ng mga nakauwing Pinoy sa bansa as of June 17 galing ng Middle East ay nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lagyan ng pondo ang mga nakauwing OFW. Ito ang dahilan, sabi ng Executive Secretary, kaya nag-utos ang punong ekotibo na maglabas ng 3 milyong piso na gagamitin pandagdag sa budget ng DMW para sa repatriation at reintegration program sa mga OFW na apektado ng Middle East conflict. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nasa maayos na kalagayan na ang 24 na Pinoy na naipit sa Russia dahil sa ilang immigration issue. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay OWA Administrator PY Kaunan, ibinahagi nito na full force ang ibinigay na tulong ng pamahalaan sa mga umuuwing OFW, partikular ang tulong pinansyal at iba pang reintegration programs. Nakalalay rin ang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health at Department of Social Welfare and Development para sa lagay ng kalusugan at psychosocial interventions para sa mga distressed na Filipino. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Department of Migrant Workers sa kaso ng 24 na Pinoy na napauwi na mula Russia.
9: Ang tulong po dyan, automatic na on the part of OWA. May financial assistance po tayo at binibigyan din po natin sila ng nasa kanila po yun kung sila ay magsisimula ng training under the partnership of TESDA and OWA or sila po ay gustong magsimula ng negosyo. Ganun din naman, ang Department of Migrant Workers nagbibigay rin po ng financial assistance sa kanila para makatulong po habang pong naghahanap sila ng trabaho or nagdidesisyon sila kung sila ay magnenegosyo o mag-aral ulit.
0: Si OWA Administrator PY Kaunan.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, balita naman sa Senado, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inilaan ang naging pre-trial conference nitong Lunes para sa dalawang articles of impeachment na lamang ang kailangang markahan dahil natapos na nila ang pagmamarka para sa articles 3 and 4 noong Huwebes, Hunyo 18. Ibinahagi ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. na nasa 4,000 dokumento kasi ang kailangang markahan para sa Article 1 o confidential funds pa lamang. Dahil dito, inaasahan pa ni Bantug na mas mauunang matapos ang pagmamarka para sa Article 2 o unexplained wealth.
10: Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents. That's confidential funds. Yes. So, it's not the pace. It's proceeding on a pace that's acceptable to both parties. It's just that there are just too many documentary evidence that need to be part.
0: Yan ang payag ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, sinabi naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte, na posible pang abutin ng hanggang Webes ang isinasagawang pre-trial conference. Ayon kay Poa, gusto man nilang mabilis na matapos ang pre-trial conference para makapaghanda na sila sa mismong trial, ay natatagalan sila sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan, partikular para sa Articles 1 at 2. Nilinaw naman ni Poa na wala silang hinaharangan na ebidensya sa pre-trial conference.
11: Kaya, syempre gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday, Marky. Yun naman talagang schedule. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami.
0: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Kapwa sinang-ayunan ng House Prosecution at maging ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi kakasya ang tatlong buwan para matapos at makumpleto ang impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, hindi kakayanin na hanggang Setyembre lamang gugulong ang nasabing paglilitis bunsod ng dami ng tatalakayang ebidensya at ipepresentang mga testigo. Gayon man, nasa kamay pa rin naman anya ng Senate Impeachment Court ang huling desisyon sa kahihinatnan ng trial schedule.
12: If I will consider the number of witnesses and exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. But nevertheless, the number of trial dates for the prosecution and the defense is subject to the discretion of the Impeachment Court. So it will be the impeachment court who will have the final say kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa prosecution, in the same way kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa depensa.
0: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, ilan pang mga armas isinuko ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos bawiin ng Philippine National Police ang gun ownership license ng mambabatas. Ang detalye ng balita, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
13: Anim pang armas ang isinuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police kasunod na rin ang revocation ng pagbawi sa kanyang license to own and possess firearms o LTF at rehistro. Ayon sa PNP Public Information Office, pinangasiwaan ito ng PNP Firearms and Explosives Office at ang Regional Civil Security Unit 4A sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pulisya. Nabatid na isinuko ang naturang armas ng kinatawan ng Senador buhat sa kanyang tahanan sa Silang Cavite para sa ilalim sa pansamantalang pangangalaga at binapagtalima na rin sa mga umiiral na panuntunan. Dahil dito, umakyat na sa 26 ang kabuang bilang ng mga armas na isinuko ni De La Rosa kasunod ng 20 iba pa na una-una nang isinuko noong Hunyo 11. Sa klaw ng revocation order, ang kabuuang 117 iba't ibang uri ng armas na nakarehistro sa pangalan ng senador. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ikakasahan ng Commission on Elections o COMELEC sa Sabado ang simulation activities para sa automated election system na gagamitin sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, susuriin ang voting machines at transmission devices sa Tawi-Tawi at Maguindanao del Norte. Sa naturang aktibidad, boboto ang actual voters habang pangangasiwaan ng electoral board members ang paggamit ng voting machines. Titingnan din ng poll body ang transmission ng election results mula sa mga presinto patungong COMELEC servers. Samantala, sisimulan ng COMELEC ang pag-iimprintahan ng gagamiting balota sa susunod na buwan.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Umabot na sa iba't ibang bahagi ng Europa ang tanyag na Guimaras Mango ng Pilipinas para ipakilala sa pandaigdigang merkado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, kaya Department of Trade and Industry o DTI Guimaras, Officer in Charge Juvie Berlinro, ibinahagi nito na ang exportation ng Guimaras Mango sayang siya kauna-unahan sa Europa, partikular sa mga bansang Spain, Germany, Belgium, the Netherlands at France upang suriin ang kalidad ng tinatawag na First Geographical Indication o GI product ng Pilipinas. Anya, kung papasa sa mga nasabing bansa ang kalidad ng mangga ng Guimaras, magtutuloy-tuloy na ang pag-e-export ng Pilipinas dito. Ayon pa kay Benliro, magbubukas ito ng malaking oportunidad sa mga nagtatanim ng mangga at makapagbibigay rin ng mas malaking kita, hindi lamang sa kanila kundi sa buong supply chain dahil sa pagpasok nito sa pandaigdigang merkado. Sinabi rin ng opisyal ng DTI na mas mapapalawak pa nito ang potensyal ng Guimaras Mangoes sa labas ng bansa. Idinagdag pa nito na marami ang pinagdaanan ng Guimaras Mangoes bago makapasok sa Europa, kaya talagang masasabi anyang pang world class ang produktong ito ng Pilipinas.
14: May tataguyo din natin ang reputasyon, no, ng mangga ng Guimaras na sabihin natin ito ay world class po na klase ng produkto. And magbibigay din po ito ng karagdagang trabaho doon po ating mga magsasaka, no, na nagpuprodukto ng mangga. At lahat po, no, hindi lang po doon sa mga farmers. So lahat po ng nasa supply chain po natin ay magbe-benefit po dahil po nakapasok po tayo sa pandaigdigang merkado.
0: Si Department of Trade and Industry o DTI Guimaras, Officer in Charge Juvie Benliro.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: May nakikitang malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas ang mga retiradong expatriate. Ito ang pananaw ni Philippine Retirement Authority o PRA General Manager at Chief Executive Officer Bob Sosobrado matapos na tanghalin ang Pilipinas bilang nangungunang retirement destination sa buong mundo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, kaya Sosobrado, sinabi nito na dahil sa dami ng mga retiradong pinipili na dito na manirahan sa Pilipinas, ay nagdadala rin ito ng tulong sa lokal na ekonomiya ng bansa. Anya, malaking bahagi ng kabuuang $70 trillion buhat sa global retirement industry ay napupunta sa Pilipinas hindi lamang mula sa kanilang pagre-retiro sa bansa, bagkus ay dahil na rin sa pamumuhunan ng ilan sa kanila. Ibinida rin niya ang madaling proseso ng pagkuha ng resident retirement visa sa Pinas, maging ang magandang kultura, kaya naman pinipili ng maraming foreign retirees ang bansa.
15: Kung tayo ang pinaproclaim na number one destination for retirement, I'm sure makakuha tayo ng malaking porsyento sa $70 trillion na halaga, value ng global retirement industry. Aside from the fact na yung mga retirees na pagpunta nila dito sa Pilipinas, nag-invest sila sa atin. Some of them are putting up hotels, tapos yung iba nag-put up ng orphanage, nag-put up ng school. So, nakakatulong sa ekonomiya natin.
0: Si Philippine Retirement Authority o PRA General Manager at Chief Executive Officer Bob Sosobrado.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yun po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadaan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Alagang Amasu mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, non-combatant evacuation operations isinagawa ng 4th Marine Brigade kasama ang mga kaalyadong bansa sa Kamandag Exercise 2026. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
23: Napaigitan manente koordinasyon dagiti itinagduduma per Sabo Beniti Kamandag 1026 non-combatant evacuation operation anaangay iti kampo ti 4th Marine Brigade Philippine Marine Corps iti Iliti Burgos Ilocos Norte. Pakaseknan da iti disaster response ken kapasidad iti tunggal soldado. Indauluan ni Captain Kerwin Colyado, Military Operations Officer iti 4th Marine Brigade, kadwana dagiti kaming ti Philippine Coast Guard, Provincial Government of Ilocos Norte, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office iti Burgos, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection and Municipal Health Office. Dito'y naipakita kadagiti partisipante iti panangyuswat ti basic life saving kadagiti tattao nga nag-emerhensya kasamit iti panakipay ti seguridad iti komunidad iti parawun ti kalamidad. Iti non-combatant evacuation operations exercise kita epektibo amang isalakan kadagiti umili ng runan o dagito'y kit nadangran babente panagtitinulong dagiti trupa ti gobyerno ken trupa ti kalyado apagilyan bayat ti emerhensya wenno kalamidad. Paset dito iti direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. iti epektibo a panagresponde na paspas a panakaidanon dagiti tulong ken masustener nga ibabangon dagiti naapektaran iti panawen ti kalamidad. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Rani mula Ilocos, kawing naman tayo sa La Union. Mga kaanak ng Overseas Filipino Workers sa Region 1, sinanay sa pamumuno at pagpapaunlad ng sarili mula sa isinagawang Summer Youth Camp. Ang kabuang ulat hatid ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas sa Go.
24: Pinagtipon ti Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 1 dagiti scholar ti owa nga anak dagiti Overseas Filipino Workers manipod iti na dumaduma paset ti Region 1 para iti tallungal daw a summer youth camp apanggap napasayaten ti paglaingan iti paningidaulo ken personal a panagduras da. Bayat ti kampo nagdala dagiti nagpaset kadagiti sesyon may papan iti paningidaulo panagtitinulong panagbasa ken panagsurat iti pinansyal ken panang saranget kadagiti na dumaduma akarit iti biyahe Kabayag. Panggap di programa nga isagana na giti agtutubong agbalin a responsable a leader ken aktibo nga umili iti komunidad da. Pinarigta ni OWA RWO1 Regional Director Mary Vic Mondina na giti scholar nga agtultuloy amang paduras ti paglayangan da ken usaranda na giti nasurusuro da ang makatulong iti panagduras ti kagimungan. Sumagmamanumat nga scholar ken resource speaker ti OWA tinangibinglay kadigiti padas ken panakamuda tapno maparigta dagiti nakipaset iti panagadal ken panagsagana da iti masakbayan. Malaksid kadigiti learning sessions nakipasetpay dagiti agtutubo kadigiti team building activities ken panakabutos dagiti baro ang official ti OWA Region 1 Scholars Organization kaspaset ti panakapabigsa ti liderato dagiti agtutubo. Sigun ti OWA agtultuloy ti panangitandudo na kadigiti programa amang pabilag kadigiti anak dagiti agtutubo nga agbalin a leader. Ang mga iwan ken ag kontribusyon ang makaipapaay iti kaipapanan ti pamilyada, komunidad ken pagilyanda. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Albert mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Tupad tuloy pasada program, matagumpay na nailunsad ng Department of Labor and Employment at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Eastern Visayas. Higit 1,400 transport workers makikinabang. Ang kabuang ulat hatid ni Dayan Camplo ng Radyo Pilipinas Borongan.
3: Sober 1,400 transport workers palibot sa Eastern Visayas in magpapailarom hin temporaryo nga panarabuan o wage assistance sa ilarom hiton tupad tuloy pasada 2026 program nga may panuwi mabuligan ng sabing sektor hapag atubang hiton epekto hataas nga presyo han produkto petrolyo. Aada ang 1,474 ang kabugusan nga beneficyaryo nga ilalakipan hin drivers, conductors, mechanics nga iba pa nga transport personnel tigang Leyte, Southern Leyte, Samar nga Eastern Samar ang napili nga makarawat na sabing asistensya. Din ang Department of Labor and Employment or DOLE ay nagaluka rin sobra 14.4 million pesos para hininga programa. Hailarong hining inisyatiba ang beneficiaryon magtatrabaho hin 6 ka oras hitong sa kadlaw, sakop hin 20 dias. Ang mga karawat hininadlaw ng sweldo, kantered 470 pesos. Ang tupad tuloy pasada 2026 program in malang puso nga ginlansad, ipinaagin pagkakausahan Department of Labor and Employment Regional Office 8, nganhan Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 8. Tikang Didiya Syudadhan Boronggan, Dian Camplon para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Dayan mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Child Development Workers sa Bayan ng Sogod at Tomas Opus sa Southern Leyte nakatanggap ng tig 100,000 pisong

0: nga gilusa ni Professor Miller aron mapalambo ang paggamit sa teknolohiya sa pagkat-on og professional nga pag-uswag sa mga child development workers sa Southern Leyte. Malapusong nakatigom ang kampanya og suporta gikan sa daghan nga mga donors sa United States nga nakakita sa kamahinungdanon sa paghatag og modernong teknolohiya nga mga himan alang sa mga magtutudlo nga mag-atiman sa sayong pagkat-on sa mga kabataan. Sumala sa University ang maong mga digital device makatabang sa pagpalig-on sa pamaagi sa pagtudlo, pagpalapad sa access sa digital learning resources o pagsuporta sa padayon nga pag-uswag sa early childhood education sa probinsya. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destizanarit, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat, Gemma. Mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Pride Month, ipinagdiriwang sa Miss Samis Oriental. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
3: Malampuson nga gisilbrar sa Miss Samis Oriental ang pinakauna nga Miss or Pride Parade alang sa selebrasyon sa Pride Month pinaagi sa hugot na suporta sa panggabhanang probinsyal sa Miss Samis Oriental. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga membro sa LGBTQ+ sa 20 kalungsod sa Miss Samis Oriental ug dakbayan sa Cagayan de Oro. Sumala pa ni Chiquita Sang, Grand Champion sa Miss Samis Oriental Pride Talent Competition, nga importante kini kanila nga kalihukan aron ilahang mapakita ang ilahang mga talento ug kinaiya isip membro sa LGBTQ aron mawala na ang diskriminasyon. Ang Pride Month celebration mao ang pinakaunang higayon nga giselebrar kini sa Miss Samis Oriental pinaagi ni Governor Juliet Oy aron mapakita sa katawhan nga gihatagan og bili ang LGBTQ community sa lalawigan. Gikan din ni sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Cocoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat, Cocoy, mula Cagayan de Oro. Dakuan naman natin ang Zamboanga. 75 senior citizen sa lungsod ng Dipolog nakatanggap ng cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Si Blessed Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
4: Nakadawat og cash gift ang kapin 75 ka mga senior citizens sa dakbayan sa Dipolog, Zamboanga del Norte, isip kabahin sa implementasyon sa Republic Act number 11982 o ang Expanded Centenarian Act of 2024. Gipahigayon ang paghatag sa pinansyal nga ayuda ni adto sa OSCA covered court sa Barangay Santa Isabel. Ang kalihukan gipanguluhan sa City Government of Dipolog, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ug Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA uban sa pakipagtimbayayong sa National Commission of Senior Citizens o NCSC. Sumala sa mga opisyal ang maong programa nagtumong sa paghatag og suporta sa mga tigulang nga Pilipino pinaagi sa mga benepisyong gitugod sa balaot. Dugang pa ang maong payout nagpakita sa padayon nga pagpaningkamot sa nasyonal ug lokal nga kagamhanan aron mapalambo ang kaayuhan, dignidad ug kalidad sa kinabuhi sa mga senior citizens sa komunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Blas Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steve Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman!
6: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. lahat masarap.

0: Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
0: Ang halo-halo ay isa sa pinakakilalang panghimaga sa Pilipinas. Makulay, matamis at puno ng iba't ibang sangkap. Pero alam niyo ba na hindi ito orihinal na imbento ng mga Pilipino? Ito ay hango sa Japanese dessert na kung tawagin ay kakigori, na ang ibig sabihin ay shaved ice. Isa sa pinakaunang bersyon nito sa Pilipinas ay ang tinatawag na munggo con yelo, dahil sa pangunahin itong sangkap na minatamis na munggo na may halong gatas at yelo. Kalaunan ay nadagdagan pa ito ng mga lokal na sangkap tulad ng ube halaya, leche flan, saging, langka, nata de coco, makapuno at iba pa na nagresulta sa kinalakihan at minamahal natin ngayon na halo-halo.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong balitang negosyo at kalakalan. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas sa susunod na buwan ang isang delegasyon ng mga kumpanyang mula sa Turkiye upang tuklasin ang mga posibleng pamuhunan dito sa bansa. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Ferrer, makikipagpulong sila sa 12 kumpanyang Turkish sa 27 ng Hulyo bilang bahagi ng kanilang business mission. Bagamat hindi pinangalanan ang mga kumpanya, sinabi ni Ferrer na nakatuon ang interes ng mga ito sa sektor ng agrikultura at paggawa ng muebles. Ang planong pagbisita ay bahagi ng patuloy na hakbang ng Pilipinas at Turkiye upang higit pang pagtibayin ang kalinaugnayan sa kalakalan at pamumuhunan. Matatandaan na noong Abril ay nagkaroon ng pagpupulong sa Istanbul, sina Trade Undersecretary Seferino Rodolfo at Turkish Trade Minister Omer Bolat upang palawakin ang kooperasyon sa iba't ibang larangan tulad ng depensa, agrikultura, manufacturing at serbisyo. Ipinahayag din ng dalawang bansang suporta sa pagpapatuloy ng Joint Committee on Economic and Technical Cooperation na nagsimula pa noong taong 2018.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Samantala, bumagsak ng halos 52% ang paggasta ng pamahalaan sa infrastruktura nitong Abril ayon sa ulat ng Department of Budget and Management o DBM. Mula sa 85.8 billion pesos noong kaparehong buwan ng nakarang taon, bumaba ito sa 41.5 billion pesos katumbas ng 44.4 billion pesos na pagbawas. Mas mababa rin ito kumpara noong Marso na nasa 59.1 billion pesos o katumbas ng halos 30% pagbaba. Ayon sa DBM, pangunahing dahilan nito ang mabagal na implementasyon ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH kabilang ang patuloy na pagtatapos ng mga lumang proyekto at masusing pagsusuri sa mga bayarin bago aprubahan. Mayroon ding 13.8 billion pesos na halaga ng mga checking hindi pa na-encash ng mga supplier at kontratista hanggang katapusan ng Abril. Sa kabuuan, mula Enero hanggang Abril umabot lamang sa 189.3 billion pesos ang nagasto sa infrastruktura, mas mababa ng 45.6% kumpara noong nakaraang taon at natumbas ng 14.6% ng target na 1.3 trillion pesos para sa taong 2026. Dagdag pa ng DBM, hindi pa ganap na nakababawi ang sektor bunsod ng mga issues sa flood control projects noong nakaraang taon at mabagal na pagproseso ng bayarin. Gayunpaman, inaasahang mapabibilis ang paggasta sa mga susunod na buwan matapos ilabas ang 403.3 billion pesos na pondo para sa DPWH nitong Mayo. Kapag naipagkaloob na ang mga kontrata, maaari nang humiling ang mga contractor ng mobilization funds upang agad masimulan ang konstruksyon ng mga proyekto.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Sa iba pang mga ulat, inaprubahan ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA ang halagang 1.6 na bilyong piso para sa modernisasyon ng Navotas Fish Port Complex at sa pagtatayo ng isang bagong fish port sa San Vicente, Palawan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., layunin ng proyekto na gawing pangunahing sentro ng kalakalan ang Navotas Port hindi lamang para sa isda kundi pati na rin sa iba pang produktong agrikultural. Sinabi niyang mapaiikli ang supply chain at mababawasan ang gasto sa logistics kung direktang maihahatid ang mga producer o ng mga producer ang kanilang produkto sa Navotas. Kabilang sa mga gagawin ang pag-upgrade ng market halls 3-7, pagpapabuti ng mga kalsada at parking at pagtatayuan ng welcome center pati na rin ng rehabilitasyon ng iba pang pasilidad sa ilalim ng iba't ibang yugto ng modernization program. Nakatakda ring palawakin ang complex at itayo ang isang shipyard upang mapahusay ang operasyon at serbisyo sa mga sasakyang pangisda. Samantala, ayon sa PFDA, aabot sa 10,000 manggagawa at stakeholder ang direktang makikinabang sa proyekto habang milyon-milyong consumer ang patuloy na masusuplayan ng sariwang isda. Sa Palawan naman, inaasahang magbibigay ng dagdag na kita at mas maayos sa pasilidad sa mahigit 2,000 mangisda ang itatayong modernong fish port na makatutulong din sa libo-libong iba pang nasa fisheries sector.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Samantala, inaprubahan ng Presidential Agrarian Reform Council o PARC sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalaan ng pondo para sa mahahalagang programa ng Department of Agrarian Reform na pakikinabangan ng mga agrarian reform beneficiaries. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng 3.9 billion pesos na pondo para sa Bridges Project na layong mapabuti ang konektibidad at access sa mga agrarian reform communities. Inaprubahan din ang 2 billion pesos para sa scholarship at iba pang tulong pang edukasyon para sa mga benepisyaryo at kanilang mga dependent. Inendorso rin ng konseho ang Halal Food Industry Development Project, isang 3 taong programa na magpapalawak ng oportunidad sa kabuhayan at trabaho para sa mga magsasaka. Bilang panimulang pondo, inirekomenda ang paglalabas ng 16 milyong piso mula sa Agrarian Reform Fund. Pinagtibay ang mga desisyong ito sa 41st pulong ng PARC na pinangunahan ni DARS Secretary Conrado Estrella III sa Quezon City. Ayon kay Estrella, patunay ang mga hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pamumuhunan sa infrastruktura, edukasyon at mga programang pangkabuhayan. Idinagdag niyang layunin ng administrasyon na hindi lamang magkaroon ng lupa ang mga benepisyaryo kundi matiyak din ang sapat na suporta upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 23, 2026. Ang US dollar ay 60 pesos and 99 centavos, habang nasa 38 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 21 centavos, habang nasa 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos, habang ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos and 78 centavos. Ang British pound ay nasa 80 pesos and 83 centavos, habang nasa 69 pesos and 70 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 7 centavos, habang nasa 16 pesos and 25 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang lingkod Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
6: Amoy pawis, amoy araw.
7: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
6: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
8: Ang dungis mo!
9: Ma! Tama na!
10: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
11: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
12: Ang saya balikan ng ating kabataan.
10: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
13: O ano? Game na?
14: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Maagang natanggal si Alex Ayala sa 2026 Bad Homburg Open matapos talunin ni World No. 26 Elise Mertens 6-3 at 6-3 sa Germany nitong Webes na umaga oras sa Pilipinas. Galing pa sa semifinal run sa Berlin, dalawang araw lang ang nakalipas, hindi na nakuha ni Ayala ang dating porma at tumagal lamang ang laban sa 1 hours at 24 minuto. 4 beses na break ang kanyang serve at minsan lang niyang nabawi ito kahit nakalamang pa siya ng 3-1 sa unang set. Ito na ang 3rd pagkatalo ni Ayala kay Mertens matapos ang kanilang mga laban sa 2023 ITF Monastir at sa Mutua Madrid Open nitong Abril. Nananatili pa rin buhay si Ayala sa doubles kung saan inaabangan ang tambalan nila ni Venus Williams. Nakatakda silang mag-debut sa Miyerkules, Hunyo 24, kontra kina Alexandra Osborne at Catherine Harrison. Samantala, natalo rin si Williams sa kanyang opening singles match ilang oras bago ang laro ni Ayala laban kay Irina Camelia Begu 6-2, 4-6 at 7-6.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: Ang Ilang linggo matapos ang kanilang kasal, inanunsyo ni Kai Soto na inaasahan na nila ng asawang si Rere Madrid ang kanilang unang anak. Ibinahagi ng Gilas Pilipinas Star ang balita sa isang Instagram post nitong Lunes. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Soto na matagal nilang iniingatan ang kanilang munting sikreto na nagbigay ng saya at excitement sa bawat araw. Pagkatapos ay kinumpirma niya na magkakaroon na nga sila ng anak. Hinimok din ni Soto ang fans na hulaan kung magiging baby boy o baby girl ang kanilang anak. Noong Mayo 27, ikinasal si Nakay at Rere na nakababatang kapatid ng aktor na si Ruru Madrid sa isang garden-themed wedding sa Alfonso, Cavite. Nagsimula ang kanilang relasyon noong 2024. Sa ngayon, naka-hiatus pa rin si Soto matapos ang kontrata niya sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League at hindi pa kasama sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa 2026 FIBA World Cup Asian Qualifiers.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: Samantala, fresh mula sa panibagong championship run sa PBA Finals kasama ang Barangay Ginebra, balik Gilas duty na si Justin Brownlee. Pangungunahan ni Brownlee ang national team sa matitinding laban kontra New Zealand at Australia para tapusin ang first round campaign ng Gilas Pilipinas sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong Hulyo. At kahit halos wala pang isang linggo ang pahinga matapos ang nakakapagod na 7-game final series laban sa Token Tech tropang 5G, hindi ito alintana kay Brownlee. Malaking bagay para kay Brownlee ang pamilyar na sistema ni Coach Tim Cohn na parehong ginagamit sa Ginebra at Gilas. Pinakamalaking inspirasyon pa rin ni Brownlee ang suporta ng buong bansa na anya'y mas malawak pa kaysa sa napakalaking Ginebra fan base. Aalis ang Gilas patungong New Zealand ngayong linggo para sa kanilang overseas camp kabilang ang tune-up games kontra Manawatu Jets at Franklin Bulls ng New Zealand NBL. Kasunod dito ang bigating laban, New Zealand sa Hulyo 3 at Australia sa Hulyo 6.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: Matapos mawalan ng ilang pangunahing players, mas pinaiigting ngayon ng University of the Philippines ang paghahanda nito para muling lumaban sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Bukod sa kanilang preseason cup campaign, sasabak ang Fighting Maroons sa Asian University Basketball League o AUBL sa Hangzhou, China mula Agosto 2 hanggang 9, isang pagkakataong makita ang bagong timpla ng koponan matapos ang pag-alis ng tinaguriang Maroon 5. Ayon kay head coach Goldwyn Monteverde, malaking tulong ang AUBL para mas tumibay ang chemistry ng team. Representing the Philippines, nakasama ang UP sa matinding Group B kasama ang Hakuo University ng Japan at Korea University ng South Korea. Alam ng Maroons na mabigat ang bracket lalo na wala sina Jerry Abadiano, Raylan Torres, Harold Alarcon, Terence Fortea at Janjan Felicilda. Para kay Monteverde, mahalaga ang bonding at ang araw-araw na pagsasama ng team sa biyahe. Pangungunahan ng batang UP lineup nina Noy Remogat at Francis Nyoruka kasama ang mga residency boys na sina VJ Pre, James Payusing, Rainer Maga at Dionte Miles ang dating NCAA Division 1 big man. Sa huling UAAP season, nabigo ang UP na maipagtanggol ang kanilang corona matapos talunin ng De La Salle na pinangunahan ni Jacob Cortez.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, tatanggap ng special citation si Ateneo standout Casey De La Rosa mula sa Collegiate Press Corps sa kanilang awards night sa Hunyo 29. Dalawang beses na UAAP Most Valuable Player, naging susi si De La Rosa sa silver medal finish ng Philippine team sa FIBA 3-on-3 Asia Cup, pati na sa kampanya ng Gilas Women sa FIBA 3-on-3 World Cup. Siya rin ang tumulong sa pagkuha ng gold medal ng Gilas Women sa 2025 Southeast Asian Games. Kabilang din si De La Rosa sa Collegiate Basketball Women's Mythical Team kasama sina Kent Pastrana at Bridget Santos ng UST at Ann Pingol at Christine Cayabyab ng National University. Pararangalan din sa awards night ang mga nangungunang football players mula sa UAAP at NCAA. Sa UAAP, itinanghal na Football Players of the Year si Regine Rebosura ng Far Eastern University at Ramil Bation III ng University of the Philippines. Sa NCAA naman, nakuha ni Mark Pellejo ng San Beda na Most Valuable Player ng Liga ang NCAA Football Player of the Year. Malaking papel ang ginampanan ng tatlo sa kani-kanilang championship runs. Sina Rebosura at Bation ang kumana ng winning goals sa finals habang si Pellejo ang nag-anchor ng depensa ng San Beda, hindi nagpapasok ng goal hanggang umabot sa penalty shootout.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan din natin ang iba pa nating nakasao naging katuwang sa pagbabalita ngayong araw kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osillas, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service, narito na naman po ang ating palatuntunang warm heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yan, syempre, napapakinggan at napapanood niyo po kami live sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at sa aming YouTube channel. At available din po tayo sa online radio o audio streaming sa pamamagitan po ng ating Evox Receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalawak at mas pinalakas na po ulit ang Radyo Pilipinas World Service Reach sa pamamagitan ng ating shortwave radio. Ang ating pong English program na napapakinggan tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay available po sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. para sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers, mapapakinggan sa shortwave frequencies na mga sumusunod, 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sa pakikipagtulungan pa rin po ito ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o USAGM, mas kilala sa tawag na Voice of America. Okay, so eto na. Sa unang bahagi po ng ating palatuntunan ay pag-uusapan po natin itong mga masasabi nating hindi magagandang kaugalian ng pag-handle ng stress, no? At malalaman natin kung maituturing ba itong sakit o isang bad habit lamang, ano? So, kasi kamakailan napanood namin ni Steph itong tungkol sa mga buhok-buhok at kung paano po nila ay may hair pulling na tinatawag. Sige, Steph, i-expound mo ako ng pag-uusapan natin for today at kung sino ang ating makakasama.
1: Ayun, so para tayo magkaroon ng isang malalimang talakayan tungkol dito sa tinatawag na trichotillomania, ay makakasama natin ng isang psychologist mula sa Exalt Psychological Clinic and Consultancy. Walang iba kundi si Professor Angelo Carlo Pilapil. Professor Angelo, welcome po sa Warm Heart.
0: Okay. Ayun. Pabati po ulit, Prof.
2: Hello, yes. Good morning to everyone.
0: Ayun, good morning po. Ayun, so kung hindi po na itatanong na ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Warm Heart or kung nakasubaybay po kayo before, si Prof. Carlo po ay naging guest na natin nung wala pa po tayong Facebook live streaming. Yes. So kahit na nung wala pa kami live streaming ay nagiging guest na namin si Prof. Carlo. Ang pinag-usapan natin last time sa kanya ay schizophrenia.
1: Uh-oh.
0: So ngayon naman ay trichotillomania, no? Prof, eto po ang katanungan namin. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba itong trichotillomania? At masasabi po natin ba itong sakit o parang bad habit lamang na tinatawag, Prof?
2: Okay, yes, Ms. Bea. No? So basically, this is an illness. No? It's a psychological illness of pulling one's hair.
0: Mm-hmm.
2: Tapos nagre-result ito sa hair loss. Tapos meron din silang attempt sa kanilang isip or pinipilit nila na itigil ito pero nahihirapan sila.
0: Okay.
2: So pwede niyong sabihin na sakit siya kapag meron tinatag na deviance kung saan-saan niya ginagawa. For example, merong urges na hindi niya mapigilan. And compared sa tao na bad habit lang yung pag-hair pull, itong trichotillomania nagkakos na siya ng distress.
0: Okay.
2: So meaning to say, yung tao mismo nahihirapan na pigilan yung sarili niya at saka nagkakaroon na ng dysfunction dahil meron ng mga obvious bald patches, ayaw na nila lumabas o kailangan magtatalong sila ng something dun sa kanilang ulo.
0: Mm-mm.
2: Or magwiwig. No? So this is how you can differentiate yung trichotillomania na sakit versus dun sa ordinary bad habit.
0: Okay, so merong deviance o urges na hindi mapigilan, distress, at saka dysfunction.
1: Prof, bakit naman po kaya nagkakaroon ng ganitong kondisyon ang isang individual?
2: So actually, our research is still catching up. So we still go on understanding that each of our psychological problems are caused by biopsychosocial. So meaning to say biological, psychological, and social factors. So for example, pag sinabi po natin na biological factors, so it could have been traced sa genetics. Kasi ang katibayan nila na nabamana ito kasi merong mga relatives na once you have been seen na merong trichotillomania, nakikita nila na meron din kamag-anak na merong ganun. Tapos tinitingnan din nila yung hormone, yung imbalance ng serotonin at saka dopamine. So this has something to do with yung impulse control at saka yung reward system dun sa katawan. Kapag ginawa mo yung isang habit, gumagaan yung pakiramdam, masaya sa pakiramdam, which helps build yung habit na yun. Tapos yung psychological factors naman. So suppose for example, lagi kang mag-isa. So medyo classic loner ka, no? Medyo introvert. Or you prefer lagi na, kunyari, nakakulong sa kwarto, for example. So, you may accumulate more stress or lesser na abilidad para magkaroon ng mga chances para ma-disrupt yung hair pulling behavior. So, unlike dun sa iba na madalas lumalabas, maraming nakakausap. So, ikaw mas prone kang mag-develop naman ito. And yung social factors natin, so for example, masyadong stressful dun sa house, masyadong stressful yung workplace, so masyadong workplace yung pag-aaral. So this may also trigger yung trichotillomania.
0: Okay. So may biological factor, genes, hormones. Kung meron ng ganito ang iyong kapamilya, more likely ay makikita din siya sa ibang family members. And then psychological factor, tapos social factor, stressful na environment, no? Mapa sa bahay man yan o sa workplace. Ngayon, Prof. Carlo, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin? Kasi nabanggit niyo po kanina yung has something to do with impulse control or parang reward sistema ng katawan. So, pwede po ba nating i-expound kung anong nangyayari po sa utak ng taong mayroong trichotillomania habang may episode po siya ng hair pulling, iyon pong tinatawag nilang tension relief cycle.
2: So, yung tinatawag nating tension relief cycle, nagsisimula ito sa una sa pagtaas ng tension, nararamdaman ang anxiety, pwedeng dahil sa boredom, pwedeng dahil sa stress. So pag nag-i-increase na yon sa ating isip, so there are people na consciously, they try to put or they try to get some hair na, pwedeng sa scalp, pwedeng sa kilay, no? Or any parts of your body na mayroong buhok. So the act of hair pulling, again, pwedeng conscious or unconscious sila. No? Parang okay. Iba kasi nagde-describe na trance-like daw. No? Kaya merong nagugulat na lang na tinatanggal nila pala yung buhok nila tapos or may bald patches. So dahil nga, di ba, may tension. Tapos yun yung nagiging response nila. Nagkakaroon na ngayon ng relief of tension. So that's the problem. So na-associate nila yung relief ng tension dun sa pagtanggal ng kanilang buhok. And afterwards, dahil nga meron ng mga bald patches, they feel guilty. Kasi nga, they find it difficult to stop it. Tapos yun, magkakaroon sila ng guilt, which again lead to stress, which again increases yung chance of them to do hair pulling. So dun na sila natatrap sa cycle, na tension relief cycle.
0: Okay. So, ang hirap pala nito, no? So, Steph, meron kang katanungan kay Prof?
1: Prof, sa bata lang po ba nangyayari itong trichotillomania o pwede rin po itong sumulpot sa mga adults?
2: So, actually, they say, no, sa puberty, dito pinaka nagsisimula. So, around 11 to 13 years old. No? So, pwedeng ang theory natin is there are a lot of hormonal changes. There's a lot of physical changes with our body and also maraming stressors din. We are expected to become a child and at the same time act like an adult. So, these are the certain factors. Tapos, isa din sa tinitingnan natin. So, kunyari, merong mga bata na nag-develop na nito So again, possible na yung social factors nila, no? Sobrang stress. Pero yung pinaka prevalence rate natin in 1 year, no, it's 1 to 2% on general population. So hindi lamang siya sa bata makikita. Pwedeng nagsimula siya sa bata pero makikita din natin siya sa adult.
0: Okay. So yun, so pwede rin palang both, no, ito, bata o matanda, pwedeng mag-develop ng trichotillomania. Ito naman po, Professor Carlo, ano po or kinukonsidera po ba nating self-harm itong sakit na ito, trichotillomania?
2: So in general parlance, so ibig sabihin sa general population, pwedeng i-consider siya na yes, no, kasi again, it can cause distress and dysfunction. Pero sa community ng psychology and mental health, iba yung term natin na self-harm. So it's more of intentional,
0: okay,
2: trying to do more self-harm that may lead, again, to causes na kunyari yun yung pagkakat ng risk, no? And again, pwedeng emergency cases ito. So hindi nabibilang yung trichotillomania doon sa self-harm cases na yun. So, pwedeng yes and no. So, sa general population, it can be considered as self-harm for them. Pero sa ating
0: okay,
2: mental health community, iba yung term natin na self-harm. So, it's more of, again, something to do with sensitive issues of suicide.
0: Yes, opo. So, yun, malinaw yun, ha?
1: Ito naman po, no, ano po ba yung mga nagtitrigger pa, no, dito sa trichotillomania?
2: So actually mahalaga na malaman natin yung trigger. So yung pinaka-trigger, again, depending on the person, no? So mayroong mga tao na mataas yung level of ano nila, parang stress or protective factors against stress. So hence di sila masyadong na-trigger, no, high emotional state, for example, or tension. Pero these are the main cause, no? So pagka nagkaroon ka ng tension, kunyari stress sa work, yung katulad na sinabi natin, so sunod-sunod yung trabaho, tapos sabayan pa na kunyari may problema ka personal, relationship. So this may cause anxiety din. So for example, ikaw yung tao din na pinanganak na madalas na talagang mag-alala. So
0: okay,
2: kasi meron pang part ng brain yung tinatawag na limbic system, which has something to do with the way we react, no? So mas centered doon yung emotional response ng isang tao. So meron talagang highly active yung kanilang emotional response. So these can cause, again, a high level of trigger for a person to have reactions dun sa mga emotional states nila. So boredom, kunyari wala kang masyadong ginagawa. So again, lagi ka na sa kwarto, nakahiga ka lang, nanduod. So mapapansin nyo, yun yung madalas na ginagawa ng mga tao. Nakikita natin, nilahawakan yung buhok nila. Wala silang magadot sa kanilang kamay. So again, financial stress and other personal stress can cause or can trigger as well trichotillomania.
0: Okay. Anxiety, worry, kasi sabi ni Professor Carlo, meron daw pong mga taong ipinanganak talaga na madaling mag-worry or highly active daw po ang emotional response. Prof, eto naman po, paano po ba ginagamot, may treatment or therapy po ba para sa trichotillomania?
2: Yes, meron tayong treatment. Ano? And lagi natin tinitingnan yung main cause talaga niya. So kanina, 'di ba, sabi natin biopsychosocial. So like I always explain doon sa therapy. So for example, ito yung katawan natin. So dinapuan, for example, ng virus, no, tapos tayo inubo, for example. So that's highly biological, so we can easily take medications para gumaling. Pero dahil biopsychosocial ito, yun yung approach natin. Sa biological, there are some medications that may be helpful. So since ang number one trigger natin is stress, so pwedeng yung tao na, for example, nakaka-experience ng high level of anxiety or depression, pwedeng mag-take ng antidepressants at saka anti-anxiety or anxiolytics. Of course, with a great supervision of their psychiatrist. No? So hindi din lahat ng doktor ay nagbibigay ng gamot about this, ano, mga psychotropic medications as well. Tapos at the same time, no, yung sa psychosocial factors, dito na pumapasok yung CBT, no, or cognitive behavior therapy, or for example, behavior therapy natin. So parang specific, no, yung tinatawag na habit reversal training. So paano ba nangyayari yung habit reversal training? So you have to identify. So a lot of psychological issues, pwedeng applyan nito. Finding triggers, so for example, pwedeng gambling. So kapag naboboard, for example, tayo, hanapin natin ano ba yung nagkukos talaga nung situation para magkaroon tayo ng tendency to hair pull. So is it stress ba, o pag nakahiga ka sa ano sa kama tapos wala kang kinagawa, o pag nakikipag-usap ka sa boss mo, for example, or pag nasa workplace ka, no, you have to find that triggers and you have to stop yourself, no, from actually pulling your hair. So pwedeng ang ginagawa, iniiba ko ano yung response mo. So for example, yung iba pwedeng bigyan ng fidget toys. So instead na mag-hair pull ka, pag nandyan yung trigger, you may just use that fidget toys. Or iba, for example, mass behavioral modification. Yung iba, no, nag-treat sa aking clinic, pinapalagyan ko ng tape yung kanilang daliri. No? So these are some practical aspects. Kasi meron silang feeling, no, na na-associate na nare-relief yung kanilang pakiramdam kapag nahawakan nila yung buhok nila, no, which will lead again to hair pulling. Pero pagka meron silang mga tape dito sa daliri, no, nagle-less yung haptics, no, yung pakiramdam nila na meron silang nahawakan. So which somehow also triggers or stops you from actually pulling your hair. Tapos education, tulad ng ginagawa natin, so I'm very happy kasi there's a lot of invitations like this. So ine-educate natin yung mga tao kasi hindi nila alam, akala nila ordinaryo lang. Tapos again, there are certain ways na pag nakilala natin yung tao, kunyari nag-therapy na, nag-undergo ng psychotherapy, mas personalized yung approach. So kunyari, meron palang relational issues. So of course, yun yung underlying issue na dapat natin sinosolve din. So if it is financial issues, no, pwede din natin turuan, for example, on how they manage their finances better. So once na ma-stop naman yung trigger, we are hoping at least mabibreak natin yung cycle. So these are some of the ways na pwede natin i-respond dun sa ating again, sa trichotillomania na sakit.
0: Okay. Ayun. So, pwede pong sa meds which are under, syempre, with the supervision of a psychiatrist. So, pwede mag-take ng antidepressant or anti-anxiety meds, sabi ni Prof. Carlo. Then, CBT or behavior therapy, kung saan sinasagawa po yung pamamaraan tulad ng habit reversal or paggamit ng fidget toys, no? May nakita akong fidget toys na yung parang isang linya lang ng keyboard, tapos kung ano, pwede mo siyang pindut-pindutin. Actually, nakakatuwa siya sa feeling, eh, no? Parang gusto mo talaga siyang laro, maging laruan. Yun po yung mga halimbawa ng fidget toys. And then, of course, sabi ni Prof. Carlo, education. So, nabanggit natin yung mga triggers kung meron po tayong mga issues sa ating relasyon o financial na nakakaapekto sa ating pag-hair pull, no? Pwede nating ituro yung mga pamamaraan kung paano mas maayos na pangasiwaan itong mga suliranin na ito. And at the same time, yun, para matulungan tayo na hindi na gawin yung hair pull. Steph, meron ka bang katanungan kay Prof?
1: Mabalikan ko lang itong impact, no, ng trichotillomania sa isang individual. Ano po ba yung impact nito sa emotional at mental na kalagayan po, no, ng isang tao? At paano po nito maapektuhan ang self-esteem po, no, ng taong may trichotillomania?
2: So very strong, of course, yung high level of anxiety, no? Yung feeling nila that they cannot stop it, no? So which will lead dun sa pakiramdam na parang wala silang kakayanan or mahina ba sila, no? They're starting to question themselves. So yun yung pagtatanong na eto nga, hindi ko ma-solve, no? Paano pa kaya yung malalaking problema na dumadating sa akin? So in reality, again, yung cycle na yun, parang imagine nyo, you have a certain habit of drinking coffee. So, di ba, mahirap nating palitan kasi we believe na there's nothing wrong with drinking coffee naman. Tapos, every time that you read, let's say certain articles na less sugar and stuff, or at yung specific time, hirap na hirap din tayong maguhit. So, what more sa kanila? They have this difficulty of breaking that cycle. Kasi habit na nga, naging habit na nito sa kanila or naging habit na ito sa kanila. So for example, in our case, no, kunyari, constant drinking of coffee, tapos di ka masyado makapag-perform sa work. So medyo kayang solusyonan. So, babawi ka, for example, at a later time na mas functioning ka. Sa kanila naman, mas medyo obvious yung kanilang, yung physical appearance. No? Dahil nga na babald or na kakalbo sila. Yung iba kasi, iba-iba ang ginagawa. Eh. Iba, patsipatse, no? Pero dahil nga sa tagal na nilang ginagawa, yung hair pulling nasisira na hanggang dun sa root.
0: Oo
2: Yung hair,
0: nga.
2: so nada-damage na yung scalp. So, usually, may treatment din na sinasama yung dermatologist, no, para
0: Okay.
2: ma-check kung ano yung topical na pwedeng ilagay para mas tumubo yung buhok and such. So, we can see, no, so sabi nga nila, hair is your crowning glory and it creates so much stress kapag ang tao may bad hair day, no. Simpleng bad hair day lang, stressful na. So, what more kung nakakalbo siya? Tapos again, tayo pa yung may cause, for example, dahil tayo nag naghihilatas, hindi natin mapigilan. So again, that creates so much layer of emotional turmoil at saka causes of lower self-esteem dun sa tao.
0: Oo nga, tama yung sabi ni Prof. Madalas pa naman very ano tayo sa crowning glory natin, yung hair, bad hair day. Napaka-relatable po noon. And yun, nakaka-affect po siya sa ating self-esteem. Okay, ito naman po, Prof. Ano po ang dapat gawin? Siyempre, doon naman tayo sa, anong tawag nila, sa support system. Pag-usapan po natin. Ano po yung dapat gawin ng pamilyang sumusuport sa taong may trichotillomania? Paano po tayo lilikha ng safe space para po sa mga ito?
2: So actually, number one na nasagot is yung creation of safe space. No? So, how do we create? No? So as much as possible, gusto sana natin medyo non-judgmental tayo. So
0: okay.
2: Usually, for example, pag parents, tapos nakita nila yung kanilang adolescent children or adolescent child na nagkakaroon ng gantong tendency, parang sabi lang nila na itigil, ganyan. No? Kasi lesser yung kaalaman talaga ng mga older individuals. No? Kasi after all, kailan lang naman na-create yung Mental Health Act? So, buti nga, naabutan before pandemic. So, around 2019, tapos IRR, implementing rules and regulation around 2020.
0: Yes.
2: Tapos, hindi lahat pa ng government agencies can easily follow and hindi lahat ng institutions na mandated by the mental health law, such as companies or academic institutions, can follow na magkaroon ng mga mental health seminars or mental health awareness dun sa kanilang mga nasasakupan or mga nakakaaniban. So, we have to understand na ganun din yung nagiging response ng older people. No? So hence, we have to, no, on our part, those people with knowledge in terms of this, to also educate them. No? Para masimulan yung them creation of non-judgmental spaces.
0: Mm-hmm.
2: So wala tayong ultimatums na sinasabi na dapat next week wala ka ng ganyan. No? So hindi pwedeng ganun. At saka hindi din pwede natin i-discriminate. No? Ano ba yan? Ano yan? Hila ka ng hila ng buhok mo or ginajudge pa natin, eh nahihirapan niya sila itigil. No? Yun yung main reason kaya they keep on doing it. Number two, they can easily encourage these people na victimized by trichotillomania na mag-ask ng professional help. So, mas marami na tayong mental health clinics na available sa community or sa local government. No? So, again, the mental health law is promoting na sana lahat ng LGU merong available mental health professionals. Kung hindi man kayo makakita ng specific na clinic, so pwedeng hospitals. So we are hoping na sana merong mas specialists sila dito sa cases na ito. Tapos of course, kung sila ay nagpapatreat, hindi naman mura yung treatment.
0: Yes.
2: So as much as possible, kumbaga financially, no, yung presence lang natin, no, hahatid natin sila sa clinic. If there's a therapy, kasi hindi naman one time lang ang therapy. So let's say ang therapy natin, 2 to 4 sessions per month. Tapos it can last from 9 to 18 sessions, no, depending on, again, the case of the person. So, yung simple lang na sinasamahan natin sila doon sa treatment nila, malaking bagay na yun sa kanila. So, I hope na yun yung magawa din ng pamilya. O, again, mas informed tayo as a Filipino community din.
0: Okay, ayun. So, paglikha ng isang ligtas na lugar, kabilang na po dito yung pag-iwas po na maging judgmental, sabi ni Prof. Carlo, and also yung pagde-discriminate, no? And, syempre, huwag mahihiyang magtanong. Ask for professional help kung pakiramdam nyo po ay meron kayo nito. Marami po dyan daw mga clinics, and also, dahil nga doon sa Mental Health Act natin, meron po, minsan sa sa mga hospitals and sa local government units or LGUs. And at the same time sa ating pong mga kapamilya o kung kayo po ay family member ng meron pong trichotillomania, maigi po, sabi ni Prof. Carlo, hindi naman po necessarily sa financial support dahil sabi niya medyo mahal, pero pwede din pong bumawi sa simpleng pagbibigay ng oras sa paghatid o pagsusundo kung ito po ay possible sa atin, no? Steph?
1: Mm-mm. And speaking of awareness po, may mga mali pa po bang paniniwala patungkol sa trichotillomania na dapat po nating iwasto?
2: Siguro yung thinking na mahina lang yung taong nagkakaganito. So that's one. Okay. I always say there's a point of treatment to all kinds of psychological illness. So hindi nakakahiya ng humingi ng tulong. It's a different kind of courage when we ask help to other
0: people. Ayun. Okay, Steph? Any more?
1: Yung final message natin.
0: Yes. Sige, ang inyo pong parting message na lang, Prof. Carlo, and also, kung meron pong gustong dumulog sa Exalt Psychological Clinic and Consultancy, saan po kayo pwedeng tawagan o i-message?
2: Yes, maraming salamat. And of course, I would want to thank Radyo Pilipinas for this opportunity na makapamahagi dun sa mga tao at ma-reach natin din yung mga Pilipino sa buong mundo din na nakikinig sa ating himpilan. At the same time, for those na, again, nagkakaroon ng kahit anong mental health symptoms, no, nandito kami para tumulong, no, mental health professionals and the entire community.
0: Yes.
2: So for those na gustong dumulog doon sa aking clinic, no, type nyo lamang po sa Google, Exalt Psychological Clinic, tapos makikita nyo po ang aming contact details doon.
0: Okay, ayan. Maraming salamat po, Prof. Carlo, sa pagbibigay ng oras sa amin at sa aming mga listeners po. Na-appreciate namin to kahit na it's a Sunday, perhaps it's your rest day po. So, really appreciate your time po at sa uulitin, mabuhay po kayo, sir.
2: Maraming salamat.
0: Maraming salamat. Yan po si Professor Angelo Carlo Pilapil, psychologist ng Exalt Psychological Clinic and Consultancy. Kanya pong naibahagi sa atin ang mahahalagang impormasyon patungkol po dito sa trichotillomania. Magbabalik po ang programang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa visa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude.
8: Attitude of gratitude.
9: Gratefulness.
10: Gratefulness.
11: Gratefulness.
12: Joy.
13: Joy.
14: Joy.
15: Appreciation.
16: Appreciation.
17: Appreciation.
18: Attitude.
19: Attitude
18: of gratitude.
19: Of gratitude.
0: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman.
1: At Steph Vicente.
0: Okay, at napapanood niyo po kami live sa ating official Facebook page. Meron po tayong Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas World Service at sa YouTube channel. Pwede rin niyo po kami makapakinggan sa inyong mga cellphone sa online radio o audio streaming sa pamamagitan ng Evox Receiver app. Kung kayo po ay Android user, pwede niyo po i-download ang Evox sa Google Play Store at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. At ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, Presidential Broadcast Service, sa United States Agency for Global Media o USAGM o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan po sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Naku, bago ko makalimutan, doon sa unang announcement, nakalimutan ko na naman. Ito pong aming programang Warm Heart ay nire-replay po sa ating sister station, ang Radyo Pilipinas Magazine, 1278 kHz para po sa mga local listeners dito po sa Maynila. At ang schedule po natin ay Saturday and Sunday at 1pm to 2pm. So, ito pong episode for today ay pwede nyo pong mapakinggan next Saturday naman sa kanila.
1: Yon,
0: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 kHz. Okay, so eto na, papasukin na natin ang ating Attitude of Gratitude. Steph, pwede mo

0: Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At yung pangwalo natin. At panghuli, what can I celebrate today?
1: Yun, okay. So, ako na muna, Steph. Siguro ang isha-share ko, eto kasi narinig ko yung expression na to, may pagmamalaki ako sa'yo. Parang ganun. So, eto naman, natutuwa lang kasi ako, alam ko naman si Steph medyo relate dito. Meron din siyang sister, younger than her. At parehas kami na sinusupport in whatever way we can, yung aming mga younger siblings. So, natutuwa ako na recently, binalita sa akin ng kapatid ko na malapit na sa katotohanan ng kanyang graduation. Oh. So, yun na siguro po ang aking ipinagpapasalamat, no? Natutuwa ako syempre sa success ng ibang tao, especially kapag ito po ay malapit sa iyo, 'di ba? Natutuwa tayo sa mga ganoon. Dito po kasi sa journey na to, kapag ka family member, nakikita mo naman yung ups and downs, no? So nakita mo naman kung paano pinaghirapan yung mga bagay-bagay, paano nalungkot kapag ka hindi nag-succeed o nagtagumpay, o paano natuwa kung nagtagumpay naman doon sa mga hamon. Ang alam ko kasi na-publish yung kanilang thesis. So natutuwa din ako doon. Kasi pangarap ko yun eh, makapag-publish. Pero inunahan pa ako ng kapatid ko, which is very natutuwa naman po ako doon. So yung mga bagay po na ganito, siguro mga simple achievements na pwede nating i-share. So yun po ang para sa attitude of gratitude ko for today, Steph.
0: Ayun, siguro yung akin naman, yung what am I looking forward
1: sige.
0: To, no? Kasi this week, actually, this Saturday, alam na.
1: Valentine's Day. Sige, share mo yan, Steph.
0: Pero hindi dahil may ka-date.
1: Naman. Meron ngang pang Valentine's sa blessed singleness, eh, di ba?
0: Pero hindi ko masyadong i-highlight yung blessed singleness.
1: Okay. Sige.
0: Ang i-highlight ko dito is yung i-celebrate yung Valentine's Day with the family. Kasi hindi naman yun nga yung ating binibigay . Although syempre alam naman natin may mga magjowa diyan, mag-asawa,
1: yes,
0: no? Na magfi-flex ngayong darating na Valentine's Day. Pero meron kasi na yung iba, no, na hindi naman necessarily na single, no? Kasi kahit naman yung mga may partners, ganito din naman ang ginagawa. Ginagawa nilang parte ng Valentine's yung kanilang family, no? Yung makapagpakita ka ng appreciation. Kasi yung love ay hindi lang naman romantic love.
1: Ay, totoo.
0: Oo, may yung for friends, for family members,
1: yes,
0: diba? May iba't ibang klase ng love and may iba't iba naman din paraan para i-express ang love. Yung sa amin, actually, i-share ko na, no, pa-spoiler doon sa pagiging Valentine's namin. Kasi, di ba, nung Christmas, nauso yung small gifts. Pero gano'n kami.
1: Yun ba yung ginawa natin?
0: Oo. Okay. Oo, magagano'n din kami sa Valentine's.
1: Hindi ko alam yung gawin yun eh. Yung sa akin kasi binalot ko pa, hindi pala dapat balutin
0: yun. Oo. Ano yun?
1: Dapat gano'n lang pala yun.
0: Oo, agawan yun eh. Pero yun nga, gano'n yung gagawin namin. So, yun sa akin, napunta, talagang kinuwento ko na, no, sa sister ko, sa kanya, something red.
1: Okay.
0: Sa akin, something sweet. Madaling-madali na sa akin yun dahil mahilig ako sa sweets.
1: Oo. I-explain natin, Steph, yung, small gifts yung tawag.
0: Uh-oh.
1: Para sa mga hindi millennial na tagapakinig ng Warm Heart, sige, explain mo.
0: Oo, kumbaga, parang may nakatoka sa'yo na something ganito, ganyan. Kuwari, something soft, something long, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Kung ilan kayo na magre-regalo, minus yung sarili mo, dapat ganun yung bibilin mo. And then, pagka mismong event na, i-itsa mo lang yun. Bahala na sila mag-agawan dyan.
1: Lagay mo sa paper bag, tapos iikot yung paper bag, kukunin lang yun, ano?
0: Oo,
1: tapos yun,
0: ganun.
1: Surprise! Makukuha mo, ano, nakangiti si Justine. Gusto mong gawin? Nakakatuwa yun, promise!
0: Oo, kasi surprise yun eh. Medyo nakakatawa lang yung ibang ginawa nung Christmas na something green, buko yung
1: ang effort,

0: San bumili ng buko
1: yun? San kayo namitas ng ano, ng buko yun? Pero, yun nga, no? Nakakatuwa kasi, ang daming pakulo na pwedeng gawin niya yung Valentine's.
0: Oo,
1: and, na ginagawa ko yung ano, kumbaga, di ba ginawa nga natin yung Christmas yun.
0: Yes.
1: Tapos, ngayon, gagawin ko siya for, with my family, you know, for the Valentine's Day. So, nakakatuwa din. Something na, for a change naman, no, kumbaga. Kasi, di ba, normally, direkta akong magbibigay, eh.
0: Mm-mm.
1: Pag Valentine's Day. Pero sa amin, gusto namin, agawan na kami.
0: Oo, yung small gifts.
1: Oo. Para nakakatuwa at least, yun, eh. Lahat kami, makadama naman ng spirit of Valentine's, no? Kahit mga pare-parehas na kung hindi na single.
0: Okay lang 'yon. Meron tinatawag na family love, 'di ba?
1: Oh, 'yun niya. So kahit papaano, 'di ba? Happy ako this Valentine's Day. Hindi na kailangan ng ano, hindi naman kailangan, pero syempre nakakatuwa din na makita yung iba, no?
0: Mm-hmm.
1: Na happy ako sa iba kapag ka sila naman nila natatagpuan nila yung kanilang the one.
0: Totoo 'yun. Totoo 'yun. Hayaan mo, Steph, darating din yan.
1: Ay, oo.
0: Gusto nga natin mag-ano. Naku, ang dami kasing mga, ano, sa mga swipe-swipe din, ano?
1: Ay,
0: Tinder and Bumble.
1: Mahirap din yun. Actually, tinatry ko siya. Ayan, na talaga shinare ko na.
0: Oo.
1: Ano, bilang, ano, pero kasi, gusto ko yung, ano, sabi nga nila, yung organic encounter.
0: Ay, oo.
1: Oo, ang hirap kasi noon,
0: organic encounter, no? Napaka-romantic do, no? Kapag pagka naisip mo yung organic encounter.
1: Pero hindi ko ini-invalidate yung mga ano, kasi ang dami kong kilala na naging successful sa dating
0: apps. Yes, that's true. Yung naging guest natin last time, di ba? Successful lang kanilang relationship and it's through the dating app.
1: Oo. May mga ganun, may mga friends din tayo na sa dating apps din,
0: yes.
1: No? Pero kasi sa experience ko, ako siguro yung natatakot kasi mag-take ng risk.
0: Ay nako, Steph, fortune favors the brave. Love favors the brave, sabi nila.
1: Tingnan natin. Oo. Pero kasi syempre, ewan ko kung baka idealistic lang ako, no? Na mas gusto ko yung organic encounter. Para at least personal, no? Kasi may mga risk nga eh, katulad nung pinag-usapan nga namin sa ibang programa.
0: Mm.
1: Ayan, no? Kasi may na-interview ako sa ibang program. Yung mga regarding sa love scam.
0: Oo nga, pala, Steph. Nako, take this opportunity. Manawagan na at magbabala sa mga love scam.
1: Oo, mahirap din kasi, lalo na kapag ka medyo marupok.
0: Nakakatakot nga yun.
1: No? Pero hindi naman ako ano sa ganun kasi hindi ko pa naman nararanasan. Pero syempre,
0: at saka sana huwag naman.
1: Oo, diba? Pero iba yung pag-iingat din, no, dun sa mga sumusubok sa dating apps. Kasi minsan nga, no, lalo na may AI ngayon.
0: Kaya nga,
1: Yun ang mas nakakapangamba kasi sa panahon na ito, no? Yung pagkakaroon ng AI. Kasi, di ba, pagka gumamit ng AI, pwedeng mag-create nung tao mismo, yung profile ng isang tao. Tapos, yun yung gagamitin, tapos poster lang pala. Minsan nga, dati may poster, eh. Di ba? Yung gagamitin yung identity ng ibang tao. Pero ngayon kasi, pwede nang gumawa nung yung kumbaga yung fake identity through AI. So medyo nakakatakot yun eh. Tapos naka-interview pa ako nung last week, no, yung patungkol dun sa love scams. So syempre iba yung although sabi ko nga kanina may mga successful tayong stories, no, regarding sa dating apps. Iba yung pag-iingat pa rin. Be vigilant, no. Kasi mahirap naman na broke. Sabi nga nung guest ko dun eh, broke na nga, heartbroken.
0: Kaya nga, that's true. Mag-ingat tayo. Ito kasi mga love scams na to, madalas para po doon sa mga inosente at hindi nakakaalam, no? Ganito po kasi usually mga storyline dyan. May meet ka sa online, tapos magkakausap kayo, no? Meron yung, ano bang tawag nila doon ngayon? Talking stage.
1: Oo.
0: May mga talking stage, tapos mag-meet na. Mamaya, biglang nag-aaberya sa pagbiyahe niya, hihingi ang kanya ng pera kasi ganito daw, hinold sa immigration, for example. Hinold ako sa immigration, pwede bang magpadala ka ng ganito kasi hinihingian ako ng ganyan. Syempre, kapag ka medyo fuzzy ka at yung gidi-gidi ka pa, ay kinikilig ka pa. Mm-hmm. Eh di wala kang ibang iisipin kundi anak ko, tutulungan ko siya. Tapos magpapadala ka ngayon. After mo magpadala, wala na yung talking stage. Di ka na inano, ni-replyan. Doon mo malalaman na na-love scam ka. Ganun po yung mga usual na storyline pagdating po sa love scam. So, mag-iingat po kayo. Pero hindi naman po natin sinasabi na huwag na po kayong magmahal.
1: True naman, no?
0: Yes. Pumili lang po tayo ng... Actually, mahirap po yun eh. Yung pumili ng tamang tao.
1: Mahirap siya. Pero mararamdaman mo. Kailangan yung kutob dyan eh.
0: Totoo. Yun. So, mag-ingat tayo kasi ang gusto natin dito ay mapapunta tayo sa tamang tao.
1: Sa tinatawag talaga na the one.
0: Yes. And also be accountable sa sarili mo. Siyempre, tulungan ang sarili. Huwag magpaloko. Yan. Sa love scam, hindi lamang sa love scam, sa iba pang mga bagay. Ayun. Okay, sige, magbabalik po ang ating palatuntunang Warm Heart. Paalala muna mula sa himpilan.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.

Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm

0: Okay, nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo, Pilipinas World Service. Napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page at YouTube channel. Available din po tayo sa online radio o audio streaming sa pamamagitan ng Evox Receiver app na pwede nyo pong i-download kung kayo po ay Android user sa Google Play Store at sa App Store naman po kung kayo ay iPhone user. At syempre, kami po ay napapakinggan sa shortwave radio, ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At nire-replay din po kami sa aming sister station, Radyo Pilipinas Magazine, 1278 kHz. Okay, so eto na ang ating mga public service announcement hatid sa atin ni Steph Vicente.
1: Ayun, so ang una nating PSA ay manggagaling sa CogniCare Psychological Center dahil meron silang tinatawag na One Mental Health Conference 2026, Inclusive Minds, Empowered Community, Strengthening Mental Health for All. So ito ay isang landmark mental health gathering na kung saan pinagtitipon-tipon ang mga leader, practitioner, educator at advocates, no, across the country, habang tinatrabaho natin, no, ang isang inclusive, responsive at empowered na community, no, particular sa mental health community. So meron silang Central Luzon Leg na gaganapin sa April 25, 2026 sa Moments the Events Place, Cabanatuan City. Meron din silang South Luzon Leg sa May 9, 2026 sa Hotel Dominic, Tagaytay City, Cavite. Ayan. So featuring po dito yung mga distinguished speakers from policy, education, clinical practice and advocacy, no, kasama na rin diyan ang national leaders in psychology and mental health. So sino-sino ba ang mga makikinabang at dapat umattend, no, sa event na ito? Syempre mga psychologists, psychometricians, guidance counselors, social workers, teachers, nurses, students at mental health advocates. Meron din ito, no, na CPD accreditation. Meron din naman itong sa inclusions po nitong event na ito, may certificates, meals, snacks and giveaways. Meron silang early bird rates from February 7 to 28 po yan, 2026. Sa professionals po ay 2,500. Para sa students na undergrads ay 1,500. Ang regular rates naman po nila sa professionals, meron pong pang individual 3,000 pesos. Sa group of 3, may 8,000 pesos naman, no. Sa students naman ay for undergrads, ang individual po ay 2,000 pesos at ang group of 3 ay 5,000 pesos. Doon naman sa mga tututok naman via online, para sa professionals and students na undergraduates ay ang babayaran nyo lamang po ay 1,500 pesos. So mag-register na po kayo, no? At meron din silang QR code kung saan madali na lang iscan nyo na lang and then diretso register na dito sa event na ito. Sa pangalawa naman natin, no, na PSA, galing ito sa health and wellness website na Super Amazing Me, a positive self-regulation program. Ano ba ang meron, no? Meron silang free webinar for parents, kasama dito nga yung Introduction to Positive Self-Regulation. Ang tanong nila dyan, no, napapansin nyo ba na yung mga anak nyo ay feeling overwhelmed, restless, o emotionally tired at hindi kayo sigurado kung paano sila matutulungan? Itong positive self-regulation ay hindi lamang patungkol sa behavior, tungkol ito sa pag-intindi, no, sa katawan ng ating mga anak-anak dyan, no, pati sa kanilang emosyon at yung kanilang kaisipan. So, ito nga, no, saan ba tututok itong self-regulation webinar na ito? What positive self-regulation really means, how physical, emotional, and mental regulation affect your child, and practical insights for supporting your child at home. Ayan, ito, no, para saan ba itong webinar na ito? Para sa mga magulang na gustong suportahan ang kanilang kumbaga yung kanilang anak pagdating sa whole body regulation, yung gustong makaunawa no, dun sa mga emosyon ng mga bata no, beyond good and bad, at mga curious no, mga gustong malaman patungkol dyan sa positive child-centered approach to regulation. So tulungan natin ang ating mga kumbaga mga kabataan dyan na lumaki na may awareness, confidence at understanding. Kailan ba 'to mangyayari? Thursday, February 12, this week na 'yan, from 7:30 to 8:30 ng gabi. Libre po 'yang webinar na 'yan. Libre para sa ating parents dyan. So yung mga parents natin na syempre gustong magkaroon ng safe environments no, yung kanilang mga anak para sa inyo ito. Yung pangatlo naman natin na PSA galing sa Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated, no? Patungkol naman ito sa mga research, no? Syempre mahalaga yung mga research para true, meron din na hindi lang in theory ang mangyayari kundi in practice din, mm-hmm, 'di ba? Kasi yung mga matututunan from research kasi diyan talaga lumilito kung yung proper application din natin no, sa ating mga ginagawa. Mm-hmm. Sila po ay kumbaga calling for papers dahil nag-a-accept na ng submissions ang PGCA Guidance Journal May 2026 issue. So kanila pong inimbitahan ang mga researcher, practitioner at scholars na maibahagi ang kanilang work sa field of guidance and counseling. So hanggang February 28 na lamang po, 2026 ang deadline ng pagpapasa ng inyong research. Ayan. So mahalagang mahalaga 'yan dahil yun nga, syempre dun tayo kumukuha ng mga learnings kasi na pwedeng i-apply talaga outside of the papers, mm-hmm, no? Kasi mahirap nung nagbabasa lang. Yes. Kailangan ina-apply 'yan. Samantala, meron din tayong PSA from DLSU Counseling and Psychological Services dahil iniimbitahan po nila yung mga graduate students no, sa Flourishing Minds, PERMA, and Procol for Thriving Graduate Students Webinar and Group Skill Series Academic Year 2025 to 2026 Term 2 Cultivating Strengths and Meaning. So, ito yung isang webinar and group skill session on engagement, strengths at work, unlocking flow through what you do best. So, ang resource person po nito ay si Miss Maria Asuncion Clara Pantaleon. Ayan, isa po siyang registered guidance counselor no, na nakatuon sa career development at student success. So, kailan ba mangyayari ito? Sa darating pong Wednesday, Miyerkules, February 11, 2026 from 5 PM to 7 PM via Zoom. Ayan, madaling-madali lang, no? Kasi via Zoom siya. Mm-hmm. So, anytime, hindi naman anytime kasi may time siya, no? 5 PM to 6 PM. Isang oras lang po yan. Pero anywhere, makakapasok kayo kasi nga via Zoom siya. So, yun ang ating mga PSAs for today's edition ng Warm Heart.
0: Okay, maraming salamat, Steph, sa ating mga public service announcement, ano? At nako kayo, mag-join kayo, lalo na nagustuhan ko yung sa parents na kung gusto niyo pong i-support yung inyong mga anak na magkaroon ng self-regulation na tinatawag, no? Pwede, at saka libre po kasi yung webinar na yon. So, yung mga parents natin, sige po, join po kayo. Free webinar for parents patungkol po sa positive self-regulation ng inyo pong mga anak. Okay, nako, sige, wala na tayo masyadong oras dito, Steph, no? Pero ipa-plug muna natin kasi meron tayong sa post-Valentine's naman ay meron tayong ibabahagi muli na yes, mga kwento. Kasi kung napansin nyo po, ang Warm Heart po during the past how many episodes? 2. Actually, may target po kami sana today pero hindi lang po siya nangyari. But anyway, yung first 2 naman po natin, they are very inspiring stories din naman po. Yung una, kagaya ng nabanggit ni Steph, isa pong Filipina na in a relationship with a Dutch. So, ito po ay foreign national. At kinuwento po kung paano po sila nagkakilala through a dating app at kasalukuyan naman po silang happy sa kanilang relationship.
1: Yes.
0: Yun po yung sa unang part natin. Dun sa ikalawang part naman po, ito yung dalawang mga Pilipino naman. Migrant couples po sila sa New Zealand. So, mm-mm, iniwan po nila ang kanilang mga established na buhay dito sa Pilipinas at pumunta naman po sila sa New Zealand para magsimula ulit. No? At marami po tayo natutunan dito sa mga couple na to. Abangan nyo po dahil sa February 15 muli po naming ibabahagi sa inyo ito pong mga kwentong pag-ibig na ito na fini-feature po natin ang ating mga migrant couples and yes, also po mga Filipinas po na nakamit ng foreign nationals na meron naman pong mga magandang istorya kasi madalas naririnig natin yung mga ganoon eh na pupunta lang sa abused relationship or abusive relationship. Pero hindi naman po lahat. Huwag po nating i-generalize. Yes. So, yan po. Abangan nyo po ang aming ibabahagi po, muling ibabahagi mga kwento sa inyo sa susunod na linggo po, February 15, 2026, 8 a.m. pa rin po dito po sa Warm Heart. At bago tayo tuluyang magpaalam, syempre magpapasalamat muna tayo sa ating nagsilbing Master Control Technician, si Sir Leo Magpayo na atin din pong producer. Abangan nyo po mamayang 3:30 PM ang kanyang Discarding Wise kasama po si Jonathan Ravelas. Yan. Tungkol po yan sa financial literacy lalo na po sa ating mga OFWs. 3 to 3:30 PM. Yun, Discarding Wise. Maraming salamat din kay Justin Osias, ang ating Warcast Operator, at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Palatuntunang Warm Heart. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente at ito ang
0: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa patalin, kumabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura ay ibaling ang tingin. Kahit ako

0: Suddenly.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino.
3: Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Orasan natin sa buong kapuluan ng bansang Pilipinas ang minuto na ho makalipas sa 6 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ang ulo ng ating mga balita, Armed Forces of the Philippines, pahigdingin pa ang pagkapatrolya sa West Philippine Sea sa mga susunod na buwan.
2: Headlines.
8: Department of Foreign Affairs, maring tinutulan ang payag po naman ng Chinese Embassy Manila na kumekwestiyon sa legalidad ng 2016 South China Sea Arbitral Award.
2: Headlines.
8: Department of Interior and Local Government, inatasan ang mga local government unit na paigdingin ang paghanda kasunod po ng opisyal na pagsimula ng tag-ulan sa bansa.
2: Headlines.
8: Department of Social Welfare and Development, patuloy ang pag-atid po naman ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao.
2: Headlines.
8: Kalaban noong 2022 presidential elections ni Pangulong Marcos Jr. at kay Naga City Mayor Rene Robredo, nilala ang punong ekutibo at gamete dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa pagkatrabaho.
2: Headlines.
8: Pamilya po ng tatlong estudyanteng nasawi sa Tacloban shooting incident ang tatanggap ng 150,000 piso na financial assistance mula po naman sa pamahalaan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: Muli po, magandang umaga, Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, 24 sa buwan ng Hunyo. Sa mga detalye ng balita, paigdingin pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagkapatrolya sa West Philippine Sea sa mga susunod na buwan. Bilang na rin ang pagsagawa ho naman ng mas maraming maritime cooperative activities kasama na po ang mga kalyadong bansa. Hayag ito ng AFP kasunod ang matagumpay na pagkapatrolya ng BRP Jeco Silang sa bahagi po ng West Philippine Sea, particular Baho de Masinlog.
9: All unilateral patrols and bilateral and multilateral activities close to Baho de Masinlog in the coming months.
8: Sinabi pa ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nadala ho ng Pilipinas sa NATO ng misyon ang paninindigan nito batay po naman sa 2016 Arbitral Award. Ayon pa rin kay Trinidad, patuloy na iginigit ng bansa mga karapatan nito sa mga teritoryong saklaw ng soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas alin sunod sa international law. Kinit din po ng opisyal na isinagawa ng Pilipinas ang operasyon na legal at professional na paraan. At nananatiling handa naman ng AFP na gamitin ang mga available na asset nito tapos sa iba't ibang misyon sa karagatan.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
8: Samantala, maring tinutulan po naman ng Department of Foreign Affairs at DFA ang pahayag ng Chinese Embassy Manila na kumikwestiyon sa legalidad ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, inal ang nasabing desisyon, may bisa at bahagi na ng pandagdigang batas. Ipinaliwanag po ng DFA ng Arbitral Award ay inilabas ng isang tribunal na binuwalisulit po naman sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kung saan kapwa kasabing estado naman ang Pilipinas at China. Anila, hindi kailanman may tuturing na illegal, walang bisang naturang desisyon. Bigyan din po ng kagawaran na pinagtibay ng tribunal ang restriksyon nito sa kaso at ibinasura ang mga argumento ng China. Ang usapin ay may kinalaman sa teritoryal na soberenya at maritime boundary delimitation. Samantala, ginit pa rin po naman ang DFA na hindi nilabag ng Pilipinas ang namang obligasyon na paikamag-negosasyon nito nang ihain po naman ang kaso. Aliwanag po ng ahensya at tugunan ng bansa mga restriction ng UNCLOS matapos mabigong magkaroon po ng progress paikamag-dialogo sa China o po naman ang maraming taon. Sabay sa paggunita, kasampung anibersaryo ng Arbitral Award ngayong Hulyo, paling ipinalala po naman ng DFA ang kahalagaan nito sa pagkapatibay pa rin ng international law, pangangalaga sa karapatang pandagat at marine environment protection. Daghon ng DFA na natiling mahalagang gabay ang desisyon para sa mapayap at makatarong ang pamamahala sa karagatan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Katasa naman ng Department of Interior Local Government at DILG ang lahat po naman ng local government units na paigtingin ang paghahanda sa pagsisimula ng tagulan sa bansa. Ayon sa DILG, kailangan magsagawa ng mga hakbang ang mga lokal na pamahalaan upang mabawasan ng epekto ng malalakas na pag-ulan, bagat iba pang posibleng kalamidad dadala po ng masamang panahon. Bilang sa mga direktang inilabas ng kagawaran ang masusing pag-monitor sa mga weather bulletin ng PAGASA at pagbabalakas ng koordinasyon sa mga disaster management office. And din, ang mabilis na pagkapakalat po ng mga babala, mga mamamayan sa panahon pa rin po naman ng kalamidad. Dala, pinalala pa rin po naman ng DILG ang mahigpit na pagkapatipad ng mandatory evacuation sa mga lugar na tinuturing na high risk sa pagbaha at pagguho ng lupa upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ito sin po naman sa may LGU ang patuloy na pagkamatipad ng upland kontrabaha, kabilang ang paglilinis at declogging sa mga kanal, sterile drainage system. Natitiyak na rin po ng DILG na laging handa ang mga evacuation center, rescue teams, at emergency response units ngayon po namang tag-ulan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ang minuto na makalipas ay kanin po naman ang umaga. Samantala, patuloy ang paghahatid po naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan po ng magnitude 7.8 dalindol dyan sa Mindanao. At ayon sa talarang ahensya, mahigit sa 589,000 family food packs o FFPs ang naipamahagi sa mga apektadong lugar. Ang glad din po naman ang kagawaran ng higit sa 12,000 o 12,000 na ready-to-eat food boxes. Higit po naman sa 17,300 non-food items. Ilang bahagi po ng tulong para sa mga pamilyang nangangailangan po ng agarang suporta naman. Bilang sa mga nakatanggap na karagdagang supply, ang mga lalawigan po naman ng rehiyon sa Zamboanga Peninsula, Tabao Region, Oxaljin, at Bangsamorong Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pantala, patuloy ang pahigmaugnayan po ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na paghatid po naman ng kinakilangang supply ng mga komunidad na naapektuhan pa rin po naman ng lindol.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ibang balita, matagumpay na napalaya ang 24 na mga overseas Filipino workers na nakulong po naman ng 9 na buwan dyan sa Russia. Naku, salamat naman. Resulta ito na paikimagunayan po naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro, inilinghon ng Pangulo sa bilateral meeting niya sa Russian President na mapauwi na sa bansa. Ating mga kababayan, noon po'y nakapit po sa kanilang bansa. Alam din anya ng Pangulo ang kanilang legal status at agad na tinugunan ng Presidente naman na nagbunga ang pagbabalik na sa 24 na OFW dito sa ating bansa.
0: Inalam din ng Pangulo mula kay President Putin kung ano ang kanilang legal status, bagay na agad namang inaksyonan ng Russian President na nagresulta sa tuluyang paglaya ng mga Pinoy at pag-uwi sa Pilipinas. Sinalubong ang unang batch ni Secretary Tez Lazaro ng DFA at ni Secretary Hans Kakdak ng DMW sa pangalawang batch. Ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino ay isa lamang sa mga matagumpay na pakikipag-ugnayan ni Pangulo Marcos Jr. sa ibang bansa.
8: Palos Press Office and Communications Undersecretary Claire Castro, si Ate Claire.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, nakalaban noong 2022 presidential election si Pangulong Marcos Jr. at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo. Kinilalang sipag at dedikasyon ng punong ekutibo at gamitin sa pagtatrabaho. Narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinahayag naman na kanyang na hindi kinukubli ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang anyay kaluguran at pagpapahalagi nito sa mga ginagawa ng Marcos Administration. Partikular na anya dito ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga Pilipino. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong ang dating nakatunggali ni Pangulong Marcos na si Mayor Lenny ay nagbahagi na hindi nito nakikita noon ang national government na ganito ka-agresibo sa mga proyekto para sa tao at ang budget for housing ay nagagamit ng gusto at tama. Kitaan niya ng dati ring Vice Presidente ang sipag at dedikasyon ng Pangulo, ganun din ng mga miyembro ng gabinete kung pag-uusapan ay paglilingkod sa bayan. Pakinggan natin ang ilang sa mga naging bahagi ng pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
11: For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive the national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Maraming salamat, Boy Next Door, Alvin Baltazar. Patuloy po namang humihina ang Bagyong Francisco habang kumikilos pahilaga sa karagatan po naman ng Philippine Sea. Batay sa pinakuling Tropical Cyclone Bulletin po naman ang pag-asa na sa layong 275 kilometro silangan po ng Pasco, Batanes ang sentro ng bagyo. Aglay pa rin po ng Bagyong Francisco naman ang lakas ng hangin umabot po naman sa 155 kilometro kada oras malapit sa gitna at pabugsong umabot po naman sa 180 kilometro kada oras po naman. Pikilos ito pahilaga sa bilis na 10 kilometro kada oras. Nananatiling nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na buong Batanes at hilagang silangang bahagi po ng Cagayan. Ilang po ang mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana, tina rin po ang Babuyan Islands.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Antara, patuloy din po, pinalalakas po naman ang habagat at epekto ng Bagyong Francisco malalakas sa hanging gale force. Bugso ng hangin sa malaking bahagi po naman ng Luzon at Visayas. Nandin po naman sa ibang lugar o ilang lugar, dyan po naman sa Mindanao. Ang araw, posibleng maranasan na malalakas na bugso ng hangin sa karamihan na po ng Luzon at Visayas. Bilang ang Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiquin, Dinagat Islands, Davao Occidental, maging Davao Oriental. Bukas, inaasama apektuhan ng malalakas na hangin po naman ng malaking bahagi po ng Luzon, Tay Island, Negros Occidental at Northern Samar. Biyernes, posible ring makaranas ng malalakas na bugso ng hangin ang Batanes, Cos Norte, Apayao, Cagayan, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Tabarzon, Aurora Occidental at Oriental Mindoro, Rambon, Induque at buong Bicol Region. Apayuhan po ng pag-asa naman ng publiko, lalo na ang mga nasa baybayin, matataas na lugar na manatiling alerto at patuloy na sumaybayan ng mga susunod na ulat, panahon at babala po naman ng ahensya.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 13 minuto na makalipas, so ikahanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Munang mahalagang paalala.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
12: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
13: Radyo
7: Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kami nga ba at dami nito na kapitbahay makalipas ay kanin po naman ang maga, tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Mabot po naman sa tatlo ang nasawi at 20 nasugatan. Sangkayo po naman sa pinakuling tala ng Regional o Police Regional Office o Pero Region 8 Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa. Ay no kay Armesa. 15 ang gun related injury at 5 naman ang hindi po naman sanhi ng firearm o pamamaril. Iyak naman niya ang pagbabaigting ng pulisya sa kanilang visibility at palalakasin din anya pa ipagtulungan sa mga guro, estudyante, lokal na pamalaan, lalo sa mga barangay tanod na katuwang nila sa siguridad ng mga paaralan.
15: Already have received the instruction from our Chief PNP and also from our Regional Director to increase police presence sa ating mga eskwelahan. And also our strengthened partnership with the teachers and also the parents sa mga eskwelahan. And partnership with the local government unit, lalong-lalo pa yung ating not only the barangay officials but also the barangay tanods as our partner in providing security sa mga schools.
8: Po si PRO 8 Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa.
7: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
8: Milya po ng tatlong estudyanteng nasawi sa Tacloban shooting incident. Natanggap po ng 125,000 piso na financial assistance. Psychosocial assistance. Kalad na rin po ayon sa Palasyo ng Malacanang. Dato pong gulat, El Bayan.
7: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
7: Report.
16: Paabutan ng pamahalaan ng tulong pinansyal ang mga nauli ng pamilya ng tatlong estudyante na nasawi sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, makatatanggap ang mga ito ng tig 150,000 pesos. Bukod dito, magtutulong rin anya ang Department of Health at Department of Social Welfare and Development sa pagkakaloob ng psychosocial services sa lahat ng apektado ng insidente. Kung matatandaan, una nang sinabi ni Castro na labis na ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring insidente at iniutos ang malalimang investigasyon sa pangyayari. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
8: 27 minuto na po makalipas sa 6 ng maga sa papang balita, lumabas sa paunang imbestigasyon ng Police Regional Office 8 o PRO 8 na isa sa 2 menor de edad na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay naimpluwensyan ng isang marahas na video game. Ayon kay PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, madalas nilalaro ng 14 na taong gulang na suspect ang Gorbax. Itong laro na naglalaman ho ng mararahas na eksena at tema. Ang Gorbax, isang physics-driven action at sandbox game kung saan maaaring lumikha, manipulahin at sirain ng mga manlalaro ang iba't ibang bagay at karakter sa virtual na kapaligiran. Sabi pa rin itong si Capoy na may ilang katangian ng laro na may hambing po naman sa Roblox, ang online gaming platform din na minsan nang nasangkot ang usapin ng karahasan, ng impluensya at sobrang paggamit ho ng mga kabataan. Kaya maghigpit na tayo.
7: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
8: Philippine National Police nanawagan sa mga magulang at guro na tumulong bantayan ang online activities ng mga minor de edad. Sabihin natin ang mga balitang yan. Nakatutok si Jaymar Dagala.
7: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
7: Report.
17: Nanawagan ng Philippine National Police para sa matibay na pakikilahok ng mga magulang at paaralan upang bandayan ang paggamit ng social media gay din ng iba pang mga gadget ng mga bata. Iligas sa dudari na batukong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na kinasasangkutan ng 2 minor de edad. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Naltatas Jr. ang mga magulang o guardian ang magsisilbing unang depensa ng mga bata sa paggamit nito ng social media at iba pang gadget. Nanawagan din ng PNP sa pamunuan ng mga eskwelahan kasamahan na magsilbing katuwang nila sa pagbabantay sa pamagitan na rin na maagang pagtukoy sa pagbabago ng mga kabataan upang agad masagkaan habang maaga pa. Ang nangyaring shooting spree noong Hunyo 22 ay magsisilbing palatandaan ani Nartates ng posibleng marahas na layunin na unang nakikita ng mga kabataan sa mundo ng online. Para sa Bagong Pilipinas, Imbedikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Ang dalawang Department of Social Welfare and Development nagkalupo ng pangunang 130,000 pesos cash assistance mga biktima ho ng school shooting incident dyan sa Tacloban. Detalye, nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Umabot na sa 130,000 piso ang naipabot na paunang tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ibinigay ang ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD para makatulong sa agarang pangangailangan ng mga nasugatan at kanilang pamilya. Bukod sa pinansyal na tulong, tuloy-tuloy rin ang paghahatid ng DSWD ng psychological at psychosocial support sa mga biktima para matulungan maproseso ang trauma na idinulot ng insidente. Nagkasana rin ang DSWD ng case conference kasama ang Tacloban City Government, ang Public Attorney's Office at ang City Social Welfare and Development Office para talakayin ang case management, psychosocial intervention at iba pang social services para sa mga menor de edad na sangkot sa insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Pansamantalang ipinagbawal ho ng Cybercrime Investigation and Coordination Coordinating Center o CICC ang online gaming application na Gorebox. Sunod ho ng naganap na pamamaril dyan sa San Jose National High School, Tacloban City. Ayon sa paunang investigasyon ng polisya, isa sa mga grade 1 student at sangkot sa pamamaril ay madalas sumanong naglalaro ng Gorebox. Sabi po ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso, apansamantalang ibinlock ang aplikasyon bilang bahagi po ng pag-iingat bang sinasagawa ang mas malalim po namang investigasyon. May niyan, inagtinim po naman ng CICC at ng Council for the Welfare of Children ang pagmamanman sa mga online activity ng may kaugnayan, Gorebox at iba pang katulad na platform. Antala, inihikayat po naman ng CICC ang publiko naman na agad iulat mga kaso po ng cyberbullying at iba pang online threats.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Ngako naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga lokal na pamahalaan po ng Tacloban ang patuloy na tulong at suporta sa pamilya ng mga nasawi. Mga nasugat ang biktima ng shooting sa parlang po naman dyan sa Tacloban City. Panayam, mag-in, mag-out. Namin ni Department of Education, DepEd Undersecretary Dr. Malcolm Garman, na bukod sa tulong, ay magkakatulong nilang titiyakin ang seguridad ng mga parlan sa buong bansa. Kailangan niyang kailangan at yakin din ang recovery ng mga biktima at tinutugunan ang post-traumatic na kalagayan ng mga ito sa magitan po naman ng psychosocial aid.
19: Kasabay po ng medical attention at binibigay po sa kanila ngayon ay magsasagawa rin po tayo ng tinatawag nating psychosocial first aid. No? Nang sa ganon ay maibsan yung kanilang trauma at maipahayag nila yung kanilang saloobin. Nang sa ganon ay medyo gumaan-gaan no, yung pakiramdam nitong mga batang ito.
8: Mandala, alinsunod sa mihiral na Juvenile Justice and Welfare Act sa mailalim sa procedure ng Philippine National Police sa PNP ang dalawang Children in Conflict in the Law or CICL na namaril ani Undersecretary Balcom at tapos silang ma-question kasama kanila mga magulang itatayin over din ang mga ito sa DSWD. Panod niya, dadaan din ang mga ito sa proseso para tiyakin ang kanilang criminal liability kung magkaroon ng mga pagdinig po naman sa korte. Aniya, kung masasentensyahan na pagkakakulong ang mga CICL ay kakailangan lang na maghintay na maging 18 na taong gulang ang mga ito kung tuluyang makulong.
19: Hindi man sila makulong under the system, ang pagkakaintindi ko, it will be just be suspended. If there will be jail sentences that will be meted out no, because of the liability, kailangan nilang mag-intay no, hanggang sila ay maging 18 years old at doon nila isa-serve yung kanilang jail sentence if there will be.
8: DepEd Undersecretary Dr. Malcolm Garman.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Samantala, disinformation tungkol po sa Juvenile Justice Law, Justice Law, ilinaw po ni Senator Kiko Pangilinan Patungkulat naman ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Iginigit ni Senador Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon o disinformation tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act ang isa sa mga dahilan kung bakit may paniniwalang hinihikayat dito ang menor de edad na gumawa ng krimen. Ayon kay Pangilinan, hindi totoo na walang pananagutan ng mga batang lumalabag sa batas. Anya, may malinaw na mekanismo ng accountability sa ilalim ng Republic Act 9344 at labag sa batas ang basta pagpapalaya sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Maaari rin anyang managot ang mga opisyal na nagpapalaya sa kanila kung walang legal na proseso. Binigyang diin ito ng senador kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi at 2 po ang nasugatan. Kasama ni Pangilinan sa isang online discussion si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Oco na nagsabing hindi solusyon ang pagpapababa ng minimum age of criminal liability at nanawagang labanan ng maling impormasyon lalo na sa social media. Pinaliwanag na sa ilalim ng Juvenile Justice Law ang mga batang nagkasala ay sumasa ilalim sa intervention, diversion at rehabilitation programs para maiwasan ang pag-uuli ng krimen at matulungan silang makabalik sa komunidad. Nakasaad din sa batas ang pananagutan ng mga magulang, tagapag-alaga at komunidad sa paggabay sa mga kabataan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Agkakasap po naman ang Senado ng Investigasyon kagmay pa rin ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 2 menor de edad ang maring nakapatay ng 3 kapwa menor de edad at nakasugat pa ho ng ilan. Inanunsyo ni Senadora Risa Ontiveros, Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na bubuksan ang investigasyon sa Hulyo a Primero. Ayon kay Ontiveros, layunin po ng Senate Inquiry na matukoy kung may papel ang mga online platform. Pagkalat ng mararas na ideya at impluensya sa mga kabataan. Inunto ng Senadora na may ilang online platforms nagiging pugad ho ng mga grupong nagbe-brainwash sa mga kabataan. Maring magtulak po naman sa kanila sa karahasan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Pagrepaso sa Juvenile Justice Act at mas mabigat na parusa sa mga pabayang may-ari ng baril. Pinanawagan ho naman ni Acubico Representative Alfredo Garbin at ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, nanawagan si Acubico Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na agad na reviewin ang batas sa pananagutan ng mga menor de edad at patawan ng mas mabigat na parusa ang mga pabayang may-ari ng baril. Ayon kay Garbin na isa sa may akda ng Anti-Bullying Act of 2013, ang trahedya sa San Jose National High School ay hindi dapat palampasin na lamang bilang isang lumipas na balita, kundi dapat maging mitsa ng tunay na pagbabago ng batas. Anya, bagamat maganda ang layunin ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na protektahan ang mga bata, binigyan diin ng mambabatas na may nakakatakot na trend ngayon kung saan ginagamit na itong palangga ng mga kabataang may sapat na pag-iisip at alam ang tama at mali. Bukod sa pananagutan ng kabataan, iginiit din ni Garbin ang paghihigpit sa mga may-ari ng armas. Kaugnay nito, formal na hinimok ni Garbin ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso, ang mga otoridad at ang mamamayang Pilipino na magkaisa upang baguhin ang batas na ito upang matiyak na hindi na mauulit ang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: At tuloy na inibisigan po naman ng Philippine National Police sa PNP naman ang insidenteng ikinasiwi ng 2 basketball player ng Ateneo de Manila University sa bayan po ng Dipaculao, alawigan po ng Aurora. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., prioridad ng mga otoridad ang pagbuo ng malinaw at makatotohan ang larawan po ng mga pangyayari. Dagdag pa ni Nartates, nagamit ho ng PNP makabagong scientific investigative methods para matiyak na magiging patas, masusi at kapanipaniwalang sinasagawang investigasyon. May pa rin yan, ang sagawa ang Criminal Investigation Detection Group o CIDG kasama ibang unit ng PNP ang crime scene reconstruction sa lugar po ng insidente. Bilang sa ginamit ng mga otoridad ang sonar technology at 3D scanning equipment upang makatulong sa pagbuo ng mas kompletong detalye ng nangyaring trahedya.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Samantala, pagpaparami naman ng Philippine Eagle, nakasalala rin sa pagrepresenta ng mga kagubatan po sa DENR sa Radyo Magazine, ulat ni Manuel Francisco.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Matapos ipakilala si Gurley bilang isa sa pinakamatandang Philippine Eagle sa bansa na kasalukuyang nasa pangangalaga ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City, patuloy ang DENR sa pagbibigay kaalaman sa publiko sa kahalagahan ng pagsagip sa kanilang nanganganib na bilang. Sa panayamang Radyo Magazine sa Biology sa si Dr. Glenn Magwad mula sa DENR Biodiversity Management Bureau, ipinunto niya na nananatiling banta sa pagpaparami ng populasyon ng Philippine Eagle ang pag-aubos ng mga kagubatan sa bansa.
21: Ang isa pong major na problema at palagi po nating hindi napapansin kasi nakafocus tayo palagi dun sa ibon or dun sa hayop na binibreed. Ang problema po natin na uubos yung kalikasan. Holistic po, hindi porket successful tayo sa captive breeding, paano po natin sila mapapadami, mapapakawalan kung wala naman silang titirhan?
1: Panawagan ng DENR sa publiko na pangalagaan ng kalikasan upang masaksihan pa ng susunod na henerasyon ang taglay nitong yaman. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Samantala, bilang naman ang mga barkong dumaraan po naman sa Strait of Hormuz, patuloy na dumataas. Tapos sa Radyo Pilipinas World Service, natungulat ni Drizel Nanyong.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Patuloy na tumataas ang bilang ng mga barkong bumabaybay sa Strait of Hormuz matapos lagdaan ng Estados Unidos at Iran ang isang kasunduan upang wakasan ang kanilang digmaan. Batay sa ulat ng CNN, na itala ang kabuuan 71 barko ang nakatawid sa naturang waterway sa pagitan ng mga araw ng Biyernes at Linggo. Habang nasa humigit kumulang na 24 na commercial vessels ang nakadaan sa Strait of Hormuz nitong Lunes, kabilang ang mga 8 tankers, 2 cargo ships na nakalabas ng Persian Gulf, 6 na cargo ships papasok dito. Ito ay batay sa tala ng marine traffic. Kahit bumubuti na ang sitwasyon sa Middle East, nagpababa rin sa pandaigdigang merkado ang presyo ng petrolyo. Tinatayang aabot pa ng ilang linggo o buwan bago tuluyang bumalik sa normal ang operasyon sa Strait of Hormuz. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
8: NT26 NBA Draft magsisimula ngayong araw sa Brooklyn, New York. Number 1 overall pick, kukunin ho ng Washington Wizards. Talia mula po naman kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Matapos ang makasaysayang NBA 2025-2026 season na napagkampyonan ng New York Knicks, magsisimula na ang bagong yugto ng National Basketball Association sa pagsisimula ng Draft by 2026 na gaganapin sa Barclays Center sa Brooklyn, New York ngayong umaga oras sa Pilipinas. Unang pipili ang Washington Wizards na may hawak ng number 1 overall pick at susundan ng Utah Jazz bilang number 2 pick, Memphis Grizzlies sa number 3, ika-4 ang Chicago Bulls at ika-5 naman ang Los Angeles Clippers. Sa kabuuan, 30 ang manlalaro ang inaasahang madadraft ngayong araw sa opening round. Magkakaroon naman ng round number 2 ang draft na gaganapin bukas, araw ng Huwebes, oras sa Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide Wednesday Edition. Unang mahalagang paalala.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
25: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating boss!
26: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
25: Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Tatlo po dapat na minuto na makalipas. Ay kanin po naman ang maga. Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Tanggap po tayo ng mga balita. Luzon, Visayas, Mindanao. Ay natin ang Batanes. And this is a service assessment. Isinagawa ng Batanes PDRRM Council bilang paganda po naman sa Bagyong Francisco. Mga detalye, nandiyan po naman ang Radyo Pilipinas Batanes, Rodeline Amboy.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magpagawa ng Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC bilang paghahanda sa Bagyong Francisco. Ayon sa ulat ng PAGASA, inaasahan na pinakamalapit ang bagyo sa lalawigan ng Batanes ngayong umaga. Ayon naman sa ulat ng mga alkalde, nagsagawa rin ng kanikanyang PDRA ang mga LGU bilang paghahanda rin sa bagyo. Nagbigay ng update ang PAGASA sa nasabing pagkukulong kung saan ibinahagi na magsisimulang maramdaman ng mga pag-ulan na dala ng Bagyong Francisco ngayong umaga. Dahil dito ay pinaghahanda ng mga LGU sa maaaring maidulot na mga pagbaha at landslide lalo na sa mga critical o vulnerable areas sa kanilang mga nasasakupan. Ayon sa PAGASA, inaasahan na makikita ang unti-unting paghina ng bagyo hanggang tuluyang makakalabas ng Philippine Area of Responsibility sa June 26 ng umaga. Bagamat hindi inaasahan ang paglandfall ng bagyo, ay naka-alerto ang provincial government, mga LGU at iba pang government agencies para sa Bagyong Francisco. Mula sa bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pantala inspeksyon ng San Fernando Government Network sa alalim po naman ng National Broadband Program isinagawa. Mga detalye, nandiyan po si Antoinette Linset ng Radyo Pilipinas Ago.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng inspeksyon ang Regional Project Monitoring Committee 1 sa pangunguna ng Department of Economy, Planning and Development Region 1 sa mga infrastructure, facilities at operasyon ng San Fernando Government Network o GovNet sa ilalim ng National Broadband Program ng Department of Information and Communications Technology Region 1. Ang National Broadband Program ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang connectivity kung saan patuloy ang DICT sa paghahatid ng maayos at libreng internet sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginiit sa monitoring activity ang kahalagahan ng sustained investments sa digital infrastructure para sa mas malawak na access sa internet services, improved government efficiency at socio-economic development sa pamamagitan ng regular na project monitoring at coordination ng RMPC1 sa mga implementing agencies ay naisusulong ang napapanahon at mabisang pagpapatupad ng mga strategic infrastructure projects para sa mas konektado at digitally enabled Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Iba't ibang ahensya po naman ang pamahalaan, nakisa sa Grow What You Program para po naman sa San Roque Watershed dyan sa Pangasinan. Ang detalye, nandiyan po si Chris Aquar, Radyo Pilipinas, Tayuga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakiisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga organisasyon sa sinagawang Grow a Tree for the San Roque Watershed Project Year 16 ng San Roque Park Corporation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Arbor Day at World Environment Month na pinangunahan ng DNR. Layunin ng programa na mapanatili at maibalik ang integridad ng San Roque Watershed sa pamagitan ng pagtatanim ng mga puno sa maitilagang lugar. Kabilang sa manakibahagi ang Water Park Maneuver Company Regional Mobile First Battalion 1, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, DNR Centro Urdaneta, UPL.

0: kay Forrester Tommy Valdez, Senior Vice President for Corporate Affairs, SRPC, and former SFFI National President. Patuloy nilang isinusulong ang mga programang pangkalikasan bilang bahagi ng kailang advokasya sa pangalaga at pagpapanatili ng watershed na mahalaga sa kapaligiran kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng San Roque Dam. Target ng SRPC na makapagtanim ng 5,000 punla ng mga fruit-bearing trees at forest trees. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Palawan, Governor, nagpasalama sa pagkikisa ng pamunuan po ng Puerto Princesa sa Silgawang Barangatan Festival 2026. Detalya, nandiyan po naman si Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpasalamat si Palawan Governor Ami Roa Alvarez sa pamalang lusod ng Princesa sa suporta at kauna-unahang kikisa nito para sa tagumpay ng pagdaraos ng Barangatan Festival sa Palawan 2026 bilang pagunita na rin ng 124 na anibersaryo ng pagkakatatag ng gobyerno sibil ng Palawan. Partikular na tinukoy ng gobernador ang pagpapagamit ng pangunahing kalsada para sa karinan sa Dalan at RVM Sports Complex bilang venue ng mga malalaking konsyerto na bahagi ng pagdiriwang. Ayon sa datos, maabot sa tinatayang 27,000 ang dumalo sa unang gabi ng pagbubukas ng Barangatan sa Palawan na nagtala naman ng humigit kumulang 12,000 manunood sa pagtatanghal ng sweet notes. Tinatayang 41,000 katao ang dumagsa sa pagtatanghal naman ng bandang Ben and Ben at nasa 50,000 manunood sa konsyerto ni Arthur Mary at Trapper Flo G. Kauna-unahan din lumahok ang mga opisyal at empleyado ng pamalang lusod ng Princesa sa isinagawang committee parade sa pagbubukas ng Barangatan sa Palawan noong Hunyo a 12. Nagpadala rin ang siyudad ng kalahok sa mutya ng Palawan sa katawan ng Engineer Mark Cristina Beatriz Bea Alusiano na nanalo bilang mutya ng Palawan World 2026. Nagtapos ang pagdiriwang ng Barangatan Festival kahapon sa magarbo at makulay na street dancing o sarutan sa dalan na nilahukan ng siyam na bayan na may 1.5 million pesos grand prize na nakuha ng bayan ng Rizal. Ang Barangatan ay salitang kuyunon na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama at pagkikita-kita ng ngayong taon ay nilahukan ng lahat ng 23 bayan sa Palawan kasama na ang kalayaan sa West Philippine Sea at lungsod ng Puerto Princesa. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Palawan. Oras natin, 42 minuto na makalipas ay kanin po naman ang umaga. Babalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa ating pagbalik. Ay sa mga balita, galing po naman ang Visayas at Mindanao. Sandali po lamang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patapatid lang ang minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ang mga balikan natin ang mga balita. Mantay sa mga balita ang sadyan po naman sa Kabisayaan. Ay natin ang Cebu. 65 milyong pisong tulong para sa mga tinamano ng lindol dyan sa Mindanao mula sa lamigan po ng Cebu. Personal na inihatid po naman ni Cebu Governor Barry Cuatro. Mga detalye ng balitang yan, andyan po naman si Chesa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Direktang iniabot ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang pinansyal na tulong mula sa probinsya ng Cebu para sa mga nasalanta ng magnitude 7.8

0: na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Iniabot ang 10 million pesos assistance para sa General Santos City na tinanggap ni Mayor Lorelei Pacquiao, habang may 10 million pesos din ang Sarangani Province na tinanggap naman ni Governor Ruel Pacquiao. Naroon din sa Sarangani Provincial Capital ang mga kinatawan ng iba pang apektadong karatig lugar upang tanggapin ang tulong pinansyal mula sa Cebu Province. Naglaan ang lalawigan ng Cebu ng financial assistance na 5 million pesos para sa South Cotabato na tinanggap ni PDRRMO Head Rolly Doan Aquino. 5 million pesos din ang para sa Davao del Sur na tinanggap naman ni Provincial Administrator Attorney Herbert Gonzalez, at 5 million pesos din ang tinanggap ng Davao Occidental sa pamamagitan ni na Provincial Administrator Brett Bautista at Board Member ABC President Bianca Ricci Bautista Navarra. Bukod sa turnover ng tulong pinansyal mula sa Cebu, pinag-usapan din ni Barikwatro at mga kinatawan ng apektadong LGU ang recovery and rehabilitation efforts ng mga ito at kung sa anong paraan pa makakatulong ang lalawigan ng Cebu. Idiniin ni Barikwatro na minabuti niyang personal na ihatid ang ayuda upang maiparamdam din ang pakikiramay ng mga Cebuano at maipakita ang pasasalamat ng Cebu na hindi din iniwan ng buong bansa matapos yanigin ng malakas na lindol ang Northern Cebu nitong September 30, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Ah, pamilya naman ng mga nasuwing mag-aaral po naman dyan sa Tacloban. Nakatanggap po ng agarong tulong mula naman sa DSWD. Mga detalye ng balita, nandiyan po naman si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sugod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatanggap na agarang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga pamilya ng mga mag-aral na nasawi sa naganap na pamamaril sa Tacloban City bilang paunang ayuda. Nagkaloob ang ahensya ng tig 10,000 pisong financial assistance sa mga pamilya ng mga nasawing biktima upang makatulong sa kanilang agarang gastusin habang hinaharap ang matinding pagdadalamhati dulot ng trahedya. Personal ding nagtungo ang opisyal at kawanin ng DSWD Eastern Visayas sa mga pamilya ng biktima upang ipaabot ang pakikiramay ng pamahalaan at yaking na ibibigay ang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan. Bukod sa pinansyal na tulong, nagbigay rin ang ahensya ng psychological first aid sa mga kaanak na mga nasawi, mga nasugatan at iba pang individual na nakararanas ng trauma mula sa insidente. Layunin itong matulungan silang makayana ng emosyonal at psychological na epekto ng pangyayari. Tiniyak naman ng DSWD na magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang paglalaan ng karagdagang tulong at serbisyo para sa lahat ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Pagbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide, ang tamay sa aming pagbalik. Kabalitaan po naman, magbubuhat dyan sa Mindanao. Sandali po lamang.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Ulit tayo sa ating balita. Bago tayo nang mabasa mga balita, dyan po naman sa Mindanao. Higit po naman sa 2,000 senior citizens sa Butuan City tatanggap ngayong araw ng kanilang cash gift sa lalo po naman Expanded Centenarian Act Program ng ating pamahalaan. Mga detalye, nandiyan po naman si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kwalipikadong mga lolo at lola sa Butuan City na aabot sa edad na 80, 85, 90, 95 at 100 tatanggap ng cash gift mula sa gobyerno sa pangalawang quarter ng taon alinsunod sa Expanded Centenarians Act. 2,144 na mga nonagenarians at octogenarians ang makakatanggap ng tig 10,000 pesos habang mayroon namang 11 centenarians o nasa edad 100 ang makakatanggap ng tig 100,000 pesos. Sinabi ni Sarah Rose Salinga, Expanded Centenarians Act vocal ng National Commission of Senior Citizens Caraga, na ang kanilang tanggapan ay naglaan ng kabuang 22,540 million pesos para sa nasabing cash gift distribution na sisimulan mamayang alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa Robinson's Place Butuan. Kasama ng NCSC Caraga sa cash gift distribution, ang LGU Butuan at Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA ng lokalidad. Ibinahagi naman ito na sa taong 2025, ang NCSC Caraga ay nakapamahagi na ng mahigit 9,000 seniors sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ayigit naman sa 7,000 pamilya po naman apektado ng magdudud ng 7.8 na lindol dyan sa Davao Occidental. Tumanggap po ng ayuda mula po naman sa DSWD. Dyan ang detalye kay Sheila Lisandra, Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nakatanggap na ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 7,000 pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Davao Occidental. Sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program, kabuuang 7,101 na benepisyaryo ang nabigyan ng ayuda upang makatulong sa pagkumpunit muling pagpapatayo ng kalangmatahan ng nasira dahil sa kalamidad. Ayon sa DSWD, 2,433 na pamilya na may partially damaged na bahay ang tumanggap ng tig 5,122 pesos, habang 4,668 na pamilya naman na may totally damaged na tahanan ang nakatanggap ng tig 10,244 pesos. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon ng ayuda kasama ang ibang pang-opisyal ng ahensya sa Davao Region. Binigyan diin ng kalihim na layunin ng pamahalaan na matiyak na agad na natutulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng sakuna upang makapagsimulang muli at makabangon sa lalong madaling panahon. Aniya, ang mabilis na paglalabas ng ayuda ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang pamilyang maiiwan sa panahon ng pagbangon mula sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisandra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Samantara,
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Now, sailing policy, pinatutupad sa lungsod po ng Tandag, Surigao del Sur, dahil po naman sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. At detalye, nandiyan po naman sa Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Patuloy pa rin ipinatutupad ng lugar na pamalaan ng lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, ang kautusan na nagdideklara ng no sailing policy sa bahagi ng karagatang nasasakupan nito, nabatid na sa pamamagitan ng Executive Order No. 27, Series of 2026 na inisyo ni City Mayor Roxanne Pimentel. Idiniklara nito ang no sailing policy at pansamantalang pagbabawal sa lahat ng aktibidad sa mga beach, dagat at sa mga ilog. Sinimulan ang pagpapatupad nito nitong nakarang araw at magpapatuloy hanggang sa kung kailan babawiin ang naturang kautusan. Ang nasabing hakbang ay isang precautionary measure dahil sa masamang kondisyon ng dagat at iba pang mapanganib na sitwasyong dulot ng Bagyong Francisco. Batay naman sa weather bulletin ng PAGASA, walang direktang epekto ang nasabing bagyo dito sa lungsod at sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ay, sumayin niyo po naman ang kabuhan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Maraming salamat sa aling mga kapatid na himpilan, Radyo Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao. Isang alam pa rin po naman ni Alan Alianique. Mantala po ninyong nakasama, Hero Ilustrero Brigado. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
11: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radio!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Po, mapagpalang Wednesday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Tangalan po ni Ginoong Alan Alanige, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpus. Kumusta po kayo mga kababayan? Tututukan natin ngayong umagang ito. Kamusta na ba ang ginagawang investigasyon ng Philippine National Police kaugnay po nitong pamamaril? Ito po sa karahasan na ginawa sa Tacloban City sa isa pong paaralan kung saan dalawang minor de edad nga po ang walang habas na namaril sa kanilang mga kamag-aral towards their own teachers, mga kababayan. Ano po, nakakalungkot itong pangyayaring ito. Atas po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan na maimbestigahan ano nga bang dahilan. Anong punot dulo at anong sanhi netong pamamaril nung dalawang menor de edad. Ngayon nga po niyan, mula po sa DSWD sa Eastern Visayas, 130,000 paunang tulong pinansyal at psychological first aid ang ipinagkaloob ng DSWD sa mga biktima ng shooting incident sa Tacloban City. Nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development, Field Office 8, Eastern Visayas ng paunang tulong na pinansyal na umabot sa 130,000 sa mga biktima ng kamakailang shooting incident bilang bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa kanilang pangangailangan. Pinamahagi ang tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng ahensya upang makatulong sa agarang pangangailangan ng mga apektadong individual at ng kanilang mga pamilya. Bukod po sa tulong pinansyal, nagbigay rin ang ahensya ng psychological first aid sa mga biktima upang matulungan silang makayanan ang emosyonal at psikolohikal na epekto ng insidente. Kabilang sa ibinigay na serbisyo ang paunang psychosocial support, pagtatasa sa kalagayan ng mga biktima at pagbibigay ng kaukulang referral para sa karagdagang intervention kung kinakailangan. Patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at ng iba pang mga katuwang na ahensya upang matiyak ang maagap na paghahatid ng kinakailangang tulong at serbisyo sa mga apektado nito. Patuloy rin ang isinasagawang assessment ng ahensya upang matukoy ang iba pang uri ng suportang maaaring ipagkaloob sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya sa mga susunod na araw. Kaugnay nito, ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, ang pamahalaan din po ay magbibigay ng 150,000 pesos na financial assistance para po yan sa bawat pamilya ng mga nasawi sa nasabing insidente. Yan po ang tulong na pinagkakaloob ng atin pong pamahalaan. Of course, mga kababayan, ito pong tulong ay separate pa po doon sa pagkakamit ng hustisya ng mga biktima. Panawagan po kasi, mga kababayan, nung ating mga kababayan na mga magulang o yung mga kaanak na itong mga naging biktima, ano po, isang lalaki, dalawang babae po kasi naging biktima nito. Upang makakuha ng mga karagdagang pang impormasyon at makabalita na rin po tayo, kamusta na ang investigasyon ng Philippine National Police kaugnay na itong pamamaril, itong insidente na nga po na ito sa Tacloban City? Makakausap natin ngayong umagang ito mula po sa Philippine National Police Public Information Office ang hepe po nito, Police Colonel Allen Ray Co. Police Colonel Co, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sr. Tatis Jr. Pumabati po ang Philippine National Police ng magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyo.
6: Opo, Colonel, maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin ngayong umagang ito. Makikibalita po kami. Kamusta po ang investigasyon ng PNP kaugnay po netong pamamaril dito sa Tacloban City?
7: Tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga ng Police Regional Office 8, specifically yung Tacloban City Police Office. At yun nga po, may unti-unting lumalabas na nabubuo na natin kung ano po ang nangyari dun sa nung araw na yun, nung June 22.
6: Opo.
7: Ito po, yes.
6: Yes po, go ahead po.
7: Ako po, yun po na laman na po natin na ito palang si alias Nash, yung mas bata po, yung 14 years old, ay maaga po siyang dumating. As a matter of fact, umattend po siya ng flag raising ceremony nung araw po na yon. Dumating po siya sa eskwelahan ng 7:30 at after po ng ceremony ay nag-standby siya o nagkubli doon sa isang comfort room sa eskwelahan kung saan ay sinundan siya at sinamahan siya ng around 8 o'clock nung isa pa po ni alias Rod, yung 15 years old. At around 9 a.m. po ay lumabas sila, nagpaikot-ikot sa school at hanggang nangyari na nga po nung around 9:20 yung pong pamamaril.
6: Opo. Una pong nakatanungan, Police Colonel ko, sir. Ito pong mga barel na dinala na itong mga minor de edad na ito, ito po ay naipuslit nila papasok ng paaralan. Ano po bang lumalabas doon sa ating investigasyon? Paano po nila naipasok itong mga barel? Hindi ba nag-check yung seguridad yung paaralan?
7: Lahat po ito ay tinitignan natin. Of course, ayaw po nating mag-conclude until the investigation has been completed. To be fair to all parties involved, hindi mo lang mahirap pong mag-pinpoint na or mag-point ng blame sa kahit kanino man. But rest assured na ito po ay tinitignan sa ating investigasyon. Of course, this is one area na kailangan po nating ma-address dun sa pinag-utos ng ating Chief PNP na comprehensive review of all security protocols existing and being implemented sa schools natin all over the country. So ito, definitely isa po ito sa titignan natin yung egress at egress or yung pagpasok at paglabas ng mga tao sa ating mga eskwelahan, ano ang kailangan nating idagdag at ano pang kailangan nating gawin para po mas mabantayan natin ang ating mga paaralan.
6: Opo. At ito pong mga gunmen, base po doon sa mga paunang reports na natatanggap po natin, they fired at least 33 gunshots. At apat na pong basyo, kung inyo pong maiko-confirm, apat na pong basyo ang nakita natin doon sa pinangyarihan na itong insidente.
7: Actually, we'd like to correct that. Hindi po 40 yung basyo. Yung yes, po ay lahat ng, to include bullet fragments. Ang basyo po talaga ay around 34. Ito po ay, tinitingnan pa natin. Minsan may nakikita pa po kasi, di ba, medyo kalat po ang ano nito. But 34 as of now na talagang cartridges. Lead fragment or yung nung fire bullet na 7 at iba-iba pa po may deformed bullets na totaling 48 po. Pero ito po ay nagsasabi na based on the retrieved or recovered na cartridges ay meron pong at least na ipaputok na 34.
6: Opo. At doon sa 34 po na yon, gusto po nating maintindihan kasi awa ng Diyos. Nakakalungkot naman bagamat meron po tayong mga casualties, pero base doon sa dami nung ipinaputok na bala, masyadong maliit yung naging casualties. Ano po ang dahilan nito? Bakit po doon sa 34 na basyo na nakuha natin, ano po bang ginawa nitong mga suspect? Indiscriminate firing lang ba ito? Meron ba silang target na mabarel? Ano po lumalabas doon sa ating ballistics report?
7: Yung ballistics reports po, yung ballistics examination po natin ay wala pa pong resulta as of now. Titignan po natin lahat dito yung trajectory ng bala, yung kung saan po nagpaputok yung ating mga CICL, so on and so forth. Lahat po titignan ito, i-reconstruct po yan. But suffice it to say na isa pong naging factor ay yung even before po naman, but lalo na nung nangyari po yung insidente sa Cavite, ay alinsunod sa kautusan ng ating mahal na Pangulo at ng ating SILG, agad rin pong pinag-utos ng ating Chief PNP ang pagpapadami pa at yung strategic na deployment po ng ating mga kapulisan sa ating mga eskwelahan. Itong strategic deployment po sinasabi natin, lalagay po natin ang ating police where and when they are most needed. So fortunately, kagaya nga po ng sinabi nyo, as fortunate as we can be sa ganitong klase pong instances, sabi nga nila, di ba, one death is one too many, but yun nga po, fortunately, malapit po ang natin, in within 2 minutes nakapag-respond po ang ating mga kapulisan. At again, nandun po sa loob ng school, mayroon pong isang kawani ng Bureau of Fire Protection as well as ang isang intel officer po ng ating Police Station 1 na agad na nakapag-subdue dun sa isa pong CICL. So, it could have been na mas marami ang naging biktima or fatalities kung hindi po nangyari ito. At pangalawa po siguro ay yun na rin, yung mga naging action na rin ng ating mga kabataan doon na they knew what to do nung pong nangyari ito. Targeted po ang ano nila, hindi po indiscriminate na ano. Ito po'y nakatutok talaga at they were really aiming for other people.
6: So talagang ang kumbaga ang gustong mangyari nitong mga CICL to cause as much violence, to cause as much damage as possible. Ito po ay taliwas ano, palagay natin. At inyo pong nilinaw doon sa briefing po na ginawa niyo kahapon na itong pamamaril ay konektado sa bullying. At ano po bang basehan nito? Saan ba galing itong statement na ito?
7: Yung po bullying po kasi na anggulo, of course, as investigators, we have to look at all angles, di po ba? Hindi po pwedeng meron tayong i-discard right off the bat. Titignan po natin yan. Pero sa kanila po galing ito na they suffer ridicule, inaasar po sila, niloloko. Ito po'y galing sa kanila. Again, so that's why I confirmed na hindi po ito confirmed pa or verified. Nevertheless, kagaya nga po ng sinasabi natin palagi, no amount of bullying can justify yung kanila pong mga ginawa. But again, tinitignan po natin ito, and one of the things that needs to be addressed doon sa comprehensive review na gagawin po natin.
6: Opo. At opo, Police Colonel Sir, pinag-utos din po ni Chief PNP ang lahat ng local police units sa buong bansa na makipag-coordinate naman po sa Department of Education para magagawa o magsagawa ng comprehensive review doon sa mga school safety measures natin. Makikibalita po kami. Ano na po bang balita hinggil po dito?
7: Yes, ito po. We are still gathering yung mga reports coming from our local units. Some have already started, or most of people already started coordinating with their DepEd. Hindi lang po security and safety measures currently in place ang i-review natin, yung access control and entry procedures. Yun po ang isang inaano natin kung napakalaki po ng school. There are several entrances and exits. Ay pwede po nating itong limitahan sa 1 or 2 para po mas mabantayan at makita natin ang galaw o pagpasok ng mga tao. Yung pong willing rin po kaming tumulong sa kanila sa anti-bullying policies and their implementation. Yung coordination mechanisms between the school and local police units. Alam niyo naman po, itong ating mga eskwelahan ay zones of peace. Hindi po basta-basta, ano, hindi rin conducive siguro na nakikita mong merong armado, kahit na po police, nandun sa loob na pa-roam around. Na roaming around the schools, school premises, di po ba? Isa po ay imbis na feeling safe po siguro, baka sabihin na lalo pong may threat. So ito po lahat pag-aaralan natin kung ano po ang pinakamaganda na we are trying to find the sweet spot, di ba, yung gitna po dito, while being able to properly secure ang ating mga eskwelaan. Hindi naman po magmumukhang garrison o ano ang ating mga paaralan.
6: Opo, but at this moment in time, Police Colonel ko, sir, meron na po bang mga paralan kahit saan po sa bansa ang nakipag-ugnayan sa PNP at nag-request na madagdagan ano yung police visibility dito sa mga school premises?
7: Marami na po, sir. Marami na po. Of course, this is a cause for concern, not alarm, ha? Hindi po, no need to be alarmed. Mm-hmm. Ito po ay real cause for concern. Kaya po, both ways naman po, nakipag-coordinate sila and aling sunod nga sa kautusan ng ating Chief PNP, nauna nang nag-reach out yung ating mga kapulisan sa ating mga school to make a review. And for the meantime, while the review is being done, ay dagdagan po ang presence at visibility po ng ating mga kapulisan sa ating mga paaralan.
6: Opo. Police Colonel ko, sir, I hope papayagan niyo po ako maitanong itong tanong na ito, ano? Alinsunod po no, sa naging pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo ini-explore din nila yung angulo naman na ito ay may mas malalim pang dahilan at hindi lamang po ito bullying. Maaring either may involve na international actors, ano, threat actors, itong pamamaril na ito o baka siguro na inspire doon sa mga school shootings naman sa Estados Unidos. Ito po ba in-explore din ng Philippine National Police?
7: Yes po. We have taken note of the statement of the DOJ, and actually, kagaya po ng sinabi natin, I've already discussed this, na nakikita po natin, initial indicators point to the fact that especially po yung 14-year-old na si ICL natin ay heavily influenced yung actions niya ng online content. But again, we cannot prematurely comment or conclude para hindi po to unduly prejudice yung against any parties dito. To be fair to all parties involved, di po ba? To include yung mga online content, games, o kung ano po man yan.
6: Opo, at syempre, naiintindihan po namin ang posisyon ng Philippine National Police, especially etong mga kasangkot o yung mga suspect natin ay minor de edad at pinangangalagaan ng batas. Kaugnay po nito, sinusuportahan ba ng Philippine National Police ang pagpapababa ng age of criminal responsibility sa kasalukuyan po ngayon, ano, 15 anyos ang age of criminal responsibility? Suportado po ba ng Philippine National Police na mapababa ang edad ng age of criminal responsibility?
7: Yes, we already answered that. If you were able to watch yung briefing natin together with Ma'am Claire Castro. But I would like to provide further context kasi I was asked whether we support. Yes, ang answer po namin dyan, purely from an operational and public safety standpoint, we support yung ating pagpapababa. But we recognize that this is a complex and sensitive matter, di po ba? It deserves careful, thorough, and evidence-based deliberation. Hindi po basta-basta ito. Kagaya, kailangan po grounded ito in comprehensive data, including statistics on CICL and social implications po nito. We would like to reiterate that the PNP as an institution is to implement the law, ang aming pong role. And we defer and we respect the wisdom of our legislators para po sa ano. Ultimately kasi isa lang po naman ang aming intent and it remains unchanged. A safer country for every Filipino, most especially for our children. Ang support po namin stems from the fact not to punish children but rather to protect our children. Lahat po ng aming ginagawa naman ay wala pong ibang intent kundi to keep our streets, our schools, our communities safer. Yun lang po ang ano natin dito.
6: Opo, we understand sir at kinuha natin ang inyong bahagi rito dahil we understand na ang Philippine National Police ay kabahagi po nung tinatawag nating law enforcement pillar. Ano po, at mahalaga po na makuha rin natin ang pahayag naman nito ng Philippine National Police. With that, Colonel Allen Rico, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito at mabuhay po ang mga magigiting nating mga kasamahan dyan sa Philippine National Police. Magandang umaga po at maraming salamat, sir.
7: Maraming salamat po, sir, at magandang umaga din po sa inyong lahat.
6: Magandang umaga po at mabuhay ang lahat ng atin pong mga kapulisan. Mga kababayan, yun nga po ang tinig ni Police Colonel Allen Rico ng ang ating hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police. Ang oras po natin, 23 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Kapag lumindon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
9: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
10: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Si Alan Alanige.
6: Lampot limang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Matapos ang ating panayam sa atin pong mga law enforcement agencies, ano po, especially itong PNP. Wala kay Police Colonel Alan Rico, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Pag-ugnayan naman tayo ngayong umaga sa pangunahing ahensya na nangangalaga po sa kapakanan ng ating mga kabataan. Makakausap natin ngayong umagang ito, Executive Director po ng Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir, magandang umaga po.
11: Umaga, Kuya Al, at sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Pilipinas ngayong umaga po. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children.
6: Opo, actually, the pleasure is ours, Yusek Tapales, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. On the recent incidents po ng mga school violence na naiulat sa Cavite, sa Tacloban, ano po ang reaksyon ng CWC ukol po dito sa inyo po bang pananaw? Ano po ang pinapakita ng mga insidente na ito sa kasalukuyang kalagayan ng child protection sa atin pong mga paaralan?
11: Opo, Kuya Al, kami po ay nababahala. No? Nabanggit nyo, before Tacloban, meron pa pong incidents tayo. Ano? Yung recent past lang po, yung June 16, saka yung June 20 incidents dito sa Cavite, may mga insidente ng pananaksak din ng bata at mga bata rin po natin ang mga nasaktan. Kuya Al, kami po ay nababahala kasi ito ay sumasalamin dun sa pangangailangan natin na mas paigtingin pa yung ginagawa ng pamahalaan pati na ng mga magulang, ano, kasama ang private sector dito, no? Kasi Kuya Al, if you will remember, noong 2025, ang Department of Education natin at ang Makabata Helpline, nag-MOU pa kami, no, to link the DepEd hotline and to the CWC helpline to help children inside the schools, ano, at ang DepEd din ay ni-revise yung implementing rules and regulations ng bullying natin. Marami ni-implement sa paaralan, ngunit mas kailangan pang i-strengthen yung school-based child protection mechanisms natin, mental health programs, yung mga violence prevention initiatives at yung early intervention systems, Kuya Al.
6: Opo, and speaking of early intervention systems, binanggit din po ng inyong ahensya ang kahalagahan naman ng mental health programs. Ano po, gaano po ka-significant ang mga ang papel po ng mga guidance counselors at ng mga psychosocial support services sa mga batang mag-aaral?
11: Napaka-importante po niyan, Kuya Al. Ano? Actually, nagkaroon tayo ng legislation, if I'm not mistaken, 2025-2024, na naglalayong i-improve yung mental health condition ng mga learners natin, mga estudyante sa eskwelahan. Kasi maraming kunyari for the Makabata Helpline 1383 lang, ano, hindi lang bullying and cyberbullying complaints sa eskwelahan ang nare-receive namin na nagbubunsod ng mental health problems, ano. Pwedeng simpleng mabigat ang load sa eskwelahan, hindi makakope ang bata, o ano kaya problematic ang pamilya na dadala ang problema sa eskwelahan. Lahat ng mga pressure na dinadala ng bata na nagmumula man sa bahay or nagmumula sa eskwelahan, or combination of both, ay nakakadagdag sa mental health wellness niya, so to speak. Ano? At Kuya Alan, Kuya Al, pag ang mental health wellness ng bata ay hindi po nabantayan, maari niyang mag-lead sa mga ganitong pangyayari, ano? Kunyari yung sa pag-commit ng violent acts po.
6: Opo, at owing to the sensitive nature po na itong insidenteng ito, kasi minor de edad din po yung mga gunmen ano po, mm-hmm. sa insidenteng ito, paano po binabalansin naman ng CWC ang paghahanap naman ng hustisya dun sa mga biktima at sa pamilya nila at ang pagprotekta naman dito sa karapatan ng mga children in conflict with the law?
11: Opo, ito po, very tricky and sensitive situation lagi ito sa Council for the Welfare of Children, pag bata laban sa bata. First of all, I would like to express at the outset that we strongly condemn all forms of violence against children, and of course we commiserate and we sympathize with the families ng mga namatayan at nasugatang mga bata po natin doon sa eskwela. Pero at the same time, we also would like to emphasize that pursuant to the Juvenile Justice Welfare Act, yung bata po, yung dalawa na nakasakit, meron din pong proseso na kailangan pong pagdaanan, kasi ito po yung current law po natin. Dito po sa, of course, we defer to the PNP and the Department of Justice kung ano yung kakalabasan ng investigation. Pero po kung kunyari above 15 ang bata at may namatay, may napatay siya, siya ay maaaring i-consider na neglected child dito sa batas po natin, at siya ay ilalagay doon sa bahay pag-asa, doon sa Intensive Juvenile Intervention Support Center. Hindi ho siya papauwiin at i-release basta-basta. Titingnan kung may discernment or alam niya ba na mali o tama yung ginagawa niya. And I think this is what the PNP is doing, Kuya Al.
6: Opo, Yusek. Ito nga pong sa mga lumalabas po na mga paunang mga reports mula po doon sa ating mga law enforcement agencies at sa mga ahensyang nag-iimbestiga dito, tayo po sa CWC, nakipagtulungan din tayo sa CICC, doon naman sa pagbabantay sa mga online activities ng mga bata, kabilang ang paggamit na itong tinuturo nilang dahilan, yung Gorebox daw, na nagtuturo ng karahasan sa mga bata. And not only that, yung mga kahalintulad nitong platform and even dun sa mga nakikita nila sa internet.
11: Opo, Kuya Al, kami po ay kaisa ng Cybercrime Investigation Coordination Center ni Yusek Aboy Paraiso dito sa pagbabantay ng mga bata sa cyberspace. Nakita ko nga sa mga headlines na meron ng temporary ban yata itong concerned gaming platform na to.
6: Opo.
11: Kami po ay kaisa ng CICC dito kasi kailangan pong siguraduhin natin na ang mga bata po ay safe online and wala pong impluwensyang masasama na nakakarating po sa mga bata. Again, we emphasize the obligation of platforms online to make their ecosystem safe for children, and yung contents, wag po sana violent, wag sexual, wag yung nakaka-encourage po. I'm not saying na yun ang talagang naging cause, but the possibility is there na makapulot po ang mga bata natin ng mga violent contents sa mga platforms sa internet.
6: Opo. At Yusek, mahalaga pong makuha namin ang mensahe ng CWC, especially ngayon sa ating mga magulang na nababahala. Maraming nga nag-uusap, gusto sinasabi ng mga magulang, gusto na lang i-homeschool yung mga anak nila. Sa mga kabataan naman, sa mga mag-aaral na natatakot pumasok sa eskwelahan dahil sa mga ganitong balita ng karahasan. Sa mga school officials din po natin, sa mga guro natin na nag-aalala na baka mamaya sa paral na naman nila mangyari ito. At syempre sa ating general public, ano po ba ang mensahe natin sa mga stakeholders natin?
11: Opo, Kuya Al, para po sa mga magulang, I would like to emphasize that child protection starts at home. Pag sinabi po natin child protection, hindi lang po poprotektahan ang inyong mga anak. Kung hindi, ang mga anak nyo rin po ay tuturuan po natin para po hindi makapanakit ng ibang bata. So what our children needs now is human connection. Kailangan po natin silang kausapin, yakapin po natin sila, pangaralan, disiplinahin kung kinakailangan po, Pagdating naman po sa eskwelahan, na andyan po ang pamahalaan ng Department of Education po natin, na narinig ko yung pahayag ni Secretary Sani Angara na bibisitahin niya ang mga regulasyon at maaring mag-isip ng mga protocol na i-apply para mas paintingin pa ang security ng mga bata sa eskwelahan. Ang ating Pangulo rin, siyempre, nag-order na rin ng in-depth investigation dito. Pag nagkaroon po ng Senate investigation dito sa July 1, we are willing to participate and to contribute para maging safe, kasi ayaw po nating maulit to. Ako po, meron din po akong elementary age na anak, and talagang ako rin po mismo bilang head ng Council for the Welfare of Children ay nababahala. Hindi po dapat to maulit dahil nga po sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
6: With that, maraming salamat po sa napakagandang mensahe nyo. Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, sir.
11: Maraming salamat, Kuya Al.
6: Maraming salamat po ang atin pong nakapanayam, Undersecretary Angelo Tapales.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
6: Alam niyo, gusto ko yung sinabi ni Executive Director, si Yusek Angelo Tapales. Ano? Kasi mga kababayan, ang basic unit of community, yung unang-unang nakikita ng bata at unang-unang nagtuturo sa bata ng moralidad at ng tamang asal, ay yung kanyang pamilya. Especially at this very, very young age, mga kababayan, hindi pa develop yung frontal lobe na itong mga batang ito, palagay nila lahat ng nakikita nila tama. Kaya sana doon sa ating mga magulang, ano po, bantayan po natin yung ating mga anak. Tignan po natin ano bang ginagawa nila, ano bang mga aktibidad nila sa internet. At 25 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, tanggapin naman natin ang mga ulat sa labas po ng ating himpilan. Lapo sa Radyo Pilipinas, Borongan, 15 anyos na suspect sa San Jose National High School shooting, sinampahan ng patong-patong nakasong kriminal. Ang ulat na yan mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Balikan natin ang ulat na yan ni Daisy Belizar. Kung na nga po nung sinasabi natin, ano po? Kasi ngayon, hindi lamang po yung mga nakikita ng mga anak natin yung dapat po nating bantayan. Also their interaction, mga kababayan. Nakakatakot na ang panahon ngayon, nakakatakot na. Not only in our country, pero yung ating, yung buong mundo, ano po? Dahil napakarami ng makaka-impluensya doon sa ating mga anak. Maaring madala ano po, sa kapahamakan yung ating mga anak, kaya dapat po natin silang talagang tutukan. Samantala, balikan naman natin ang ulat ni Daisy Belizar mula Radyo Pilipinas, Borongan. 15 anyos na suspect sa San Jose National High School shooting, sinampahan ng patong-patong na kasong kriminal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Formal nang sinampahan ng patong-patong na kasong kriminal ang 15 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL na sangkot sa madugong pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City, na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng 20 iba pa. Nahaharap ang suspect sa tatlong counts ng murder, tatlong counts ng frustrated murder at maraming bilang ng serious physical injury. Isinagawa ang inquest proceeding sa Bulawagan ng Katarungan sa lungsod bandang alas 9 kagabi matapos dalhin doon ang minor de edad kasama ang mga saksi. Samantala, libre naman sa anumang pananagutang kriminal ang kasama nitong 14 anyos na CICL dahil sa kanyang edad alinsunod sa probisyon ng batas. Gayunpaman, kasalukuyan na siyang nasa ilalim ng pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development at nakatakdang ilagak sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Tanawan, Leyte para sa kaukulang intervensyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
6: Maraming salamat, Daisy Belizar. Ang oras po natin, 38 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
14: Na

0: dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Boses kasama si Alan Alanige.
6: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa 738 sa inyong mga AM band. Para naman sa ating mga kababayan, ano po? Ito siniguro ng Department of Health ng DOH na walang aalalahanin pa ang pamilya ng 22 estudyante na na-admit sa iba't ibang ospital sa Tacloban City dahil po sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Wala nang babayaran pa ang mga pasyenteng naka-admit sa DOH Eastern Visayas Medical Center dahil sakop po ito ng Zero Balance Billing Program. Samantala, nakaagapay naman ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MIFIP program para sa pagpapagamot ng mga pasyente na naka-admit sa local government unit at mga pribadong ospital. Alinsunod po ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbibigay din ang DOH ng Mental Health at Psychosocial Support o MHPSS para sa mga estudyante, kabilang na po ang mga guro, non-teaching personnel at sa mga magulang. Marami salamat po sa Department of Health. Mga kababayan po natin na naging biktima ng karahasan dyan sa Tacloban City, ang pamahalaan po, agad po kayong tutulungan. Ano po? Rest assured, wala po kayong babayaran. Ano po? At yan ay co-cover ng Department of Health. 42 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magtungo naman tayo sa mga karagdagan pang mga balita mula pa rin sa ating mga reporters sa labas ng ating himpilan. Mas mahigpit na security measures sa mga eskwelahan, ipinatutupad na rin ng Malabon LGU. Ang ulat niya mula kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Al nakipagpulong ang Malabon Government sa Coast Division Office, sa Public Safety and Traffic Management Office at pati na sa Malabon City Police Station para palakasin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod, kasunod na rin ng naiulat na pamamaril sa Tacloban City na kinasangkutan ng ilang minor de edad. Ayon kay Malabon Mayor Jeannie Sandoval, hindi katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng karahasan sa mga paaralan na dapat ay nagsisilbing ligtas na lugar para sa pagkatuto, pagkakaisa, respeto at kapayapaan. Sa naturang pulong naman, tinala kaya mga hakbang kabila ang pagpapataas ng police visibility sa paligid ng mga paaralan, pagmobilisa ng mga barangay Tano at iba pang community force multipliers at pagpapalakas ng seguridad tuwing oras ng pagpasok, recess at uwian ng mga estudyante. Napag-usapan din ang ilang preventive security measures kabila ang paggamit ng metal detectors at pagsasagawa ng inspeksyon kung kinakailangan. Plano ring bumuo ng school security management plan at memorandum of understanding sa pagitan ng DepEd, PNP, LGU at mga barangay para sa mas mabilis na pagtugon sa mga usaping pangkaligtasan sa paaralan. Tiniyak naman ni Mayor Sandoval na patuloy na makikipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa mga katuwang na ahensya para matiyak na ang mga paaralan sa Malabon ay mananatiling ligtas at maayos na lugar para sa pag-aaral. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Meron Bastasa. Nga po, gaya ng binabanggit natin, mga kababayan, lahat po ng ating mga kababayan, actually, yung buong Pilipinas po ngayon, hindi lang yung ating mga magulang, yung mga school officials, pati na rin yung ating mga mag-aaral. Tatakot dito sa mga ganitong klaseng karahasan, kundi ang ating pong pamahalaan ay nababahala na rin mismo dun sa mga nangyayaring ganitong klaseng insidente. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat mula sa Radyo Pilipinas Albay. PRO 5 naglatag ng mas pinatibay na hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-

0: Aral. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Salbay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kasunod ng naganap na insidente ng pamamarila sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City, naglatag ang Police Regional Office 5 o PRO5 ng mas pinaiting na hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa mga paaralan sa Quezon Region. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Malu Calubaki, spokesperson ng PRO5, magsasagawa ang kapulisan ng komprehensibong pagsusuri sa umiiral na security protocols at emergency response procedures ng mga paaralan. Paigtingin din ang koordinasyon sa mga school administrators, lokal na pamahalaan, barangay at mga himpila ng pulisya upang matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang banta sa seguridad. Bahagi rin ang ipinatutupad na whole of community approach ang pagpapalakas ng police visibility sa paligid ng mga paaralan, pagpapatupad ng threat assessment measures at pagpapalawak ng mga programa laban sa karahasan at bullying. Dahil dito magkakaroon ng regular na security awareness at emergency preparedness trainings ang PRO5 para sa mga estudyante, guro at iba pang school personnel, kabilang pagsasagawa ng joint seminars at simulation exercises sa pakikipagtulungan ng mga paaralan at lokal na pulisya. Dito tiniyak ng PRO5 na agad at masusing iimbestigahan ang anumang insidenteng may kaugnayan sa seguridad sa loob ng mga educational institutions upang mapanatili ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa pag-aaral ng mga kabataan sa Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Gary Carl Carillo. Sa punto pong ito, mga kababayan, tagapin naman natin ang kalagayan ng ating pong mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin Ms. Ann Goson mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
3: Umaga po, Sir Elian, at po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Magay po ng ating trato sa mga orsito sa dadan po ng EDSA Southbound. Asahan natin pagbagal ang daling sakyan sa May Ayala Cloverleaf hanggang makarating na pati ng West Avenue. Paglapas po yan, tuloy-tuloy pa bilis ang Dalosian, masusunod sa pagbabagal dito sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Buhay Body. Motorway traffic naman po dito po sa May Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy pa bilis ang Dalosian hanggang makarating na po tayo ng Pasay. Ang ating EDSA Northbound sa May Magallanes Flyover hanggang Buendia po, asahan natin pagbagal dali sakit. Light, moderate traffic naman po dito po sa May Santol. At paglagpas po yan, tuloy-tuloy pang bilis ang dalo sakit hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound, Lewis Flyover hanggang Green Meadows po, asahan natin pagbagal dali sakit. Masusunod ulit pagbagal sa May Arcovia hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Muli po itong babagal dito po sa May Upper Makinig. Ang ating C5 Northbound, Levy Mayan hanggang Upper Makinig, asahan natin pagbagal dali sakit. Moderate traffic naman po dito po sa May Canyon Road. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy pang bilis ang dalang sakyan. Masusunod na lamang po ng pagbabagal, dito lamang po sa May Ateneo K3. Pinapaalala po sa ating mga motri sa mabiyahe po ngayong araw ng Wednesday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada po ng 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para sa pangkatanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating traffic sa mga sito. Ako po si Ann Goson. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Ms. Ann Goson, mula po sa ating mga masisipag na kasamahan dyan po sa MMDA Metro Base. Bago tayo tuluyang magpaala, mga kababayan, ano, balikan lang natin yung ating mga naging panayam. Of course, unang-una po, no, sa tagapagsalita po ng Philippine National Police, Police Colonel Allen Rico. Of course, sa ating CWC Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director po ng CWC. Mga kababayan, ano, we should see ito pong incidenting ito doon sa kabuuan nito. Ano po? Kaya dapat, mga kababayan, unang pong nating titignan kung ano pong nangyayari, ano, sa ating mga tahanan, sa ating pong mga anak. Dapat po ang focus natin unang-una hindi lamang po sa pagbibigay sa kanila ng mabuting buhay, kung hindi po doon sa pagpapalaki sa kanila bilang responsable, bilang mabuting tao. Ang oras po natin, 49 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Time to celebrate.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.